0: Karate le ka makgethe.
1: Ka o fela.
0: Ke bana sa kgogo.
1: Yee, ntate Modiatsebe.
0: Ah, yee, ntate Modiatsebe.
1: Yee, le.
0: Yee, uwa, kutse ya ba.
1: Ah, kgono, ga itse isa, o ya kwang.
0: Ah, ga ba le, ke ntate mmatla tsela o tshwana mo go tlong.
1: Ke ne se ke go ntate Modiatsebe, bobole ka mantswe ntse le tshwana, ena o nyame.
0: Ah, ke ka nna la ebe, o ntsa a le ka o kena, jwale. Ka mabaka ana a go ba le utshwile taba e ileng ya etsagalla jwale o se o tlaotla ba babedi o potela o jeesela go kona ke baleno o kona ntse di taba etse taba ntse le kokopo ee goba wa tseya ntho gae ka batlhaela o sa nagana ga o kala o bua ka yona gape o tla utlwa mono e kae ka gona e le kokonyane e tsamaya.
1: Gwelo o kwa ilia ya sehela tila kile mo matazia.
0: Hila. Iki ye gwelo. E kukwa le. Le di nta wwe. Di ba mata nito.
1: Hey.
0: A mwa kwa ente lo wwa wwa tila. Ha o bwana ho itarantwo. E mpi. O bo so ya o ga le tshoba a fisa a tlhatlhoba.
1: Ee, ya ona monyele.
0: Ee, wa neneng ka nnete. O tla nka taba hanyane. A se taba e ne e sa o toba ba e fitlang pa o bona a fela. A pela gago a ile a ba sa ba bima jale ntho tsa sekamela ka boimo. Papa nako e nngwe ebe go na le ntho e go ntseng go tlhokega gore ebe o ka e phetha jwale o manganga goba jwale o tla fumana gore mogotlong mona ga o fitlha mona o apara kobo ga o le mabalane mane ga togo ga e o fitlhela fela gae ntho tsena tsa mogotlong banna tsela le tsona gae ke di siile kwana jale wa ipotsa kwana
1: di siala mogao ga di siale kwana
0: ee a ka tlatlalo ga ntho tsa mogotlong kwa mo sa apagong kobo mo ebe gore hai hai ga o kata mone ebile wa e fetisa ga o betse le mongwe gae ko hai ke ditse o dinga le saka mane hai mane ke bile la kgome tsene tsena ache ka ditshelela le letswai ache ga keta ka di gaphela mane ka nto tla mona kapa o tla mojetsa o sa hoho kwata tsa mogotlong wa tseba tsona ko go nako ena ka go fela ga a nagana ntho ya mosebetsi ga a nagana go mona go bua ntho itseng ae a ko go batlela ntho itseng kwana Ee, a tlo ntse o ko fihle hae ntate o ko fihle o ko dula setuping sena sa se ka ntle sena sa segetse sa mobu ee wa tseba go tloa kwana fela o tla hae mo o fihle o dula lapeng mono ae ke ntho e kgolo wa goo ee goba jale ga jela ntela wa tsa nthenyane ka nnete ka o ntsha kotsi kubetse
1: o sa e tlhokomele
0: ee
1: o enketse fatshe jalo ka
0: ee gona tena taba eno e o saetseng eno ga wa tlameya gore taba eno o nke fela gane ao a wa fokola eno ga ke mo tsebe fela empaatse wa fokola
1: ae se ke mo tsebe
0: ee o patela ga ntho wa fela o fidia sa tlhobe o ko utlwa go na o reng
1: a ke se ke tse ba thungulu
0: o
1: ee
0: ya a nda ya o go le go tlo o fidia o re tele le mola ke rene
1: ee bana
0: e ke rene mo ha o
1: tete ba tlo ha ke ba tlo matla e tse ba sutu bona ke ebe ba lakatsa nama kwe re o tla kwa se ba re go etsetse jena o etsetse jena ga o tlhakile ntho ena o bolelatse atai ntho ena ke nnete ga ke re bjale batho re se re kgatlhilwe ke mafiso a na metseng

0: Eya.
1: O go so bile ga. Bo satare ntweno ke bo hedi.
0: A go ukwe. Ibe ho ya tena ile ho ipitsa ka ka bitsene le la sgo.
1: Eh.
0: Eh ibe a ja a go ra house le ntate mpedi o se ho stays. O se tla ya sa a a o se tla sa tsmuru a a o tlo o tlo a o a e ka ga ka ga hela dadi ke lo yo o khamedi wa no mo na siriba o tlo a tla le kurung ha ka tamo lo tsama he ka ona o wa no le ha o fika kwa na wa ne o zo hai a bo sa swao a ye ya kopantsane nna le tya pompong e ke a rekile le bengkeleng a a tle a tsebe go metsi ona a na siri ba ano a na go nyamfatsi ano
1: go ona pe
0: ke mo riana o mohulo a holo ntate ha o hitse tsa tsena ntate bonyana o ka mpa ha e ba e ba go bona hala mabaka a dinga wa mpa wa die dia fe
1: ei
0: e se go go ga khola o wa hai e ga ke ba tntho tsene di bohlaswa tsene ee aa jindari aa jindze giri diye sana wazwa uya shangkwa osa kena muhu kache kaka kuna lentega nye kaka sifuwa nyana sidi muwe
1: ae leso na sidi nyana fela mpa sona asibu tata ee wabona nze gifu pizza kama
0: kuki ya osa kena kaya kona ikaku yaka hatela
1: ae
0: ae uwe sika jidia siya kubolwe
1: Ah, je sona ke sa ga dingo nyane ka mona fela. Ha hona le mo se se le.
0: Ke ga tlhola re ndate o wa hwa tshe sa kwana ya le go kwa o nkela hole ya le so ha ke kuena ka nkime la yena. Mo se ga me se o fana nteng se ke nela masapu.
1: Eh.
0: O e si le hole go.
1: Bueno.
0: Mo tshe so ke ha o fika fika ka bima. Me o ka o le batla gore gore mo ya ho se ba kana me Hau tiri wakona,
1: keramika.
0: Ei, hape utiri wakona, wana munu, wana unwishibili taba ya nama. Usa anahana waka, ila itasa kwa mantibi wakona usu, bata wala kati kwa mantibi wakona. Waba wala kata na mafuya haa, wale kutu wala ita nifani. Aji wiki na ita nema la sara shwala wakotu. Wiki
1: na ita nema la sara
0: shwala wakotu. Aji da.
2: Hey, it's like that.
1: Hey. Ya ba jo ba ma be di mutsi mo gago ga o renyane ya a ka mo go ga bui e ba le tshiba nna mme go renya boga go fetla ka matsikitsong ka mane ge ke itse jeng ke bo ha le
0: ala ga tole ka ma khe tenda di
1: ga o fela
0: ke se tsaba na sa mo
1: dad
0: mo tlo kwa ha ke di tsena le bona
1: ga twaka
0: e ke ke le message ke mwana no go hobe ga di thabo tiwa thabang ntate banana ba ipatile ntate binela morena sesela se setšha ntate se fumanwang ditonositse
1: ga o tse fumanwang ditonositse
0: ntate ga o tse fumanwang ditonositse jalo ba botlhokwa ntate mogolo tumelo ke mpho ya morena Ntate 606 Ntate matla selo o se fumane Ntate se no no nkhono tsa o itse pese nkhono ma ditsomo Ntate se kata mo jwa ga ka tsena le ena bana hao go tswa ka ntate tsito go kumoa Ntate ga di buka nkhono ka se otlwane Anna wana nya na tia la la wana. Sibuye sama le tatu yani. Habuti ya ma hau ma morena. Ndade mwle mo oya mo gao na. Hawezi kuduwa neka kutinga kwa la wana. Meko mo inyaka ye inyaka. Ndade butofari. Bokia na kari nyeri. Motho nya le bo motho kwa ke tabela ke khutla ke tate China ka mafutse
1: tate China
0: ka ke ntwa ka o ga le bo hlegele bo phelo tate le bo phelo a modima ya tipisa
1: hey dad
0: a le bo wa tate le bo wa
1: you da ya e bo no please macholo tsholo butleng

0: Elula go allo ke motsotso mme ka ba nna e ma shuma mabedi ana le metso e mbedi fela e re bile o re nyane ya bobedi ha ba go Jesu itse ke nke dipeki ge pele ba mola go mo ha e lu ha ha lo tsena e ha ne re tsa mai ge mana ho re nyane ya bra ru mo ilung he ke tla kena ka mana ka ke re ke kena ka mana ka ke re ke e ka mana ka ma sidiso ha di ba di me ka zabe hali
1: Ano ya tlo ga makhate.
0: Ka ofela.
1: Ke tabana sa go.
0: Dadi.
1: Ee. Mo bana ba le go go nda di China ga buru ga mpitso ga buru. Na tla ta di tsile o nna mo ya ya la e o na le ta ka ka ntsha ga ke le mue.
0: Ah o tla khutla a ga efe.
1: Ke la ga sunso a phamana ya nna mo ta bona di tsile mo.
0: Ah bana.
1: Ya re ga mutu a sa sa la mu a le tla le tla ga ga tsa ga ke go tsama ha mo
0: ya jare o nda di 606
1: a di mo
0: ginde ya le ka
2: ofela
0: ka ofela
2: e ja ba sa ho go le ga le go tsola ka popula ya
0: that
2: ke di jamu la dinga
0: Hai, pesa mo nate tane ka utlo we.
2: Pesa mo nate ka le le tsene. Le di tla ga nda ta ha le mari a o se le a se na mangwe a ka ka ke ke ke ka o go ya ka le ka ya ka se go ga ra di tla ga go nda tse le di. Ke le di wa ga ke mo na ke kwa la di tla ya ka hai ke go hote. A di nna ma di tle go le me ka go nya me ka hota. A di tle e tsenga go go tle le di tle ma se go mo na ka nda tlo wa ka.
0: Da.
2: Ke go ba le ya to ya.
0: Ntatwa.
2: Eh, ke go hono tatai, ke le tla lena nga tanga pa. Ke no mona te ha u pitele. Ne o tsa tsika o fitela ka ya go tshe se ka ra. Ke di ya tsa di tsia ke le tsa di tsaba. Me a matle ma ka ba re nga te tsia la di tsi ne. A le tsaba le a di kera nga ta ke ga tsela ke tsaba go tsaba ra go tsene ma go lu tla ka taba ma tsi ke nna ga no ne pa go tsa ntse. Ke re go go tlhokile ke ka la ga go tse ba bo go ka go ba so ka ba go le mamela mola e tla o molemo le tse ponya ga ke mamela ma tsini o nda ke di di ya ga ba e di bela ga pele le sa ga o go ga pele mme o tlo a se mola tse o tsa ma go bona ke go go no le go ya taba o ke ke tsa ma ga tsegane go lo bo tema ma ga na ka tse o e ke nga o ke ya o ke ke tsa ma ga tsegane le go kola di tlaba ke mba ona Taba di alla. Me ke tseba tsa ka e seng tsa batho. Ka ke sa boeng sa rata se name. Me se ka ka bola me mo go gena go ke ke di aga ngala tsenda ke me ke mo go ka nda ke. O ja tlo tsana le mo ja mao. A o tsimo rata ke botla o tsitseng ke tsa se kra ma ga ba nda ke se se se go gola go dira ga tsa go tsipo e se. Nda ke le go lole a sala tota e sala nda te po so tsa mala mo ha di nda te bana na ba ipatile nda te le itse ka ba jwa. Ba teo le tato ya no bui patela go tso ndate tla tla go tlo ke ke o di tema ka te ne go gomela go me mo se u ne se pa nya bu ke me ga di ya le mo tswa tsa go tsoka no ne ga di ya di tsaba me mo go go be ke ne go tla mo tlaka mo ya ndate mo gana o le go ha ha le se ke ga ndate ga di bu ga ndate po ha di ya ga na mala la ndate go ra tsho go go mo wa ne mpa tlo le ya pa tsi ke ne ba tlo ha ke le mo Ne o itse go tsoga metla mme a fana go tla atelwa ke melemo. Ke re go khono khale ke lela o le tla tlhara go khono ka go tsama go lona matala. Ke le nna ka khale madi a o tsile wa mo bona ba ngwana mo go tsena la ke tlile ka go ya ka ka go ya ka ka go bona ke tla ka go nna ke re di. Ke ke theo ka ke mo na ke go la ke tla ya ga e se go tla pa ke ka ka ke le go lo go tla go tla go tla go tla. Hantle e seng ka tlhoko. Ke le nne ke tlile ke tlile ma jo mo la ke le wa tenda to wa ga.
0: Ke uta.
1: Ya
0: yinda di. Hey. Di tsamela le tona tsa. Ha ga di batla ho etsa mariage. A ile. Ha
3: ho ba ka mafet.
0: Ka ofela.
3: Ke se bana sa so.
0: No pa.
3: Ke ka patatot.
0: O no ke ne ka kerekeng.
3: Ne se ke ne ka kerekeng ke tsale tho. Ke ho bona le se. Ke le ho se se sa ka le ya sa ho itse.
0: Ke wa nna we. Fela go ene no wa tle.
3: Ati ka mo ho bonde ke mo di mo ke ne ne ke tsi.
0: Ka nnete ya mo di.
3: Ke tla thiba go tsotsa ka se. Ka re ke ne re re ne teng tse.
0: Ha ha wa tsosa ke ntate tlhaine.
3: Ka ka nnete. Ke se ke.
0: Oh. Re ke le ba pa ke.
3: Ke ne na pra.
0: Ame. Bona ha ga ba mtsung ye le shome le mtsu supileng tjena ga ho rinyana bo raro ge tsa mo wa nya ke tsa bua ha o litsi ha le
4: la ga dola ga mahaya
0: ka o fela
4: ke bona sa go
0: dadi
4: o tsene wa pa ge ha ba haral di ya dadi ba na ba ipa di ona ntsa ge
0: o di la moves
4: Gumza, why she loves her on the other, Gumza, the river on the other. I have a little bit. Ojo, why she?
0: Oh,
4: now, you know, Untrusity, one and Nega, Pau Pazaraza. Ina ena ere ngandi pedi le ke ne batho le ke sa bona o tsonga di pedi le tse
0: le pele ba fu se re ne ba
4: o ka tla le ba mo do di tsena mo nna di ha go bona o tsonga di pedi le tse di no di le ga ba nga ho le ngone o wa le ke ne ke sa bona mo tsonga ngandi pedi le tele ba fu
0: o sa go bona o do di tseng ka di pedi
4: eh ha go go mo tsho go ngandi pedi le tse ba nda How we have been doing that? How did you get out? You want to use a way to pass the weather? I don't think I need to be able to live. Hey, I can't do it. You tell them how to die. Say, hang out, hang out, say, like, how to die? Mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela

0: Ehrlich?
1: Ah, le radio le kamakete.
0: Kaufele.
1: Le kawana sa khomo ntate go le le tsika tsatso go la tuya.
0: Da, di muhulu.
1: Ba tsela ha isa le ke le tsela ha o mo go tswa. Ante a te China ka mapuse. A gatsela e ba mme a thama sitari yo tse mona ti o lebo a thatselo e ba mme ke khosha ke la pa le yena wa e lebo a au ke se ke la sela selo ko o ketela wa ntate
0: a selo go ukwala o no le teng
1: ke ne ke le teng ha e sa le ke pota pota anna ka soua motho ke motho ke mogata motho kwa wa ka bana motho ma koro wa maleti
0: kwa mogala
1: kwa mogala ka wa siana se ga buile motho le sia se a ga wa se tsetse le go goma motho a o nkhale futa le mo sa o sa jwa mme ntle le nka di thutu go le sa bo mola le go
0: ka nne te mo di
1: ga ke se ba ta ke se ne
0: Ntate?
1: Ntate jang se bata?
0: Ai, ha ke tsebe ba se ya ba banga. Se go tsitse.
1: Ntate se bata ke sena se go tsitse.
0: Ee.
1: Ke mo mati ana mo ka ke tsere go tsane le go kwane nna di tsetsa mo la mahale a ntate ma khole ba phoko sa pontse. O me ja phalla nga ya o di ma ta ke go ma ke le di tsole le. Ha o sa ga ke go le. O ntate ke se bata. Tamula mahali, chukupa wilita.
0: Ndati.
1: Haji ini te. Inta te 6060. Ini te linta te. Ulita tuyani ki ikata la khoso. Iri inta te. Kale maria o. Kale kiri inta te ayata ini masawkiri sabana. Ke ntate ka mane ka mondia banna ke ntate anana bai tatile ntsa feta pela o mona hangata ke ntate go lekela o hula mo ha u mo amogena e matheka le le le le hulu ke mathele ka diweki ntaba tseka ke re nna se ga le tsane nde le sa maga go tswa ke sa lona go ne o ya le fa o thile ke go nna magele tsa thoyane monga le lapa lena ke re nna bo se tsa sa bo le ya se la teng ke re nta ke mo khuri wa lo palla se ba teng ke re nna se se ya ka ri sa ba tsa ka tse ke re nna ka tsama se tsa ye ke monate wa ka thaba tseka e le ka le yena ga ngata ngata fela jalo ke ketelele ka go e leta le ntate ke lebetse ka tshepo kgolo ya thojane a nna ka batla ke lebala motshesi wa ka o tla nkotla ke re nna segage ke le fiso la metseng ka motlou motshesi wa ka e monnyane ke re nna ntho tse ntla di ratwa ke botlhe ka ntate ga mabane tsa motshesi wa ka e mogolo ke re nna matla magabane a nna ka mane a tolane fate se a tsamaya kanana ke re nne sedi la ditšhaba ke re nne re tla sitwa go fitlhela kae a ntsa nga e letla le bone ke ntate sebatla ke fela ke go tsitsela re ya matiano ano ka tse tedi go tane le go kwane ntse ke di seta mola mo gale ya ntate magore sa sa phoko sa pontseng o me ke a phallanga ya hudimo meta itumele ntate re di re le tsika tsepo kholo ya tsiyane ke potele ka nnina ka ta mola mo ha
0: nda
1: e re ti ti ti ti ti Tetulah jangan nyamela.
0: Ayo dah.

Nete sa le go rila metsotso e ka ba le shumela motso mong fela go fitile go rena ya boraro ha go le mona go segele nako nyane ya matshidiso.

0: Moralo metsotso e kae le shumele metso e robong ka morago ra ya bora. Hi Lift.
1: Ka lerato le ka magetsi.
0: Ka ofela.
1: Ke tsana sa khomo ke kopa o kena na tshedisong tate.
0: Ha bo jalo.
1: Mohala modimo o laoletse batho lefu. Empa ba patetse nako eo ba tla hlaka yona. Hape o apatetse le mokgwa oo ba tla hlaka ona. Ka mantswe ana ke kena malapeng ohle a ngweng ke tsineng ya lefu. A ke malapa a malatathujane. A ke malapa a basotho ka kakaretso. Ke re iphumole meokgo bane modimo o na le lona. Iphumole meokgo bane morana modimo ke ena monga bophelo. Ka tshepo ya hae ha hona ka ipitsang kgutsana ka nako ena a mahlonoko. Ha hona ka ipitsa mohlolo kapa mohlolohadi. Bane ka mehla morana modimo o re o seke wa re ke tla jang, ke tla aparang. Ao seitanonyana tsa legodimo di phela di sa leme. Wena motho o keke wa phela ke eng ha fela o tshepile modimo. Tsohle o di rolele ho ona hobane ke ena monga bophelo.

0: kana le ba kudi ka go lelapa lena la thojane a sotho ba akula dipetle di ditsetse ke ichuichu bosiu le motsheare o ho modimo tlholela moya o halalang ho ba oki ba ke ba bele lerato le mohau ho ba kudi ba seke ba ba tenehela ba hweletse ho wena modimo o ho ba fe matla o ba fe bohlale letsebo ya ho ka ba kudi ba bang ba kudi ba kulela mahaeng metswalle e se e feta fela ha e sa ba fapohela gobane jwale ga o sana se molemo se teng ho bona le bona bano ba seng ba sena metswalle ba fapohelang le bana ba se ba sa ba tsotelege ba itshwarelle ka sefapano dipateng tseo tse tshesang ke sona fela phologo ya bona lefatshe a le a tshwara letho le tletse diphoso fela tsotlhe tse go bona ba di golele go modimo ka thapelo mme tsotlhe di tla ba bobebo mobabi o tlang ka diphate tsa gae a eme e be o tseba go sebeletsa morena ka mantswe ana ke tshedisa botlhe ba kulang ke ntse re go wa modimo go beile lefatsheng le na o gapelela kgotso gobane lefatshe ka kakaretso dinageng tsane tse gole lefatshe le a kula le tshwarwe ke seke ya tlhoka kgotso modimo wa maatla o kgepholosa lefatshe le le bopile nao ba phelang go lona modimo wa maatla otlhe ba tle ba tsebe go sebeletsa ka bolokolui modimo ra hweletsa ga meketsa esitana le ka go naga ya rona Lesotho ge ntse re gapelela kgotso gobane ga e ne e ba kgotso e teng ka bo sena dipolao ga e ne e ba kgotso e teng ka bo sena bosodu ga e ne e ba kgotso e teng ka bo sena mahloyo oo modimo wa maatla otlhe re hweletsa ge meketsa go wena modimo ge re ntate re ga o hela rona baagi ba Lesotho ge tle re phele kgotsong ya gago le legatong la gago mabitsong a magago ntate mogalemoya o halalelang amen
1: amen
0: ankgone kgotso ke legela phologo ke a lebogamotlokwa
1: ke a lebogang kgomo.

0: fase gobaneng ba bang ba bona ke ba tlotla ba beya beng ba bona mafelong onana a beke modimo a tla ba itse gantle a ba tlamelele ka tsela ya gore ba tshwarane ka matsogo gobane go na le bao ruri ba bang ba bona ba sebile bangadile ba bang ba sebile ba itse le go ya ga ke tloya ka lebaka la dikgotlhano tse teng ka gara maloko ka gara malapa mme ga go le jalo modimo a tla tsebe go ba le bona se a ba gotlisetse ba bang ba bona ebile go tlo etsagala gore e be nako ena ke nako eo ba reng ka lefu la nyeo ge le ga tseba gore re kopane ga ba ntho e lengwe re a leboa gobane ga gona ntho e senang molemo le e botlhoko le lefu le ntse re tseba gore le kopanye batho mme re lebogela bao lefu la mong ka bona le ba kopantseng le ba ntse ntho nngwe ba sebeditseng ka mokgwa oo modimo o lakatsang ka teng kgotso e le teng mme ke rata gore botlhe ba tsebe gore lefu re se re faseletse le lona e mong le e mong ya phelang qetellong ke lefu la go le jalo seo ke bona ka lefu le setlong ke tlao a mo a se ratwang ke matlo a gago o sekebe wa lala ga e le go bokolola segelwa o ntse o gotsitse ee go jalo gobane ga o gotsitse o ntse o fielwa fela ke mane mo o qetelelang gore na gago e be ke nnete na ga ke utlwe ke kgolwa ga ke utlwe ka re ke a utlwa gorena go bua ka nga o tengeo o se a ile ba bangke bo malome ba ne ba utlwana le bo malome ba bangke batswadi ba bangke bana ba bo bona jale ba sentse ba re fela nna e be ke ena gao ka nako nngwe ebile motho yono a ke a bolauweng ka lefu la matsogo go tetelelwa gothe na gao ile ba gagose ga ba sa re nyenyeletsa gore le ga e ba motho yo go nona le tshito ba neng ba entse e be ba re bitsa re tlotla re mogalemela ba ne ba se ba kakeng ba utlwa ba lokela gore ba ntse ba go ba mo supe ka monwana gobane gona tsena ga re sa tla mo fumana le ga o le jolote re re modimo a tla be le bona modimo a tla lokise lelapa le jalo ke kene malapeng a batho ba kulang le ba kulelwang ka nako nngwe ke nkgone le ntatemogolo ba kula bobedi bana ga ba saleye ditlogolo ga diyo motlho mo ditlogolo le go ba etela fela ga ba ke ba ba etele ntate modimo a tla ba kwaele mading a konyana se bakeng sa digale ba bollotsana ba ntseng ba leba matlong a bona gobaneng dira tsa bona ke bana ba bannyane batho ba nang le boikarabelo ba gore ba tsebe gore batho ba na ba loketse go thusa empa ebile ke bona batho ba seng ba ba tlekefetsa ntate modimo sa ba itse gantlese ba bangwe ba kula ba le dipetlele bakeng sa nako e telele ba bangwe ba kula ka matlong go baoki ba bona ba seng ba bile ba sena mamelelo ba sentse ba gona go tla tsamaneng a the nako ke ya modimo a se ya motho modimo a tla le sona lefatshe a leetse gantle le bana ba dikhutsana bao go nang le batho ba bankelang dintlo tse e leng tsa bo bona ka lebaka la bonnyane ba bona le megago ya bo rangwane le bo mmangwane le bo ragane le bo mang ba utlwisisang gore jale ke moo ba seng ba khumane teng tle tlhokomelang bana bao ba jalo tle ba lokisetseng dintho tsa bona le seke la ikgapela tsona gobaneng bana bana ba gola ba tlo tseba gore dintho tsa bo bona di feletse kae seke la bakang lesoyo le mo go sa tlhokegeng teng ga ditaba di le teng dulang fatshe le lokise ditaba ga ke se ke beile tsena ke retle modimo a itse gantle ntate ke a leboa ke mmesebo ka mona ka ganna bontle
1: ke a leboa
0: thank you ntate.

0: kopa tse dilo di tletse gotlhe, tlhabola meogo e fedisise. Sephiri mo bosigo ga o swabile, bua le Jesu, o golokile. Ya bolelela Jesu dipelaelo tse o qetang pelo, se nobe letho, o tse le kunutu. Ga o tswa go Jesu o tla phomola. Ka mantswe ana, ke kgothatsa bana bo rona ba sieng ke bang ka bona ka lefu. Ba tsebe fela gore ba itshepele Jesu ba bue le ena le kunutu. Mme o tla ba tshedisa, tla ba tlhakola meogo. Le bona ba kulang, le ba kulelwang, le bona ba ikgothatsa ka yona teyonana gore ba kene sephiring, ba bue le ena Jesu. Mme pelo tsa bona di tla phomola ntate. Botlhe ba nang le mathata, ba bangwe ba kulang ba ntse ba tsamaya. Ba bangwe le ba nang le mathata gotlhe bophelong ba bona ba sithabetseng dipelo ke mesebetsi. Le dikolong bana ba sithabetse dipelo go thata. Ba kere sephiring, ba bue le Jesu. Mme o tla ba thusa, tsotlhe di tla ba apoela. A tla phomola meyeng ya bona. Ke nna go tisang ka ne ya tumelo ka botho. Ke a leboha ntate.
1: Ke a leboha go.

0: Ka lerato le ka makgethe ntate ke lebeletse ka tshepo kgolo ya Thojane.
1: Ka ofela.
0: Re tshabana o montate.
1: Eya.
0: O bua le nkgono re tla fuwa ka lereko ka mona ka mateanong a tsela tse nne ntate. Eya tle ke kopa ntate ho kena matshedisong. Jalo ka ba bana beso ntate. Go na le batho ba kulang, ba kulelang malapeng maha bona. Ba hlokang le batho ba ba thusang. Ba sa tsebeng le gore na ba tla jang. Go na le ba lapileng. Go na le batho ba matlong a dikokelo. Ba tshepileng go thusa ke dingaka le manese. Ba bang motlhomong ga ba atamele le ka mokgwa o motle. Gobane ba fokola haholo, go na le ba tsebagalang ba atamelwang hantle. Ntate, ka mane maodimong, go bitsetsa mafathengana kaofela. A ba hlokomelwang le a ba sa hlokomelweng, gore ntate ka mogau wa gago, ka letsogo la gago le halalelang le sa kgetholleng, le nang le toka yotlhe, o kompo ba gauhele. O ba be bofaletse mahloko go fitlhela e le thato ya gago ntate o ba phamisa diphateng tseo tse chesang. Go ba dipelo di botlhoko ke mathata a lefatshe lena le go botlhe botlhe ba o beng ka bona ba seng ba ba siile. Ka go ya ka Pesalemo ya 16 le reng Modimo se ba o phimisa motho botlhoki le lefu. Temana tse pedi ya pele e re, oho Modimo, o mpoloke gobane ke tshabela go wena. Ntle go Jehova ke wena morena wa ka. Ntle go wena ga ke na leruo le fetisang ka bogolo. Ga re na le ruo lefe kapa lefe, ga re na letho. Batho ba tlhoka mesebetsi, ga ba fumaneng, empa wena o teng, o tla nno ba fepe, o tla nno ba be bofaletse matlhokwana, gobane go tshepile, o re bopile, o re baballa, o re fetisa ditsietsing le mathateng le melekong, tsotlhe di ka diatleng tsa gago. Re a o leboga ntate. A ko tshedise botlhe, a ko tlamelle botlhe, a ko bebofaletse botlhe matlhoko a bona, o be le ba ba okang, o ko kenye dipelo tsa mahau le lerato go ba ka ba thusang. Ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang. Amen.
1: Amen.
0: Re a leboga ntate.

0: ke eng khono ka tla fuwa ka lege ko mona matiano nga tsela tse nnenta ate
1: ya le bua mpho dira gwa motho e re bo mfela ka hore nyane ya bokae hore nyane ya bo aile
2: ala ga ndole ka magare
1: ka ofela
2: re ja bana sa go
1: nda
2: modlowa
1: ndade
2: wa dine ya jwele hlengwana mme
1: ka nete ya modu
2: ke ndade bana na ba ipatile ke mo mona ha mantse bo di mo ntse tele le mona ngwane ye
1: ndade bana na ba ipati
2: re ke ga masizu nge mo ga jwa ba
1: nda
2: ke tsisa malatsa tsiyane o hlengwane so ana le mathata ba kulang le ba le ba ha ba tsugudinya o ba bana le ba fungwane Yesu ka o tlwa ke ke ke tlhaka mana ka handa tega mabanda ka mana ne e bona mahe ha e bonela ga ba mo le ga ma e o hoka itse ngwane Yesu le ena ke mo ye ke mo tsikisa ngwane Yesu hela ke se ke sentse ke go pale ba ba ba bo mele bontete ba malta duyana aga mabanta a sela ga ke phatlhalatse a ke phatlhalatse ke a tsidisa a ke re ntho ekese ga e seo phatlhalatse ga e seo phatlhalatse he ka mabaka ke sa tsebintšhe ke taba tsa ka mono ba tse sekebe se ba re e jale bana ba ipadilo tsa phatlhalatsa mafu a gona mono gora ga sego phatlhalatse ee ke sa ke tshola mothong eno ntate matlhomola santi ke ne ke tlhaola le ena ga re mone mane eno a sa ile gana jale a nedi ke ga mo gure ke ha ka ke le tsa tsian le lo ke me ke bona ma he ha bona la gaba ya le tle ke tsha ke tsola ho yena e le o bulu gora ka ba tsuma ga bidi e o tlo di ma ka di tele ke le metsi nne e di
1: tlo fu ke le fumele metsi nne
2: e ya ntadi wa bulu kwa mutheno ke tle ke tsha ke tsola ka nete o motsena mo jibo ke tsisa la pala la sa ndi ka nete ya raga mo ga handa ba ba ndaka mo wali ke re bohle ba thwa bang hana wili ha ba tswa mo ne su ha ha ba tsi ba tong ka embala ke le ke ha ba na le phofu ka tu ba thwa ha ba na le phofu ba ga dua ba e mi hlo mo ne su ba thwa ba nge ba anu ba khomo hana ba ditswang a khomo ha o jena
1: mo ma balibedi
2: balibedi wa tswa go wetse ba thara wa lebedi ho hle bo ba ngwa hanyane wa tswa go wetse ha ke tsi go bane wa tswa ba thara ba lebedi ya ba tswe le go wetse ngwane so e a nne di ke ntse ke go ba thola ba ke ba ile ho go ngwane so ke ba thola bo hlokwa hore ya ke a tseba ke kile ka etsa taba eno le nna ka bona go atshe me botsheng ba ka kwa ke kile nte ka oetsa mosedion batho ba ona ga ba tsotelele ko etse kore ga ba tsotelele go gang ba nkue ka bobebe fela ko etse mme batho ba ba modimo ba sebetsa ka thata ko etse bano fela ko etse o ka bona o le monomono wa bona a ka nnete wa khwehla we ya bana o shwa ga ikwile mo ha u kanete e ka nne da de ga le bua shege da de bana na ba ipati
1: tsare bona da de bana na ba ipati
2: tsanywa yes
1: ke re bona.

0: te sale re tla ba basweu re tla hlatswa ke Jesu ka sebelo re yalo e ke thobekile e re ka kwalo ba duma hlo hora ke bo haile
1: ka le rato le ka magethenta te
0: ka ofela
1: re tshabana sa khomo ngwaneso
0: eyo
1: ibe ntate o ka ntumela ho etsa thapelo na
0: amen
1: ke le bua ntate ke nkgono re tla fua ka le re ko ka mona ka mateano ka le di tswala ntate le la mora le la moya o halalelang amen o moholo ntate o mohawa moholo ntate o le re ko o hauhela bohle ntate mmoko wa matso a hao re a o leboha ntate re a o boka re a o tlotlisa ntate o re babaletse ho fitlhela nako ena ntate a kolele mokganni wa rona wa kajeno ntate o tseba tsohle ka yena o tseba mathata le ditsietsi tsohle tsa hao.

0: Menya ka la mahalele di ke ga me go tla ka dinga go patshagalo. Ke anda dempo ke go tonya mo yana. Nna le nda dempo se mi ja ka sing. Ke ba ka ba la go tsa re tso mo nadi. Le jo ke se go sa ka tse. Ke ba ka go tong da te ma ta fro tu fumane ke nda ke mo ya tse ke nda ke mo go mo ya fro. Ke nda da do ma di tsi tsi. Ke nda so la la po ka bo te bo te o ga nda yo go ba mo na la ka tse. Ke ba nda ke a ma di ba te nya te se bo tsa ke nda da ke na go mo bu tse ke nda te mo ka u ya tla ona le mesti ke ya tlwa a ande le le ya ra o tla ga ba ga e tenda de ka le ho
1: da e
0: wa ndi
1: ke buta shumele mzi mo gago ke metsotso ka nqane ho hora ya ya bone le metsi mo gago fela ha le
2: ala ga dole ga makhere
1: ka o fela
2: ba ja ba ga go
1: nda
2: and the Santa Mayona Silo and Tizam Pila in El Halela Palu Yard.
1: In that.
2: In that, even another party.
1: That one another party.
2: The Gadiel Lagar.
1: Nagi de Lica.
2: Sila. In the Jeribu Melbourne Daddy. I don't want to give you a good job of home. A dog. Are you regular Bunagarin?
1: In that.
2: Ee u di manji bana yang mala bohlano le sa lu ke di ya ya di ke ke ba bi da ba itlo kome ba itlo kome le a se ba re ya a tla jo a tla ba le shano bana a ko ba tla je le di u re kore shi ntlo tsa di di tsa tsipu ha ba le ba bua ntlo ba re he o tla ba di e ba ya e ka le se se fofo sa ba ding ona mo tla le hwa ona ka kwa ka ha ino ka thading ka kwa ka kwa ka thadi ga ke wa tswa mo ba ba ne ho tlang
1: e mo mo na ho tla se ga me fela
2: e tse a ba itlo go mele ba ba nja tsi ba ba ntse ba ukwile ba ba nga ba ukwa ya le ke go mele mara ke se se ga ukwa so se ke tse o se di hanetse mo di le go hiti ya baga tuwa ntlhokomedi ga me ya le wa ntate ntse ka diame go dieng ho lo dumela ka mboka mahale dumelang ka ofela a go tla tsamaya se se mo gogwa
1: ke uta
2: e di tati bana na ba ipatile ngwa Yesu a ila ne se ke fukuritse le dile ka go ga o tsona
1: mo zo
2: kampatsa ya
1: e
2: jam pasa dile ka ga di fukuta mawa mona sang wa daga dila ka ba ka go bela ga sa kuka le go go tshisa e bana ke tse ga ga so thala ke ga ga e ya go go ka tswa ka la ta e e e le se ga go go tshisa mo ni
1: a thi a ne se ga la tlitse fe
2: e ga ne
1: se tlisa ka mmile kwa na so ra se ya kwa
2: e ya se ngwana so a ga ne go tsamaya le mo se ke ntate ba nna ba ipatile ya le bo.
1: Ke le bo ntate.

0: Eilicht.
1: Ya le ga tsere ka magete ntate.
0: Ka ofela.
1: Ke se sa bana sa home.
0: Ey.
1: Na ke ngone tatai.
0: Ngone tatai.
1: O ke sempe ho. Na ke ke go pa wi ni tane wena mo khobi wa ka ya ga te yang.
0: Ngone.
1: Na ke kopa o ile talentate banana ba ipatile. Le ntate, kgale madi a o se.

0: Tshala ka ho ya ka mo mogana ge re le o bana re mo kwa matso wa hae.
1: Amen.
2: Ya nete sa lo lutsina muruti atame.
1: Hai le. Ka
0: ba to le ka maphet.
1: Ka o fela.
0: Ke tabana a sa kho mo ai. Ba ma tu.
1: Ai sa ma siu.
0: Le man le lu tswela ne botsoko le a pa e go boro ya ga ato modimo a go na ke a kokobela ke phamise go lo bagao go bane e me go go ga ka me ha o hello ya ha o go na bana ba ha o ba o pa ga me sa ntate ke a bo ha ke a le bo ha ka bo phelo bo ntso re ka di le bo na ke a le bo ha ka di kgase ya tshohle tso tso tsa ka tsona ke le bo ha tshile tso en a da e o ntso re tse le tse ka yona le ma e mong a na a ntseng a fetu o ha empa ka mehla o ntso na le na o ntso re tsile tsa le ha ba bitsiwe o re tsheletsa go dira tsaka e ka tsafuna e ka tsana le go tsho tsho e ka sambo o nda emo a le bo ha ka mo tsheletsi o matla o thethilwe metso yena ya tsile na la ka eno ke no a mo tsudi wa go di ya mai la go o o e khanile go lo ena ala ka to le ka makgethe le ka matla a o mothileng na ka mo kopela paballo le tshireletso ntate ya matla otlhe phetege matshediso otlhe a faneng ka gano e ka sana le a ntseng a le dipelong tsa batho a tla thopothelle dipelong tsa batho botlhe ba utlwileng botlhoko ntate modimo re a tseba gore ka ntle go wena re thutwa go etsa letho ke ka gona go kopang gore ompo e be go faletse mahloko o bodise sethutho sa meleko e bangere seoetsetse o re tsose molote ka gorekeletsa tumelo tshepo lerato e sere mahloko le bomadimabebo e bangboka apele tsa re nyamisa pele ya bagakgathala mmutla ntate go lebile nehela tsotlhe wena gobane o tshepile mabitsong a magago a go thusang e le la ntate le la mokga le la moya o galalang amen
1: amen
0: ao itabalehe motlokwale bona eme badumedi ka mona tse keng a fole a ka ba khala matla a i want to flow yet wo a o tla bona go tla phela ke ha ka a ka mo re ke ka pedi tsaiki fa no ka sa dile bona
1: sa dile bona di budumwa velo yena o etse ka go le ho
0: a ke a go go re
1: na ane te sala ke sebedi ke tlo hore nyane ya le shumele nan limits e medi le bitsola ka ke le ganya mpisi ke motlokwa ka seboko ha se ke mogotlo mmane ha le tsama ke re ke motho wa makogo wa mogala ka wa sibidi wa sala se gaule motonosi ha se a gaua sa tla le gogoba le mohla o sa rajwang ha motho le fota lentse leng ga dithuto bolo mona le re phu ba botlokwa ba e bua magapetla ke batho ba gholwa le dipuduma we ke di buisa go le ke morena ntja qhetu skonyela mama rirelwa dikonyela solwane se maiphipho ga manqoka ba ha mangwane le siye mohlomo ba mongatha ba futhile moqhesha ke namane ntle e molala e gaga ga ile nkokoto sefubi ba tsa ma ohlola mogala hari a tsa ma ohlola go ya le thuto bona re je qoqha re siela bagala ha
3: ngenduzela ga uyo
1: ke sebeditse ba ga sebetsa o sa fihla molekano ba taba tsa mogathala ha ditsiwe ho motho mogathala o tshwana le o tsofala etswe bokgoba boqala motho monwaneng boqetelle ka bodumalongo jale motho a tshwara ke meno a rukua phatla a o maboko tiamenaga a soba le lejalo ka qwana a re sihla ya ba wile masika.

gagwe a sala e phutha bo sa bana e phutha setopo mo ya o fedi nna ke ri le hang ka shwa ka paka bolawa fula ka letsebiso bana ba ka letsebiso tebo le ge thabile kanja mba bana ba ka le le iphumule meo go letsebe ngwane motho na je ka belwa manu ka belwa bo matla ka bo mihaka jana mo ngana tse phelang fela ka ditopo tsa batho lo hona tse bileng ka pele ho theko tsa maro ke fuma logo a mabe ho ile wa logo o shwile ho logo o kunya kunya mabiki ke sa le khale ke tlola dithota di emege le hona di emege mahata a ba ke lana na go itlang pholo wa ke di botu pulen tsholane ke di khotse di buya sa keng tele go kopanya magoja.

0: ena e medi fela ka mora hora ena ya bohlano me a ke bona mogati ku santsa le ding ka mane impa he ere ke lokolla muruti bishopo Johannes Alfe Tamiso eling tapelo e re bulelang joalo letsatsi
1: ha ke dumedise ka lebitso le letle la mopholisi wa rona e le mogana gona Jesu Kriste ke dumedisa momamedi e motle wa sealemoya sa Lesotho ke dumedise le sebohodi se keneng tshebeletsong ya letsatsi la kajeko ya dumedisang ke Archbishopo Johannes Mokgeba mo Thabantsho fase la Free State ke a leboa momamedi e motle ke tla ke shegelentswe re ke tloetsa thapelo ya meso ke tsa thapelo Modimo ntate Modimo mora Modimo moya o halalelang morena Modimo wa ka tadima bara le baradi ba gago go tlontse nne mo sealemoya sena mo stas fitla gona te Modimo wa ka romelele moemedi e le moya o halalelang gore mmatlafatsa ka lentswe la gago Modimo wa ka mesong ya letsatsi la kajeko ke meso ya letsatsi morena o tumeletse go kena jale morena le Modimo wa rona konyana ntle ka leboa Jesu ke morena amen momamedi e motle wa sealemoya sa Lesotho ke tlo tshwara lengwalo la rona bukeng ke diketso kgaolo ke ya boraro re tlo tloa ka temana tse thabo fela tsa yona kgaolo ke ya bone re tla felela go ya botshelela lona lengwalo la rona le balea ka mokgwa letsela e tswa nna empa Petrose a mo tlaba ka mahlo a ena le Johanne a re re tadime yeo a ba tadimisisa a lebelela bane o tla bona gong go bona ya ba Petrose o re go yena a ke na selefegale gauta empa seo ke nang le sona ke tla one ya sona ka lebitso la Jesu wa Nazareta ema o tsamaye amen momamedi e motle wa sealemoya se segolo tsa Lesotho FM ke seba sebakeng se ke leng ka gare sona ke tlo kopa bane o tlo mamele molaetsa o ke tlatla go wena ka ona ngwana boiso wa rateile monna enwa o ne a kopa thuso go banna ba Modimo kgaolong ya boraro le ge lentswe la mokana Modimo ya ba monna wa Modimo itse a bona Petrose le Johanne ba kena ka ro tempele a ba rapela gore ba mo neye thuso monna enwa wa Modimo o na ka nako tsotlhe taba ya gae e ne le bane o na kopa thuso o ne a jarwa a bewa pela monya kwa tempele a bewa ke family ya gae e ne e mo bea pela monya kwa tempele monna enwa ka letsatsi le leng a kopana le batho ba ne ba mo neya dimpho o na lebeletse dimpho go tswa go batho ga a na le sebakeng seo o na kopa dimpho go tswa mo bathong monna enwa itse ga a kopana le banna ba Modimo banna ba na ba mo tlaba ka mahlo a ba rapela ga ba mo rapela ga ba rapela ba mo tlaba ka mahlo ke bua ka banna ba Modimo ba mo tlaba ka mahlo ba re go yena ga re na selefega le gauta fela se re nang le sona re tla one ya sona time so momamedi e motle wa Lesotho FM ke tla go wena ke tshwere time so mesong ya letsatsi la kajeko ga re na selefega le gauta fela go na le kagolo eo re o tshwaretseng yona ke tshwere le bitso le fetolang maemo maemo a batho a ya fetoa momamedi e motle wa sealemoya sa Lesotho momamedi enwa monna eno wa Modimo itse ga ntsa lebeletse thuso go tswa go batho a kopana le banna ba Modimo ba tshwereng lentswe la morena Jesu ba mo fa Modimo ba mo fa morena Jesu batho bana ba mo fa dijo batho bana ba mo fa diaparo bona ba tla ka kagolo e kgolo ba mo fa morena Jesu momamedi mo o leng gona te time so e ka ba e o fumana o eme jang ngwana weso time so ya letsatsi la kajeko re batla go tla o fa re o fe Modimo ngwana weso re na selefega le gauta fela se re nang le sona ge tlo o fa morena Jesu e le morena le mopholosi bophelong ba gago momamedi e motle ga o tswa karo lelapa la gago ngwana weso o seka ba sia morena Jesu morago go o fa morena Jesu go o fa seikokotlelo go o fa morena Jesu go o fa bophelo monna enwa itse ga kopana le banna ba Modimo o tlhoka monna wa Modimo ka re bophelo ba gago ntate wa ka o tlhoka monna wa Modimo ya tlo o fa morena Jesu mme wa ka o tlhoka monna wa Modimo ya tlo o fa morena Jesu mora le moradi wa kahle o tlhoka monna wa Modimo ema ngwana weso maemong ao o leng ka re gona mosebetsi ona ko ona ka pele go wena ke utlwa mosebetsi go na le motho

yallang are moruti mo kile ngwana teng ke a sokola moruti khale ke dutse sebakeng sena ke kopa bathuso go batho mo mamedi e motle wa seane mo sa leso sa lesotho ke tla ho ena ngwana weso ke tshwereletswe lentswele ke le tshwering ngwana weso ya ratile mo ke le tlo fetola maemo a hao lentswele na ngwana weso amohela lentswe lena le fitlhe bophelong ba gago le fitlhe jalo ka sejo lentswe lena ga le fitlha bophelong ba gago le tlo tšhentšha maemo a bophelo ba gago mo ke le ngwana teng gona jale ke eme fela ka lentswe ngwana weso la monna wa modimo a reng ga ke na selefega le gauta fela se ke nang le sona ke tlone ya sona mme wa katlhe kare o leeto kare o lelapa la gago o tlhoka monna o tlhoka morena jesu businesseng ya gago o tlhoka morena jesu baneng ba gago o tlhoka morena jesu mosebetsing o tlhoka morena jesu kare tshokolo ya o tlhoka ngwana weso ya o tlhoka go ema jalo ka monna enwa monna enwa otho o na sa kgone go itsamaisa fela o ne a jarwa a bewa ka matsatsi otlhe o mamedi e motle wa sealemoya sa lesotho go na le karolo e kgolo e ke batlang go ne ya yona le wena ngwana weso batla go tšhentšha lebitso bophelo ba gago ka lebitso la morena jesu morena wa marena morena ya pholosang ga o mo amogela ngwana weso dintho tsa di tlo fetoa monna enwa a seke ba thatafatsa pelo le wena timeso ngwana weso tsatsina ka seko lena ke batla timeso ga e fitlha go wena o sekebe wa thatafatsa pelo pelo ya gago ngwana weso o sekebe wa thatafatsa pelo ya gago mo mamedi go ka e tsala gore dintho tsa gago ga di kopane fela ngwana weso ke tla ka tharollo mesong ya letsatsi la ka seko lena ngwana weso a ke na selefega le gauta motlhomong o na le batho ba nantse ba go tshepisa dintho jere nna ngwana weso ga ke na letho fela ke tla ka lebitso le tsebang go fetola maemo banna ba modimo ba fetola monna monna a neng a tlhoka thuso ba mo fetola ka lebitso la morena jesu ba ga ge na selefera re tadi ime ngwana weso tadima tadima tshebeletso letsatsi la kajeko tadima ngwana weso timeso e ka ba e o tlela o le go kae timeso e o fumana ngwana weso motlhomong o lapile timeso e o fumana motlhomong o na le matshwenyego mo mamedi e motle matshwenyego wa gago ga o dumela lentsweng la morena modimo kampo ga o na le tumelo tumelo ke yona e pholosang ga o na le tumelo e tlolokololang dintho tsa gago mo leng ngwana teng tumelo ya gago ke yona e tlong go fodisa lengolo lena ngwana weso ga le fitlha go phela gago ngwana weso ona teng mere ga le tlo fetola boemo ba gago ga le tlo fetola boemo ba bana ba gago ga le tlo fetola family ya gago go na le boritsa ba ditsietsi kare bophelo ba gago go na le boritsa ba go tlhoka mosebetsi ngwana weso ga bo tlo tšhentšhwa ke lentswe la modimo maemo ana ga a tšhentšhwe dumela fela dintho di etsetswa batho ba tumelang lebitso la morena jesu ga le tlo lokisa maemo a ditšhelete tsa gago lebitso la morena jesu ga le tlo fetola boemo bo o phelang ka ro bona boemo bona ngwana weso ga o a botlwaela fela lebitso la morena jesu ga le fetole maemo maemo a o leng ka rona a tlhoka lebitso ngwana weso a rateile morene ga le tlhoke dithuso tsa batho o tlhoka thuso leleletsa matlho ga o dithabeng tafita taba ena ga e bona le ena re ke leleletsa matlho ka dithabeng o tlhoka letsogo la modimo karo bophelo ba gago bophelo ba gago ke a o bona mme timeso ke ene e tlile go wena lentswe la modimo ke le reng ga ke na selefera le gauta mme wa katlhe ntate wa ka ke na gauta le selefera mora wa ka ke na gauta le selefera nkgono le ntate mogolotlhe ga ke na gauta le selefera fela ke tshwere lebitso le teng ga o le amogela lebitso lena diritsa di a tsamaya difofu di a bona malepere a ntlafala ka lebitso la jesu ke tla ka lebitso la morena jesu le tlo pholosa moemo mo o leng kare go bona mo mamedi e motle wa lesotho fm le maemo ona ana ke tla ka timeso fela ke tla ka mokgwa wa tsela e reng ga ke na selefera le gauta ga ke na selefera le gauta ga ke na selefera le gauta fela se ke nang le sona ke tla o neya sona ka lebitso la morena jesu kreste ke tlo etsa

0: ere ke sa lele me phate etswa mosotho wa opile kgomalana ka gare ga e a ntshe ka mokukutwana a mayone a ntse a le teng.
1: Taba tsena tse re buang ka tsona mo di tlo re thusa nakong e e leng gore ga re kena tumelanong le botlhe bo re tla kena tumelanong le bone rona re tla kena ka mokgwa o feng. Fele tle re tsebo go utlwisisa le gape gore na ga re re e tlile re batla go kena lenyalong le na go dikateng tsa marriage certificate o na na di reng, mme re itumeleleng gore re lo e bala gore re utlwisise gobane mosebetsi wa rona re le lefapha go bona gore ditlhagiswa tsa lona di etsebang di kene mmarakeng, mme re thusaneng gore ena ya gore ba bangwe ba tle bentse ba re ba kene dikonterakeng le bomang e be tsa lona di sitwa go etsa na le sitwa gobaneng. Jele setshwantsho se ke setshwantsho fela se re tlo lefa sona gore na e tlile re tlo sebetsang jwang ga se re tlo kena dikonterakeng. Mola mo ke sebetsang ke a botswa gore na ke tlatsitse dikonteraka tse kae, ke a botswa gore na ke nama e kae e kene mmarakeng. Jela ke lebetse ke re ga le ripote le go ripota gona ntse le rekisa nama e kae, ga le ripote ka ga ditereke tsa lona gore na nama e ntse kena mmarakeng na e kae, ga le ripote gona mahe a ntse a kena mmarakeng a makae. Ga ke re le a tseba ga ba etse ebile ke a tseba go fumana le o le motlhaisi wa nama ebile o le wa mahe ka mone ga ke re ee fela ga le etse palo, mme palo tseno di re thusa gore re etse bang re etse diqeto tsa gore na ke kae mo ga o fanwa ka dikolomiti mo e leng gore re tla theola kapo re tla nyolola ga ke re ee jale taba e e tlo go thusa goreng setshwantsho sena gore tlhe nne re ikale gore na re bone kae ka re re tlo se phethalela kapo re tlo se tshepagalela, re tlo bontsha gore na re tlo se phethagalela gore na matlhakoro a mabedi a tlo kena ka ga tumelelano ena re tsebe gore ke farm a le moreki enwana ga ke re, mme o tlo mo etsa bang, o tlo mo tshepagalela kang, o tlo mo tshepagalela ka go etsa bang ka ditlhaiswa tse e leng goreng o tla bo mo fa tsona. Fela setshwantsho sena sa rona se tlameya gore se be le matlhakoro a mabedi a kenang tumelelanong e leng nna ke le mme le kaule le selagapane se GVC kapo se le Ribe Farm Produce kapo o le Shoprite kapo o le Lancers Inn ha o supply ka dikgogo ga ke re, gobane e tlile se re tlo kena dikonterakeng ga ke re, mme e tlo gore ga se re kena dikonterakeng ebile ke mane mo e leng goreng re tlatla go tlasisa setshwantsho sengwe. Jwale ke mane mo e leng gore re tsebe le gore na sepheo sa konteraka e nana se reng, gore ke tlo lefa ka dintho fela gore na re tlameya gore na re ele tlhoko dieng le ding. Jwale e tle tsebe gore ga o lo ipalela o bo tseba gore na se e reng a ke re, jwale ka ke thule gore sepheo sa konteraka ena gore na se reng. Jwale e be ba le gore na sebaka sa gago sa tlhagiso e tlile se kgotsofatsa tsela ya motho e leng gore le tlo kena konterakeng le ena a ke re, ga utlwisisane. Ee, e se ka ba ba jalo ka mane mo o bontshitsong goreng ga e ba ga batla go kena konterakeng le moreki a itseng e be o re go wena tsa mo etsa di-structure tsena tse kgolo tse e leng goreng re tla be re na le one le two tse e leng gore di ka kgona go etse bang re kene mmarakeng e ne e re bontshang gore e formale a kere ee, mme e nngwe ya tsone e sentse e le goreng le dilagapane ke dimmaraka tse re reng go rona re le batlhaisi di formal market a kere one ke bona ba e leng goreng ga wena o le motlhaisi o tlhaisetsa goreng ena e tsebang a le o kgathelana maka tsela eno a e tlhokang e tlhokwang keng ke mmaraka ga ke re, ke le sebaka sa tlhagiso e tlile e tlameya o ka ra konteraka ka mona re tsebe gore na ke sebakeng se se kae se se bogolo bo bokae se nang le se nang le lease ya ba re na le lease a ke re. Fele le botlhaisi ba rona setlhaiswa sena sa rona se nama re tlameya re tsebe rona o tlo re fa ka di-quantity tse kae e leng mane mo e leng gore bongata ba botlhai ba setlhaiswa a ke re, re tsebe gore ga ba re batla dikgogo tse 100 ka beke o lo di fa selagapane sengwe, ga ba o lebeleletse gore ka 8 o'clock o tlhoka gore setlhaiswa seno se be se le teng o tlameya gore go bo le jwalo ga ke go a utlwisisa, mme re tumelano e nane ga re tlameya gore re tlotla re etsa bang re tlo e tswa fatshe gobane re itlamme kang ka mongwalo wa tsa go itlama ka mongwalo o fapanele a ntse re bua ee, le boleng ba setlhaiswa fela goreng ga e banyane neng o ile wa dumelelana le selagapane sena gore o tla tlisa jalo ka sampole eno o le atle wa e tlisa mo wa mo bontsha yona ya go ya gore boitse o batla kgogo ya boima bo bokang ga re tshepalele goreng re etse bang

0: ebe di jwalo ka ofele boleng bo nonong ba sehlahiswa seno sa se tlhokang gobane kere le ena o sa ntse a tseba gona o isa go kae ka gore na boleng bono ba botlhokang bo tlhokwang ke motho a le mo fepela gona botlhoka mme ntho eno e tlala kae go lona le le botlhaisa ke reng bo mme le bontate fela re be le dipuisano dipakeng tsa matlhakore ana mabedi ya kere la bone mme ga re kena tumelelanong re tlameya go tlo ba le dipuisano o le moreki o le motlhaisi ke itse go nako gore re lefe setshwantsho fela gona se tletse dikateng difeng jale lona le tlalo ipalela jale e tla ba le gore motho e tlo kena contract-eng le ene o tlameya gore a etele mo e leng go etsanang go tlhaisetsa teng gobane lena le tlwaelo ya gore ke re ga o itse go nna ke na le dikgogo matlo a ka a siana ka bokana ke na le kgogo tse 2000 ga ke fitlha ka gore nna ke bala go fumana go dise lekalo ga ke gore a tseba gore eno ga e tseba re le batlaisi nna ke le tseba gantle ke sebeditse le lona nako e telele gona goo gore ke tseba gantle o ka fare gona tlhela o tswatse re ipolela ka moso o tsebe ga ba ntse ba ipolela ka mone a re ke na le kgotse 500 ke na le kgotse 2000 fela ga seng kaya ga ke fitlha ke bala ntho ka mono ga se ntho e kalo contract ke ntho re tlamehang re tshepagalele bomme le bontate ga re tlameya gore re e tsebang re tlo e tswa fatshe le mokgwa wa go bega ditheko ga re dumelelane gore re tlo beya ditheko tsena e se ka ba go sasa bosigo bo isa school fees tsa ngwana se medule ya ba o se utlwisise kae ka go contract ena le yone o le o batla o e change-a ga 4+1 e change-a ba utlwe kae ka re le wena ga ke re re dumelelane gobane re itse re kena contract-eng ya selemo mme re tlameya gore ke mane mo e leng gore ga e ba re tla go na le diphetho tse tlameya gore re di etse otuma contract-a kore re tlameya gore re fanane bo matsatsi a isang bosupeng gore fele re tsebo tlatla re shebisana ka bantho gore fela bosupo be sa baontetsa goreng o se o batla gore go tlo shebisana goreng ke batla go change-a contract-a ga e tlameya gore e be ka tsela eno jele re tle go nehelana thepa ya rona ga re e nehelana re tlameya re inspect re tlameya re etse bang re shebe gore gotse ga di fitlha ga ona e kgotsang kapo ga ke re wa utlwa fa male di tlisitse kao fela di tletse fela o ntse o tloa ka yona ga o ise 100 e moekwa o ntse o e bona gore e etsa bang e a tliletsa fela o batla e le o etsa bang e le o gotla ga e le mane fela o tlile ka yona ga e o se ntse o e bona o isa mmarakeng jwang e le jalo gobane neng re tlameya go a kena tumelelanong enana re tlakile jale ka ga contract-a re na le ntho re reng ke force major go na le ketsagalo tse mona tse e leng gore di ka etsagala re ne re sa lebelela ke re o fumane ga re le ka ga contract-a le ntate moekwa go se o fitlha avian influencer avian influencer ga e fitlha e bola kgotsa ga o kao fela ka nako e nono ke ne contract-eng le GVC and-e o ne a lebeleletse gore o etsa bang o tlo mo fepela jele ke monana go se o etsaetse gone jele ke ntho tse e leng gore re tlameya gore re etse bang re diele kore le ena o tlameya gore e le moreki a tsebela nako e leng re tlo kena tumelwanong ena gore o ka ba le maemo a ka etsagalang a na se taolong ya motlhaisi mme a tla utlwisise gore go ka ba le gore be o sa tlo o fepe kore ke ntho tse matse e leng re tlameya gore re etse bang re di kenye ka gara taba tsa rona kere pele contract-e e na rona re tlameya gore re tsebe bophelo ba yona le ntšhafatso ya yona le pheletso ya yona bophelo ba yona ko gore na ke ya short term kapo ya long term ntšhafatso ya rona ko gorena nako e re tlo ntšhafatsa di-terms and conditions gore na re tla re reng ga se re kene contract-eng le moreki le gore na ga re tlo re itswetsa gore bele re tla pheletsong ya contract-e ena ya rona ga ke tswe fela bosebe sa kapo ka se ke re fela se ke sa tswele pele le wena kapo ke bone fela sa e setse fang re tlameya re tle tafoleng ga kere and-e le nkgolwa re tlotla re dula fatshe dihwai le lona le moreki kore re tlo dudisanang fatshe bele o tsebe gore ga o kena ka gantlhe re e ngole o e utlwisise jele moreki a tsebe go utlwisisa gorena o kena ka gara eng ga ke ra utlwanang ee
1: ditaba tsena tsa mofumadi le ka uwana seo se setlhae di re fitlhisa pheletsong ya lenaneo la letsatsi la kajeno ke ntse ke le gabo ka metlha ya makamelo magwanenyane mme ke lakatsa gore ke o fe tsebiso e teng ya letsatsi mokgatlho wa tafole ke letlotlo semonkong o rekisa peo ya ditapole mofuta ke panamera le mondiale ona o tlhaga mane generationeng ya bone kapa mokgatlhelong wa bone tsebiso ena e tswa ke bona bana ba mokgatlho wa tapole ke letlotlo semonkong ga lepae bakeng sa dintlha o ka baletsetsa dinomoro.

tsane le ba ne ba le kala la thuto le kotliso ka mora go batle ba ntse phatlalatso e hlalosang ha ho tla binwa pina ya setšhaba dikolong ha ka bophara haholoholo mohlomong dikopanong tsa hoseng tla gola gona letsatsi ke mo sepolesa sa Lesotho ka motho o le dibohong la masego ileng wa ba le phutheo le batswadi ba bana ba kenang dikolo Afrika Borwa ka ho ba hlokomisa ka tshebediso ya dithethefatsi. Re tla buisana jwalo le sona sepolesa sa Lesotho mmoho le bane ba mokgatlo wa thibelo ya tshebediso e mpe ya dithethefatsi SAPA. Tla ba re buisana jwalo le Kgowa kapa mokgatlo wa batshwaruwa ba mehleng. Lebitso la ka ke Thabile Theko, a re be mmoho sebopeng.

0: Mamedi re metsi mashima mabedi a metsi e men e tsheletseng ga re lebile go re ya botshelela re tla gefutsa re flogeng ya botshelela o balwe ditaba tse qalang letsatsi ka Sesotho me re wala gabong ka ditaba tsa gona tse supang ha kala bobedi beke ena le kala la thuto le kwetliso le ntshitse phatlalatso e supang ha pina ya setšhaba e le bohlokwa go latela phatlalatso ya lekala re pa go latela phatlalatso lekala le re dikolo tsohle ka hare hona ha ya Lesotho dibine pina ya setšhaba letsatsi le letsatsi ha holo ha ho qalwa letsatsi taba e nngwe ke hore matitjhere a lokela ho ba mohlala o motle tabeng ena e sita le ho ela hloko hore barutwana kapa baithuti bohle ba tseba pina ena e le ho matlafatsa lerato la naha bonngwe boitsebahatso boikarabelo ba baithuti le lerato la naha mamedi ho utlwa dikateng tsa phatlalatso ena ka botlalo re buisana le mongodi e moholo wa lekala la thuto monghadi Ratshiu Majara ke ena moeti wa hao mamedi yeo re tlotla re tshwahla ditaba tsena le ena ha jwale e le hore o tlo utlwe hore na hantle dikateng tsa phatlalatso tse ena di re ntate Majara ke a dumedisa setelo hona ho amohela ka hare ho lenaneo la ditaba la sebepeng selemong sa Lesotho seng ha kajeno.
1: Ke lebohile haholo ntate Theko ntate, kante ke a leboha mme ntate ke dumedise bamamedi ba seyalemoya ntate, ke a leboha.
0: Ntate Majara, ke bekeng ena la bobedi ha re ela hloko phatlalatso e ntshitsweng ke lekala ya hore pina ya setšhaba e tle binwe naha ka bophara dikolong. Mohlomong lekala la thuto le ne le thokotswe ke eng hore ebe le re pina ya setšhaba e tle binwe dikolong?
1: Ke lebohile haholo ntate. Ho go thokotseng ntate ke go bona go ritsa wa boitshwaro nakong eo pinyena e binwang e ka ba dikopano tse kgolo tsa mmuso kapa kae fela mo e binwang teng o bona gore taba ena e hlile ha e sa nkelwa hlohong hantle ke batho ba baholo le bana mme re a tseba gore ha bothata se bo le teng re tlamehile gore jwale re qale sekolong ma re bone gore re tla ka morolo o motšha wa bana ba tsebang hantle gorena pina ya setšhabana ke eng gobane re a tsebang tate gore pina ena ya setšhaba ke thapelo ya naga eo kaena re rapelang ka yona gobane ka yona kaekae mona mo tla gagane modimo a kobeke Lesotho o fodise dintwa le matshwenyego e le gore a rapela mme ga o rapela o tlamehile o rapele ka tlhompho kore ka tlhompho yotlhe o sa etse eng kapa eng e tla o ferekanya o itse maikutlo a go gantle gore mona o le wa rapela jwale o ba thapelwa ke taba ya botlhokwa gagolo so re ruta bana gore ga ba binapinya setšhaba ba rapela ba e rapelela kgotso ba e rapela gore modimo a e boloke e se ka ba le dintwa go gang jwale e tlile taba eno re bona gore taba ntate ntse di ritsa gagolo pina ya setšhaba ntate Theko le Basotho bohle ke pina eo ka yona re kgothaletsang lerato la naga kgara batho ga o ntse e binang mone o tlaga Lesotho fatshe le bontata a rona le letle re a lerata mme taba ena goa e rata e tlile tlamehetlhe e bona gale otlhe wa lerata Lesotho ke naga o e ratang ka diketso tsa gago ka dipuo tsa gago ka boitshwaro ba gago o bona o tlile ke naga o e ratang o tla tshireletsa tikolo ya teng o tla baballa taba tsotlhe tsa badi ba balwe o tla tlhompha.

0: melao gore go bontsha re tle wa ya gata e le naga ya gaeno e le gore ntate re kenya thaka go setšhaba gore ba tlhomphe le gona go rata naga bo bona.
1: Mamedi ge metsotsong ye masome a mabedi a metswe e mmedi ga re lebile goreng ya botshelela motlhomong pina ena lekala le kgothaletsa gore e tle e binwe digoreng dife gagolo kapa ka nako efe mo dikolong.
0: Kgothaletso ntate kore e binwe nako yo sekolo se qalang kore e le gore ga re kena ka ditlhotlheng jwalebe le gore jale re kene re rapetse o ya ka tseba gore mesebetsi e mengata ka ga naga ka mona ga re etsa re tsaya ka thapelo pele e le gore ga re kenang ka ga tshebetso eno ya dithuto ga re rapeleng pele re kenang ka ga tshebetso eno e le gore tsotlhe tse tlatla di etsa mo ebe le gore tate modimo o sa a utlwile thapelo ya rona mme jale re kopa gore jale a tla etse ka mokgwa o re kopang ka teng le matitšhere ga a ruta bana a rute bana ka nnete a sa tlhonosetswe gagolo a kentswe legato le e le rereng a bele legato la naga mme ona le legato la naga le katamelo ya gago go bana ba sekolo e tlaate katamelo yone goreng bana ba ke ba ruta kore ka thaselo yotlhe ka tio yotlhe gore ba tle ba tsebe gore ga semo se fela ba tle ba feta ditlhatlhobong tsa yone kore re batla gore re kenya ka gare go batho boithugubetso mosebetsing o o etsang o tla ntlafatsana ka kakaretso e leng gore ga o rapetse o le titšhere le bana le rapetse re tla kea mosebetsing mono ka maatla otlhe ka boithugubetso botlhe ka tlhaselo yotlhe ya lona.
1: Mohlomonna boithutong ba lekala thate majara lekala le bone ka pina e kapa pina e e ntse e binwa gantle e ka ba gona dikolong kapa tsona dikopano jo ka o sentse motlhala gore le dikopano mone go banagale e tlile seo sa sebetso gantle go binwa pina e
0: tlile boithutong thate ko ka kakaretso kore ga o ya kae kapa kae ka ke dikopano tsa mmuso o ka ba ke meketeng ga sa e binwa o tla fumana gore etlhile tsietse teng ya boitshwaro bo sa amogeleheng go tla bo go tse dikatiba go tla bo kokwa motho eme ka mokgwa emeng ka teng ko go mona gore tlhompho yane tlame e be e teng ga e bonala e ntse e qepha tlhompho eno.
1: Tshalamoga e toba ya mofuta ofe o bona gore ditaba tse etlhe di kenne tshebetsong dikolong bo e seta le gotlhe mo bang le dikopang.
0: Ya ntate jalo ka moletla ka ntse o tshile mo ka kotlolo mone gore batlhatlhobi ga ba ntse ba ya dikolong mane jale ba diitse gore taba e le ntse e tsagala ga ba ntse ba dikolong batlhatlhobi ba dikolo ba tlamehile gore ba netefatse gore ba kopana le di-principale le bona bana go utlwa gore na goseng ga le fitlhana ile lalala etsa jang kapa gona gantlhe-gantle botlhatlhobi ga ba ya dikolong mane go thaketse gore ba fitlhe mo le sekolong le pele sekolo se kena e le go ba bona gona ga sekolo se kena go etsa jwang sekolong moo mme ba tla ithuta go tswa mo le gona go etsa ba bane go thaletso ke gore nako yone e pina e binwang e mong le mo sekolong mono a setsa sekolo mono gona ke motho a sielang ke motho a gutang ke motho a setsang ka ofising a re mono a simply mono jale go lo gapela mmogo
1: e le gore taba yane ya gore ba bangwe ba tle ba ntse ba ituletse staff home kapa diofising e le okela gore e fele
0: kanete e le ke ao fela gore go le go gapela mmogo
1: nate majaga ntse o tshwere jalo ge meme mo mamedi go utlwa gore na o reng ga a botsa kapana o tlatsetsa ditabeng tsena nomoga mogala mamedi ke +2665993 ge metsetsong e lesomele metso e robedi ge a re lebile gore eng ya botshela le mo re tlang go bega taba ena gutlo e setele gona go sethela bane ba lefapha la ditaba +2665993 maikutlo gago ke afe ditabeng tsena kapa potso kapa gona go tlatsetsa jalo ka ga le molekala la thuto le kotisa se lentsitse phatlhalatsene mamedi kgotso date scobot
2: ke ne ke nagana ntate majaga a ka thusese ke a utlwa ore batho ba ga o rapelwa ba ye mmoo kao fela ke re na e ka ba o pele ga kae boemong ba o thiba gore baokamedi ba dikolo ba tshware bana gantle e le go bana ba batse ba gore ebe bana ba laoleyang ba seka ba ba gobosa ka ditlelaseng o pele ga kae ka boemo boo ntate majaga boo
1: bo ke mo wa ka mo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo b
2: mmala a mwana wa ngwane na la go ngwa kwa o tla le o tla le le kwa ga botlhene ba go tsoa ba tsoa ba di se ko mo ba di se.

0: na tsalaka fa jira ba kana yo ba da ma jawa tsau da tima za opile haga ga tsona hari ko ntedi uda mwa ha hu zira wa le le ko mwa ba ntari ya ba yo ba ba ba sa handle ga mo tswana jale tedi mwa wa le le wa mana na ka tsheni ba nda wa le le wa le le wa be jena ka fa nda le le wa u fikira tsere le tente rona ma khona ngira u ke u ga tlasi
1: ho ye ya pina se tshaba teng o kare
2: Ntate
1: Maleri.
2: Yena re Maleri ga kwa ba le a bua. Ntate Maja ga bua ge. E tle mo pinane ding. U tla go a go botsa bo. E tle o tlo go arwa le ga da pina ye. We go tala tsa o bane mpela pina ye tsa mo go botseng botle. Ke a kwa putwa ga ha ga lo fela ntate. E tle ke mo gule ha tsoti. Ke a le bua ntate.
1: O e etsa jwang ke batla hlakela bonana te Maleri
2: o mo pina le ntengi ne la le bua ga nga mo pina le ntengi ke bu tswa go a bo botle ba le ke rena pina ye ya se tsaba go e khotaletsa go ipile tsholo go ba ne mpela pina ye tsa bu tswa go bo botle
1: o hlakile ntate
2: o tla nginga
1: tla tla e o tlola ge meme wa go qetela mogahleng wa +266599 3 re metsotso ke le shomele metso e mehlano ge a re lebile gore ya botshelela kgotsa mamedi mamedi kgotsa ntate
0: ke dolo wa gao
1: ntate tholo
0: e ntate ha ntate ka nnete ka leboa ha e ba Nade ma jaga ba sokometse go batho bana ba iketsang bo magwana tshwana ba isana ha ena le sotho mo go lokotlong Tata ba ena nda dete go ya pini a sechaba nna ke kala ho utlwa ka jere ke ntse ke na ana ke nngwe ha pelwang go ntega ke nya ma teacher ga ka ba ha motho a etse tsa interview mana ha ba ka ne ba pini a sechaba mo tlo mo ngena na na ga hiwa wa ha ba ka ne dikete le nya tsatsi go tlontsa phatlalatso go dima se ya le moya se se holo sa mawa ka ne di ho ipile tswa go go bina pina a sechaba e ba taba eno ha e sa etsa go na go nda dete go na ena le sotho e tla wela mogolo go tlo mme ka nete ga le bua le kana ba thuto ga ha le ema o dima di a le moya le se go merisa ma teacher le nka o fela go ba na pele ba gena ka tlhope ba bina pina a sechaba mme ka nete ga le bua nda dete go ke gona
1: nda di lona la e bina bo ha eno ha kao
0: ke nda de ka nete ga e bina nda de nda de go do sa ga ga bere ke gona le dikolo ntse ke ke di bone tira ka mona ke go ntse e bina ba ha se le pina e ba tla nyi bina le ka bogele ke nda de the go bana ke le le tso go ngwane mo le mong e ka ba le wa le ka ba e nga go ga a hula ne fela ka mo ga ema ka mo nda de tsa nna e tira ntsa ya le thuta fela yana ga le le tso go e bidwe
1: nda de
0: ya le bonda
1: ke go bonda de tholo Nate ma ja ga ke ne ho tsona go tseo o di tshereng ke tla be se go fatseding.
2: E ya ke le bua de theko. Ya ne ya pele potso ntate e nihle sa mana le pele pia tsha ka nnete ba lo tsena ba bana ba alela kwa dikolong.
1: Iya.
2: Ke ke phoso ka nnete bana ba le kwa dikolong. Ha ba o ka meet ba dikolo. Ba le mo ha hore bana ha ba ka patswa ke ba le fe di school fees ka mokgona pa etseng. O tla mo go tso di puthiho tsa batswadi. Mo botla tse di tshoswang teng mo batswadi ba tla itlama gore na ha e le mona nako e se e habile gore jwale fele ba sa lefe na ba itlama gore na tebena ba tla e sebetsa ka seboposese ngwana a sa leleko te tlile taba go ngwana a leleko tabena ga e kgothaletse sekolong mono kante ena ga e kgothaletse ha na ye nngwe e ne reng e ne nngwe ke kua ka ntate o sa nkutlwa gantle ee ha re re pina e etsa bana batho ba seke ba tlhompha ga re re ke pina e etsang jalo ge re nako e binwang go lokela gore e binwa ka tlhompho ga e binwa ka tlhompho goba ke thapelo ke ka gona ge reng re ipiletsang go dikolo gore ba kenye moya tshusimetso ka gara bana le matitšhere gore katamelo ya

0: hare bina pina yena ka ke thapelo ge a tamae ka ga rapela fela ke a gola ntate a ka nkutlwa ntle ka nnete mme ke swabile ka nnete ke re pina ena tshaba ke tlhompho eo re e bontshang ntate modimo gagare mokopa gore a boloke lesotho a fedise dintwa le matshwenyego ke thapelo ya gona mme ne re re nako re rapelang ka gona re tlame ole re rapele ka tlhompho jelo ka ga ntse o rapela ka metlha o etsa ntate gona maodimong taba eno o etsa ka dikokobetso ka tlhompho ee antale tse dintšhe ke ditholetso mme re kante ra leboa ga ntse re tholetswa e tlile re batla re gatile gantle
1: o ntse o tshwere jale go belegeng ke mokgatlhelo o mongwe ebilele wa go qetela tate mašhaga nomoga mogala mamedi ke +2665993 metsotso ya gona leshomele metso e mmedi ge a re bile goreng ya botshela mamedi kgotso
2: ke botsantate kokwatakaneng ke sa eutlwisise gantle gore na motlhomong go na tsena kwatakeng ena ya borago taba e neng se bitiwa fela ebile bale a bontsha gore le ka tlhogong ka mone fela le batho ba bagolo ga ba tlhomphe taba ya mofuta o na ba entseng e lekaneng gore motlhomong batle ba tlhorise motlhomong le ka leng mo ba se ba e qadile ka teng ba bona ba ebina gantle jalebe ba se ba beile tsona ditišhere boemong ba gore etlhile ba ukwa taba e e se taba ya kobelelo go ba kukwa kare ga e bake ntshe kareng e tla ga e se le kobelelo go tlo e etsa for the sake of doing it le teng ntse sa tlotlaefana ka moelelo yes ba tla e bina e be bana ba botswa le go ntse bina dina tšhaba re e re ntse re ge e bina jalebe go tlotla go etsagala ba nna kua ke sa e utlwisise kore ke gape ke re se le basotho gona ba le tsena ba tlota ba kete ka dilemo tsa masome a tsheletseng ke se ke ipotsa ntho seng ya tebe ko obane e le taba e ngwa go go khutlele morago gona bale tse dilemo tse 60 gona go ntse e tsala bang le re tswele pele ka lentswe le gantle nna tle ke confused gagolo ntate ga ke a tlhatse boketse gantle gorena obaneng gona bale tse nna lebeile staff sa lona boemo bo nepaetseng ba gore pina tse ba e binya gantle
1: kele
2: boa le gona gape obane go ne ntse o thotse nako e kao fela e le ona letlhagelela ngwana baletseng go ne ntse o tholetse eng e le gore ka re le lekala ga letse mosebetsi wa lona ka tselene paetseng he ga bataba ena ke ona le ithutang gore e ile ya phomola ebile e le botlhokwa lebula golonde
1: kgotsa ntate +2665993 mamedi ke nomoro ya mogala eo o ka gokaganang le rona ka yona gore re utlwe sabo sa gao le wena ditabeng tsena o botsa kapa ona o tlatsetsa kgametsetsweng e lesome ga re bile goreng ya botshelela mamedi kgotsa
3: ogolwane waka
1: ga ngwane
3: antate ge se ba dumedisitse ba bang ke go ngwana lona Constantinus
1: ntate mageng
3: utlwa go bua ka pina ya setšhaba utlwa go bua ka thapelo utlwa go bua ka bana wa tseba ke dijetse naga ena kekebe ya loka le gale batho ba eso ga fela mmuso ona o sa eme ge kgedile batho mona gore ba o re etelela pele o leta setšhaba o se kenya tseleng mmuso ke ona fela ntho ena pina ya setšhaba folaga ya naga se etse go balang tsa mmuso tse go balang ka ntle ne ke tsena nakong ya gone ka sesoleng ka mane folaga e ne e nyolola oseng ga phala e lela fela sole le le le leng gotlhe mo le teng o ne a ke lapeng ke gaka ga ko utlwa phala e nene ke emantsi te ke ema gona mono ke tseba go nyolola folaga le nako e theolwang e ne e le ntho eno mantsiwa e a theolwa jalo bona ga jaaka a ganaga tsa mona difolaga di go abala sedi a di dimagantha mono ga fela mmuso ona o sa re kenye tseleng ga o na ntho ka baloka ka gana le tla gapela le be re gatela mokana modimo a ke batho ba le godimong kwana a tla re lokisetsa dintho a lefatsheng bona gona re sa itokisetse bana bana ba gone mokana modimo a ke batho ba le godimong a tla re lokisetsa bona gona ge sa ba lokise beng ba bona batswadi ba bona matitšhe ka dikolong mono sotho bana ga ba sa galemela ga ba sa shapua ngwana o a shapua e seng o tega pua e seng a gagatse o a shapua go janna ke shapua ka gulaga o dugeletse menwana kena go otlwa mana le mona ke bontate e tswako ma le ba mmis maduke go otlwa ka ga letsooka mona e seng o bale ke gagatshwa gantle ntho e fedisitswe ke mang a bontate le ka gapela le be re kgathale ke a le etsa ke nna tswang jalo ga fela lona le sa etse mosebetsi o modimo a itseng le o etse lefatsheng
1: jele ba tlwelele go gapela
3: ke re ntate ba gapela fela se ba gapelela go bana ba sokolowa se ka gapela go difolaga seke tsa theolwa tsa nyololwa

0: rapela o tle sa pelu tshwa hantla a di ho rapela le ntota mofuta o ntota mofuta o di lutiswa ke mmuso di lutiswa ke matitshere
1: dai
0: di lutiswa ke batswadi e se ba o di rapela a tangi ndate
1: ke le bona di magele ndate ma jaga ke le itebentsa ndate 16 ndate magele
2: a ke le bua ndate ka ntse mo ya ile a letsa pele pejana
1: yena
2: ka gona re go bana ga qana tshe. Tsona re mo qalang teng ba mamedi ba gabane. Ona mo qalang teng. Ona mo qalang teng. O ka botsa o qadiwe go le fetileng ka pa go dinge tlang. Fela ona mo qalang ha re qaletse re qadileng. Mme ho go tota go hoetsa. Ba ka le molaetsa o tshilo mo. Ke gore o tla ba le botshetso bo ha botshetsi bo ya dikolong. Ka ba hlahlubi. Ba hlahlubi pene ba etse ba ka kotlo ba etse ba. Me ha ba ile dikolong mono ba ntse ba lekola gore sekolo ntse se tsamaya hantle mme ba lemoga gore nako eo pina e binwang motlhomo mantswe a mang ga e bine ka mokgone a paetseng ba tla fela ka botshetsi mono e le gore se re itlhophile gore ga re tsereta dikolong moo mme re bona gore kaekae ga e tshwarwe gantle ga tla fela ka botshetsi ntate ee ke nagana gore ke karabo ya ka eno gore a se re itlhophile re e lekala mme re tla fela ka botshetsi botlhe jae le gore na go padio tsena gobaneng ka nnete o na le mo qalang teng um ga re qae se re qadileng ko re anane le gore se re qadileng mme ga re yeng pele eeyantateyantate magele tšhee ke bona ka ke tlatsetso ka nnete o nake ga se popso ke tlatsetso gore ga re seke ra tlhompha pina ya setšhaba fela le tsohle tse tlameha di tlhomphiwe le ka folaga ya naga di tlamehile yona e tlhomphiwe ko utlwa ka mona go fana ka boeletsi gore taba yona e tlamee tlhophothele ya kaga tse taba tsotlhe tse tlamea di tlhomphiwe ka ganaga ka kwana ee yantate mme taba yo ya kantega a nanela taba ise ke tlatsetso ya gore ae ga re bine pia setšhaba gantle folaga e tlhomphiwe melao ya naga e tlhomphiwe utlwa ka wa re tlaetsang tate mme ra leboa ka tlaletso yona re fang yona
1: dimajaga dikopakaretse ditaba tsa rona re sebile re phethela
2: ditaba ga ke di akaretsang date ke lebuile gale ntate ka nnete ke ipiletsa go basotho botlhe gore kgoeletso ne re etsang ke kgoeletso yo rereng um ga re gokeleng mo napaetseng ka gore re tlhomphe pina ya rona ya setšhaba goba pinena ke thapela rona pinena e tla kena lerato ka gara bana mme bana ga ba gola e ba batho ba golo ba kentse lerato la naga taba eo ne ke taba e ntle gagolo bakeng sa moruo wa naga go tla tlhomphiwa melao go tla tlhomphiwa naka kakaretso e leng gore nna ka nnete ke bea go taba ena ke taba e tla tswa lesotho le tswele pele ga re etsa jalo
1: ge lebuile sabo sa gago go menagane tate majaga le kamoso
2: a ke lebuile ate theko le mamamedi ba gago ke a leboa
1: dikgomo ntate
2: thank you
1: mamedi ke yona puisano ya rona le mongwedi mogolo wa lekala la thuto le kwetliso mong hadi ga tshima jaga mabapi le phatlalatso eo lekala la thuto le ntshitseng bekeng ena moo e kgothaletsang gore dikolong go binwe pina ya setšhaba o tlile latela puisano ya rona le ntate majaga ke gore ba etse tlhoko gore le diphutheong e ka ba tsa mmuso kapa dikopanong tsa mmuso go ye go bona ga le pina ena e se e sa binwe gantle ba bangwe ba tlabetse ba tswela pele ka go phetha mabaka a bona ba bangwe ba ntse ba tlabetse ba tswela pele ka go koka ka gona kgothaletsa kapa lekala la thuto le kgothaletsa gore dikolong moo ga e binwa botlhe ba tle ba tswele ka diofising e le gore ba tle ba ye mo o tlabe go phuthegilwe teng e le gona go phethagatsa morero ona wao lekala la thuto le kwetliso o seng o ntshitse phatlalatso ena mme ke ga re gefutsa jwale kapa re tlo gefutsa re sothela bane ba lefapha la ditaba o tla bala ditaba tse qalang letsatsi ka sesotho re nyabotse ka morago moo ge letla re kena jwale ka ditaba tsena tse e leng go ile ga ba le kopano kapa sepolesa se ile sa ba le kopano le batswadi ba bana ba kenang dikolo male Aforika Borwa ka taba ya kapa go ba tlhokomedisa ka tshebediso ya dithethefatsi ke yona ntlhakgolo ya gona ya letsatsi ka gona o tlodile le gona o tlo seke wa suthe ga gefutsa.

Mamedi re lebo ba lefapha la ditaba ka ho balla ditaba tsa hore ya botshelela tse kalang letsatsi ka Sesotho. Re kena jwale mokgahlelong wa bobedi wa lenaneo la ditaba la sebopeng. Re le metsotsong e leshome ka morao hora ya botshelela. Re qala pele ka ho fa tlhaloso ya maemo a lehodimo, mme ho qalwa ka tlhokomediso. Moya o matla o ka lebellwa ka jeno ho isa labohlano. Ho boetse ho na le monyetla wa ho kgetheha hwa lehlwa dibakeng tse ding tse phahameng ka maloting ho tloha bosiu ba labone ho isa labohlano. Mme maemo kapa tlhaloso ya maemo a lehodimo ka jeno ho hlaloswa ha le ka lebellwa hore le kwaele ka ho kgetha dibaka ho be mahareng ho isa ho futhumala, empa ho phole dibakeng tse ding ka maloting. Moya o ka lebellwa ho foka ho le mahareng ho isa ho e ba matla ho hlaha Leboya Bophirima. Ho na le monyetla wa dinako tse 40 wa pula dibakeng tse ngata e ka kgemang le Diaduma. Maemo a motjheso maseru 26°C, moshoshobane 25°C, Mafute 24°C, Mohalesuku Leqithi 25°C, Qajasnek 23°, Mokgotlo 22°, Oxford 23°, Bothabothe le Leribe mmoho le Beria 25°, Thabatseka 20, Semonkong 18. Ke bona boemo ba lehodimo bo ka bo lebellang momamedi letsatsing la kajeno. Mme re kena jwale ntlhakgolong ya rona ya letsatsi ka ntlha e reng sepolesa sa Lesotho ka motebo o le dibohong la maseru se bile le phutheho le batswadi ba bana ba kenang sekolo le Brente Afrika Borwa ho ba hlokomedisa ka tshebediso ya dithethefatsi. Phutheho ena e tla nakong eo dikolo di sa tswa bulwa ho kgutla phomolong ya mariha. Tshebediso e mpe ya dithethefatsi ditlaleho di supa ha e ka ama boko le boinahano ba motho ho barutwana dikolong ba ka qetellang ba se ba sebetsa hampe haholo dithutong tsa bona. Ho feta mona ho hlaloswa dithethefatsi di ka susumeletsa basebedisi ba tsona ho kena ditlolong tsa molao ho pheletsong e ka ba tjhankana. Ho utlwa hore na phutheho ya sepolesa le batswadi tsamaile jwang le moo e kwallang teng. Re buisana le mookamedi wa sepolesa le dibohong la maseru Superintendent Mohlaudi Dithebe. O tla boela a hlalosa hore na batswadi ba itse ba etsang ho qobisa bana ho sebedisa dithethefatsi. Re tla boela re buisane le Monghadi Thabo Mokgutshwane wa mokgatlo wa thibelo ya tshebediso e mpe ya tahi le dithethefatsi SAPA ho utlwa hore na ho ka etswang hore dithethefatsi di qobiswe batjha kapa di hle di thibelwe ka hare ho naha. Ho feta mona re tla buisana le ra diphatlalatso ya mokgatlo wa batjha go ba Mehleng Khoa Monghadi Kgwaele Thinyane ho utlwa hore na dithethefatsi di na le seabo sefe hore motho a ka qetella a kene ditulong tsa molao le hore na Khoa e kgothaletsa hore ho etswe jwang. Sentse re na le Superintendent Dithebe kwano mohaleng e le mookamedi wa le diboho

Hai ntate, ke a leboha hle. Ehlile ka la 30 kgweding yona enana ya Phato, re ile ra ba le phutheho le batswadi ba bana ba sekolo ba kenang Afrika Borwa. Hona sa kopano ena kapa qholotso e ntseng re qetelle re ba le kopano ena, ke hobaneng re ile ka hlokomela hore boitshwaro ba ba bang ba bana ba sekolo ehlile ha bo botle. Re hlokometse hore bana bana ba se ba tsamaya ka makujwana le dintwa di se di ba teng pakeng tsa bona makujwaneng onano. Mme taba eno ke taba eo kannete e lahla ya re thokola hore re qetelle re hlokomela hore ehlile ho na le phoso e teng. Taba tsena tse ding re di hlokometse nakong eo re nnang ha re kena dipakeng re le sepolesa, ke moo re la ka hlokomela hape hape hore bana bana ehlile ho latela mokgwa o ba arabang ka ona le tse ding tsa ditaba, ehlile ha se bana bao o ka re motho enwa o mong mona mo a teng wa bona o tlasa tshusumetso e kgethehileng. Mme tse ding ne di swabisa hobane o fumana hore jwale ke bohoseng ho kona o buang sekolong. Mme ra bona hore atjhehle ha e se e le tjena e se hloka re eme ka matla re le sepolesa. Menyenyetsi eo re e fumaneng hape hape e hlakileng e bontshitse hore e hlile kgahlamelo le tshebediso e mpe ya dithethefatsi ke taba e teng. Ke hle ke bontshe hore ho na le morela ka ba ra fumana hore meriana e sebediswang hangata ena ya sekgowa e sebediswang bakeng sa ho phekola taba tsa bo sefuba bothena mono ba se ba e kopanya le tse ding tsa dinomaphodi, ebe hona mono ho tla nowa ho iketsetswe sethethefatsi sa bona sa mofuta. Ebe ka nnete ba ntse ba otla mono ba lo fihla hae kwanana ba se ba tshabeile kapa ke a kgola le sekolong ha ba ya mohlomong re tla nne re ba nkile tsona dinomaphodi kgathe ehlile ba ntse ba ikotlela yona taba ena eo re bonang hore e tlotla e tlisa tlokotsi le tsietsi setjhabeng sa kamoso. Jwale menyenyetsi ena la boetse ya re jwentsha hore hela poswana e teng monana eo sebediswang lethopo lena lenwang senomaphodi straw ke yona e nngwe eo ho bonalang kae kae ba tla fihla ba hula ntho eno. Ke a bona e tla tshelatshelwa kae kae moo ba tla tseba hore jwale ba kenye lethopo lena ka nkong ka mona ebe ba ntse ba hula poswana eno e tshweu eno. Mme ka ditsebo kapa dipatlisiso tsa rona re hlokometse hore ke ntho e bitswang powder meth. Re na le sethethefatsi se teng monana ba tla se bitsa ba bang crystal meth. Jwale enana ke powder ena eo bonalang ba e hula ka tsela eno e jwalo. Mme re fumane hape hape hore sebediso ya matekwane le yona ke taba e teng. E ka bothena ha ba tswa bo sekolong ha ba ntse ba emetse dikoloi mono maqulwana ana a tla tsamaya kapa ba tla tsamaya ra e thokwananyana tjena bo difateng ho jana mane ebe jwale ho lo pompuwa matekwane ana. Jwale re hlokometse hape hape nngwe ke etsa mohlala hore ho na le mokgwa onana wa ha o thata re tlwaetse hore re thata jolo kapa motho enana a tla ba tlotla tsuwa kwa e tlwaeleileng e monana e bitswang bibi ebe o tla tlamatlama nthanyana hae mono. Jwale enana ke ya mofuta e ba e tlamang ho thwe ke setshane e moketa haholo setshane eo ba tla e tsuwa mono. Jwale ho thwe lephoka la yona ke le lebe hona ho le fetang le lanaketsana e le hore ka mantswe a mang re a hlokomela ka le sepolesa hore ehlile ho sona le bothata. Mme ha re sa tla ema ha se re entse tjena dikolo tseno tse late brand mono ke dikolo tse ka bang tharo ka mokgo re fumaneng menyenyetsi ka teng. Re sa nkile sekolo sa pele jwale re buile le batswadi ke moralo o sentse re o sebedisa re le sepolesa ke sekolo seo sa pele. Re tla boetse re nka dikolo tse pedi tse saletseng moo teng ka ke ha se bana ba bangata ho na le kolo seo se bonalang se sena bana ba bangata haholo jwale re tla be se re se kopanye le seno se seng e le hore batswadi ba tle ba

0: bjale re bua le batswadi le go batswadi ba be ka le hlakogeng le tshwana ba tsebe go tshwana etle ga re qetile go bua le batswadi jwale re tle re tlotla re tsewang re fetela go ba qhubi bana na ba ba isang dikolong bo hoseng go bana eng re hlokometse go le bona jwale bana le seabo ka o dia o lata bana bana ba sekolo ba tla dia o lata bana bana ba sekolo jwale ebe ngwana o fihlile ka gore ya bobedi a tswa sekolong ebe ka mora mono mokgubi eno o tlo mo lataneng ka bogora a bone jwale ngwana o tla ba ntse a etsang mo ke yona ntho e tla etsa gona ya fumane nako ena ya go lelega a ya godimo letlase a ba qetelele a ntse a etsa gore a fumane tsona taba tsena tsa dithethefatsi e le go kgankganna nako jwale le bona ka mokgotshwana mogalo wa rona ka le sepolesa kore re ba kenye ka gare go taba ena ka tsela e kgetheileng re tle re be re ba re ba alose go bona ba tla fela ba etse dipegelo tsena tse go tlotla re ba beela tsona e le tukisong le go tshwaraneng ka matsogo tabeng tsenana tse kgetheileng ke a gola re qala ka batswadi tsena e le mogalo o motle gobaneng re tlhokometse gore tse ding tsa ditaba le tshusumetso ya gore bana ba bana ba etse taba tsena e tlile di itlhaela go ba bangwe ba batswadi ke tloetsa mohlala ba bangwe ba batswadi ntate ba tlabe ba nyetleleditse bana bana tšhelete e ngata gona go a e sale letsatsi le letsatsi re bua ka bana bana ba yang sekolong tsatsing hoseng ba gutla mantsibuya jwale ebe motswadi o mo nyetleleditse tšhelete e ngata gona go ngwanenwa a sa tsebeng gona tšhelete ena ga e le mona ke fuwe dijo tsa motsheare tse ke tla dija sekolong ke pataleletse koloi e nkisang sekolong jwale bogologotho bo ke tlo etsang ka bona ke taba tse teng tseno tse re tlhokometseng gore ba bangwe ba batswadi ba bonagala ba dietsa mme go botlhokwa gore gore re tle re lwantshe taba ena batswadi bao ba tle ba tsebe taba tsena mme ba re thuse gore ba bone gore ka nnete ga ba etse ditaba tseno tsa mofuta ono jalo
1: tabe go sale gona ntlheng ena mo e leng gore batswadi ba bangwe ba nyetleletsa bana tšhelete empa ba setse ba ena le mokgwa o wa gore ba lefeletse koloi ba isang sekolong stalen dijo tse batlang go dija ga go nepaetse bana ba ba lokela gore batle ba etse jwang ga tlhokala gore ba fuwe tšhelete empa sentse ba na le dijo
0: wa tsebantate ga se gampe gore motlho o mongwe ngwana go ka etsagala ga ntse a le gona bo sekolong mane a utlwe tlhoonyana e le teng jalo ka ga e se e le tlwaelo ebe a ka batla gore a fumane pidisinyana mono e ka etsang go e theotheole tlhogo kapa motlho o mongwe a kgatlhogatlho bana ba rona ke bana ba rona masimpanyana mono ka nnete ga e baneng o mo filefile ke se ke re ka tekanyetso ke utlwisisa le ntho e kang e be ke tla e bitsang diranta tse lesome ke etsa mohlala maloti a lesome mono a ka tseba gore ka nnete tšhe ore ae o ntsena le nthonyana ga e ba a ka kgatlhwa-kgatlhwa a ka tseba gore ka masimpano empa jale mona mo o tla fumana ngwana o a kibakiba o fuwe bo makgolo a mabedi o ga lo etsang a makgolo a mabedi ana ditaba tseo ka ofela
1: crystal e seng crystal powder mefena o e tlhalositseng go bonagala kapa le diphuputso di bontsha ba e sebedisa profession ena dithebe ikutlwisise e ntse ka ba gore e ntse ba etsela le mekotleng mona ya bona kapa diskhribeke ka mo go tlwaileng go bitsiwa ka teng batswadi se ba re ga ba ke ba e tlhokomele kapa le bona batswadi ga ba tlhatlhobe mekotlana ya bana ga ba tswa sekolong
0: ntate wa bua karolo ya bohlokwa ya baka o ka kelellong ya ka ka mona ke tse dingwe tsa taba tseo ge re ntse re di bua le batswadi tsona tseno tsa gore go tsa batswadi ra tlhatlhoba le tsona mekotla e nana e diskhribeke ya bana tlhatlhobang mekotla le tsona diphatlho tsenana ka nako nngwe e tla gao le tsena o se o tholana di dithotse mono di tla o jontsha gore go sonona le phoso ngwaneng enwan jale setlhoo se ka godimo ge utlwetse go go na le bana bao ba bonagalang ba se ba kotela batswadi ba se ba jwetsa motswadi gore ee ka mona ke gomong yaka ke phaposi yaka enana ke tlhoka boitshepo ba ka ke le mong o se ka nna a kgathaletsa ka mona kore se re utlwetse gore o na le phaposi tse seng di sa kene jale o sa ipotsa gona monga mono e se le ngwane enwa kapa e ntse le motswadi mona moo ngwana a seng a etsa gore jale diphaposi tsa gae di kene ka tumelelo ya gae phaposi ya e sebedisang ya boroko
1: ke maemong afe moo ba etsela ditaba tse ntate dithebe
0: nnate
1: ke maemong afe mo e leng gore motlhomong ke le moragao ebe ke tlabe se ke go seke wa kena ka phaposing yaka
0: e sentse o bentsha matshwao e ke tlisa matshwao ona ano a santse a bontsha go go se go na le phoso ga e bana go se na le phaposi eo o ke sengwa e kena ntle le go fuwe tumelelo o e fuwa ke ngwana.
1: Yena jwale batswadi bona ba reng ka ditaba tse ba ba tlo ditabang ka dikgato dife e le gona go le thusa
0: tumelelano ya rona le batswadi ke yona eno ntate mona mo seng re qadile teng gore ka nnete ba re tshepisitse gore ba tlo ema ka maatla mme e nngwe e bonagalang ke ya gore ga ba iphe nako ntate batswadi tameng tsa bona tsa bana goba ntho e nana gape-gape e kenyeletsa le taba tsane ka senyesemane ba re ke bullying kapa ntho tse monana tse o ne o tla fumana gore ka nnete go ba le di-treatmentenyana ga ntse re ya bo dikolong a ke re wa gopola go tla ukwa se otho mafomo ane hehehe jale taba tsena ntse di etsagala le a se di etsagala jale di tlonolofatswa ka lentswe lena la senyesemane ntse o thweng ke bullying e ntse le taba tse teng ka nako nngwe ngwana a ka wela tabeng tsena e le go bana a fumana ga ana tshireletso motswadi o iphitlhela bosiu a tsotelele letho o thakgoile o seng ngwana na le kapa le ena o sa tsamaile o senseng jale ga ana motho a golelanang ditaba le ena eo ga o nepagala motswadi a ntseng a tlameya go botsa o ile jwang sekolong go jwang ntse le tsamayagantle o gotile nneng eng kao fela ngwana o tla tseba le o bontsha o kae re gotla ka gore a bobedi fela jale ntate enana anyeo wa koloi o re lata ka gore a bone ke taba tseo ga e tsala e tshwa le motswadi o santse o kwisisa go na le phoso o tlo tseba gore jalo o tsamaye o lo bua le motho eno le shebisane le batswadi o bo o leke go etsa ngwang go wa le tshalo morago o bona gore e tlile taba tsena di a etsagala gobaneng bophelo bo bona ba ngwana bo botlhokwa gagolo go rona ka nnete gona mone ke be ke le boele batho ba nanang tateng na le basebedisi ba le diboro gore basebedisi ba le dibogo ntate ba entse taba tse ntle gagolo e le basebedisi ba le dibogo ba letsatsi le letsatsi e le basebedisi ba dilebo e le basebetsi ka mono ka le dibogong e le setšhaba senana se potoloileng mono pela le dibogo gobane ntse ding tsa ditaba ge di fumane ka nnete ka mafapha otlhe gore e tlile taba tsenana di bonagala di le teng mme ntho eno e nthabisitse gobaneng e bontshitse tsotelelo go setšhaba sena sa kamoso go setšhaba seno se mono se phelang mono se sa reng enwa ke ngwana wa ka wa malaka se reng fela bana ba sekolo ke bana re bona jwale ntho e motlholo go etsala gane le thole se reng
1: motlhomo se be setse re lelakelela go phethela puisano ya rona go na le tabe ntlha nngwe ileng wa e bua qalong mona mme yang kgositsetsa morago gobane ge nele taba ena e thithofatsi ga re qale go bua ka yona kwano mananeng a rona a ditaba selemeng sa lesotho ne tlhalele gore le sesepa sena se setala ba ba ba sebedisa e le mokgwa wa sethithofatsi jalo le wena ka jeno kata bo engwe ya meriana meriana le yona e ka batlong ka mo balapeng mo le yona bana ba ba ka e sebedisa le dithithofatsi
0: ee ntate e tlile ba se ba kopanya mono gona gagolo-golo ena e phekolang sefuba ee ke yone e tlileng sebediswang gagolo jale ne ke seng ka e beabea tlhego femeng but ke yona meriana eno ntate le dinomaphodi tse ding tse kgetheileng mono tse ba fitlhang ba kopakopanya mono jale e be o ntshwa re thwa o bona ngwana gago ka nnete le ona ga e mona ntse a etsa o sa tsebe gore he banna ka nnete se di ja mabele ga di le tsena mme ke be ke bontshe gore ka thuso ya sona setšhaba seno se ntse ke bua ka sona ka megatlhelo yotlhe o ka e naganang e tlile o seo se bobebe gobaneng ka bona ke tshwara diphutheo nako le nako se ntse re batla re dumelelane gore ae ya ntseng a fitlha mo nanana a go a tletletsa o tshwere keng ashe ga a tsamaye o tla lephekolo gae goba se re tlhokometse gore ae ka nnete e tlile ke leano taba enana e e tsaganang ena jale ke lakatsa gore ntate o tlho ntumelele re se re na le maano a otlolileng a kgetheileng ao ka ona re le sepolisa re netefatsang gona mona sealemoyeng gore taba ena re tla e ntsha ka metso ka mono ka sebakeng seno se seng se tlhokometse gore e a etsagala fela e tlile re lebeletse thuso e kgetheileng go tlha go batswadi batswadi ga banke boikarabelelo ntate ba bona gore taba tsena tse re di kopileng e le tse kalang go latela mogalo o go entseng di fele di etsagale batswadi ba tsebe gore e tlile dikhudubeke tsena tsa bana ba di tlhatlhoba ngwana o a tlhatlhojwa le ena a bonagale o tla bona ngwana matshwao a teng monana gore ntwetsena tsa dithetefa tsa di kene a

0: le ngwana o soka nna mmona o fumana go tshaba le metsi bane ga ke tsebe di etsa batho ba tshabang metsi
1: ke kana tshaba metsi joana di thebe
0: ba tshaba o hlapa ntate wa fumana a monyetse bogikgo bo le bongwe so tla mmona o weekend e nngwe le nngwe ga a sa ya sekolong o tlile o itiletse bogikgong bona fela motho enwana ga o ntse o mmotsa o tla tlhapaneng o ntse a re ketla ke e sentse le a mang a matshwao a santse a bontsha gore banna e tlile mathata a teng monana mme o tlameya o tlo e emele ka thata taba eno fela mo re ka ga tshwasang gantle ke mona mo re tla etsa taba tsena tsa ditlhatlhobo tse ntse ke di bolela ke ena ka diphaposing tsa bana banana o ne o o tlhopholole mono o sebe o etseng o etseng o tseba o bona gore na ke eng e teng ka mona ka nako e tla galo tsenana o bo fumana o tshwere setopo ka ona ka gagae ka mono o sa tsebe o itswetsitse o ntse ore bana ke ba moraorao ka nnete ba tlameya o fua privacy ka tsela e mona o tla ukwa o ntse o bolelwa jale o ipotsa ona privacy
1: gamangee
0: privacy gamang ka nnete ke taba tse re di buileng ka botebo gagolo tsena ntate jale re emetse gore re kopane le batswadi ba kolo tsena tse dingwe tse pedi ga re qeta o bua le batswadi bano re tlabe re tlotla re kopanang kao fela re bitsitse le baqhubi bano e le gore moralo o tlo tshwane ga ba tsamaya bana bana be ba shebue ke setšhaba seno se mono ba shebue ke ena mokgubi eno wa bona le ga ba gutla re bona gore ba fitlhelela magae ka nako ntho ngwe le ngwe e tsale gantle ke nana ka sebopeo seno re tla tseba gore otlhe
1: dithebe ge tle re potele ganyane re rekise mamedi metse gone masome a magago re foreletse go ya botshela ga dumele re potele re rekise
2: Bula minyako, mme o boloke jwalo ka boss. Build it. Fumana aluminium entrance door ka 3799.99 fela. Mifuta e hlwauweng fela. Promotion e qala ka la 24 August ho fihlela la 5 September. Ha thepa e sa le teng. Ho na le dipehelo. Boss deals di qadile. Build it fela.
3: OK Furniture e o tlisetsa Big Red Sale. Potlakela lebenkeleng ka jeno o boloke ho thepa ya ka tlung le dihlahiswa tsa motlakase. Fumana sehatsetsi sa KIC 170 liter top freezer fridge ka 3999, boloka 500. Kapa disofa tsa 2 division Tracy Corner Chase and Console ka 7499, boloka 1500. Se fete ke OK Furniture's Big Red Sale. Dihlahiswa di fumana halale ka mokitlane. Ho fihlela ka la 13 Lwetse 2026 ha thepa e sa fumaneha. Tlasa dipehelo le ditekanyetso.
1: Mame mitso wana mashima wabidi ya metso e robong Khe akribili ho reinya bu sivipa Rena le mo kamedi wale Po le sali dibuho la mase Ru kwa anu mahali Nade di teme sensi gilela ke lao re Khe tle re petele Khe mohlomo ni ho latela Di pupuzo Tse o le di fumane Kapa di patisa zile di enzi Ba sebe di san di chite fazizi Ke ba nana kapa ke ba shanyan
0: A enda di Ka uswana Huko pani banana ba senyana e yena
1: a sa tsala le mehleng kwa moelo re ne ba ba shanyana ba bona la
0: isi a e ka nne ai ba ke ne ka se totswana ntate le bona ba banana
1: tabe re ngo boka moso ba ba ba tshabana he ka pa ho
0: ntate boka moso ba bana bana botlokotsing ke a pheta boka moso ba bana bana botlokotsing mme ha o le jwalo re santse re le sethatong ke na le tshepo e tiileng gore meralo enana e sepolesa se entseng hanghang ka morago se utlwe taba tsena ka nnete e tlotla e sebetsa empa ke sa boetse ke tshwe ke re katleho ya rona e tla hlaga pepe go tswa go batswadi bana ga e baneng jale re tla tisa meqheleba re le sepolesa e beneng motswadi ena o ntse ga ya ka nnete ke tlane ke fe ngwana ka tsela yane ke di mofe privacy ke se ka ka kena ka phaposing ya go robala ke se ka nna ka mophenyaphenya mo o tlhokagalang ka nnete e tla ba kotsi sepolesa sa eso ga o ka sheba ka rona ka mona se ntse se qadile se sentse se ya dikolong monana se le ka o tlhokometsisa matitšhere le bona bana banana ka taba ya tshebediso e mpe ya dithethefatsi le dintho tse ngata tsona tsenana tsa tsentse ke bua ka tsona ke reng ke taba tsa bo bullying leng ka ofela ba bontse sa le ka taba tsena tsa bo taba tsa di-sexual offence ntate ntho tsena tse ngatangatangata tsena kaofela le melao e thibeletsang bana kapa e sireletsang bana ntho e kang Children Protection and Welfare Act ya 2011 jwale ditokelo tsena na le bana bana ba a hlokomediswa hore ela ditokelo tsena ha di tsamaye fela di tsamaya le di-responsibility le gore le bona ba se ka ba utlwisisa gore a ba na le ditokelo tsa iketsetsa ka gotlhe-gotlhe fela ba sena gore le bona banke kgato ditabeng tse dingwe tse itseng jwale taba tse kang tsena tsa melao le melawana e tla boetse re tataisa ke taba tse re tla di bua se re thibe-thibetse kakolo tsenana ka mekgatlhelo e ne e seng ke e boletse e leng ya batswadi ya bakgobi bana ba di-school bus le batho bana setšhaba sotlhe se teng dibakeng tsenenana tse ba motlhomong bana bana ba feta go tsona jalo ka ha se re kopile ka nnete le bane ba bo rona ka nqane ka Aforika Borwa di-counterpart tsa rona re sentse re ba jwentsitse gore ela go sone lena le taba e tena e le gore le bona ba ele tlhoko ga bana bana ba fitlha ka bona ka nqane ba ke ba bona gona re thusanang jwang kao fela e le gore meralo yotlhe e nepagetse re tlatla re boetse re bontsha ntate gape-gape ga se re fetisitse moralo ona wa pele onana re bontsha gorena ke matshwao afe eo motswadi kapa ke disebediswa dife tseo motswadi a ka di tlhokomelang ka lapeng gape-gape tse ngata-ngata gore ela ntse di ja mabele go sona le ntho e itseng ka mona e bontshang ga o se o le tsenana go santse e tsala one le two le three kae ka mane ga a sa fumana bo mokgwanyana o kang ona syringe entenyana dinaletinyana o santse a tlameya tsebe gore a ntho tsena ga ke tsebe e tlile kotsi se ntse le teng bona mathompo ano a e tsang ano ntho dingata golo tse re tlatla re bua le batswadi ka tsona fela ga re qale mona ka pele face one mona mo re tla tlameya gore re etsiwang re tlhokomele taba tsena tse sepolesa di buang mme le matshwao go motho ya sebedisang taba tsena ke matshwao ya tlatla a rapalatswa bontshwa mono e le go batswadi ba tsebe go kwisisa gona hela nka tlhokomela jwang gore ka bona ntse di ja mabele gona ga ka mona ntse ke dutse le ngwanenwa jwale ntho tse kang tseno ga di etsagetse jwale re ba file le yona melao le melawana ena e re tsamaisang re le batswadi re le bana leng kao fela le ntho tse ngata-ngata tseo tse dingwe gape-gape di ka etsang gore bana ba qetelele ba kene mathateng anana manyalo a monana o tla ukwa ntse o thomasetladisana mo o tla fumana jwale monna ke enona o beiwe ka monna e seng ntata ngwane enwana o sa tlhile a itulela mmae a ba gatlhele ke ngwana ka monna e be o ntse o ukwa otho a ka nnete nka nku le konyana motho enona mo a tsamayang teng e be taba tse kang tsona tseno le tsona re tlo bua ka tsona illegal marriages ke taba tse re tlo bua ka tsona nnapagite re mpegetse meralo e nepagetseng re qale mo re tlamehang go qala teng jwale re tlhegetse ba go tla ntse re tla le taba tsena mme a re di entse jalo re tla wina jwale ke bontshe le gore sepolesa senana se itlhophile ka tsela e kgetheileng re ke be ra tlotla re tloelela bana ba go ntse re ba bona le ba feta mono ba na le bokamoso e le go bane fela jale ba sebedisa taba ya dithetefatsi ke o bontsha gore le motswadi e ba motlhomong o tla fumana nneng a entse diphoso tsena tse ntse re di kgalemelela a thotse go se o na le diphoso o na le kamoge tse a sa dikeneng a ithotse a ntse a fana ka ditšhelete tse ngata-ngata tsena ba bangwe ba utswile makoloi ko se o thogela mana ke eno o itsamaetse ka koloi ya motswadi motswadi sa sage letho malapeng a mading a tlolo tsa makoloi di a patwa jale o ipotsa gona a ele ga o mona jale o tlameya go pata senotlolo o baneng go ngwana gago a ka nnang ka koloi a e tsang a e tsang a e tsang ona o thotse o sa batle go o atamele sepolesa o atamele setšhaba se gaufinyang le wena marena a gona mone ge tsebeng go thusana gobaneng boemo bona bo teng gona jale tsenana ga e sa le boemo ba motho ka mong ga e sa le ba motswadi ka mong e tlile re se re tlameya go alosana re thusane ka gotlhe-gotlhe le ga o le jalo ntate ke netefaletsa setšhaba sa basotho gore boemo bona re tlo bontsha ka metso re le sepolesa sa lesotho ka mona ka montse bo etsagala ka mona ka ledibong re tlo bontsha ka metso re tla yang tate ga bana go tla tlhokala go lokiswe le dikolong mane mo ba kenang mane ka thuso ya batswadi ka thuso ya batswadi le dikopano tse ntse di etsagala go tla fitlhwa mane gobana ga e ne e ba ke ka gae ka mona nkabe ke bua se kerebile se re gutla sekolong se itseng se bonagalang se na le kgatlhamelo e kgetheileng mo barutwana ba kgatlhametsweng ke taba ena dithetefatsi
1: nate ditaba tsena dingata re getlege di befelwane mona go ke kopa go bamele seale moya go tobisela le mafapha a mang ga morago ge tla bulela mo mamedi gore le yena a tle a be le seabo empa le gana go thatiseletsa mona ditabeng tsena nna motlhomong chena o tlweng ke mofa o tla bo se ge e gapelela le tsa ba mamedi ba ke bona nako e setlhile re gatile nna motlhomong motswadi ga a bona gore ajele ngwanen wa gaekago o sa tsedie taolong a ka mo isa le male sepoleseng e le gore motlhomong sepolesa se ke sekena dipakeng e le go mo khale magapa go mohlokomedisa tshebediso impedi fatse ke botsa potsela bana ke ithuta

0: papa ke tse hloko hore ka la 15 kgoding ena e sa tswa feta ke ne ke le ho emeng ya metebasepolesa ka gare ona mo e leng gore motswadi o ile a fihla moo le ngwana ha ya re o gagathuwe kapa o otlwe ke e mong motswalle wa hae ho tsekwa sikarete re tla kena ho yona o se gapelela le tse ding tsa bamamedi ntate. Mamedi metsotso ya rona e 20 a metso o mong ga re lebile goreng ya bosupa taba tsena dingata mamedi ka gona re tla o bulela le wena o taba le seabo empa he re sa tlo buisana jole le bana ba mokgatlo wa sapa kapa mokgatlo wa thibelo ya tshebediso e mpe ya tai le dithetefatsi gore ge ke re utlwa gore na go ka etswa eng gore ge dithetefatsi di qobiswe batjha e batla diqobiswa jwang ga e le mo le meriana ya sefuba ba se ba e sebedisa e le mokgwa wa sethethefatsi ntate mokgutshwane ke a o dumedisa le go amaya ka gona nao la ditaba la sebepeng se lemeng sa lesotho seng ga kajeno
1: kgotso ntate
0: ke a tshepa mametse puisano ya rona le ntate dithebe superintendent dithebe
1: ke mametse ka kotlolo ntate ke tle ke ntse ke tsamaya le loo
0: ntate mokgutshwane ga re tle re tle mona go utlwa gorena go tlo ba bobebe ga kae go qobisa batjha dithethefatsi ga e le mo le meriana ya sefuba ba e sebedisa e le mokgwa wa sethethefatsi ka moo ba etsang ka teng.
1: Ee ntate wa ka ke a leboa tlhe ntate ke nke monyetla le nna ke dumedise bamamedi ba sealoma sa lesotho lenaneng lena la sebopeng.
0: Ee ntate.
1: Ee go tlo ba bobebe ga e ba re ka ba le mapolisa a eketsegileng a tshwanang le ntate dithebe le team ya hae mohlomong re boetse re na le batswadi ba utlwisitsang boikarabelelo ba bona re boetse re na le batho ba tshwanang le batho bano ba sebetsang ka bogogong ka moo ntse ke utlwa gore ntate dithebe ga a tlhalosa o ntse a thusiwa ke bomme bano ba rekisang di-fruits ka mono ba rekisang mekorotlo ba etsang mesebetsi e o ka nako nngwe ka reng le ga o e sheba wa e nyedisa fela jale ba nkileng boikarabelelo batswadi ba bana bao ga ba feta bomme bao ka mo ga ba ba bone le ba bone or batswadi ba bana ba ntseng re bua ka bone ga ba feta ka moo ka bogogong ka dikoloi tse kgolo ga o na le motlha ba naanang gore ba ka thusa ke bomme bano ba ntseng go bua ka bone mme taba ena ke rata gore ke qale ka yona ntate e nkokobeditse gagolo ke leboile gagolo ka nnete ke gato ena eo setšhaba seno se phelang ka bogogong se nkileng motlhomongwe go araba potso ya gago ka kotlolong go re itsitse gagolo taba ya godiso ntate ga o mametse ditaba tsa ntate dithebe o ntse o utlwa gore malapeng a mangata batswadi ba se ba ruiwe ke bana gore ga se le gore re bana ba ruiwe ga se diphoofolo fela ana tsena batswadi bona ile ba ruiwe ke bana gobane ga e ba jalo ka ntate a tlhalosa go na le mo go ka thweng ga ke kene ka ga kamore ntlong ya ka molalapheng go bolela gore gantlentle monga mono ke ngwane e so ke mo gona ke reng ka nnete nna letswalo la ka ke gore go nyesile taba ya godiso batswadi ba lebetse boikarabelelo go na le ntho tse ngata mabaka a mangata a ka etsang taba ena mabaka a mang a ona ntate wa ka ke a gore batswadi ba phathagane gagolo-golo-golo-golo ga bana nako ba phathagane gagolo ke taba tsa mesebetsi eo ba seng ba e sebetsa e nang le boikarabelelo motlho mong bo bongata goo ba lebalang gore ga ba fitlha gae ba lokela gore ba gutlebe batswadi e seke ya ba basebetsi gore ga gona lebaka la gore motswadi ga ke fitlha monana ke ditse ka pela laptop ntse ke tsa mosebetsi ke bogale gagolo ga ke na le nako ke sitwa le go tseba fela le gona bana ba entse mosebetsi ya bona ya sekolo ditaba tseno ka o fela di etsa gore bana bana ba nke monyetla gobane ba tseba gore batswadi ba bona ga bana yona nako ee
0: felanaanatemogusa felana ehlile o ka tlatisa gore batswadi ga bana nako motlhomo ka baka la yona mesebetsio ke botsa potso ena gobane pejana bomotlhomong ke re nile ga buisana le re kile ga ba le sesolo sa lesotho ka kwano e ne le ntate lekola le ntate kgomo ntate mogobo ba ne ba le ka kwano ka matlong a gaso ba botlhalosa gore batswadi ba e ba ise bana mane boot campong empa jo e se makatsang go fumana gore ka December mone ga ba bana ba le go bona.

0: ebe bona jwale ba tla ba nka ditshwantsho ba le dinepe na re ka hlaga re ba tsodi ba bana nako empa jwale ba tla bentse ba meketeng eo ya kuithabiso.
1: Ee, mona mo kereng ga bana nako ke mona mo kereng wa bona taba tse tse ntate dithelang tsa ditlhalosa mo bana ba fuwang ditšhelete tse ngata mo hwetsiwang dintho tseo kao fela ditaba tseo kao fela di etleditse o kwala segeo sa gore motswadi gayo motswadi ga ntse a fana ka tšhelete e ngata eo ka nako nngwe ke motswadi a le mong a godisang ngwana a le mong o kwala segeo sa motswadi eno e mong a siko o utlwisisa gore ga a file ngwane na tšhelete e ngata ngwane no o tlo tla a lebalao ga gona ntate ka mona ka tlung kapa ga gona mme ka mona ka tlung e leng gore ke kwala segeo nna ke gona mo o taba ka e leng gona teng ke mona mo kereng ga bana nako jale ga ba se ba sena nako ba na le tumelo ya gore taba ena eo ba solwang go eetsa e ka thusa ke tšhelete eo ba nang le yona ditšhelete tse ba nang le tsone jale e be tšhelete ena e ngata ke yona ena e qetelelang e se e rekisitswe e rekile le dithetefatsi e entse dintho tsena tse botlhoko tseo ntate a ntseng a bua ka tsone re tle re supe gape ntate o re se kebe ga lebala gore nna ke tswa mokgatlhong wa sapa mme mokgatlho wa eso o lwanela gore o be le melao e otloloileng e tlo laola tshebediso ena ya jwala liquor licensing act ya 1998 e tlile re banwe ba le lemo di 18 e leng gore ntse re sitisa go sebetsa le ntate ditheka obane bana bano be ntate ditheka ba ntse bua ka bona ba bangwe ba bona tlhe ba lemo di 18 ka nepo gantlentle molao wa ba dumelela go banwe jwala ke re ke taba gona molao o o nepaetse kapa ke molao o lokelang o ko o lokiswe obane bana ba le mo di 18 ke bana ba ntseng ba le dikolong e leng bona bano ba ntseng re bua ka bona ka moo ande jale ga e ba re nne re ka ra thusana ga tlalelela gore re sebetsana le yone e ne ya melao e tlotsweng ke nako e fetolwe jalo ka ona ona goreng bana ba le mo di 18 ba lokololwe gore ba nwe jwala ga ke molao o lokelang e be o se o fetotsoo melao e mengata e keng e letsang le yone e ne ya be ba ntse ba nwa gotlhe monana ke ditaba tseo re ntseng re di lwanela empa nna ke ne ke batla gore ke re ntate re se ke be ga ba ga iphapanyetsa mosebetsi ona o batho ba ka borogong community ena ya ka borogong ka mono iseng eo e ntse ge be re kgothaletse gore e ka re le dibakeng tse dintse ngata o ka etsiwa jwalo
0: ntate mokgutshwane ge tse re di be go felwane mona ditaba tsena re tse re tla lamema ditlhele ditaba tsena di ngata ge re gatele pele ka ba bangwe ditabeng tsena ke opatlo tsentse o mametse sale moyang ntate
1: dikgomo
0: ntate mamedi ge mathela ka mane ka mogatlong wa batshwaruwa ba mehleng goa ga tlobisana le ntate Thinyane le yena e le gore ke re utlwa gorena ebe sabo sa dithethefatsi e ka ba sefe gore motho a ka qetelela a kene ditlolong tsa molao le gorena goa yona e kgothaletsa gore e go tle go sebetswe jwang sapa ke ena e re melao e lokela go tlatlhojwa gobane a e ba molao ona o re ngwana le madi ditini kapa leshome le metso ye robedi o a ka inwella jo ke bana ba inwella le gotlhe mona o lokela gore o tleke o fetolwe e ntse e le gona go thibela tshebediso ene e mpe ya tai le dithethefatsi ne dithinyane ya odumedisa le go amela ka gona nao la ditaba la sebepe selemeng sa Lesotho seng ya ka jeng tate
2: Thinyane
0: ke a odumedisa e setele gona go amogela ka ga gona nao la ditaba la sebepeng selemeng sa Lesotho seng ya ka jeng
2: morwana wa ka ke kopa go tlhomphatlhe ntate ke tlhomphe botsamaisi wa sealemoya ke tlhomphe bamamedi ba gago ka lebelo fela o ntumelela ke thebelesa ka legolo ke tlhomphe dibota tsa mokgwata tsa disele le pomana dikoka mpe belo na botlhe ke le tlhomphile ntate molemong wa nako ke a leboga
0: ntate Thinyane ke bona eka ga ke mametse ditaba tsena tsana ya sepretendent dithebe le ntate mokgutshwane gage e ka re go tla ba le dibota tse e tla eketseya ka mane ka sa ka legolo jo ka go santse o ba dumedisa tsena motlhomong le le bakgowa di sabo sa dithethefatsi ka ba sefe motlhomong gore motho a ka keteletse ya ke ditlolong tsa molao
2: a kannete ke a leboa molwana wa ka ore fa monyatla ona ka le bakoa ke a kgola ke mametse superintendent gagolo ntate wa ka go feta batho botlhe mona jale ntate mokhutshwane ke mo mametse le yena taba tsa di otlolwe ke a kgola ke ne ke lebeletse gagolo gore superintendent a ka re bjetsa gona gantle diphuputsong tsa bona mohlodi wa dithetefatsi tsena gona o tlhaa kae ke batla ke belaela golo gore ga e ba re ka kanka go bana ba tsentse ba di sebedisa go na go tshwana le go thiba senku ka fereko ga ke one ka kare re tla tseba go e tlanaga tšhee ke maikutlo a rona re le koa

0: empa he ka nnete ha ke tsebe ha e ba ka gahlwa ka ona e be monyenyetsi wa tsona na o kae e le gore kgetle ge tsebe o ba thusa le sebo sa gore le gona re phalele gona mona mo ntlo e chante gona gantle ke maanyeno a tisang tete batho gobane o na le menyenyetsi ntate e bonalang gore ka re go na le package tse ngata o lo tse tlhang naeng ya bogaelane tse tlang ka gare o naka monana tsa dithetefatse pelaelo ya gona gape ke go bana bana ga ba tsebe o di etsa ntho tsena tšhentle le tsena tse itseng ke meriana ya setfuo but tsena tse dingwe tsa bo crystal meth bo powder meth ntho tseno ka ofela pelaelo ya gona ke gore ga ba tsebe o di etsa go na le motho ya ba supplyng ka tsona empa he ke tla mamela gagolo ntate ona ntate superintendent ore ntate wa ka ge na le batšha ba tletseng ka ditsing tsa tlhabololo ka bono bogolo ba bona ba etsa diketso tse na tlasa tshusimetso ya tsona dithetefatse jale gona ba koba re ga ntho tsena di ntse di etsagala bomadimabe ke ba gore qetelong ya ditaba ngwanena o ketelela thewa sebota sa mokgwatha moo bophelo ba gae bo tlo fetoga mo molwan wa ka gobane ga e ba go na le sebaka se madimabe ke bua gedilosotemo ga e ba go na sebaka se madimabe seo ngwana mosoto a ka ikumanaga le o sone ke bo kena tšhankaneng gobane ga o kena tšhankaneng monono yena motswadi yena yanene ya tlhokileng boikarabelo ba go tataisa jale o tla ba le seyo e re a sa ntse a le seyo bophelong ba ngwana ga ntse a kenang sekolo jale ga a sa le mane tšhankaneng jale o tla ba le seyo ebe ka nako nngwe ga a motlhole le o mo tlwaele ke mane moo e reng a tloa dithetefatseng jale a ile go fitlha ka manene manomogo ntate a teng ka moo ka mefuta ya ona kao fela jale ngwana ga a lebalene re bole moo a tla batla tshireletso ntate superintendent o buile ka yena taba tshireletso ke mona moo ngwana a tlo ketelela a kene taba ya nomogo jale ngwana a tetelela e le lefela la mafela gobane ga ka dinomogo go ntse o na le nngwe e ikanang ka o phela ka ga go setisa tlhabololo kapo tšhankaneng so o taba ko ona ngwana na o tla ba kene nomogo e jwang motho yo mongwe o kena ka 2 years ka mono jale ga ba fitlha ba mo fe nomogo enono e ikanang ga ka monono jale ebe o fitlha a difetlha ka mono a tlaiswa makgotleng a molao maanene ga a keta go tlaiswa makgotleng a molao a ekeletse square o ketelela ula lemo tse 60 fela a kene fela ka lemo tse 2 tseo kutlwisweneng tse le go na ka nna tse ba go fetoga kapa a fiwa monyetla wa go fetolwa but jale ka gore jale o tla ba le ka mono a sesisa sekepe sa bophelo ba gae a se a le mong ko go qadile ga ba ona mane lapeng a dula a le mong gobane jale motswadi o itlhokisa boikarabelo ba go ba le ngwana gae jale ga a sa fitlha ka mane ka nnete ga gona mme ga gona ntate ko go fela e mongwe le mong o a ipona ke a gola ke tsona ditlamorago tseo motho o ka ba ba dikolola ntate wa ka ke a gola e nngwe e bentse e le gore superintendent o a tseba ga ba fitlha mo onono diseleng tsa gae o fitlha a banka menwana menwana eno e romelelwa crime bureau crime bureau ke maanene mo e tswang statistics sa ditlolo tsa molao lefatsheng kore la go fitlha america kapa la go fitlha rwanda kapo kae ga ula wa ya tšhankaneng ga ba o sheba mo onono dikhomputeng tsa bana ba bona go eno yena o ntse a le wanted ka nako ngwe ga o soka o tloswa le o tloswa mo o tlameya go gota go tlose ka etana gaeno kapa o tlo kwalelwe batho ba bangata ba e ba kwalelwe a ile a tswa tšhankaneng gale o fumana o jele ka bo madimame le lebitso la gae ga le a tloswa mo onono jale ebe o sa bile a sa kwalelwa gape-gape gona mme batho bano ba tlabe ba sa etsa tlholo ya molao ba tlabe ba ipapisitse le dirae kote tse teng tse ntseng di phelelang tato wa ka ga e ba ntse re le mmogo
1: jale lona le le ba kgowa le kgothaletsa gore gotle go e tswe jang
0: wa tseba ntate wa ka ke batla go bua monana ge le bako wa kege gantlentle batswadi ba lekana go nka boikarabelo seputantele o e buile ntate mokhutshwane o e buile batswadi ba leketse banke boikarabelo ge na le bothata ba batswadi ba sankeng boikarabelo be ka nka re go a bona ko etsa bana jale bana ba tla godiswa ke batho ba bangwe ke a pele le gana monono dikolong re se re ipiletsa go dikolong dikolo di be le mokgwa wa security o e le security la mme lelang tate bana bana ba setso ka mekotlaneng ka mona mekotlana ya bana ntate ga e setho kore ka re o ka ba le molao ga e ba ga o se be teng o ka dumelelang superintendent le ba sebetsang le bone gore ba be le tokelo ya gore ga a ka bona bana ba jakile mekotla ga a ka utlwa fela a belaela kore jalo ka ga molao otho ebe molao ua ka ntho e bitswang reasonable suspicion ga ka utlwa fela a belaela gore gatshe bana bana boitshwago ba bana ba mpelaetsa e re ke ba searche ka mokotleng ka mo go be le molao o jalo ko ngwana le yena a tsebe kore ka re ba ka tseba gore kapa o be le nako nngwe fela yo superintendent o ka tsebagalang gore tsatsing le na go ua sekolong sefe kapo sefeng

0: kulo se etswa monono ho sa kgiswa mang ka poma ko re ka go ka ba le memela o nya le jwa lo ntatwaka ko re se tla ya go tabatsena dikamo ke ti empa ka ho fitisisa e ka re jwa le dipolo sa ska kena ka diphuputso tsa tsona gona hantle ke mang ya supply bana bana ba gona ka dipfala mme no wa ena ka ga e otla hlo mona ntatwaka ke nana hore re tla atle ka nete ya modimo e re fele na bana bana ba tshwanetse go ba be le boikagabelo ntatwaka ba fuwe ba be ba jwetse gore ba ka setshwa anytime ha ba no hlokala go go bijwa
1: ho ba ho mohlomong ha re tla ho tsena tse ba mohlomong ba getlwe tsena tse ba mohlomong ba ba le motho ya ba supplying ka tsa ithetefat je le miriana ke ne ba e sebedika ba ba e fetotse ile e menya e e tse dintsa di hlahisa tsa ithetefat ho na le e mong a ka tonjetsa moletsa mona hore le tse di le tsela tseno ka ndijo ka matlong ka mona di spice ho ba le ka go le leng go jwele ba e fetotse di ithetefat taba jole e ntsha ka metso jang jole ho tsetse ba mohlomong di sebediswa ka ba dijo ka pa miriana e phekolang jole ha le mo se di sebediswa le ditetefatse
0: ka nnete ena na e sebediswa ng ile dijo tse ka ngoka ka nnete re se re fara boikarabelo ka ba ba batswa ding tatwa e batla le boima go bana ke ntho tse o di tla be ndi etsa hala ka tlung ka mono no jwale ena na ya miriana nna ntse ke dumela hore di chemist tsa rona ka pa di pharmacy ntse di tshwanetse ho abela motho medication ya ka prescription eo ye wa e fuwe ebile ba ikgodisitse ore mohlomong e ka nna ba ngwana o na le sepetlele jale sepetlele ga sena mofuta onono wa ditlhare ka nako enono jale a kere chemist mo re a fitlha ke kgwebong re a ithekela ka nnete bokoobele tsamaiso o tlobile gona gantle re reka meriana gobane prescription re e fuwe ke mang kore ke mang ya entseng prescribe gore jale ga tshwanetse re nne ntho eno ka nako enono le ga e ba ngwana o tshwere sefuba fela o lekana gore ha nka medication e be le gore ngaka ke yona itseng a ha nke morianonono ntle le moolong tate wa ka re tlotla re di bathanga go thata o sepolesa go thata go rona re le setšhaba empa batswadi ga ba boikabelo bo bogolo ka nnete nna ke nagana gore ka nna ba ka tlatle
1: date thinyane ke kopa re di bee felwane mona getle ge nke mo mamedi ga tla go bela gotlela go wena data ka balapose e tlangwe
0: a ntate ka nnete ge a leboga re le bakoo
1: dikgomo ntate mamedi metso tsa rona emene ga re lebile goreng ya bosupa ge nke a le mong fela a tla diotla ka bogoitshwanyane ge tle re tsebe go gefitsa ge sethela bafapha ditebo mamedi kgotso momamedi dumele 2231 6429 +2665 9993 ke dinomoro tsa mogala momedi tse o ka go kanang le gona ka tsona go utlwa maikutlo a gago ditabeng tsena kapa gona go botsa baeti bana bao re ntseng re na le bona kwano re na le superintendent dithebe momedi kgotso
2: ntate wa kantse ke kgaolwa keng jale
1: ke marangrang mohlomong
2: ke matanki makwa e patlong a seka tshela o se go jale kotla ka bokhutshwanyane
1: ke na o tsena go le
2: matanki ikarabelelang ka mapolisi ke matanki a kopileng ka nako e telele gore nna bana besong ga leka la batla dintšha tse rupelwang tse fofonelang dintho tse tshwanang le tsona tse di tla ba teng ne mmuso o reng mo ditulong bana go bajale bana bophelo bona bo ya senyega te ga ke feta ena ntate wa buelelang taba tsa ka tshwagong ka mono ga re bana ba ka setshwa ba phopholetswa ga phopholetswa na jale bana bana ba kekeng ba nna ba dipata mmeleng ya bona mona gobaneng go tshwaga motho mmeleng e se ka ditubelelano ga ke re jale ke tlhekefetso ba ka nna ba ipata kae ka dikgoleng ka ga bona ka mona bo magafing bo ka dimarugweng ka kwana ka mogao jalo o bona ka ntho e ka ba pheko ya o tatela tlhe ntate wa lepolisa nna ke a utlwa ditaba tsa ka ntshwagela lebitso la gae mohlodi ga o ka ga batlwa taba tsa mohlodi pele o ne o rekisang ka dithetefatsi lesotho le tletse ka batho ba baditaba ba tswang kwana le kwana e mongwe na rena gobaneng a ke kolola batho ke re ke bona ba ko bale ke ile ka ba bona Gauteng ba rekisa dithetefatsi jale ke re ba tletse ka gana ya rona ka mola nna atlile ba batlwa ditokomane ka o feletseng batho ba ba tletsatletseng ba e seng ba ba sotoga go tlhake gona ba teng ka gana kamo ba sebetsa eng ba dula kae ba phela bophelo ba mofuta ofeng ke a leboa ka ke sa tseba jale nako e ne o itseng e bua ka yona e kgutshwanyane
1: ke a leboang kgono matanki mamedi go dumelela re tlhage gefitse yona mona go sethela ba lefapha la ditaba tlo bala ditaba tsa gore a bosupa ka senye semane go di bala jalo ke tšhakela re tla bala go tswela pele ga nka mogago a o balele ditaba.

0: tsa di sebedisitse e tlamehile go sebakenne le gantle le mane ne sepoleseng sa tsone. Jale gape-gape ke yone eno gape batsadi ba tlamehile ba utlwisisa gore ba ke ba tlosa polelo e mone ke e bone gangata marangra mona ba re ba nne ba re nna ngwana ka ke ke a tlogola ka thata jolo ka ga ke le ka godisiwa ka tha phela bophelo bone ba thelebišeneng empa ba bolelwe le thuto ba fuwe thuto ka ditaba tseno gona diphuthetse taba tsa mofuta ofeng gobane ga ba itsha ba tlhoka batho ba botlhokwa ntate ke lebile gago
1: dikgomo ntate shaxi plus 266599323224209 metsetso e lesome re fraleletse gore ya bosipa momedi kgotsa
2: ntate mothai
1: mo nageng ntate mothai
2: Iya ntate ne ke kopa bo ntate batlaka ke re ba politiki ba etsa dibuka tsena ha ba geta banka batšha ba ile ba taisa dibukeng moo ya utlwagala
1: eya ntate
2: eya ntate jale nna ke e bona e le gana mono gape gape ga otho batswadi re fa bana tšhelete ke nnete go ka nna ga etsa go na le bakeng la go setswa mona dikolola ba go gatelela tokelo tsa ngwana ngwane no na le ditokelo jale batswadi ba bangwe ba tshabile ba kgalema ba tshaba go kgalema ngwana ke taba ya melao eno e ntsweng ebile kila ka o bona ka safaasege ka kamane go thwe ngwana le ga a ka fitlha ka goga tsa o seng ka bo tiree o se ka ba motlhekisetsa o mo fe tšhelete nngwe gata kene o mo fe tšhelete ya go age ka diphatlho le ya o nwe gape-gape ke ntho ke tlileng le teng ka mona ka safaase ka mone ke sebetsa ka teng
1: ntate
2: kanke ntate
1: ya leboa monage plus
3: 266-599-323-164. Jalo ka ke lla ka dintšha tseo tse fofonelang gore na ga o thakule mo ke mang a thakileng ntšha e tla fofonela gaga batho mona e tla ntsha motho eno ga o bolauwe motho e tla fofonela e ntshe motho eno jalo-jalo ka ditlolo tsa molao ka go fapana jale ya bobedi kore na ntate mokhutshwane ke a tseba buelela ka mane ka ntong ntate mokhutshwane e be ne neng.

0: kente ha ba sa ya mosebetsi le bana ba sa ya sekolong e be ke keng ya tsela batho molemo taba yenu na ha ke tsebe batho ba tsene tsa ka dihlakile wa di a utlwa
1: go hlakeng gore matantse
0: thank
1: re ho ka le ntate a ha re ke o qetena
2: nye di tsite fatse ke tlo ba boroko jwale ha ke tsebe hona tsena ntate o thekwe ke nako ya bohlale batho ba na le bohlale bo boholo ha ebe go ka etsala gore motho o na le laptop ka ga ntlo ka pona le phone ka pona le watch tsena tse bohlale ka nnete ha ebe ke ntho e ka etsalang jole ka gare ke tikolo ya Afrika batho bana ga ba tsamaya bona ba ke ba tsamaye le dintho tse etsang gore se silafatsa naga motho ha ebe go thwe ntho one go thwe ke cocaine kapo ke eng ntho tseno ga ke tsebe ka mofuta wa tsona ebe phone ha ebe e kena ka ga lelapa kapo e kena ka ga kae kapo laptop ya motswadi ha e bula ka fo phone watch ha e bula e ke e hlaise ntho tsena jole ka me matankele bua ka dintlanyana ge ke re sebedise bohlale bone bo batho banang le bone otlong tsotho u bohlale boteng boetsabobo ke bo sebetse gantle ntate wa kobane ngwana ga a tsobile matokwane o ka nna wa mmona ga a tsobile tlulu o ka mmona ga a nole jora o ka mmona fela tsena tse ding ga o mo bone empa ntho tsena tsa bohlale aforika ga ikebe le bohlale bona le bona e ke tshegele tsena ga ya yona gore ka ntho tse itseng tse itseng tse itseng motswadi ga kana a bula laptop go tlo tlha cocaine ka ga ntlo ka mona a sethe dintho tseno ka fela gona di etsa jang koko go be o le botlhale ke gore re tsena ga tsetswa botlhale ke naga tsane tse golo tsonana le gore re le Aforika re ke re be le botlhale ba rona be re tshireletsa dina tsa rona ka tsona ntate ke a leboa
1: bana bana ga ba se okotele ka dikamoreng
2: ntate
1: bana ba gago ba se okotele gore go kena dikamoreng tsa bone
2: a tsaka ne tuka ha dile ke na le moshangana le mong fela a santsana a laolea ka nnete ha ke na bana ba bangata
1: ke le bua mme mo ipone ga go ka le ntate tinyane mme tsi ina le batswadi ba bana ba kena sekolo mane le di brand ho ba hlokomedisa ka tshebediso ya di thethefatsi ka morao ho bona hale ka ba mohlomo ka ngwana o jwale o tla thwe o ne a hlekifetsa jwale ha santsa a tshwara tshwara ntle le tumello ya hae
3: ha ka nnete wa tswa molwana wa ka nna ke ke na ha e buswang ka molao ke reng ha etsa melao ebe ga go batlwe maikutlo a gona ka le batho gona motho o naana gona a ka ikutlwa jwang ga o ka ga ba jalo ntate wa ka o ka fosagala re tshwanetse go utlwisise re le bamamedi ba redilo sotho go taba ena e etsetswa molemong wa bophelo le bokamoso ba bana ba rona kore ga e ba re belaela go na le ntho e tlo qeta setšhaba sa rona jale e ba moa tlhekefetso kapa tlhekefetso e tlhile ga o tlhokagala kapa pela e be le teng gore e tlile tshebediso e teng a setse go hle ntate wa ka ha go be le molao molao ha o kope batho molao o teng go motho mo le mong a ikobela ona ntate wa ka nna a kutlwe go ewe na ona le bothata mo go ba ntse ya ka jo ga ntse re nesa ke ntho tsena ba nyele ga batho bana le ditokelo tokelo tsa male boikagabelo hle mo molwana wa ka e bile le ditokelo tsa ka di fella mo tsa ha o di qala ngwana teng empa le ona molao molao ona le ditokelo tsa go se hatikeng jale nna ke re a akanetsa modimo ga re setšhweng ka ofela le nna ga ba ditefatse ke belaelwa go nna mapolisa a tla etsa mosebetsi wa bona molao ke mongwe molao ntate wa ka maikutlo a rona ke maikutlo a rona ebile ga ona motlha re ka tloelang go lla ga ba re sekase ntate re batla go pholosa magaina ga o etswe ka moo go lokelegang ka teng
1: ntate tinyane ge lebile seaba sa gago go menagane ka ga gona na la gona le tebola sepeng seng ga ka jeng
3: ntate ka nnete re a leboa gona ba koa ka metlha ga go tlhoka re bereere dilosoto re tla dula re le teng ntate molemo wa bamamedi
1: ke gomo ntate
3: ntate
1: ge go kae le superintendent dithebe metsetsong ene lesome le metso e robong ge fogaleletse gora ena ya bosupa goroba dipotso e tle dipotso ke tseileng ka go ena kao fela e ne le ena fela e ne e tlile ka go ntate tinyane molomi ditaba tsena dingata nako ke yone e seo eeyana ga o thona metlhodi ntate thinyana o botsitse tšhele kapa e leng gore matanki le ena gorena metlhodi ke efe ya dithethefatsi di tswa kae gantle dithethefatsi tse motlhomong re tlwelela yane ya meriane a sue le gore tšhe yona motlhomo tse bo di lata di-chemisti mo
4: ntate ke a leboa mongaka ke leboe seabo sa ntate mokhutshwane gagolo le ntate thinyana ba buile taba tsa bohlokwa ke a gola ke mpe ke bontshe fela gore jalo ka ga ke kopile gore batswadi banke karolo e maatla tabeng tseano tse re di buileng sepolesa se ntse se na le meralo ya sona taba tsa teng ka bomadimabe ga ke na kgona gore ke dipharalatse kwane gobane jale e ka ba go tsosa dibakamasene fela re kene ka bonkgo o maatla go feta metlha yotlhe go sebetsana le taba enana e ntse re bua ka yona tsatsing la kajeno.

0: e le hore taba tseno tsa bo mehlodi leng ka ofela ona le nako e ke nahanang sepolesa se tlabe se kgutletse mona hape-hape taba se di sebetsahetse re tseba hore re bua le lona hantle gona bua le tsena naa ke le ntumelle ke a tseba ke batho ba baholo ba utlwisisa ga ke bontsha gore gona bua le tsena ba ke ba amohele fela gore re tshwere ka thata re le sepolesa sa Lesotho ka gotlhe-gotlhe go bona gore taba tseno di amogeding ena
1: go thonaga le batle dintšha ke eng tse ka fofonelang tsona dithithifatsi tse yang tse di kena ka gare onaka
0: re ile a nna ga ba le taba eno ya dintšha tseno empa ge ya baneng go boetse di a fela-fela ka taba tse dingwe tse itseng empa re ntse boithuto lefapha leno le boetse le teng le hemela godimo gagolo le bitswa doc unit e le gore taba eno ya dintšha e se arabeleile e se le dintšha tseno se di le teng ka go sepolesa mosebetsi o tla etswang tate ke taba tse teng ka bokhutshwanyana
1: tshebedisano le SAPS ke efe na le tshebedisano le bone
0: e ntle gagolo ntate e ntle gagolo eo le meralo e meng re tsamayng re e kopanela gona le dibohong mono kore ka tsela tse kgethegileng
1: mona e ne ngwenele ya gore batswadi ba tlwelele fa bana tšhelete o ne o isile a kena go yona go thona le dumelelano ntate motho gona le a dumelelano le yana gore diphoso di etswa ke bone le batswadi le bapolotiki ka gore bapolotiki di boke mona ba taisa bana jole batswadi ba tlaletse ba fa tšhelete jole le taba engwe ya gore go thwe batšha e be bona ba fiwa mesebetsi jole e se le bona ba itaisang ka ditšhelete tsa bone
0: e ke ka nnete ke utlwile ka nnete ke taba tsa botlhokwa tseyang tsa di bua fela ge nna ke tlatlhe ke kene karolong ena ya batswadi ena ka nnete e leng yona eo sentse ke tsamaya ka yona gona bua le tena batswadi e tlile sentse re galemelang tate ore tlile ba fana gagolwanyane go feta ka mokgwa ba sa tlamehang go fana ka teng mme jalo ka se ke bontshitse se re qadile ka nnete ke nagana motswadi e mongwe le mongwe o tla itemoga a bone gore ka nnete o leka gore a iphe nako a tsebe le go bona goreaa tla ba o fanne gantle ke a fanne ka tekanyetso e kae
1: otho dikolo mona go bedi ntho tse fofonelang gona tai ka mmeleng motlho mone batla go diprefelesara
0: eeeeeanta wa tseba e ka ba taba ya botlhokwa ga di eo o buile taba tsa botlhokwa ka nnete mo sothweno wa bo rona ka le mo sa gore e tlile re tlameya jwang kapa jwang ntho tse kang tseno di beng teng tse dingwe tsa dithusa thibelo tse kgetheileng gobaneng ga go kena bakeng tse dingwe o tla botho hemele kae kae kapa go etsa leng o se ka etsalang taba tseno se ntse di bontsha ga o na le kgatlhamelo e itseng kapa yana ya tai gore a ka nnete ena ngwana sekolo tsatsing lena o tla santse a ikentse gantle jale taba tse kang tseno di ka re thusa gagolo e sempa e le taba gona dikolo motlhomone di ka reka taba eno go le go kae empa ke taba ya botlhokwa ka nnete
1: mautlwela a go kae ga e ka le thusa ke setšhaba jeng ke potsa kgone matanki
0: kgone matanki ke a gola tshemotlhomong ke a gola jale wa utlwa e bua ka magokela ka mane ka ga ke nagana le bona taba e ne re tshwere kao fela gobaneng ba ntse ba le teng gotlhe-gotlhe di-office tsa bona di teng tate ba ka tseba gore le bona motlhomong ka nako nngwe ba ke ba fuwe-fuwe monyetla ba tlotla ba kgona go araba taba tse bang di ba tobile ka tsela e kgetheileng tse kang tsona tsenana tsa nkgono matanki empa ge ntate setšhaba sona se bapala karolo e kgolo jalo ka go tseba gore le maano a rona a bua ka taba ya magokela community policing ke taba tse teng ka nnete re fumana setšhabang se se etsa mosebetsi o montle oo ka toka se o abetsweng gore se ka sebetsa le sepolese sa ka ona mofuta ono jwa ena
1: ka tshito mona dibakeng tse di tse rekisa mo thamagane mono gaufinyane le le dibogo re ra ela tlhoko gore le lenetse le potologa le batlhokomedisa gore ba kwale ka nakong kgone matang ke yone mena mona mo e leng gore jale ebio tlhalosego ya batho ba nang le tšhelete ba le inatefisa gona ga o botlhokwa gore ditlhe di fedise di kwalwe gobane o bona le ka nna ba ke sentele sa dithethefatse
0: ee ke a leboa ka nnete e tlhe o bua taba tsa botlhokwa kgone matang ke fela jale ke a gola a kere batho bao ba be ba betswe mangolo a go heba ka molao a fapanang ka dinako tsa ona mangokwalaneng ke a gola gona jale tsena ya botlhokwa ke ya gore fela motho a tlhomphe dipeelo tse a di fuweng malebana le lengolo le a le fuweng la gae la go heba jwale jalo ka o ntse o tshwe e tlile

0: hona mo mo go leng hona teng le di bomono taba tseno go di etse soko ka nnete go re bona go ena no wa mokankanyana ha ba neng motho ka ho ga le shumele mo tsumedi busiwa kwale ke a sheba ka nnete go o etsa taba tseno jwale le di phuthelo tse di etsang le ba go ebi ka kakaretso ntate ke tse ding tse re thusa go jwale se shebele nqa ile nngwe ne ha ona mo hobi ka nga se ba ditse mo na thabela go bo ntsa subua ka monana o thoe wena ko wena fela sa itsinje na letsina letsina tswale ke re bone ka nete ba re se ke hela ba utlwisisa hona go letsina ka nete mme ke taba entse e tsala hohle tswale ha rena mogwa o dikwala ha ba nang tshantsa a fuwe na go itseng ka nete se tla tla me ho emela go na go ene ya haeni e wotle o teng go fela ka nete re ka bua le bona go ba hlokomele ka nnete ba tshepa le ditaba tsena tsa dinako tsa bona
1: watch ka pa laptop mosedi re ha kena ka tlung go kobele mogwa wa hore e tle bontshe hore ho se ho ena le certificate se itseng ka tlung a tla tsebe go hlahloba na tabe mo hlomong e ka tlisa tharollo bothateng bo
0: wa tseba ka o thole hlanya le a bokanelwa mnana ya taba ya difonofono tsena mehala ena thekeng eo bana o tla fumana e hle ba reketswe le tsona tsena tse tuu ha di tsena le gore motswadi taba ya netse re go hlahlohlahloba ngwana ga e ka nako nngwe go aka tlisa fono eo bula ke kene a ka kene nyeo tsena tsa bo di-WhatsApp a ka shebe a fumana gona ngwana o bua jwang o bua le bo mang leng ka ofela taba tseno a di le jalo di bohlokwa haholo ke bohlokwa ka tsela e kgethehileng go na le e mo motswadi a labantswe ntsha monana nna leano la ka kore ngwana fonofono o e fumana la bohlano ha tswa sekolong go tloa mantaha go ka sontaha pele hora ya bosupa e otla bosiu difono di atla di ba polokegong jwale ngwana o kganna taba tsa gae empa jwale ga bonagala go kgolotso e teng gobane tse di tsa ditaba se ntse di sebetswa ka marangrang gona dikolong mono jwale a fumana gore ai la o le jalo chai ke maano a gae empa mane mo ba kenang o bontshitse gore go na le disebediswa tsotlhe tse ka thusang ngwana a etse mosebetsi chai ke tsela ya na le ka gore a be di-control tsa gae ka tsona ka nnete empa e ke le ka o bontsha fela gore batswadi ka gotlhe gotlhe ga re nke kgato re nkeng karolo tabeng tsenana tse ka bonagalang di etsa di utlwisa bana ba rona botlhoko kapa di ba senyetsa bokamoso ka tsela tse kgethileng
1: ntate dithebe ditaba tsena di ngata ga re tlempe gere ge di beile felwane re tla nne botlhophisi bo tla tlhopha gore ge kene re tlotla ge di bua ditaba tse jo ka bontshitse re tla nne le kopane le ba bang ka taba e tshwanang ntate re lebile seabo sa gago go menagane ka o bega mamamedi leseding ka ditaba tsena
0: ke a leboga mongaka kanetisis
1: dikgomo ntate mamedi ke a re fitlha pheletsong yana ya rona la ditaba la sebopeng seng ga kajeno mo re ntseng re buisana jalo ka ditaba tsena tsa kopano kapa phutheo eo sepolesa sa lesotho ka le dibogo le masego le ebileng le yona mafelo a kgwedi e sa tswa feta mme re lebogele wena ntate mofutshwane sentse re lebile sabo sa gago le wena ka mokgatso yona la kajeno tlhophetse kgaso ke mmalefa moteane ntshiwa tato ke ena ba letseng kgaso ka metšhining ya salemo lebiso la ka ke re thabile thekofila go kopana gape nakong e tla modimo wa lebolokeng botlhe.

0: Tate Moroke?
1: Akou di medise Moumamedi wa Salma ya Salsoto, ki Moroke Moroke, le nane ou lina la banka, le nane ou le fananka tout ou tavin, za di chelet. Za tin la kajenu, jolo kame sa, nse kote li tuta di tabatze, mo chokwa ha holo holo holo holo, di tavin, zina za di chelet. Me tse inu, ki di tabatze, ou tata ou di fwa ke wampato ya ka, me, motsebisi Simudi, o tlo fa hore na hantle, jwale nakong eo e ka bang motho o batla ho hodisa kgwebo ya hae kapa o hloka tjhelete ka mabaka a mang a fapaneng, a e na le thepa eo a ka tsebang ho e beha paneng, na hantle methati e latelwang ke efe ho beha thepa paneng. Dintlha tse kgolo tse bohlokwa motho a lokelang ho di etsa ha a beha thepa ya hae paneng. Mme taba ena ya hore thepa e bewe paneng ebile e sebetsa ka molao. Mme motshedisi o tlo o dumedise bamamedi o ba tlhalose o ba fedi o ba o itlhalose ngwana mme e be jwalo o ba fa ditaba ba ithute taba ena ya pane e le hore ba tle ba utlwisise hantle ba e ba e sebetse hantle ho latela molao e se ka ba le hisihisi fela eo motho a sebetsang ditaba jwalo ka ha e ka e kare o phethisa e mong ka tsela e seng molaong o ko dibehe mme tshedi.
0: Ke a leboha Ntate Boroke. Ke a le dumedisa bamamedi ba Seyalemoya sa Lesotho. Jwale ka hantle tamoga ke a sa tlhalositse tšhen ke matshediso empa motshediso tšhentse le ngwaneso nna ke matshediso Simudi mme ehlile ke tlotla ke bua 'tsatsi lena ka gore o bitsang ka gore ke lerima ge e tlo shebana le morero le mosebetsi wa mantlha wa lerima lena. Mme ga ke qala nka re fela ge tle re shebe se e leng gore malapa a mangata ka gara Lesotho ka mona a setse a o fitlha e be o thula thaba gobane jwale banka e re pele ba ka o fa mokitlane ona ba batla go netefatsa gona le thepa o ka e beyang paneng mme thepa ena ka bomadimabe ke ntlo kapa mobu o ngodisitsweng ka molao e leng gore ga ona taba tsena ga ona thepa ene e jena mme e be o gotla o nyagane.

setse e re ha re bua ka puo ya hae kwana ga re re ke lebota la marangrang le sebetsang ka botlalo ka mokgwa wa electronic mme e bodiseng le taolo ya banka e kgolo ya Lesotho. Lebota lena le theilwe ho ipapisitswe le molao wa pane e leng hore o tlwaetse ka ho bitswa ka hore ke Security Interest in Movable Property Act of 2020. Molao ona ka bona o dumella moji ho beha pane thepa e tsamayang e ka ba thepa ya ntlo jwalo ka metšhini, diphoofolo, dijalo, makoloi, jalo jalo. Mme ke a gola pele ke tswela pele ke tle ke bontshe fela gore lerima lena re boetse ra tlwaetse gore re le bitse ka collateral registry. So ha ke ntse ke bua ke ntse ke re lerima ke ntse ke re collateral registry ke ntse ke bua ka ntho e le nngwe. Jwale collateral registry e ameha jwang moruhong le setšhabeng? Mme yona e thusa dikgwebo tse nyenyane haholo, dikgwebo tsa rona tse nyenyane le tse magareng tse re tlwaetseng ka go di bitsa ka gore ke MSMEs ga mmogo le baji go fumana mekoloto ga ba sena tebeletso e tlwaelegileng e leng yane ke buileng ka yona ke re ke matlo kapa mobu, mme e ba thusa gore batho ba ba jalo ba senang thepa e jalo bona ba tle ba fumane mekoloto ya bona e le thepa ene e sa tsamayeng. Mme ba meago e ka ba gore ke dikgwebo tse e leng gore ke dikgwebo tsa temo. Empa le ha go le jalo go bonagala go ntse go na le mathatanyana e re e kopanang le ona kapa e re a bonang ga re ntse re le bodiseng ba ditaba tsena re le banka e kgolo. Mme go re go tlhokometseng ke go tlhokagala matsholo a tlhokomediso gobane bo akgwebo ba rona ba bonagala boholo ba bona ba ntse ba sa tsebe ka moo ba ka unang molemo tsamaisong ena ya lerima. Mme selemong sena se fetileng re ile ra ba le letsholo la tlhokomediso mo e leng gore bo ra diphatlhalatso ka mefuta ya bona le beng ba dikgwebo tsena tse e leng gore ke bona ba fanang ka mekitlane ba ile ba mengwa e le go atisa tsebo ya sethala sena sa ngodiso ya thepa e e beuwang paneng. Mme morero e ne ntse e le gona gore go be le kanetso ya tsebo ena e le gore le beng ba dikgwebo le baadimi bana ba rona batho ba ne ba e leng gore ke bona ba re fang mekitlane e re ga o fitlha mono o tlotla o batla mokitlane o na le thepa ena e e tsamayang e be le gore ba tseba gore na molao ona o sebetsa jwang na sethala sena se sebetsa jwang jo se tsebe gore se thuse Basotho ba rona. Empa jele ka ga se ke tshilo e tlile go bonagala go ntse go na le lesisitheo la go sebe tsamayang o na thepa ene e tsamayang gantle ga re bua ka thepa e tsamayang ene e ka beyang paneng re bua ka eng. Mme thepa ya pele re tlo bua kolo tsena a kere di na le matshwao a tsona a ikgethang a boitsebiso e le gore go tlo tsebagale gore thepa ena ga o thuke ya nne matshediso mme matshediso o na le nku e nang le matshwao ana. Mme thepa eno e jalo e ka sebediswa go beuwa paneng ya ngodiswa bane ka gara sethale polang kana le kotulang e be ngata metšhini ene ya temo le yona metšhini ene jalo o ka e beya paneng tswele e bere ya dijalong tsa rona. Dijalo tsena tsa rona re na le dijalo tsena tsa rona tse e leng gore se re kotutse re na le pone re na le mekotla ya mabele re na le mekotla ya koro yane e leng gore re kotutse re e beile polokeleng e e sireletsegileng pele re ka rekisa dijalo tse jalo mme le tsona re ka di beya paneng ka sa lebale gore a tseba le tsela tsentse di le masimo tse e leng gona o tla go di kotula ka molao ona le ka pane le ka sethala sena sa lerima lemo go be le boya bane ba rona bo tla fumana gore etlile go na le batho ba nang le boya bo bongata haholo bo ba go bolokileng pele bo tlo tla bo rekiswa. Mme boya boo le bona ka nnete ka sethala sena o kgona gore e be o tla beya thepa eno e jalo paneng tse eno ke tsa temo. E be ke tla fetela go dipalangwang le tsamaiso ya thepa. Go dipalangwa mona re na le dikoloi tsa dipalangwa tsa setšhaba go seng go gonne go gongwe ga re ntse re tsamaya ka ntle ka mona re ya mabakeng a fapaneng ka gara masego ka mona ka gara ditoropo o tla bona ditekesi tsa rona tsa lehae tsena tsa di 4+1 le tsona o ka di beya paneng. E be re tla ba le ditekesi tsane tsa rona tšhetse e tsamaelang ka ntle go toropo tsa bapalami le tsona o ka di beya paneng ge ba le re be le dibese tsane ntse re dipalangwang ga re ya mogotlong ga re ya Thabatseka le ga re ya heso bona Mafuteng le tsona ka go tshwana dithepa tseno tse jalo re kgona gore re di beye paneng. E be re ba le dikoloi tsa kgwebo. Dikoloi tsa kgwebo go na le diteraka ka mefuta ya tsona e fapaneng tse e leng gore bagwebi ba di sebedisa le tsona ka go tshwana ba ka di beya paneng. E be re ba le dikoloi tsane tsa rona tsa dinkukele e leng dibaki tsena tse e leng gore di tsamaisa thepa le tsona ka go tshwana dithepa tseno tse jalo re kgona gore re di beya paneng gobane ke dithepa tsene tse di tsamaya kaofela ke re ga utlwa. E be bele re boela re ba le dikoloi tsa

malapa tse leng gore o tla fumana gore mohwebi o na le dikoloi tsa gae mona tsa lelapa, jalo ka e ka ba motokara, e ka ba vene, e ka ba tsena tse dikhombi tsena tse sebediswang haholo, tla fumana dipalamisi tseo bana go ba isa sekolong tse leng gore mohwebi o na le tsona. Mme ga fela thepa eo jalo go se go sena mo e tlang ngweng teng, thepa e ne jalo le yona re e sebedisa go e beya paneng. E be jwale re tla thepeng e ne e leng gore e sebediswa tlhagisong ya mesebetsi e menyenyane le ditshebeletso tse e fapaneng. Re be le disebediswa tsena tsa go roka. Metšhini ya rona ya go roka e ne e megolo for batho ba rokang. Re be le disebediswa tsena tse sebediswang le go gapisa ke diroki le tsona ka go tshwana di a kgona gore di beiwe paneng. Re be le metšhini ya go haha. E mengata haholo metšhini e sebediswang go hageng mona. Re na le metšhini e kopanyang concrete, re na le metšhini e etsang ditene. Thepa eno kaofela ra e beya paneng. Re boele re ba le thepa ya phepelo ya dijo le bagatlhaodi, mme mono re tlabe re bua ka di-onto tsena tsa industry tse o tla fumana di ntse di sebediswa re kante di bake magobe ya monate. Re be le dihatsetsi tsa kgwebo, re be le metšhini e ne e tla fumana e gadika oli e ngata, re ja makwenya, re ja le di-chips ka mono. Re be le ditente tsena tse golo tse e leng gore ga di sebedisa meketeng le ditulo tsa teng. Thepa eno le yona ka o tshwana e ntse le thepa e leng gore e thusana gore e bewe paneng. E be ga ke qetedisa thepeng ya bona mona, ke tle thepeng e leng gore ke thepa ya ditšhelete. Go na le batho ba nang le dikgwebo tsa di-grocery, ba bangwe ba na le thepa e ba na le mabenkele a thepa ya go haha, ba bangwe ba na le mabenkele a thepa ya diaparo. Mme thepa eno ga e ntse e le ka gara lebenkele ka mono, o ka e bega paneng. Ge boele re be le ga o na le dikoloto tse e leng gore di tlatla di lokela gore di lefswe kgwebong mono. Mohlala o na le maqha paneng. E be re boela re tla ka disebediswa tsa di-ofising mona. Re na le di-computer tsa boemo bo phameng di-ofising mona. Re na le di-printera tsena tse re di sebedisang di-internet cafe. Le tsona ka o tshwana thepa eno jalo ke thepa e leng gore re kgona gore re e beye paneng. Mme ke tlhokometse gore go ne mpa e le mehlala e fokolang fela e ke faneng ka yona. Mehlala e mengata, mme o tla fumana gore ga o ya dikgwebong tsena tse fanang ka mekitlane, o tla fumana gore mofane e mong le e mong o na le gona o batla go amogela thepa e feng e bonang gore ke yone e leng gore e tla mo sebeletsa gore ga o tlholeya go mo lefa o tlo tsebe gore a tla kgona gore a mokitlane ono wa gae o patale. Jwale lerima lena motho a ka ipotsa gona gobane setšhaba se lokela gore se tswetelele sethala se. Mme lebaka le re tlamehang go tswetelela sethala sena ke gobane sethala sena se lekanya menyetla bakeng sa motho e mong le e mong. O le rakgwebo e monyane, o le rakgwebo e mogolo, o fuwa monyetla wa gore le wena o kgone gore o fumane mokitlane o godise kgwebo ya gago. Mme lerima ga le ne le gagwa le gagilwe ka thuso ya banka ya lefatshe ka sepheo se kgetheileng sa matlafatsa kenyeletso ya batho botlhe ditšheleteng e leng se o tlwaetseng go se bitsa ka gore ke financial inclusion. Mme sena se bolela gore mokgwebo e monyenyane ya nang le koloi le nngwe ya go tsamaisa thepa a ka fumana tšhelete ya go reka ya bobedi. Ka go etsa gore mekoloto e fumane go dikgwebo tse nyenyane, re thea mesebetsi ka gare go metse ya rona e leng se e thusang ka kotlolo go lwantsha bofuma le tlhokego ya mesebetsi. Mme sethala sena se boela se anetsa maatla go bora kgwebo ba senang meago kapa moru gore ba beye thepa ena ya bona e tsamayang paneng gore ba tsebe go fumana mekitlane. E be jwale gape-gape re tle re shebe gore na sethala sena se sebetsa jwang. Jwale ga re nke o batla go sebedisa terekere ya gago e le tebeletso kapa ke yona yo o batlang go e beya paneng, ga o fitlha mane mofaneng wa mokitlane o tla kena websaeteng ena ya lerima mme a nke mehato e latelang. Mohato wa pele, o tla tlameha gore motho ya tla ba o thusa mono kgwebong ena e leng gore o tla bolo batla mokitlane go yena, o tla tlameha gore a kene websaeteng a batlisise ka gare go sethala sena go netefatsa gore ga o so sebedise terekere ena yo o batlang go e beya paneng mofaneng e mongwe wa mokitlane. E be jwale ga a qetile mono, ga a sa ikgotsofaditse gore a ye kante terekere ena ga ona mo o e beileng paneng go gang gobane ka gare sethala ka moo jale ke moo jale go beiwang gore na ke eng e beuweng paneng le gore na fuwe mang le gore na boleng ba yona ke bokae. Ga ikgotsofaditse gore ga o seo o tla kena ka gara sethala sena tswele pele, e beng jwale ga a fitlha ka mono a ikgotsofatse le gore thepa ena ka nnete e fela e le ya gago. E be jwale ga ikgotsofaditse gore ke ya gago ebile ga ona mo e beuweng paneng teng, e be jwale o tla kenya tsebiso ka gara sethala ka mono e bontshang gore jwale o se a na le tokelo ya molao godima thepa ena ya gago. E be jwale ga a qetile mono a sa latetse methateng e ka godimo.

o tla o fa kadimo, a ipapisitse le boleng ba terekere ena ya hao. E le hore haeba terekere ena ya hao ke boleng ba yona ke 1000, a kekeng a o fa mokitlane o fetang 1000, o tla o fa e lekanang le 1000 kapa ka tlase yona ho 1000. Mme sena se etswa ka botlalo ka marangrang, se potlakile ebile se hlakile ebile se sireletsa wena le motho kapa setsi sena se leng hore se tla be se o adima tjhelete. Jwale phephetso e ntse le teng, jwale ka ha se kile ka bontsha ke a kgola ha moraonyana hore ehlile re bona re ntse re hloka matsholo a tlhokomediso. Mme a kgola ke rata hore ke re fela tsebiswa hore ke lerima.centralbank.org.ls, lerima.centralbank.org.ls, mme re utlwisise.

fela ba sa fihla hlaha anka thepa ya hao ntle tlhokomediso. Ho na le tshebeletso ya molao e tlamehang ho latelwa, ho kenyeletsa hore o tlameha potso ya bobedi e re fumane ke ya hore na motho a ka sebedisa thepa yona eo jwalo ka mohlomong vene ya hae e le nngwe ho tsamaisa thepa ho fumana mekoloto dibankeng tse pedi tse fapaneng ka nako e le nngwe. Batho mme mofani wa mokitlane o lebelletse ho sebedisa dintlha tse tshwayang thepa e jwalo, e ka ba nomoro ya engine, e ka ba nomoro ya vehicle, tla bona hore thepa ena ka nnete e se tlamilwe mme e tla hana ho fa kadimo ya bobedi ho fihlela o patetse mofani yane wa pele. E ba boemo ba bobedi, ke etse mohlala, haebe mofani wa pele venene ya hao e ke etse mohlala wa hore ke 1000, jwale mokitlane a ipapisitse hore na ho setse bokae veneng ena ya hao, e le hore ba ka kena ba le babedi ha fela yane wa pele a sa nka sohle ho ntse na le ho ngwe e leng hore o ho sile. Mme potso ya ho qetela e re o fure.

0: fadise hantle a ikele ke a leboa
1: ana ri nomoro ya mahala o ka kenang ka yona ke ya 2231 6429 le plus 266 599 33 ho botsa dipotso ho metshidi he wa ha simodile gwagwa lena la sedimonthole motho a sa jeng sengwathana sa maobane go utlwe gore na ebe dipotso tsa plus 266 599 33 ebe he o fumana karabo a santsana le teng ka jeno e tle seka re be ke tlang ga o se o setse leng tate moroke fela e be le gona o batlang go gotlela morago ga a tsa be ke fetileng ke la ka utlwa go ntse go bua ka ditaba tsena tsa mofuta o tsena mona jwale ntate moroke mmetshedi la re tsena ka nako ane mmetshedi a sa le seo go botlhokwa go molemo go a lokela ga ke gona gore o tle o botse ka
2: se kgweletse go batšha ba rona bagwebi ba rona ba banyenyane gore tle ga re ke re sebediseng
1: motshwaraganyane fela ke enwa mame re itumele
3: bala nnowaka
1: ntate
3: ke ntate monna ka matshenyane ka mo
1: eya ntate
3: ne ke botsa mme gona odima thepa yeno o sengwe e beile pane jale ga o se o patetse kagolo ya iteng ya tšhelete o tlo sebetsagala jang malobana le thepa eo o e beileng jale e seba o se tlhola go lefa o tlo etsala jang o na le kagolo eo o tla khudisetsa ka gapo sele a ileile ke phetho
2: kealebogae ntate ga o se go na le karolo e leng gore o e patesa jale fela ka ga ke ile ka bontsha gore ga re re boleng ba thepa ya gago ke sekete jale go na le mokoloto o nkileng ke magolo a mabedi ga o lo phethiswa ga o se iphumana o phethiswa jale e le gore mokoloto o ne o se o patetse o ne o se e le gore o se o tlisitse ka tlase go magolo a ke ba gago phediso ya ba jalo go bua sekete kao fela go tla nkuwa fela se e leng gore ke se o se kolotang moadimi wa mokitlane ke a leboga
1: o ne le boemong bo o ne go wa phethela nako
2: ntse re na le bona ebe e leng gore ba sentse ba fana ka mekoloto ena dikgwebong tse nyenyane le dikgwebong tse magareng gore ba fane ka mekitlane re thehe mesebetsi ka gara metse ya rona re nyolle moruo wa rona wa naga re godise dikgwebo tsa rona gobane ka nnete re fuwe monyetla wa gore ka nnete kago ke ya leboga mme
1: ga e le monache o se o beile ditaba tsa gago metlha ntumelele ko lakaletse letsatsi le letle le senang setiso ya letho
2: ke ya leboga mme le wena o betsa se le monate le babamedi ba sealemoya sa lesotho
1: e dikgomo Manarihle ene ele Central Bank of Lesotho ele banka e kgolo ya Lesotho ntumelele ke boele keng ke monyetla ona go dumedisa le gona go amogela ka diatla tse mofuthu gotlhe mo o mametseng tshebeletso ena e kgolo ya setšhaba o le gona teng ke be ke o jwetse gore o botlhokwa ka nnete tshietso ya gago ka metlha e sa thekeseleng ke yona e re fang maatla ke yona e re fang morolo o wa go etsa mosebetsi wa rona ka boqhetseke bo o tsotegang lebitso la ka ke maletukataonyane wa mogauhelwa ka seboko ke mosia ke mothobatsi ke motho wa mantshentebedi wa medicine na diomele mokgwa botlong ke na re ga ke ipate ke theowa ka leribele letle le letelana la mamosa le molapo ke ngwanana wa ditlhapa tsa peka gopolata ba botlhokwa ke ena kore legalong la peka moya ga o kene ga o ya teng o tlo siele mago bana banana ba teng ba tla o aela ke labone bekeng labone la pele la kgwedi ena ya lwetse e tlhola fela jalo matsatsi a le mararo a the selemo sona ke sa dikete tse pedi mashome a mabedi le metso e tsheletseng momamedi ga go letsena Central Bank of Lesotho e qetile gopola ke tlo suthela kgaitsedi ya motho mona ruption ka lenaneo la dipapadi e be nna le wena go kopana goreng ya boropong lenaneong la merapelo o fitlhela ka nako ye otlhe ga e be e tshougotswa o tse motho eno a bina mona ke motho a makalo ka fela chifosa o re a nkotla mosadi

0: Ho jalo wena mamedi wa seyamo ya sa Lesotho ke sefakwa sa menwaneng ba reng ka thaba thabo e tswileng matsoho. Mamedi e ya ho sheba metsotso ya rona e tsheletse fela e ka morao ho hora ena ya borobedi ke la bone wena mamedi mme ke la tharo kgwedi ke ya borobong selemo ke sa 2020 a nang le metso e tsheletseng. Mme ka nnete mamedi re wamoela jwalo lenaneng la rona la dipapadi letsatsing la kajeno re wamoela jwalo lenaneng la rona la dipapadi moo tebello e leng ho fumana jwalo kakapa sedikadikweng sa mmino e le ho refa jwalo ka karolo eo a leng ho yona mminong ho tloha sethathong ha ne a qala ditaba tse jwalo mme mamedi pele re ka kae kapa kae re ke o fe jwalo tsebiso ke ena. Lekgotla la ditokelo tsa mantlha tsa botho tsa batho ba nang le bokoa, Persons with Disability Advisory Council, ke setsi sa ditokelo tsa mantlha tsa botho tsa batho ba nang le bokoa, se theilweng ka molao wa paramente wa Persons with Disability Equity Act 2021. Mosebetsi wa lekgotla lena ke ho etsa mmuso ditabeng tsa batho ba nang le bokoa, ho sireletsa ho disa le ho buelella ditokelo tsa batho ba nang le bokoa, le ho etsa bonnete ba hore makala le mafapha ohle a setjhaba a nka boikarabello ho tshireletseng le phethahatsong ditokelo tsa botho tsa batho ba nang le bokoa. Na o na le tletlebo, potso kapa o hloka tlhahiso leseding mabapi 00 mme jwalo wena mamedi wa seyalemoya sa Lesotho re re boele re tswele pele ka ye nngwe ke ena.
1: Le ribe se re kgethile sediadi ya hlabanna bona kamane ka Molapo High School ka la nne lwetse re tla begele ka mono re tsa bonnete ba hore re a hodimo le tlase ka lenaneo la modikong wa batjha.

Ho jalo wena mamedi wa Selmoya sa Lesotho. Metsotso ya rona e leshome le na le motso o le mong fela ka morao ho hora ena ya borobedi. Mme mamedi ha se se lile tsena wa tseba hore ha e ka nnete e be se ile ha re kena jwalo. Nkwano se dikadikweng sa dipapadi ko re ka nnete o tla tseba hore ka nnete ho tsane tsa FIFA CAF tse e leng hore sehlopha sa rona se tlabe se bapala jwalo ditabeng tsane tse e leng hore ka nnete re rerile hore re tle re bone hore na ebe sehlopha sa rona sa dikwena se tla qualifya ka ditsela tse jwang. Re bone ka nnete gore se lebeleletse jalo gore se tle se bapale le naga yane yane ho yona selemong sona sena seo re leng ho sona. Mme ke mo e leng gore ka nnete naga eno ya rona e tlabe e boele e gutle

yona ya fitlhe ya ikotlolla, ya ikotlolla gagolo wena mamedi ka ntlha tse nne go gago letho kgatlhanong le setlhopha sano sa Kruger United. Re bua ka ditlhopha tseno ka nnete le tsona di ne di fitlha, mme ke mo e leng gore ka nnete o le motho o shebile ka nnete wa ithuta gore ditaba tsena tsa Premier League ena ya Aforika Borwa taba ya bona fela tlano ya wina tse nne ya Troya e le nngwe, mme ka nnete le bona ba na le 13 points ke taba ya goal difference. Setlhopha sa Kaizer Chiefs se na le papadi tse nne, ba troile tse pedi, ba winne tse pedi, mme ba na le 8 points. Ha AmaZulu e na le 4 e bapetse jwalo dipapadi tse nne, ya Troya e le nngwe, ya wina tse pedi, ya hlwa e le nngwe, mme ba na le 7 points. Ke tsona tse hlayang jwalo top 4 ya rona wena mamedi, ke tsona tse hlayang jwalo top 4 ya rona. Mme ditaba tseno ka nnete ke tsa ditaba tse e leng gore di ntse di etsagala, re shebile gore na ebe di ka tsela e jwang, re shebile gore ka nnete re tsebe gore na di ka tsela e jwang. Ke ne ke go shebela jwalo le ya rona ha e kwano, ke tlhokometse ka nnete gore tse di gape wena mamedi ke re ehlile tlhopha se sele se seng ga le ke iqala sekala se itlhophile leo manonyane e sentse e bontsha ka nnete gore le yona e sentse e le boemong bo itlhophileng haholo. LMPS e tla boela e bapala jwalo le Members FC e be ka nnete papadi e neng e lokela e be e kgatlhanong le dija batho le manonyane, yona ka nnete e thisitse yona mamedi. O tla gopola gore ka lebaka la gore fela dija batho e tla be le kamane ka Mauritius, mme setlhopha sa di-Odi se tlabe se thulana jalo le Samzamane ka hora yane ya boraro kamane ka Bambata. Ebe letsatsing la Sontaga ke mo re tla thola jalo papadi ya Villa e ka sitana le LCS FC, ebe Bantu e thulana jalo le LDF FC. Yona ebile papadi ena e tlabe letsane tsa double header wena mamedi, mme ka nnete lefapha la gona la Sontaga gape o tla boela go ba le papadi ya Limkonkwing e thulana jalo le Majantsa, ebe ka nnete Dinare e tla thulana jalo le Matshoga letsatsing lane la Sontaga, letsatsing la Sontaga wena mamedi. Mme ka nnete ke tsa ditaba tse e leng gore re tlabe sentse re di bona gore na di tlo tsamaya ka tsela e jwang, di tlo tsamaya ka tsela e jwang. Mme mamedi taba ya rona e bobebe, double header eno ya Sontaga re tla o fa yona, ebe Moqebelo re tlabe re o fa jwalo di-Odi le Mzamane. Tlabe re lebelela ka nnete gore na ebe Mzamane e tla tle e fitlhe e eme ka tseleng ha e bapala le setlhopha sa di-Odi, kapa setlhopha sa di-Odi se tla fitlha se itlela ka gore ha e wena o motšha ditabeng re ga hlatswe re alo alo le ka pelenyana re fete, re alo le ka pelenyana re fete. Metsotso ya rona mamedi e 20 a nang le metso e mmedi fela pele re fihla jwalo horeng ena ya borobong, pele re fihla jwalo horeng ya borobong wena mamedi. Mme ha o sheba mamedi, ke shebile le letsatsing lang la maobane ka nnete taba e nngwe e ke ileng ka e bona ka e utlwa e matla haholo, yeo batho ka nnete ba buileng ditaba tsa bona ka mokgwa ba di buang, ke taba ya ne re ileng ka e bona ra e utlwa ya mohlankanane Lionel Messi mo a neng a bontsha ka nnete gore papading tsa matšhaba ka nnete ehlile qeto ya e nkang ya gore ha a sa tla bapala dipapadi tsa matšhaba ke qeto e matla haholo, yeo a bileng a bontshitseng ka nnete gore ebile boima le ho yena e le motho, ebile boima ho yena e le motho. Mme ka nnete le yena re sentse re ka nnete re mo lakaletsa mahlonono ka nnete, re a tseba hore o sebeditse ka boima haholo. Re bua ka dilemo tse 20 kaofela wena mamedi, tse ka hodimo 20 kaofela. O tla hopola hore ka selemo sa 2005 ha a na a qala ho hlahlaella ka nnete ho ile a bona le mohlankana ya monyane a holo ka nnete a neng a bile a le mokgutshwane. Tumelo e se gore ka nnete e tlaba ka jeno re bua ka yena e le legend ena eo e leng yona ha jwale, e le legend ena e leng ho yena ka ha jwale ka nnete. Mme o bontshitse hore ho na le moloko o motjha o tlang, mme o etsa qeto ya ho tlohela dipapadi tsena tsa bolo ya maoto. Moloko ono o motjha o sa ntsane o mo hlompha, ke yona nthwane e re e bue ka yona ka nnete, re re motho ya tsebang ho jaefa o tseba nako e nepahetseng ya ho theoha staging ha ntse a jaefa wena mamedi. Motho ya tsebang ho jaefa o tseba hore ae nako e nepahetseng ya hore ke theohe ke ena staging, mme ke tle ke boele ke tlotla ke siela be e leng hore ba lokela ba sale ba dantsha mono. Mme ka nnete o sebeditse taba eno ya baneneng, taba ena ke e hlokometse ebile e bakile ditaba jwalo mo e leng hore
ha ke ka ofela sehlopheng seno sa Argentina. Mme ka nnete o sa tla nna ipapalle dihlopha tsa tsenyane tsa haetsa di-league.

fela e be neng ka nete ditaba tsa hae di fella hona mono mme ka nete le yena wena mmamedi ke wa ba bang be leng gore a re mo fa dipalesa tsa hae a santsane a phela a santsane a kgona go dinkga gore ka nete re tshwere gore ae o sebeditse ka nete mme ka nete o bontshitse gore ae naga ya Argentina e mo file sotlhe sa ka se batlang papading ena ya bolo ya maoto ka nnete naga ya Argentina e mo file sotlhe mme le gore ebe o fitlhile mona mo a fitlhileng ke ka naga eno ya gabo obane go ja e se ka yona le batswadi ba gae obane o la ba bontsha ka nnete taba ya batswadi ba gae gore ae go ja e se ka yona le batswadi ba gae e kabe ba ga mono mo a teng e kabe ba ha mono mo a teng mme mamedi metsotso ya rona e leshome le e nang le metso e mmedi taba e nngwe eo ke e tlhokometseng wena mamedi mona ke yane ya go na le ditaba tse hlahileng tsa gore ka nnete dihlopha tse itseng re tseba di na le tšhelete ka go fetisisa tse itseng di na le tšhelete ka go fetisisa go na le taba e ileng ya hlahella mona ya gotho ka dilemo tse leshome ka ofela go tloga ka selemo sa 2016 go fitlhela selemong sena sa 2026 go na le dihlopha tse e leng gore di ya mmele pelo le moya go ntsha tšhelete e le go reka dibapadi le go sebedisa tšhelete molemong wa dibapadi tse ka ntlafatsang dihlopha tsa bona lefatshe ka bophara mme taba eno ka nnete re ne re tseba sehlopha sa Manchester City se hlae le tse dingwe tsa ditlhopha tse e nang le tšhelete ka go fetisisa re tseba sehlopha se kang bo Manchester United le sa tse dingwe tse ditlhopha tse e nang le tšhelete ka go fetisisa mme ka nnete letsatsing la maobane ke mane mo re tlhokometseng gore ae re ntse re dumela gore ka nnete sehlopha se tse itseng di na le tšhelete sehlopha sa Chelsea FC ke sona se hlaileng ka nnete se na le tšhelete eo se sentseng ka go fetisisa ka go e senya ge bolela gore di-spendings tsa yona gore ka nnete se be le dibapadi within dilemo tsena tse leshome go tloga 2016 go fitlhela selemong sena sa 2026 ke tsona tsa dihlopha tse dingwe ka nnete tse goreng re nka di sebeditse ka maatla haholo di ntshitse tšhelete tse ngata haholo gore be ka nnete ba fumane jalo dibapadi tseo ba nang le tsona re bua ka motlhomong mokgwa wa tshebetso wa go rana sehlopha letsatsi le letsatsi empa yo le taba e nngwe e makatsang kore sehlopha sa Chelsea le ha baneneng se ntshitse tšhelete e ngata gakalo o le motho o kare o bona e ka ya gutla ka maatla a makalo obane ka nnete se se na le nako jwale se sa sebetse ka tsela yeo kareng se sebetsa ka tsela e ntle haholo ka tsela e kgotsofatsang motlhomong beng ba sehlopha gobane ka nnete ditaba tseno o ka se di tsebena di ka tsela e jwang mme taba eno ke tlhokometse go ba latelo jalo ke sehlopha sa Manchester City ba boele ba latelo jalo ke sehlopha sa Manchester United e be sehlopha sa PSG gobane jalo sehlopha sa Chelsea se tla jalo e le sehlopha sa pele se ntseng tšhelete e ngata re bua jalo ka 3.12 billion ya ba Manchester City re bua jalo ka 2.58 billion mme ke taba e leng ka nnete re bone gore ae e tlile re ne ntse re tshwarere e ka ba sehlopha sa Manchester City jalo ka re se tseba se na le tšhelete empa le ha e ba se na le tšhelete mohlomong ke a gola tabeng ya go manage kapa go laola tshebediso ya ditšhelete tsa yona e tseba go di sebedisa haholo gobane ka nnete ke mona boemong bo baleng go bona ga ba hlae ka tsela yeo dihlopha tse dingwe tse e kang bo Chelsea re reng ke sona se ka godimo haholo ntlheng ya tshebediso ya ditšhelete sehleng tsena go tloga ka seemo sa 2016 mme ka nnete taba eno e tlile e bakile dipuo haholo le yona ka nnete gore na ebe ke ka tsela e jwang gona ebe ke ka tsela e jwang yo nngwe ya ditaba tseo ke di tlhokometseng mamedi re na le sebapadi sa rona sa le gae kwano re bua ka sehlopha mohlankanane Nkoto Maswabi re bua ka mohlankanane Nkoto Maswabi o tla gopola mamedi o bapaleletse jalo sehlopha sane sa diodi season ena e felang ya 2025-2026 mme ka nnete o fumane deale monyetla wa selemo mo a tla lo bapala jalo naheng yane ya Kosovo leaking yane ya First League o bontsha gore ae menyetla ya bophelo e se le godimo haholo mme ba tla iphumana ba le monyetleng wa go phela mme taba ena e boetse ya hlakanete gore mohlankana eno Nkoto Maswabi o ne a ile a boela a fumana jalo menyetla ya gore a ka batlua jalo ke dihlopha tse hlahang naheng tsane tsa Middle East empa ka nnete o qetelletse di-offera tseno a sa dithabele moo a bontshitseng gore ae a kampaya jwa

fareng ya dinaga eno ya Europe. Mme ka nnete o fumane monyetla oo e bang ka nnete e ka nna ba e ne e le toro ya gae gakalo. E bang ka nnete e ka nna ba e ne e le toro ya gae gakalokalo. O qeteletsa ile nageng yane ya Kosovo, wena mmamedi, ile nageng yane ya Kosovo. Mme e nngwe ya ditaba mmamedi e re e shebileng re bontshe ka nnete gore rona ga tla o fa tsona di feleletse di le jalo. Mokgatlho wano wa Kick for Life o e leng gore ka nnete o ikamagantse jalo le go ntlafatsa dibapadi ka thuto. Mokgatlho ono wa Kick for Life o ikemiseditse go ntlafatsa jalo dibapadi ka thuto ka gore ba be monyetlong wa gore motlhomong ba ba otle go tloa ka ga mokgatlho ono wa bona e be be bangwe ba ipabotse ba iphumana ba ya matšhabeng ka ditaba tse re ka di bitsang tsa di-scholarship motlhomong. Mme ba bile ba keneletse jalo ditabeng tse ba tlabe ba lo bapala dipapadi tseo ba tlabeng e letsa kgetho ya bona tseo mokgatlho o tla boile wa bona ka nnete ra e ka re ba ipabotse ka go tsona. Letsatsing lang la maobane ke mo e leng gore mokgatlho ono wa Kick for Life o ne o tlaleha jalo motlhankana yane Kabelo Ngatane ya dilemo di masome a mabedi a nang le motso o le mong. E e leng ka nnete o tlabile le a monyane a golo lenaneng la bona go nka jalo scholarship sa go ya jalo nageng yane ya Wales mo a yang jalo yunibesithing yane ya Wrexham University. Mme ka nnete ba bontshitse gore ae ka seabo sa bona le yunibesithi e jalo Kabelo o lo ithutela ntho e re ka e bitsang papadi ya bolo ya maoto e ka setana le ntlafatso ya setšhaba e le ntho e re e bitsang football and community development mo wa tla bantsa a sebeletsa jalo go ikwetlisa dithutong tsa gae ona yunibesithing eno ya Wrexham AFC Foundation tlasa lenaneo leno la Wrexham AFC Foundation. Mme o tloa go Kick for Life tjena ntsha gore ae ka nnete e re re ke reetse o tla gopola gore dibekenyaneng tsa go feta ba ne ba ile ba boela ba tlaisa jalo motlhankanane eo ne o tho ke Thuso Gwarane ya ileng jalo America re bua jalo le motlhankanane ba Fokeng Tsheno e leng ka nnete ba nageng yane ya America diyunibesithing tseo ba leng go tsona ka go fapana. Mme motho yo mongwe o ne a re na ebe taba ena ya bona e sebetsana le bašwanyana fela re re ae le banana ba tlhelela mo one bane o tla gopola mmamedi ga se lekgatlho la pele ka nnete re kedi ga bona mo go neng go tsamaile jalo ba bangwe ba banana ba bangwe ba banana ke a gopola mono ba ne ba tsamaile ke a gopola ka kgwediyane ya

Nako ke hora ya borobong, sena ke seyalemoya sa Lesotho yo a fuweng ka molao. Police Constable PC Daniel Hlau. Lefapheng la taolo ya sephethephethe bothabothe o bontshitse hore sepolesa se ile sa tshwara moqosuwa a ntse a qhoba a sena lengolo le mo dumellang le hore o se a dutse ka hara naha ho feta matsatsi a fuweng. O theohetse ka setseng sa tlhabollo ya batshwaruwa ha ntse a emetse toloko. O tla boela a hla go tla hape ka la robong Lwetse 2026. Ho tsamaya ba president ya mehleng ya Madagascar, Richard Ravalomanana, o ahloletswe ho hwehla tjhankaneng dilemo tse a metso e mmedi ba ileng ba lahlehelwa ke bophelo le ba lekgolo ba hlahileng dikotsi. Ha re phethela president ya the People's Republic of China, Xi Jinping, le president ya Egypt, President Abdel Fattah

0: weekend ya di fela tsa Sione le bojaki ke se fela sa le kholo senang jolo fela le metso e le shume ntate ha ke sa sepela hole le le hae la heso o tlong thuse ke tsebe hore holokile holokile mamere metso ya rona e dutse hantle fela ho e le shumele metso mmedi ka morahora yena ya borobong mothating ona hla ontumelle re amohele jalo moruti magotla ntate moruti
1: kgotso ya morena de sebeno wena
0: mmoa ndumela ntate hleke o dumelisa le ho amohele
1: ha e fumane ile e ba le ya ka mantsiana ya ba Jonas o rapela Jehova modimo wa hae a le kampeng ya hlapi temana ya leshome ya ba Jehova o laela hlapi ya hlatsetsa Jonas le bopong
0: morena re ka ya homang ke wena ya nang le mantswe a bophelo bo sa feleng mamere ke tlong ka thoko mona ka motho a mokalo ka minister spokes yona e re fela ha ke hopola diketso sa morena ha nkeke ka khutlela mora o sesuthihle ka mora yona ga tlabe se re fumana manollo ya lentswe dula le rona.

0: mophulosana ona ikhokela modimo tsela manela ushangwana baletsa tsila ka jeno hona le mofuta wa mathata hona le mofuta wa mayemo o hloka ntate modimo tsa modimo a ka sheta ka ditlhoriso tsa gago hona le tsa modimo a ka sheta e ba ratuwa tse yena ke nako ya gore ha re khutlele ho yera thapelong ke modimo ya ka sebedisana ba ona ba tsamola ao o leng ka rona ho isa khanyeng ya hae ho isa dikhonono tsa tsong sa hae ho isa le kholo ya hae ho tsamwa le tsatsi la ka jeno yona tsi a ratela a le ka harampa ya sati ka mantsi a mankere wena o sengona thapelo ga e fete gore na o ka garang modimo o tla utlwa o ntse o le ka gara bofuta ona o wa boyemo ke a leboa
1: ntate moruti ke o lebogang ntate tlhogonolo fala letsatsi le letle
0: le wena ka tsi le tshwanantle mme wa ka
1: dikgomo ntate
0: amen
1: mamari ntumelele ke moleboge jalo moruti magotla go raballa le gore manolela palo yeo e lentswe la ntate modimo ka jeno e le labone bekeng wa tseba ga go le tsena o tlo ntumelele wena moratuwa wa karenke thoko ga ke gotlwa ke tlo bulela megala

0: re ha o le tsena mamere ga tsamaisane letho lena lo wena ho le ba ho reng ya le shume di nomoro tsa mahala tso ka kena nka tsona ke tsa ka mehlatsa 2231 6429 le plus 2665 9933 mamere mo yeng tumela
1: tumela motubatsi
0: mogatuwa wa ka
1: a e ka nete re ntse re bolokuwe ka mahau ngwana e tsile ke a helelwa go lwana modimo sa o boloki
0: amen amen katse
1: ke ne se re la lehloka hey motubatsi ntate modimo o re fa thomo monna enwa o na fuwe thomo ke Jehova modimo o mo fa thomo o batla go latela thomo ya modimo a thele tsola modimo hantlentle ha le odima ha le odima ha o ha o tlo hana
0: le tla o lata ho hle mo teng
1: ho hle mo le ngona teng le tla o lata ha ha e hoda o la kopa matla ga modimo ha ile mona o ntoma ntate ha ko mphe matla o tobana le kholo tse a ikhethela ho ya ka tsela tsa hae la ha o le jalo ka ha le mona o modimo no so mo tsupile o la ikhopola a re ka mpeng ya tlhapi ba bangata mosia re a rongwa modimo wa re goma ge gana thomo ke re tlo gopola go o gana ke modimo o nthumile mo gobaneng ke sa etsa mosebetsing ga ke le makakabetseng ke boetse ke a gomama ke re modimo ke kopa tshwarelo monnelaatshwarelo e le goba
0: pepi pepi mevelina lehloka ka mono ka qutheng mose go seaka ao ka utlwa gore mogala wa gae o moketotse mamere metsotso ya rona e rutse gantle jalo fela go ye 20 a metso e mene ga gabile goreng ena ya lesome o mo yeng tumela
1: mosia ga ke tsebe na gobaneng go e tsala tsena
0: ee mme
1: ee ke re fa le monneno wa modimo o thomong o tseleng
0: mogatua
1: jale wa kgeloga empa Jehova modimo a se gopola ko gomile ha sale ka go sepe ha se tsukutle ya makhubu a batla diela sepe wa ikhopola go jo le tsala mo dimolo go dimaka
0: ba tswa
1: ke go tsika ba kala ba ka o go le nga gele ka ra le watle
0: go
1: ba se se mo dimolo mo go mile na ma le tsuka nte ke mo dimo wa re goma thomo ntsa ga ile ke hana go dipetha ha se ka sa phethe thomo ya mo dimo le tsala mo dimo ntse le ba buima o dimo rona ke ga hopola ga go modimo wa rona modimo o mo sa modimo o le ga to nkutlwele bohloko go o sedise yona se la bona phoso a hai a rapela sa le ka go mpa ya tlhapi ke ba ka go rona go tlhapi ya o tsagela ka le thomo ya kaeno ka mele o ipe go le tlhapi o ima ya tlhapi ya motshela ya ntwe mo hlapetsa ka ntle a nta no bona mahau a modimo a tlhane go totoba a le ba mo a rutse ne ma le tuka ha ke mo modimo go go mantse o sa khathaletse bo ye mo motsiya
0: ke rata taba yena hlono la fala mevel ina le hloka hle e baleletsa tsile letse le sna ntsitiso ya letho
1: ka le bale ka tolana
0: di khomo mosiya o re ha hona taba hore na e ka ba ke kana go etelele ho le hoka e bang mo somo ri le ra phela ka boiketlo ra thapolla mele wa relax wa re a ke tla di bon e so modimo o se hloka
2: a thala ka e tsadi di
0: ke hana ga mang
2: ga le tsogong ke nda de mang ya lo tsala ya lo tsala go hona a tsala ke nya ke a go ba tsaba go ba di wela ha ba nana o tsela ne na ke e ba le go yona so se ye ne ya bo ni ya lo ikhatela a ka tsa ha ntse ha no swa tsapi e tla mo dina di yo matati a magago e ntano o tla mo lugola e mo isa bo a go ntse

0: hale pele re ka tsaya ba tsane hore ba ka bula jwale ke hore ba ba
1: mmm
0: ha o tsaya ha ntse o tsaya o se o mudima a o le le tsiso ha yo ya ho tsaya ke ga tsela ha ona ka bo aso
1: ndatela hana ke a le ba ntate hlono lo fara letsatsi le letle le sina ntsitiso ya letho
0: amen
1: di khomo ntate bukeng ya di fela tsa sione le bojaki se fela sena se bitswa thabang le nyaka le ba le hodimo le thabele ba etsa DB ke ba tswang le fifim ba tswang timelong fela hoteng ba thabeleng ba phunyuhile bokang le rorise modimo bokang le lerato la Jesu le tumise ka dipina tsa galalelo mohlolo ona wa mohau mamari mo yeng tumela.
2: Hello dinela nna le tuka dinela la ka ne waka
1: ga tolaka
2: ya ba ho seng ho hotle tsukopana e monna di tsang jona se monna ya go wa nke modimo e pa jona se ana o kgelwa tshuma ya modimo monna di tsang jona se o ikela mo ha tanyena se di tsona mo rena je se le bo go se ke ka tsina bo me ba ho rapela ya ba le tsukopana le jona aba tlhapiena e molahlela ka ntle go bana modimo o tlile jona se go bana mo halimetse o tlile jona se tswa ka rampa tlhapi o tswala le matlale matlale ke modimo tsela o pheta tshomo di tsola mo kana ke se le boko
1: amen mo gatu
2: aba ke tota di mamonne la mosadi la mrotsa nena hore ya ba le ile le tsola mo di mo kana go eka empa jale le tsatsi la ka jana ke le tsatsi la o phetha tshomo o kana ke so bo go se me wa ka ke go kobela o ba le ga tsola pele ka ntle na le o la au jale jona so re fa di tsara le tsatsi lena na wa ka ke go kobela amen
1: amen mo gatwa ke nne mang ho kae
2: ke nna ma tsawane mo khetsi di thote nga patala tsane mme wa ka mo sari a neng ka madi a Jesu mo sari a tsama mo di mo sari a morning ke mone
1: ke ba ha ho le jwa lo mo di mo a o hlona la fatse le hona ho boloka letsa tsile letle mme
2: ke a le bo mme wa
1: ke a le bo mme tabanga lenyaka le ba le hodimo ho ba njolo ba papate e bona ba khutlile nete ba tla ba fokotse ba tla ka dihlong le ha ho le jwa lo thabang hle ha ba khutlile mamere mo ye dumela
3: dumela hle mo ha hela
1: bogato wa ka
3: ngwaneso ntse phela hantle
1: ka mo ha o meka ba wena o phela jwang
3: ka ndi ke phela hantle
1: e ya mme
3: ha ho letho le ga a go hanyang le
1: la gatola modimo
3: e ka ba masomola
1: e ka ba tlala ka patshutego
3: menyaka yo hlale fatshe e ke ke a go hanyang le gatola mo kana modimo ha sele go khumela go khumagela thapelong ka metla
1: amen
3: e ka nnete mo kana modimo re rena ke mang ya go luka modimo ya mamela mi tatla mo etsa di bana modimo o tla tsohle o tsala o bala ha dipiro tsa rona. Ke bo ja na se ba ka jeno re gomile. Ke be
1: a tane mme.
4: O tsama tsila ka jeno. Ka go pana le mona ya di tswang jona se. Ke tlo bua hantle le bo mme le bo ntate. Ba sankana le ba roetsana ba thuba ho fuwa tshomo. Empa ba thuba tshabang ho rena le fatshe
1: le tsare.
4: Ha o tlo a saene ka pela batho empa o tlo a ya ho di ntshotsa le fatshe se se nang thuso ha re na batho ba tla reng di tsola mo rena Jesu ha le bokwe
1: amen mo gatwe wa ka
4: e ka re ke ka le baka la ho hloka go phetha thomo le fatshe la modimo le sinye hileng kobane ba teng batho ba tsirweng thomo empa ba tshaba mahlo a batho ke ntshola modimo ha le bua hantle le re se tshwe se tshabe gobane ke teng ke na le wena mebitso la morena Jesu ha le bokwe ha modimo a re thuse hle le

0: lengwalo la tsona se le ke le tlhore sokolla ge ke re tsebe hore ha ha re le mona le fatse re rumilwe ne re tlamea go phetha thomo go ba le ha sa phetha thomo modimo o tla e botsa go duma rona go lena go bane o la se hore o ya motseng wa lebe empa wena o itsama etse wa ya tharashishe mo ke neng ke sa huma teng ya ya si tlhapi ya mo kwenya ha tlhapi e se mo kwentse mo nae wa zona se a sa bitse ma tsatsi tsatsi a mararo ka hare ho mpa ya tlhapi ya ba tlhapi ya mo shatsa modimo o na mo ntsha matla le bokolo ba hae a re zona se ha ile tsela o sa phethe thomo ya ka nka etsa sauti
1: modimo ratamela pele se fahle ho so ha ho seng wa le sa sila la bone le ha re simolla kgwedi e ntšha kgwedi ya lwetse re tla ho wena re le malabulabo re le manongkotho re le mehwabadi empa re a tseba wena o modimo o utlwang ebile bana ba gago ga batla go wena ba kopanama ga o ka ke wa ba fanoa ao modimo ga re kopa bogobe o ke ke wa re falele go sitelwa ka mehopo go sitelwa ka dipolelo go sitelwa ka sitele ka diketso sa rona fela empa go seng gona modimo re tlo ikokobetsa go wena gobane re bone mogau re bone poloko matlhong a gago ge ba gauhelwa mamedi omoyeng tumela mogatu
2: wa phela mme waka
1: ke phela ka mogau mme ena o phela jwang
2: ke a phela mme
1: eya mme
2: sa simolola ka jono ka nnete go utlwa ditaba tsa thomo
1: eya mme
2: sa jona se re gandete modimo a mogoma e be yona o ya mo a yang teng ka o fetisisa jona se o ne a re pelong ya gae o a tseba gore ndete modimo ga ona o tla bana bana ba nenefi ka lebaka la bane mogau mme aba o ikela mo a ratang teng go thoge kereye mo ndete modimo a reng re e teng re ke renke thomo ya ndete modimo gobane ore ha setšhaba sa ka se bitswang ka lebitso la ka
1: se ka sa ikokobetsa
2: sa gatela ore sa batla sefatlhego sa ka o re ke tla utlwa ke le magodimong e le gore thatlele ke ntho e teo ntate modimo ke ntho bajeteng ya ntate modimo ore ga re ka gagatela paulose le silase ba gatela ba loka go o tšhankana e ba ntate modimo e tsa gore lefatshe le re ketle e ba menako ya bulega e le gore ga re ka gagatela ga batla sefatlhego sa ntate modimo ga se ba gona ntate modimo o batlang go gona gobane o thwe ga o ye ka tshobotse modimo ona wa jakobo
1: amen
2: itshaka o ile a gapelela rebekana a sa etse ngwana mogatelelo ntate modimo e ba ntate modimo wa mogopola isaka ka jona se ka etsa jona ke gore ntate modimo a re thuse ge ne basotho ga nne re ka ga ba le pono e tshwanang ya go gapelela naga ena gore ntate modimo a ka a e tladime jele ka gare re bitse go yena tsofe nne di tlo etsala ka gona ga gona ke gore ntate modimo a re thusetle ko tlile ntate mongwe a bua garabeke a re pelo ya morena moshoshe a tsaga nne re fie pelo ya morena moshoshe ntnaga di sethu ke be nne paetse kore ke bona le ntho nngwe le nngwe ke a leboa mme ke a leboa mme waka
1: mme o ipone ke a o leboga mmetlhono le fala bolokwa ke jehova
2: thank you mme waka
1: modimo ge ntse re dutse ditshepisong tsa gago wena nnete o itse kopang letlafua batlang letlafumana o kokotsa mme letlabulelwa ad gautadima metsotso ya rona yona e dutse fela go e supileng ga re lebile goreng ya lesome mamedi mo yeng tumela
3: go tswa mme
1: mogatu wa waka
3: o phela gantle mogatu
1: ke phela ka mogao mme ena o phela jwang
3: ke phela gantle o bua le mme masešhane ka mokgotlong
1: eya mme
3: go seng wa letsatsi sa utlwa lengolo mohlhomong le buang ka monna ya ileng a ba ka go lebitle le phelang e ka re le gona mohlhomong re ka re go wana mabitla a phelang gobane modilo go o na omilwe baomiwa ba ka jeno modimo ga re tataisetse tseleng ya gae nne ke a leboa
1: ke memang go kae ga ne o itse ka mogotlong
3: ke mme magitshane ka mogotlong
1: mme magitshane mme ke a o leboga tlhonolo fela ka mono ka mogotlong thi ya lala
3: thank you mme wa
1: mamedi ga ke tsebe ga e ba o ntse o bona gore selemo sona se ya kodumela ge saleletse jalo fela ke dikgwedi tse nne sena sa 2026

0: se re tlabe re se phethela o moye ntumela
1: tumela hle mo haugelwa
0: mogato wa ka o phela jwang
1: ke ntse ke tsela hantle ke ntse ke tsela hantle ke tsela o phela hantle ntse le hlakile
0: jona we ke dutse ka thabo ke phela ka boiketlwa ke hauhetswe mme
1: go bana o bua ka yeo mogatang
0: thank you le gato laka amen mogatuwa
1: ha o ntse gapela o nkgopole tsa dilena ka jeno le batho ba bangata ba golang tsa dilena se ke re a di se di tshuitse ntle tse halalelang se se ga sapotswa ke sede ke tsa dia tsala go gola ha e la street nana happy birthday to me
0: ah happy happy birthday mogatuwa waka
1: ke a leboa ke ka mme mmatla di ka mantsonyana
0: e ya mme
1: Thank you, man.
0: Thank you, wena lerato la ka. Dilemo ha di ntse di eketseha o tsebe ke mohauwa modimo wena mme matladi. Mme ka lebaka lena wena mogatuwa wa ka leboga dinthong tsohle sephese o rapela gobane ke seo modimo o ratang ga o seetsa ka Jesu Christ. E se ka e ka ba selemo sa mahlohono. Tsemane horenga ya borobong ka mora ditaba.

re wena moratwa wa ka metsotso ha idutse ho emmeditse na ra re libile hore ngena ya le shume ke ho hopotsa hore entse le modisa ya ka sia mohlape wa hae o ma shume a robong a metso robong ho atuma ile ngwe fela e lahlehileng ha hona taba hore na kana ko etelele o iphumane o ntse o yetsang o balehetse thomo ya Jehova empa na ko nge o itemohang o ya lalwa jwa le ho go ntse o hlahlathela felleng ha lelele e hlile jwa le o iphumana o buswa ke ditakatso tsa nama di u bofile o mo fo jwa le o hola le tsona ha ona bothata o ka beya dintho fatshe wa lahla merwalo yohle ya ba o boelana le na Jehova ha tlo balla ha tshwane le motho a tla nna o gopotse hore ke la ka o kadima 100 rand hona tsena se ke ile ka o tshwarela maobane hona tsena ke ile ka etsa jwang hopola mopi wa hao hle matsatsing a botshaba hao ho iso fihle ditshutsi tsa tlokotsi tsa o ka tsona o tla re jo ha ke sa gahliswa ke tsona ka lebaka lena mamere hle ntumelele lena la merapelo ge le behe khutlo hona mona me ke sentse ke re mohau wa morena wa rona Jesu Kriste le gatola modimo ntate kopano le matshidiso a moya o halalelang dile boloke le bitso la ka ke maletuka taunyane wa mo hauhelwa ka seboko ke mosia ke motho batsi ke motho a mantsentabedi wa medicine na domela mogwabotlong ke na

0: nakong ya boipiletso ke batho ba 22 ba ileng ba lahlehelwa ke bophelo le ba 100 ba hlahileng dikotsi. Ha re phetela President ya the People's Republic of China, Jiang Zemin, le President ya...
1: Saluetsi! E se le yona e tla tsoha e fepe dikgomo, e be e fiele lebala. Helang batho, ke mang ya tlang a raha mese moo haka? E be o batla?
2: Helang, o re ke batlang? Ke tlo rata ngwanaka.
1: Moraye wa hao o tshaba banana. Ha o tlo shebedisa ngwanaka ya dilemo di leshome le metso e mehlano, a mo siisa sekolo.
3: Utlwang bo mmatlotlisi, motho a sa tsebe le lebitso la motho a mo shebedisa, a ka le ho mmona.
1: Jo, di fasola dintle tse ntsa hao ke a maponeseng. Ngwanenwa wa ka o tla talatwa ke sepolesa haeba ha o dumele hore ke tlolo ya molao. Ngwane wa hao o shebedisa ngwanaka ha keta o batla ho nsaeletsa ka dintja. Le tla ntseba hantle.
4: Tsamayang! Naha ya Lesotho jwalo ka tse ding e buswa ka molao. Seyalemoya sa Lesotho se thakgotse lenaneo le bitswang O Reng Molao. Lenaneo lena le ruta le ho thusa setjhaba sa Basotho ho tseba melao e se amang jwalo ka molao wa thuto, molao wa kabo le kamoo ya mobu le e meng e mengata. Lenaneo lena le ba seyalemoyeng sa Lesotho ka labone la beke e nngwe le nngwe ka hora ya 11 ho isa ho ya 12 motsheare o moholo. Iketsetse molemo wa ho mamela lenaneo la O Reng Molao o ruetse tsebo.

Molao wa Lesotho o etswa ka hara naha ya Lesotho mme o etsetswa Mosotho e mong le e mong. Mme e meng ya melao ena Mohamedi wa Seyalemoya sa Lesotho e ama motho e mong le e mong ya phelang ka hara naha ena ya Lesotho. O tla hopola Momamedi hore re ntse re tshohla molao wa Lesotho wa borena. Mme dibike tsena tse fetileng re ne re ntse re bua ka dintlha tse latelang. Ntlha ya pele, re qadile ka motheo wa borena ba Lesotho. Ra fetela mekgahlelong eo ho thweng ke mekgahlelo.

0: metse ya marena le hore na ba arolelana tshebetso jwang le bakgethwa bana ba puso ya dibaka. Ha o le jwalo, sentse ke na le yena mahaleng, dumelle fela ke mo amohele. Ntate Molapo. Ke kopa ho amohela nane la hore molao o bo so dumedisa momamedi.
1: Badule o Basotho bohle ba mametseng sealemoya sa Lesotho motsotsong ona Mme Mahlabuelo. Ke a leboha mme. Ha o dumela molekong wa nako re se bo tswela pele ka ditaba tsa letsatsi ka kajeno.
0: Eya ntate, o bo so tswela pele mane moo o neng o ntse o hlalosa taba yane ya hore haeba morena a sa sebeletse motho, na o lokela hore motho eno a nke mehato a ka ya ho kae moo a ka fumanang thuso haeba jwale morena o sa mo thuse?
1: Mme Mahlabuelo, hare bo taba ena ya borena, ka mantswe a mang, e hlile bo hauwe ka mekgahlelo

0: Ke amalapha ne ke re mona mo buang ka gore morena o tshwanetse gore a ye go ya ka pelenyana mohlala o tlo fumana gore mona metseng batho hangata ba sebeletswa ke boramotse gobane a ke ba ya ka boemong bo e bang motho o tloa go ramotse o ya go wa sebaka jalo jalo ha a fitlha go yena a ntse a mo latolela ke methatifi ngaka a ka e latelang gore jale a qetelele a fitlhile go letona na a ka go letona a sa ka ya go morena wa setlhogo
1: a mme e seile

0: ba ka go tlo a tlalela mme ba mo tsho streaking eleng DA ba le DA o tla bua taba le mogela wa sehlogo a le
1: dadamola
0: mo magela a ka tla se huyena le ona o sa sebeletse mosotho mosotho o ba le ke nako ya o ka tlalela mmuso ka DA ya teng petrikeng sa gago
1: ha ntate molapo ha ke tsena ke mohala wa hao kapa ke ka moo ho na le nthwanyana e kang ka re o ntse o kgaogawa o ko fetole sebaka
0: mme ke a leboa
1: gonale
0: ke hlakile ke a tshepa ke re jale DA o tla nka taba mme pele a e fetisetsa ho letona o tla tota taba eo le mogela wa sehlogo a fumana mogela wa sehlogo ena motho eo ha a sireletswa ke mogela wa ka mme ha a fumana hore ha a sireletswa ka lebaka la lona e seng ka lebaka le ka tsietswang ke molao o tla eletsa mogela wa sehlogo hore a etse mosebetsi wa hae mme ha mogela wa sehlogo a hana jale DA wa nka taba e tlalele letona e be letona le pepetsa konopo yane e dudisa motšhini o kgalemang marena na ya utlwala mme
1: a ntate wa ka e hlakile haholo ke kopa re tle re fetele ntlheng e nngwe e le gore re tle re tsebe gore re utlwane re tle re tsebe go bulela momamedi ke ne ke re mona gona jena metlheng ena ka mora gore go be le bakgethwa ba puso ya dibaka o tla fumana gore ba sebetsa le marena empa kae kae o tla fumana gore e ka re go na le moo sa tlhakang gore na ga e le mona makgotla a puso bakgethwa ba puso ya dibaka ba se ba le teng sebeletswa
0: mme re se re e hlakise re sa le kalong
1: ee ntate
0: ka o goke morena ga a sebetse le mokhanselara go ha o sebetsa le lekgotla la puso ya dibaka lekgotla leno le bofuwe ka makhanselara a tlwang dibakeng tsa marena ka go fapana fela morena molaong yena ga gona ntho e reng a sebetse le mokhanselara taba tsa bona ae o sebetsa ka kotloloo le lekgotla lekgotla ke ga makhanselara a tlang gohe ka ga lebatowa la puso ya dibaka jale ba kopane ba etsa ditaba jale di sebetswa le marena tseno dikatso tseno di tlabe di lo ama morena ka mong ga go sebeletswa batho ba gae jale ke se hlakise re sa le gona motho mesebetsi ena eo molao wa puso ya dibaka wa 1997 o songwe abetse makgotla a puso ya dibaka re tle re gopotsane fela gore pele makgotla a na a dibaka e ba teng mesebetsi eno e ne ntse e le ya marena ke ka lebaka lena marena a mang ka go ya le maididi a nako e fetileng le ha molao o se o fokoditse mesebetsi e mengwe e fetiseditse go makgotla a puso ya dibaka jale marena a ntseng a kelakelana le mesebetsi eno gobane ba ne ile ba tlwaela gore ke boikarabelelo ba yona go e sebetsa empa ha motho o sheba gore na 1997 ke neneng ga jale makgotla a dibaka a puso ya dibaka a tlhomamiswa o tlile fumana gore le dikgang tse neng di le teng kalong ka lebaka la ditlwaelo tsa batho di tlameha e be jale ga di sa leyo e be batho ba se ba utlwisisa gore na ba golelana mosebetsi wang empa mona le mane o tlo fumana go ntse go na le go tlhoka kutlwisiso le go pea gwa dikgang jale taba ya kgolo kena mesebetsi ya makgotla a puso ya dibaka a mathomo e hlalositse molaong ona ono wa puso ya dibaka ya ba ya balwa go tloa go nne go fitlhelela go supa kapa go tshelela gore tshebetso e amang taba tse itseng e tla ba e etsiwang ke makgotla a puso ya dibaka

0: case eo ya hae ya puso, ka re fa mehlalanyane e seng me kae. E le hore Mosotho a tla utlwisise hore na mosebetsi ya marena hantle-ntle ke efeng, le mosebetsi wa makgotla a puso a dibaka. A tsebe ho hlalohanya taba tseo.
1: Mesebetsi ya puso eo marena a etsang, mme o hore ya pele ke morena. Ya kenang dipakeng ho rarella dikgohlano tsa batho ba bodiseng ba hae. Taba eno ke mosebetsi wa morena. Ho tsekwa hola kapa ho tsekwa hwane. Jwale ke ya pele ke sa bile ntse ke di ya hola. Empa moo ho tsekisanwang mobu, tshebetso eo morena a ka etsang ke ho tlalehela lekgotla la habo la puso ya dibaka. Jwale le sebetse taba eno. Hana ho itshwarella ka hore ke yena mokenadipakeng ha batho ba hae ba hohlana ba tsekisana hona le hwane. Tshebetso e nngwe e etswang ke morena. Tabeng yona a le ya paballo ya tikoloho. Ko hore morena ka therisano le lekgotla la habo la puso ya dibaka, ho tla behella ka thoko dibaka tse itseng bodiseng ba hae, e le dibaka fa letlobo kapa leboelola. Mme ebile ke morena ya tla tshwara diphoofolo tse tla kela mono moo yena ka tumellano le lekgotla la habo la puso ya dibaka ho dumellane le sebaka seo le kgulo la teng le phomotswe nako e itseng le tsebe ho somela. Jwale morena ha a sa tshwere diphoofolo tse keneng mono di tla lefellwa ho yena. Ha di lefelletswe ho yena, jwale o tla isa tlaleho ya tshebetso eno ya hae khanseleng ya ikarabellang lekgotleng la puso ya dibaka le ikarabellang. Morena re se re hopola ka dinako tsohle hore ke yena mmaballi wa meetlo le ditlwaelo tsa Basotho. Ditaba tsena tsa mabollo ke boikarabello bo fulohileng ba morena. Hore ebe yena ya dumellang hore Mosotho a bolotse le ngwana Mosotho

0: ha ba ntse ba etsa diphupelo ho bana ba setjhaba. Ke molela ya hlwahlwa ya tsebang ho ela dintho sopolo le hore o laolwa ke molao. Tabeng yane eo ke itseng, taba tsohle ha di sebetsa ho tlameha nna ho tle molao hore na ha maemo eo ke etsang, ke tlameha ho rerisana le bafe ka molao bao ke seng ke tlangwe ngatana nngwe le bona. Ke ditaba tsa mofuta ono mme tse sebetswang ke morena le o hoge ditlodi tsa molao tabeng ya tlolo ya molao. Ke morena fela Lesotho mona ya nang le tokelo ya ho hoge ha belaela hore Mosotho takisweng ho molalefaka o na le matla a ho hoge a tshwaka diphoofolo tse jwalo mmoho le monga tsona a mo beha sepoleseng se haufi jwale Mosotho ya jwalo a sebetswe ka molao. Taba ena e akaretsa ditlolo tsohle tsa molao tse tsalang ka hara metse le metsana ya Basotho le dipelaelo tsa ho tshwatswa ha matho le dipelaelo tsa ho hlekefetswa hwa ba fokolang. Haebe ho ena le mabaka a kgodisang ditlaleho tse kgodisang, morena o atamela batho bano ba belaelwang mme tokelo ya hae kore ha a ikgodisitse ba tshwarwe a ba behe sepoleseng jwale ba o rikelwa dinyewe. Ke mane mo ke itseng mesebetsi ya hae ha ena list e ka balwang ho tloha ho nngwe ho fihlella ho bokae e batla e pharaletse.
1: Eya ntate, ntate Molapo ha re le mothating ona o kore fela re tle re meme momamedi a tle a kene fela he o tla nno tswele pele haeba a sa kene e le gore re ba fe nako, re ba fe nako ya gore ba botse dipotso. Mamedi wa Salome ya Salesotho kena kwano ho 5993 o botse potso kapa o tlatsetse moo o ka ratang gore o tlatsetse hona teng mme ha e ba o na le potso o kene. Re ke ba nke ntate Molapo o ntse o tshwere jwalo. Momamedi kgotso.
2: Mamba pe.
1: Ntate.
2: Ke ra mapepe ka mogodu.
1: Ntate ga mapepe.
2: Ee. Ee
1: ntate.
2: Ganna ga.
3: Your call has been placed on hold. Please wait.
1: Ntate ga mapepe ke njwale. Tsibela.
2: Ee ya nne. Ke kopa ho tsa le continue le hore na o re nka matswe a marena. A ka ho tsisa bona bana. Matswa a marena ona a etsa jwang hona ja bone ka a tsitsa le mogana je. Ha re a tsitsa le mogana na bona a fumana tshelete na ha ntse a tsitsa mogana mo ka go tshe. E le ngwe ke na ha mo ga a ka mo geng ja hola. E mo ko mo ke tsama tsala fela o tsama dinga nda tena fela. Na ka ga ka tsitsa tso je mogana na ka go tshe. Ke le ngwe. Ka ba go jena le ka bua ka le bollo. Na ke se tla mo hore morena a ile diqetlo ka ntse a manane le go loka go tlhola na wa le ja tswa so go mo na go tlisa ka se kamse se le mo wa a go tla ntshagela wa le ka ga ka se tla di tshedi wa o morena ke o na o na go dira ka nna e go tsana ja ka nna ka ja
1: ntate ne ke kopa o go phete yana bobedi mo re motho ya ka yang.
2: Ee motho ke wa mo khona ka tsala tsala o tile o dina ntate le ga jere yale wa mogeno ma ono wa tlo go batsa le zuka bo ri la na mo kana ka mo thusa na ka pa ise mo thina ba ya tsene le bona
1: ke batla ho tlusisa hore na taba ya hao ya kae ba hangata ke utlwa reneng bomme ho thuba ba kwaetse diphaka ba go etse hloho jwale ewa o reng o tsa mafela a pere bo go ba ka hare
2: ke go tsala le le tsala le le le ha o tsela ke a ka tsusha nne mo ha o tsela ya mo ne a ka tsusha ka ka ya ke ka a tsusha le kana
1: o ke a u kana po tsa ha ka bua ne kutlwa ke sa e utlwisisi mona
2: da ile
1: e ya ntate ke le uno re mo di qetong uno reng mo kana o tsela ho tsa dikatsang re a gwane le momamedi ne ke batla potso tsena tsa ha di hlake mpa ha lojalo re ke nke e mong hape ha e ba o teng momamedi wa Salome Salesotho khotso
2: khotso nna le ntate wa programme
1: e ya ntate re bua le ntate
2: ka mpa ba wa ntse ba nna ke ntse le matsai
1: ntate matsai le ke a tsapantsa u
4: Yeah, and that's what I got to be. If I got to get a young man, eh, Kiri, we're mumbo. Well, if we're not late.

molaong. Jwale ka bona ka boreneng, ha ebe re ka ra batlang ho etsisa taba eo, ke hore re susumetse hore e ngolwe molaong, hobane ha e sa ngolwa, ho kete ha moeleha hore motho a tume ditshebeletso a be a lelekwa le mabitleng a ilo patala habo, ebe o a lelekwa ho thwe ha apara ka tsela e nepahetseng, hobane ha ka kopa hore a jwentshe molao o ngotsweng hore na o tlameha ho apara jwang, ha ho motho ya tla mo

mona ke ra le yena motseng mona tshebetso ya bona le motsena ba le babedi tabeng yona ena ya dintlafatso ya dithutata sa go sebetsa bo mabuese ko iko kae na ba sebetsa jwang pele lekgotla le fitlha ke potso ya pele ya bobedi ke ukule ka gore ha o tshwere diphoofolo le boeleng ke morena a nang le tukela o leng ya go le fisa ba jale ke rena gorena o fuwa rafiki ya gore e re ga ke qeta go lefelela dintho tsa ka tsene di le boeleng a mphe yona jale ga ke qeta go mo lefelela tšhelete yo go utlwa e ka morena.

0: rona re di tsa jwang re tsebo hokahana le bona
1: re bua ka morena ya ile ka iphana ya bo itlho go go ngata go bua ka ditaba tsohle tse amanang le ditaba tsa batho a tsaga ditselo a tsaga ditselo tse amanang le naga ya ditsela le tsada o tla ba le ka yena ya
0: mamedi ke lo ka tle ka supa re ho ka hane le ba eti ba rona ne ke tere tshebediso ya mahlasedi radiation protection agency ge ke re kala mo le bontate rona ge bua ka eng
2: okay ndate ka le bua ke na le ke ntate mo jalfa solo mo na na le ntate mo kekela gesa

0: ka nnete ga lebo di naha ya Lesotho ka nako tse ding go qetelele o sothwe mohlhomong thepa e ya haella e ka qetelang e sebediswa gona ditabeng tsena tse botlhokwa go bona gore ditaba tsena di a laoleya re shebile tse gobane naga ya Lesotho ka nnete e bonagala e na le motlhomong thepa e batlang e kena ka gare go naga e na Lesotho e ka ba ke ya merero e megolo e ntseng e tswela pele ka gare go naga e na ya Lesotho kgaong ya matamo le ditsela jalojalo ka go fapakana na thepa e lekane bontate go tlhatlhoba gona madibogong moo gore ga go kene tsona disebediswa tse tse kotsi tse motlhomong di tsamaisiwang go sena tumelelo e jalo
1: potso ena e botlhokwa ya golong date mosala ke a gola ntse e le gore sethi sena mmuso wa Lesotho ka nnete o ntse o ikitlaetsa go se tshetsa ka tsotlhe tse e bang di a tlhokagang ga jale thepa kapo mokgatlho ona wa matšhaba go tloa ka selemo sa ne sa 2009 mme e sale Lesotho e ba karolo e sale mokgatlho ona wa matšhaba o ntse o tsheditse gagolo go bona gore sethi se na le thepa e tlhokagalang gobane ke bona ba bileng ba nang le tshietso e golo go ditaba tse kang tsane tsa sepetlele se ke bileng ka sona sa cancer le diporojeke tse di ntse ngata-ngata ka rona so e tlile morago e ntse e le go reketse thepa ena e santse o e le teng empa e teng e tla sebetsa go tloa mona empa e tla tla e eketswa ke nagana gore re tla ba le thepa ntate mosatsa re tla ba le thepa ka nnete ga ke nagane e tla ba phepetso e golo go ba le thepa e lekaneng madiboga kao fela re tla dula re ntse re eketsa jalo-jalo go fitlhela re akareditse madiboga a nana ga Lesotho motlhomo ebile re fumana thepa e ka nnang ya ba godimo gagolo ka thekenoloji ga dilemong tse dija
0: ga lebomamedi metsotso ke ena dula go emašomo a mabedi a metso e metlhano re bile gorenyane ya gona ya pele mo re tla gefutsa gona teng re tlo balelwa ditaba tsa go raya pele ka mogao mohe Mosotho e motle go lena la re o tlolola taba ge kera kagege re tle re mema mo mamedi le ena mo a tle a kene o tlo ba hweletse batle ba kene ba mamedi
2: mamedi o ka gokagana le rona le ntate mojalefano morong ya 5993 ke nomoro ya mogala yeo o ka gokaganang le gona ka yona go utlwa seabo sa gago kapo go utlwa dipotso tseo e leng gore o ka ba le tsona mabapi le ditaba tseo di ntseng di tlhaloswa ke ntate mojalefa
0: mme ga o se o kene ge re tlang ka bamamedi ba bararo ba e le setho sa mokgatlho wa matšhaba a a kopaneng mme mo ditaba tsena ditlhogo tsa dinaga le mebuso di lokela di le tsa tekena gore di tla ikobela ditaba tsena mme di tla bona gore e le dinaga di kenya ditsitse tsena tshebetsong 33 ke yona nomoro ya mogala yo o ka wa kenang kana re tlatse ba gore re tlereng ke bamamedi ba ka bang bararo mokgatlhelong ona wa pele ga jela ga rentse re tswela pele empa ya ntse re lebeleletse bamamedi ke gola ntlha yo nngwe yeo re kalakatsang go utlwa kego ke bana ba mengwe le ne le na le palo e kae ya batho bao le ba rupeleletseng ka megatlhelo e fapakaneng le bone seabo sa bona se le nna ba utlwisisa ditaba tse goba ka nako nngwe motho a ka re a ke a utlwana go ntse o tweng fela fumana ga ka nna ba na le thasello ya ditaba tsena
1: ke a lebone te mosana ka kakaretso batho ba teng kwano ke ba 20 a metso e merago go akareletsa madibana ka ofela e se ke bile ka ona ka nnete ke batho ba setlhatlho ba bileng ba bontshitse thaselo e golo ke a kgola ga re se re tlhalosa ditaba tseno le bona ba tlhokomela go he bana taba e na e teng ya phela ebile e le gore gale batho ntse re gatlamelwa ke matlhasedi se sa tlhokomele le go tlhokomela ka nnete ke batho ba bontshitse

etswa mosebetsi ona lo ona wa ro sa ditaba tse hona mo le madimong ba ka fumanwang mohlomo ba ba sa ikobela melao e ne ba hitseng ho tsamaisa yona thepa eo ho kena ka rona ya Lesotho qetellong ba tla ya ka mane ka magotleng.

0: hobane e tlameha hore ha re ba isa makgotlomane ba hlodi kapo botle ba teng ba be ba tseba hore na ba sebetsana le taba e kotsi kapo e hlokolosi ha kae, mme kotlo e tlameha e be kotlo e nepahetseng. Re sentse re qadile leeto la bona ka lehlakore le le leng le bona, because ha jwale re qeta ho etsa di-regulation kapo melawana e tla e thusana le molao ona o teng. Mme ho etseng molao mono ra tseba hore ke ditsi tse hlauweng fela ka rona kapo ke ditsi tse hlauweng fela samane OPC se etsang melao, mme re la ra tlameha hore le bona re tle re ba hlalosetse ditaba tsena tsa radition kapa tsa
1: 59933 ke tsona dinomoro tsa mahala tseo o kenang ka tsona, hobane jwale ena ya 2231 6429 baeti ba rona ba ntse ba kene ka yona, ba ntse ba tshwere ho yona mona, mme ka kotlolohe o keke wa tseba ho kena ka eno yo ka wa kenang ka ona wa e sebedisa ke yona ena ya 59933 ke yona yo ka kenang ka ona. Re tla nka mekgahlelo e ka ba mmedi ha ka ra tseba hore re be le ba

0: rera me a be le a itse kopo ya ho sebedisa ntwela tla fuwe polomiki so methati e ba tla ile e le mmalwa hona le ho reng ka ba ho tsebisa o bitswa notification the intention ya ho batla ho sebedisa ntwela well ha sa yentse ho tla hlahlwa hona o na le bogoni ka bona le boiphihlelo ka license ya ho tsamaisa transport hona le polomiki ya ho tsamaisa o kenya ka hara naha kapa o intsha ka hona import and export ho etsa na le polomiki ya ho isebedisa mong mo isebedisa ding ka hara ho naha so di a lefello ha di le jwalo ka lehlohonolo re se rena le di regulations etse substance etsang Radiation Protection Agency Act so ka re o tsona ka mo bona le ditjeo tseno tse bontshang hore na mofuta ofe le ofe wa like sense ka polomiti o tla qosa maloti a makae hore motho a tla fuwe tumelo ya hore a tla a o sebedise ke a lebona te dikopota taiso ka dipotso kwe
1: re dula metsotsong e leshome le metso e mehlano ho lo fihla horenyane ya rona ya pele o memetse sealemoya sa Lesotho ke lenaneo la rotlolola taba letsheyagong le naga ya Mosotho e motle mona mo re ntseng re qoqa ka ditaba tsena tse molemo re bela re shabe ditaba tse ding gape haholoholo ditaba tshebediso e nepaetseng ya disebediswa tse nna a lentse le ya ka gara naga ka mo lepotoloa nna ke mosebetsi wa rona o le galo jale re re tlereng ke mo mamedi ke elwa mona fele re tlebe se re mo gapelela ditabeng tsena mamedi ga o amogela kgotso kgotso ntate eya
2: ntate
1: ntlama ke a lebantate a re tswela pele ntate ntlama
2: ntate ke mpeke phepeise ke utlwe ona

0: matla a go kusimo haholo e ka tlisa ditlamoga o hangha tse ding tsa tsona tse di bona ha le ke gore motho hangha bile overexposed ke to radiation a ka fumana moriri wa hae o fofogeya a ka iphumana a hlatsa le dintho tse ding tse jwalo e tla ba ntho e bontsha gore motho eno lokela gore a potlakisetswe kalafong ka pelenyana empa bakeng sa matlasedi ana a mang a matla a manyanyana a bitswa low dose radiation motho a ntse a ba exposed go ona go sa tlhokagale ha a etsa interactsa ha e leng smallest e bopileng motho a na le bokgoni ba gore a ka gaola e e bitswang ke DNA deoxyribonucleic acid ka gare go sa le ka moo deoxyribonucleic acid ke ntho e tshwereng a message the message ke ya ka gare go mmele wa motho so e entswe ka ntho tse kareng di harelane di ikentse dipedi bitswa double strand re ke bue ka sesotho ke haelelwa ke gorena ke tlaga keng so a ka gaola ntho eno so se e le ntate modimo o e bopile ka tsela eo reng ga e na le bothata e kula e ka fola it can repair o ya kgetha gore e itlhokagalele ke gore e feseletswe ke maatla so ke ntho e ka etsagalang eno or ka nako nngwe e ka repair-a ka tsela e bokoa so ga e se ikentse repair ka tsela e bokoa because e ne e gaotswe ke radiation e seetsa ntho o thweng ke mutation e se e gola ka tsela e segole ga e ba gothwe o gole ka di-inche tse pedi ka mora gora motlhomo yone e se gola ka di-inche tse 10 ka mora gora ke mo le mo e tla etsa kokomete o iphumane gore e ka iphumana e se e bakile mofetsi ke ntho tse dintse ka tsa etsagalang le teng e ne long run ka ntho tse ka iphumanang tsena tse reng ke di-low dose radiation dikamorago tsa sekela ka mora dilemo tse le gobane e a bokelelana go motho ga tsa ba yona go sa tlhokagala ngaka e nenetefaditse gore motho ena o tlhoka e ketse ke ngaka motho ga ikise seipone ngaka ke utlwa ke na le mona ko ntshebe ka seipone mo because ke procedure e tlhobolotse ka tsela e fetileng ke gola ke ka mosene ka bua ka e beyang ka teng ya dikamorago tsa ka pele tse bakwang ke high dose radiation le dikamorago tsa nako e telele tse bakwang ke low dose with time ka nako ngwe ka tlola ntho eno o fumana ga e tlo bonagala bophelong ba motho eno e ka bonagala molokong wa gae gore go bile le some mutations tse e tsagetseng molokong o tla no necessarily go ene so ke mokgona gere ga re bua ka polokego ke tla tabeng ya gao ntate mosala ya taba ya polokego so poloke yona gere ge sheba gagolo gore gere bana a ngata motho ya gore ga ke ntho enyane batho ba rata gore ba etelele ntho tse nyane yona e nyane e re reng ditlamorago tsa ka dikana tsela bonala melokong e tla kapo ebe motlhomong jelo kana teselo a tshulo go ka etsagala gore ebe motlhomong mefuta e meng e re e bonang ya mefetsi e batlang e phagame e ka nna ewa kue ke gore nakong e fetileng ka nna ba nentse re sebedisa gagare tsebe ke dintho tse se re ka ranyana fela so re re safety poloko e re e batlang go etsa ke gore re leke go fokotsa ditlamorago tsane tse e tsalang ene long run because tse tsalang ga gotshwanyane tsona for sure hanghang ga fela motho a bile ewa expo di tlo etsagale ne re tla kgona gore re di bone hanghang so tsena tse nkang dilemo di etsagale ke tse tla re bitsa nako e tlang gobane se re tsietsane ga re tsebona ntho e e bakuetseng go laetsa jalo but ga re leka go e fokotsa ka tselena ya gore re tsebena madibogong mane e kena jwang ke e feng e kenang re e tsebe go se ka kena tse kenang ka ntle go molao gobane ga re regedia ge thibela gore di sebediswe re di sebediswe ka molao e le gore re tle di tsebe gore le ga e ba disedi emisitse di feletswe ke tshebetso ya teng di dispose ka tsela ne paetseng motho a tla se ka tlwa a lo dilatlhela ka metsi ya bantse re nwa metsi bane ga re tsebe gore a na le ntho eno bane re kebe ga e latswa re kebe ga e fofonela re kebe ga kgona go e tshwaraga ga tswa monaga monaga dišone teng ke gore disense tlhano kao fela ga di kgone gore di ka etsa detect radiation so ke tla potso ne gona te mosala yes ka mona ka ke mosebetsi wa radiation protection agency go bona gore ditsimane tse sebedisang mahlasedi a yona e seng radiation ya even ntho tse tseng di-inspection matsholo a o tlatlhoba gore na go ntse etswa ka tsela e nepagetseng mofuta wa matsholo o molao go dumelela gore ka sebedisa ke matsholo a tsebisitsweng a reruweng le a sa rerwang ge ka o rerisa go tsebe gore motlho mongwe ka kotaga re tlatla setsing sa go tlo shebana go ntse o nepagetse empane ne re molao go dumelela gore ka tla ga sa o jetsa go tlo bona gona go ntse tsa ntho tse nepagetseng molemong wa polokego ya setšhaba le tikologo ka kakaretso
1: a ntate gasa re lebile haholo tlhe ka seabo sa gago ditabeng tsena re lebile haholo bontate mme le nakong e tlang.

ye tlo fitlela moo moo o sa nagane le motho yo ore goa fela go na le kuno e fumanang ere wa ketela o ntse taba tsetse mme ena motho yo ena goreng ga e tsatabe tlhabisang tlhongwa kalekalobane ka molao ya fanang le ya moelang kereche ba tshwana molaong ke ditlwele tse ya molao ba le babedi

0: Nako ke hora ya pele sena ke sealemoya sa Lesotho kgotso mo mamedi ditaba di balwa ke Puleng Sello. Letona la matla le merafo mohlomphehile Johnny Mpotjwane o re ketelo ya baemedi ba Ghana, Canada le Germany ofising ya mohlomphehi tonakgolo ke e meng ya mehato e ntseng e tswela pele ho ntlafatsa dikamano tsa Lesotho le dinaha tsena. Mohlomphehi Mpotjwane o boletse sena lebitsong la letona la ditaba tsa kantle le dikamano tsa matjhabeng ka mora hore baemedi ba dinaha tsena ba nehelane ka mangwalo a bona a bonosa ho motlotlehi letsie la boraro le ho boka dikgomo ho mohlomphehi tonakgolo. A re ba buisane ka ditaba tse kenyeletsang tshebedisano ditabeng tsa moruo, menyetla ya botsetedi, phehlo ya matla a hlwekileng, thekiso ya metsi Lesotho le ho hlwaya menyetla e teng e ka thusang kgodisong ya moruo wa naha. Lesotho le bokelletse tjhelete e fetang maloti a dimilione tse 56 peisong ya dithuthuthu e tsebahalang ka Roof of Africa ngwahola. Sena se boletswe ke ofisiri ya diphatlalatso mokgatlong wa dithuthuthu Lesotho, Monghadi Ntaotebereng, mokeng wa baphatlalatsi ba ditaba Maseru kajeno, moo a bontshitseng hore peiso ena e bohlokwa ka ha e tlatsetsa kgodisong ya moruo wa naha le ho ntlafatsa bohahlaudi. A re tlhodisano ena ke e nngwe e boima le ho ja, e kgahla dipalami tsa matjhaba moo selemong sena ba lebelletseng dipalami ho tswa dinaheng tse 12 le tse 13 tsa Lesotho. A re boemo ba lehodimo le tsela yeo Lesotho le bopehileng ka yona di hohela bahahlaudi. Monghadi Bereng o re ba ikemiseditse ho kgutlisetsa molemo setjhabeng, haholo baahi ba metse yeo peiso ena e fetang ka hara metse ya bona ka mekgwa e fapaneng e kenyeletsang phano ya ditshebeletso tsa bophelo tse sa lefellweng. Dikgwebo tsa dihlahiswa tsa temo Lesotho, Lema AgriVest, di hloka menyetla e fumanehang ha bobebe ya ditjhelete molemong wa kgolo ya tsona le ho kenela ditlhodisano mebarakeng ya tikoloho le ya matjhaba. Sena se boletswe ke motsamaisi e moholo wa Lema AgriVest, Monghadi Motjhesane Mpadi, ka mora ho ba le seabo mmokeng wa 20 wa tlhodisano ya dijo Afrika o neng o tshwaretse Kigali, Rwanda, moo ho tshohlilweng mekgwa ya ho kgahlametsa dikgwebo tse nyenyane le tse mahareng tsa temo le tlhahiso ya dijo. Monghadi Mpadi o re le ho ja ditjhelete di le teng bakeng sa dikgwebo tse nyenyane le tse qalang lefapheng la temo le dijo, dipehelo tse behilweng ke bafani ba ditjhelete hangata di thatafalla dikgwebo tse nyenyane hore ba fumane tshehetso. A re Lesotho le na le menyetla e fapaneng ya temo ya meroho le ditholwana, mehlape, farelane le seiboko. Le ha ho le jwalo, a re naha e lokela ho ntlafatsa botsitso, boleng le pokello ya dintlha tsa tlhahiso le ho fihlela ditlhoko tsa mebaraka ya matjhaba. Mokgatlo wa ho peleta Lesotho o tshwere tshebeletso ya ditlhodisano tsa monongwaha ya dikolo tse tlo ba le seabo tsa ditereke tse 8. Bafani ba tshehetsi le bohle ba nang le seabo ba bileng teng e le ho keteka dilemo tse 10 mokgatlo o thehilwe. Mookamedi wa mokgatlo Monghadi Bitsana Mpitsa o re sepheo sa mokgatlo ke ho ntlafatsa lerato la thuto ho barutwana ka ho hokahanya barutwana naha ka bophara ho qothisana lehlokwa ka ho peleta. Modulasetulo wa mokgatlo Monghadi Mokone Mpharasi o re tlhodisano ena e ntlafatsa thuto. A re e le boitukisetso ba ditlhodisano, dikolo di filwe mantswe ya Sesotho le Senyesemane ao barutwana ba tlang ho apeleta, mme ke hona tshebeletsong ena moo bakwetlisi ba ipabotseng, dikolo tse bileng le seabo hammoho le bafani ba tsheheditseng mokgatlo ho tloha o thehilwe ba bileng ba abelwa dikgau. Momamedi, ditaba tsa hora ya pele re di beha kgutlo mona tse latelang tsena ke tsa Senyesemane ha hora ya pele fetile ka metsotso e 30.
1: Mona Express Credit re fana ka monyetla wa phetha tsa merero ka kadimo ya

0: ba mamedi ba radio ya rona ya setshaba ke a leboa.
1: Ke hlokomela hore kgwedi ena ya loetse ntate e tshwauwa ke matjhaba e le kgwedi ya tlhokomediso ka ditaba tsena tsa ho ipolaya. Ha ke tsebe ntate o tla e hlalosa ha batho ba bangata ba hlalosa mohlomo ka nna ba sesosa sa ho ipolaya e ka nna ba ke taba ya kgatello ya maikutlo kapa bokudi ba kelello le ditaba tse ding tse ka hatellang le hona ho imetsa kelello ya motho o ka qetellang ya ka tharollo ke ho ipolaya. Ha ko re hlalosetse ntate re tswa kae ka ditaba tse mohlomong le sesosa seo ho bonahalang mohlomong le batho ba mafu a kelello ba le batho ba thusang batho ba nang le mafu a kelello kapa ho ruta batho ka ditaba tsa mafu a kelello ditaba tse di bakwa
0: ke ke lebile ho hlonete mosala e hle ke kgola re hloka re tle re diqale qalong hore ya re ha matjhaba a ipua a re ke tlameha dikgweding tseo re ntse re keteka ditaba tsa tlhokomediso ya taba tsa mafu a kelello re tle re hlwaye kgwedi ya loetse e le moo re etsang tlhokomediso ka taba ena ya go nka maphelo a rona. Mme ke a kgolwa Lesotho e le naga e batla e tle e beuwe hampenyana ke direpoto tse ntse di hlaga haholo ho tswa mokgatlong o moholo wa lefatshe wa bophelo moo ka dikgakanyo tsa bone ba fumanang hore Lesotho e hlile ke e itlhomme pele haholo tabeng tsa batho ba nka maphelo a bone. Ho nana e ka ba sesupo sa hore e hlile Lesotho re bonahala re na le mathata a mangata a moruo re le naga a mafu a kelello a sa tlisweng ditsing tsa kokelo pele batho ba ka bona gore go nka maphelo a bona ke tharollo. Jwale ke a kgola ga rona e ntse e le gore ga jwale re le lekala la bophelo re ntse re etsa boithuto boo go latela diphuputso tsena tse ntseng ke WHO ge reng ga re ke re ithutena e hlile palo tse e na ke tsone ka go sheba dipalo tse tsa mapoliseng Home Affairs mareneng dipetlele re netefatse ga re qeta refe e be rona Lesothomo ntho tse batlang ke di feng mme ntho tse thusang batho gore ba seke ba qetelela ba entse ketso tsa mofutao ke di feng e le gore re tshepa gore ka gana tse ntse re etsa moralo o thibelang batho ba nka maphelo a bone re tla tswa le go moetona ka gore ga re se re qetile go di hlwaya jole re leke gore ge di address ke ntho itsang suicide prevention plan eo re ntseng re leka go e developa ga jale e le gore re ntse re le motheng wa go bona gore Basotho ga banke maphelo a bona ka go utlwisisa ona disosa tse ntho tse batlang gore banke maphelo a bona na ke di feng.
1: Empala halo jalo Dr. Mokgotho re ditaba ke tsena tsona di ntse di etsagala boithuto mohlomong bo tla ba ntse le boetsa lo tla bona gona sesosana ke sefeng fela ga le se e le mohlomong ka boithuto bo re kagareng bo fokolang fela go Mosotho ya mametseng ga jalo jalo ka o tlhokomediswa go qoba taba ena ya boipolao ke eng yo kagareng ache re bona e ka tšhela ga e ba dipatlisiso di tso ka ba diphethelwa fela go na le ditaba tsena tsa go ipolaya ka gara malapa gantle e ba kwa keng motlhomong le gona ke dilemong tse kae o felela o tse kae tse e bonagalang segatlha sa batho ba ipolayang.
0: Ke lebela potso gaondate e le gore ke tle ke hlakise ehlile le pele re etsa boithutone se ntse re bona gore go na le kande e sa elelang ya gore batho ba bangata ba nkang maphelo a bona ke batho ba nang le kgatelelo maikutlo and jole ka ke se ke la ka hlalosa bongata ba batho ke batho bao go na le dintho tse ba etsagalelang maphelong a bone tseo ba sa kgoneng go di-address e be qetelelo e ba gore ba nke maphelo a bone e le gore gangata e tla bele batho nang le mathata ka ga malapa e tla be batho nang le mathata a manyalo e tla be batho nang le bothata ba mosebetsi bao taba tsenana di sa ba tshwareng hantle moyeo go qetellong ba bonang ka bophelo ba bone go nka bophelo.

0: bona ke yona tlhagollo. Ka lehlakore le leng re fumana gore go na le mafua a mang a kelello ao ka bo ona lefile ka mpherekano ya maikutlo motho a ka nka bophelo ba gae a sa tlhokomele le gore o ntse a etsa ketso ya mofuta o jang kapa a utlwa mantswe a mo jwetsang gore a etse jang e le ntho eo a senang taolo gakalo godima yone. Ke kgola go ka nta tsadisantate gore na eyana
1: ka nnete ga leboa dintlha tse dingwe tse bonagalang ditlhile di etsagala ga ke tsebe gona dipalona di reng ga le ntse le tsa boithuto jalo um go nana le maikutlo a gore batho ba bašwa motlhomong ba dilemo di dipakeng tsa lesome le metso e robedi go ya go bo masome a mararo a metso e metlhano e leng bašwa ke bona ba bonalang palo e phagameng ya batho ba ipolayang ka gona ga ke tsebe gona go jwa lona kapa ga go jwa lo ka reng tabeng eo
0: ntate ehlile le reportong e re ile ra e fumana gagolo go tswa mapoleseng ka ga e le ba bangwe ba batho ba fumanang menyenyetsi ga ditaba diketa go etsagang ehlile e supa gore bogolo ba batho ba ngwang ke taba enana ehlile ke batšha kapa batho ba bagolo ba ntse ba leenyana and enana ke yone e kereng jele e boetse ehlile ya supa gore mathata a na mo a etsagalang teng a etsagala mane moo o le motho o lebeletse go tla bo fumane mosebetsi o sa iphumane bophelong o swetsa mabaka a gago mme go latela boemo bo re leng go bona re le naga ka mathata e re a tsebang kao fela taba tsenana di bonagala di sa loke go o bonang gore re tlameya re tiise ka maatla go o bona gore le ga e le karolo ya bophelo le ga e le mosebetsi o mokalo wa lekalo la bophelo empa ga se le yona fela le ka ya netefatsang gore taba tsenana tsa batho bang ka maphelo a bona ga di sebele gobane re tlameya re bue le batho ba social development re bue le bahiri re bue le planning gore na ga batšha ba tswa sekolong mosebetsi teng ga batšha ba le dikolong ba sebedisa dithethefatsi le jwala tse etsang gore go be bobebe go nka maphelo a bone kapa tse ba bakelang kgatelo ya maikutlo ga nako ntse re thusanang jwang go netefatsa gore re sireletsa bokamoso ba bana kapa ba batšha ba rona le sothomo so ehlile ke ntho e tlhokang gore re kopanele ka go fela ga rona re le makala ke mo gona le ga ntse re etsa suicide prevention planning re kentseng makala kao fela gore re bone gore taba tsenana re di tshetsetha mmo e le gore tsebe go tla ka moralo o tsikeletseng
2: motlhomo re ntse re le gona tabeng eno ya gore makala ka o fapana a tlameya gore a ikopanye e le gore taba ena ya go ipolaya re tle re iqeteletseng motlhomong re se re ya e tlhola kapa re kgona go e lwantsha ebe motlhomong o ka re matshwao a motho a ka ipolayang ke a feng kapo a bonagala jwang
0: jele ka ke se kile ka tlhalosa go nka bophelo ba motho hangata ka information e re batlang ka na le yona re tlare o tla bona le lefile ya kelello le ka etsang gore motho a batle go nka bophelo ba gage hangata ehlile go thata le gore re tsebe gore o tlo nka bophelo ba gage gobane di-case tse ngata o tla fomana yona ntse a le gantle ntse a bua le batho ya re mo a leng mong ya wena o etsa qeto e jalo kele ne neng go ba thata gore tle re tsebe le gore na eno e jalo na e ne bakwe keng kapa na re kare re ka elelelwa empa mo e bang motho o na le kgatelelo ya maikutlo yona re ka e bona nako yo motho a sa thabele go ba le batho gagolo a sa na le ntho etsang social power kapa a sa bue gagolo ka mofa ke mo tlwaetseng ka teng a sa robale gantle kapa a robala ganyenyana a batla go ba mongwe a sa natefele ke ntho tse ne di mo natefela pele a sa bonagala e ka ga e sa le karolo ya rona gakalo kapa a dule a nyagame nako yotlhe ka nako nngwe le dipuo tsa gae o tla utlwa gore di batla di sena tshepo bophelong kapa ebile a bua ntho tse e kang go no le betere le ga a le seo kapa ebile a re ebile ke utlwa e ka ka re nka e qetsa kapa nka bophelo baka ba

0: bang etlaba ntho re le fileng le bitsang ba bipolar kapa psychotic disorder sa ne ke la ka rena le pherekano ye o tla sheba matshwana gore motho ena o thaba ha ho kapa o sa kwatile ha ho kapa e hlekelelwe pherekano ka tsela yeo a ka nkang bophelo ba a sa hlokomele le gore o etsa ketsahalo ya mofuta ono
1: ka karate ga lewa Dr. Mogotu taba ye nngwe gape ke mmona mo gegeng jale batho ke bana ge a ba bona le matshwao ke yana motlhomong a tlakile a mang ga a tlaka jale ge batla go thusana ga motho ne tshetso e ka ba e feng go batho ba ka bonagalang ba na le matshwao a mofuta o
0: tshetso e teng diteng tsotlhe tsa bophelo beng baka empa jale nnete sala ka tlameya ga omela gore ge re bone e ka basotho ba ntse ba sa utlwisise kapa ba ntse ba soka ba ananela gore ditshebeletso gotlhe ditseng tsa bophelo tse fanang ka bophelo go na le taba tsa mafu a kelelelo kapa bophelo bo botle ba kelelo e le gore setse sotlhe se o yang go sona ba tlameya go o thusa e bang maemo a o fitlhang ka ona ba sa kgone go a fitlhela motlhomongwe se o tlhoka go ko tshwarwa sepetleng ba tlameya gore ba bone gore ba o gokaganya le ditsi tse fanang ka tlhokomelo e batlang e matlhasetse go feta e teng ditsing tse tlase e re e nngwe ya botlhokwa ke gore motho a nang le maikutlong ka bophelo ba gae kapa a ile a leka gong ka bophelo ba gae ntho tse jalo e ba di-emergency e le gore na a ka fitlha mohlhoming a tloga gae ga e le jalo ga e tlhoke referale ga e tlhoke gore jale gothe qala monana go etsewa ntho 3-4-5 go tle mona go etsewa ntho 3-4-5 e nona ka kotloga ka tloga mo a leng teng a tla mohlhomi straight gotlhe mo a fumanang thuso o tlameya gore a thuswe go etse ntho e bitswang go batlisisa go fatisisa ka taba tsena tsa gong ka bophelo ba gago e be jale re etsa moralo wa gore na re thibela jwang gore o se kang ka bophelo ba gago e be jale re tlotla re ba le tumelelano pakeng tsa rona re le bafani ba ditshebeletso le mokodi gore ntho tsena di seke tsa etsagala e le gore ka segoa re etsa suicide assessment go client ga re qeta re etsa suicide safety plan ga re qeta re etsa suicide prevention contract le client e le gore taba tseno di tlameya gore mokodi e mo le e mongana le mathata a jalo di etsagale ga e ba di le facilityng e di sa kgone go etsiwa o tlameya gore a re ferwe ke setsi ba utlwisisa kotsi e ka tlhagang ga re ka ra tlogela motho eno ke sa mo thusi ke gola yo ngwe ntse le taba ya bontate gobane bontate tlhe ba ntse ba batla ba re sekodisa ka gore bontate ga se batho ba tlang ditshebeletsong ga ngaka e le gore ntse re le ka go nagana gore na gantle bontate ge ba fitlhela jwang mo ba leng teng sele le yone e batla le thatanyana gore re ntse di teng empa batho ga ba di sebedise fele ka tlameya go nagana gore empa go fana ka ditshelo tsa bophelo ka tlameya re mo setšhaba se leng teng e le gore tlameya go maatlafatsa phano ya ditshebeletso maane metseng
1: jalo ka wa mme ntlha ena ya go katela ena bontate ba bang le sesithego go iponagatsa tsona ditsing tsa bophelo gore ba ka thuseya e ne le potso e tla tlhatlhama gore na e be palo e bonagalang e ba le seabo tabeng ena ya go ipolaya kapa go rera go ipolayana e go bontate bogolo e go bomme gagolo le bona jwang le a letse boithuto bona bontse bo etswa
0: batho ba bonagalang ba leka go ipolaya ba sa tle dipalo tse re di fumaneng kore ga ngata ke bomme kapa ke bomme e le gore go tla bona le ditaba tse kang mathata a bo mojolo mathata a di-relationship tlhekefetso ka malapeng e be ka nako nngwe bo bana ba sekolo e tla ba ditaba tse mona tse re sa rateng go bua ka tsona gagolo ka mosebetsing wa ka tsa go batla tsotelelo kapa go batla attention e be batla etsa di-attempt kapa ba tla leka go nka maphelo a bona le bona le ga e ntse kae kare ga ba tia ka ketso eo ba ntse ba tlhoka tshegetso e ba fang seriti le service

0: theme ya hore ba iphumanele batho ba skenne ba batla validation ba thumba bang ba ntse ba hloka tshehetswa ha ebe motho o hloka attention e ka tlameha re bona na re mothusa bang hore le lelapa le kene tlhokomelong ena na le go abe hantle e le go bomme bana le palo e phahameng ya teko ya go nka maphelo a bona bontate bana le palo e phahameng ya go nka maphelo a bona gobane hangata bontate ba sebedisa mekgwa e batlang e le kotsi ha ba etsa ketso ya go nka maphelo a bona ba ikganyega ba nwa ditšhefo tse ba leng sure gore di tlotle di etsa mosebetsi go ntse o na le bontate ba ntseng ba sa tle ketsong eno empa dipalo tse ngata tsa ba atlegang ke tsa bontate.
1: Dr. Mkhotu ka lebaga tlotla reng ka bamamedi ka mora metsotso e mehlano go tlo balelwa ditaba ka morago balelwa ditaba re tlatla reng ka bamamedi re tlotla re gokagana le wena re fega ditaba tsa rona se reng ka le bamamedi.
0: Ke a leboga santsantse wa
1: ahe Dr. mamedi e re mona mo goreleng gona teng kgaetsidi yaka re tle re bona gore na re etsa fa
2: metsotso e mašome a mabedi ya metsotso e tsheletseng re furaletse gora ya pele mme re tla sutha re suthele bane ba lefapha la ditaba o tla gotla peleng selo a tlo re balela ditaba tsa senyesemane.
3: Ke le bolelele ke a gola ka paramenteng ka mono batho ba utlwisisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocratic ga le tsebe how to thusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba ikese ka mono botate ke ka ona naga ena e nang le matsong ya makanakana e ntse e futlane yago ya pele go sa bonagale mo ya mane mo o reng one o tlwetse botona o le letona a enta de file ke a tseba tle ke tlhaela lesotho mona ke tsofalela lesotho mona koo bane o ne o tsheetsa moetapele wa gago wa letlheng ke lona lebaka lona le nobane kara atisa dipoloti go thewa madulwana ke mongwe ba tlabele ba mothetsang ke mongwe ba tlabele mothetsang phapanyetsa seo le se etseng gore ke lo sebeletsa naga le setšhaba ka yona.
4: Ndadi le fano nnete ga ke na o senya nako o yena gobane o bua maikutlo ga ke fane ka maikutlo a ka go wena ndadi mpa gona ke a feng o na le ya gae ga ke na go mo tsekisa ga e ba utlwa e kae kare o tla go abala ga monate ke maikutlo a na a na le bona ka nnete ke kopa gore a sale a tshwere go le jalo ore re ya democracy ga ke na sena gore ndadi lesono nnete a ka salotsa lentswe democratic nake ga re na o thutela tuela ga o soka seba go na le e democratic o motho wa gobane o latela ona o shebile eng o ne o modile ntho e botlhokwa ya 2% ona o bile a ka satang ka dipalo 2% ke palo ga o e bue fela kena o tlameya ote go na le o etse le wane o kopane o etsetse tlhokalang ebe go na wa reke 2% ga ke dumele a saila etsa ntho eno fela o utlwa a nolopalelwa a se o tla bua ka 2% go wena mona le obamamedi
3: gobane ua ke setho se ileng ka le batho ba paramenteng mo ntate wa ka le letlhokome re ba diena tsa ke tla ba ya geile ka nne tsa ba tsabana ke nna yele lwa nna ke le ke le mpedi ke re tse le go tsala e di go bona tse tsala go ra se ba ke mo khetsa go ntate a go ba ja mpara nne ka ba tuwa le tsa re mara go ntate nna ke le lo e tsere tsa ke mpa ke le la ya ntate mo sara e ka nna ba ona le tsaba ba ba ya di go di ki ha go a bua me tsere o timane o na le ba tuwa ga go amba e tsetsa bo bona ya ba le re tse tsa ba mara o mane ke le la ntate o fere ka nna la tsaba e tse mpa ya ntate ke tama go tsara bona a di tse ke mpa ke le tsara ba tsere tsere la go di kurutinga ona tsaga tsa mo.

0: tsa bophelo bo botle se ke tsa mohlala ka yona olive oil fela. Le motho a sana le mathata kampeng ke oli a ka e qathatsang fela ka teaspoon a enwa ya ba body ulcer di a fola ya ba maqebe ba nga santsa le teng ka kampeng a fola. Ka bokgutshwane ke mpakere fela ho jwalo dijo tse na le mafura a mangata.
1: Taba ya ho fumana ka nakong ho batho ba tobana le taba ya go tlalana le go ntsha moya haholo ka mora ho ja e bakwa ke.
0: Okay. E bakwa ke tsela ena eo ba sotho ba jang ka yona. Boholo ba batho ba etsa phoso ka ho ja ka hore ba kofella. Ho kofella ke ho ja bohobe ka tee. Kapo ke ho ja bohobe ka drink. Kapo ke hore ha ena le boleng ena le fiber. E nngwe le nngwe ditapole ha re hloke ho ja di-chips. Re ka bika ditapole tsa rona ya ba re di ntse di na leng le makoko a teng ya ba re ja ditapole. Ntho e bohlokwa ko fela o etse bonnete ba gore o ja ntho e jwang e nang le boleng. Ha o ja bohobe bo bosiu bano go tlhola ke bohobe ba koro eno yana ke kgothaletse.
1: Go na le ntho e se ke e bone etswa gona jale le tsona di-chips tsona jale ke bona seo sa e bolwe.
0: Ditapo makokwane ke nthwentle bane di veggie kapo di fruits di nutrients matso ya teng le manoni ya teng a fumane hona ka o dimo ka mono e le gore ha o ye bola ba thana tena o iketile matla hao o sotlo itjella fela le fofola go fela mpe bona le nthwetsehla plating ya hao tapo le tsena o ka dietsa
1: e le gore hangata ho batlang ho le healthy ke ha o sa je mokopu ona le lekgotwane.
0: Yes.
1: O ja ntse le
0: o ntse le jwalo ka nna ba o ka etsa di slice fela wa o boila ya ba o ja le jwalo ka wa o bake o grilla fela ya ba o etsa le jwalo. Ke dinthwetse hore ka fela re hahamale hore ntho engwe le ngwe hore e jang e be nthwe jwang e ntseng e na le boleng le lekoko la yona.
1: Shole ha re bua ka taba ya go detoxa ha ga kena ha gona o bontsi itse gore charcoal le yona metsi ka nete re bua ka yona hangata charcoal ge ke re kena tabeng ya yona ha gona tsa mosotho ha tsebe gona le ntho re dulang re eletswa ka yona gore gohle moya o go tsamaya ona le charcoal ka mokotleng
0: gohle
1: ko gohle ha ke re gohle mamelo sa masa sotho ke re la haibo ya moketeng male mosebetsing
0: ka koloing ya gao ka mono
1: ko go gohle mo teng go dile gona le charcoal ga re ke re bue ka charcoal morato wa rona bohlokwa ba charcoal
0: ke bofeng ke gola moamedi ka nama gore charcoal keng jwale e be ba rere le o fata mosedi mela mo re ketamo re re lokisana ga re bua ka charcoal ena e bohlokwa for detox ke fe mona ke mo re buang ka activated charcoal ha ke na lentswe la sesotho le ka hlalosang activated fela ke mofuta wa charcoal e fumanwang ha o besitswe coconut hona le tholwane ena e kgolo e sotho e tshweu ka gare ka mona e ntsha metsi tholwana yo ha e besitswe e etsa mologa o matla ka go kgetholowa o le go bitsang activated charcoal e le gore ga re bika mologa o kapo mosedi ona re besang ka ona malapeng kapo o ne go thola re keta o etsa patsi ga o tlae patsing e nngwe le nngwe jale mologa ona o matla ka gore ke ntho e ka thusang tlokotsing yotlhe e nngwe le nngwe ya mathata a kampeng ntho tsele charcoal ena e activated e sebetsang ka yona ha e fihla ka maleng kapa ha e fihla mo e bewang yona e nka ntho ditshila ya e tshwara e be e tsamaya ka yona ke etse mohlala o nwele poison ba ne ba re ba o tshelela o moketeng kae kae kapa o itseletse dijo tse bodileng tse nang leng le chefu because ntho a se bola fela e seleng e se ba le kotsi ha o ka nwa activated charcoal e lo fihla e sheba chefu yane kampeng ka o fela ere e theoa ka yona e be lotswa e number 2 e le gore charcoal ke emergency poison treatment ke ka gona re reng lelapa le be le charcoal mesebetsing ge be le charcoal koloing ge be le charcoal gobane ga o tsebe na o ka kopana leng neng le ga o ka yangakeng ntho ya pele o le e fumana ga o na le mathata a kampeng lo fuwa charcoal e le gore ke bohlale ga ka ga go ka ba le yona gaufinyane gore tse gore ga tlokotsi ba teng kapa motho a gaufi le wena ga ba le mathata e be o etsela o fuwa charcoal. Charcoal e thusa gape le ka go boloka diphio jele ka o tshola gore ntho ena ona metsi thata e thata falla batho ba bangata jele batho ba qoba ntho ena ona metsi go banwa ntho e nngwe le nngwe ntle le gore e be metsi e ka ba kofi e ka ba tee e ka ba drinke ga fela e se metsi kampa ga dinwa ga dipotolo ya metsi ya bantse ge ba le ya metsi fela bohloko ba taba eno ke gore diphio di a imelwa diphio di

0: tse ditse gore di ne di sefe dintho tsena tse metsi di feta le teng pele di lontsha motho a lontsha metsi. Jwale ga o na ntho e seng metsi nako yotlhe o fa diphio tsa gore di bokele ditshila tse ngata, mme ditshila tsena se di bokelane ka mono di etsa majwana. O tla kwa motho o se o thona le di-kidney stones kapa na le kidney infection, ko bane o sena le ditshila tse ngata tse bokelelaneng ka gare go diphio. So charcoal e thusa go tlhokisa le tsona diphio. Motho a nwa charcoaling e kgona gore e ntshe le ditshila tse bang di teng, e be e thusa motho go qoba di-kidney problems, mathata a di-kidney. Charcoal gape e thusa ka gore ka ga batho ba ja dijo tse mafora haholo, jwale ebile a ne a sa nepagaleng re itseng a tla ba sena boleng, batho ba ketela ba le ntho e bitswang cholesterol e ngata. Cholesterol ke eng? Ke lefora le hangata le pakelanang le methapong mona. Jwale ha le pakelane methapong e tla re pele gore pompa madi, e be methapo ena e mesesana e kgone go tsamaisa madi ane hantle. Motho o sotho o na le cholesterol e ngata, o sa ba le high blood ka lebaka lang la dintho tse ngata tse mo fang mafora. So charcoal ha motho a enwa e thusa le go fokotsa lona bad cholesterol eno, lefora leno gore methapo e etse jang e nne e bule hantle. Haholoholo kampeng e thusa le ha o na le moya o mongata go tlalana go jole ka re tshilo gore e tlo thusa gore e ntshe bothata ka motso. E lo shebana le mathata gona keng chefu e bange teng kapo ditshela tsene se di pakelelane e be ya dintsha. Ke ka gona gangata ga re kgothaletsa batho detox. Qetelong ya detox engwe le nngwe ge re batho ba nwe this activated charcoal ka lebaka la gore e tlo thusa gore o bone gore na mpa gago e sebetsa hantle ga kae. Ke etse mohlala, ga o jele beetroot wa e bona ga e tlotso. Ha ka go jele beetroot tsatsi le e go tlo e bona o se bile o lebetse gore na o e jeleneng, sena se re tshilo ya gago e nka nako e telele gore e ntshe dijo e le gore o bokelela ditshila nako e telele. Charcoal le yone e tsa jwalo, ga o e jele ha o e nwele ka metsi o tlo bona number 2 ba ntsho jele ka yona e le mosedi. Sena se tlo sheba fela gore na okay ka morago ke tlhokise mmele wa ka number 2 yela e ntsho ke tlo e bonaneng. Ga o ka e bona ka mora matsatsi a mabedi bothata bo teng kampeng ya gago, e le gore o ka ja tsatsi le ena ga gago ya ba o tlo ntsha dijo ka mora matsatsi a mabedi. Ga e le gantle re tlameya ga ntho di napaetse re tlameya re ye ntlwaneng bonyane gabedi ka letsatsi. Jalo tse o na le mo mamedi a mametsi a re mameden o tse nna ke keta beke ke sa ntlwaneng. E mongwe a re mameden nna ga ke tsele gore na ke ketetseneng go ya ntlwaneng. Fela ntse ke jao se motshaga le mantsiboa le dipakeng tsa dijo mona ntse ke empa re re mathata a kampeng go tlhokala o nke nako o hlwekise kampeng gobane ke goga ona moo mafu a mangata a ka bang teng. Charcoal e thusa le batho bogolo ba batho ona tsena ba sebedisa dithethefatsi ka tsela e godimo, ba sebedisa tai ka tsela e godimo, ba sebedisa dinthontho tse ngata. Jwale lefatshe le re phelang go lona le tatile, ga le tatile le a sha oh batho ba rata jwala gagolo ga tlo etsa bo e seng bona, e le gore batho ba ka nwa le ntho tse e seng jwala kapa tse e seng ntho ebe ba ja dintho tseo e leng chefo. Charcoal e ka thusa go trapa ditshila tse jwala, ga re kgothaletse tshebediso ya dithethefatsi le dintho fela re le bothata o se bona motho ona o na mathata tsela e jwala bona bo motaile ka nna ba jwale o nwele poison mo ena kapa hanwa ge mo fa motho jwalo ge mo fa charcoal go fokotsa bothata bo bo neng bo ka ba teng
1: ga sa le mo pelo tsa la pele jwalo ka go bontsha gore ge khisa ke dintlo tsenga taolo tse di kenyang ka hanong
0: ka yes
1: ma hona le mifuta ya ditlhare e o reng ha re e ka ba ka ntsona taba tsa manang le diphio kapa ya baya hona le di painkiller tse ka o bakelang di ulcer.
0: Ho jalo.
1: Taba ya charcoal ina e ka thusana ha ho le tabeng tsona tseo tsa di pedisi tseo re di
0: sepetse. Yes me, ho jalo. E hlile charcoal jole ka kere e ntsha boholo ba dipedisi tseo re di nwang ke chefu. Monate ko re le ho dima tsona di angolwa. Wa tsa re mpa re sa ipalle fela. Boholo ba tsona di angolwa hore e ka o bolaya kapo e ka o bakela mathata itseng e ka o etsetsa eng la ba yonwella hloho fela yona e ngotso yona gore o tsebe gore ka tlo o bakela di-ulcer gobane ba sentse ba tsa ba yona gore ha se ntho e nepaetseng mmeleng empa he ha re mono. Jwale ga o nwele pedisi e jalo o lakatsa gore e tswe mmeleng wa gago, charcoal e kgona go ntsha bothata bono. Go na le nako eo gana ke le makalo a le mosena go na le ngwana a seng a thwetse dipidisi kae kae bo a ke re batho ba ba latlha dipidisi fela motlhang a sa sa disebedisi o di latlhetse toting. Jwale bana ke batho ba etsa rurang ba ithwanakelang fela motseng kae kae mo ne ke le teng bana se ba nwele dipidisi tse ba di thotseng

0: ka khori dilem tsela sekgowa ga o le mambesi empa mo taba e leng teng ke gona a ka re thusa gore tsha khoni e utlwang gore ga a bua ka yone e ka re thusa ebile e botlhokwa re e thola jwang ga re se re e batlile ka baka ka e semana mo redišang kae kapo kae mme ga re batla go bua le ena dinomagong ke teng mo e le gore a nna re data iso e taba ke natsa ga dimonate ke a leboa mme
1: ke lebileng data
2: fela re itse mologa o a noetseng o
1: matlafaditsweng gotlhe dichemisting ga o kena fela chemisting ore ke batla charcoal ka ga le boxi le lesweu bile ka gantse ke le bone ga ona ta
2: kapo botlolonyana e ntsho e jang
1: containereng e fe fela ya o fitlha chemisting ye nngwe lengwe ore ke tlo kopa charcoal o tlo e fumana.
2: Ke a leboa mme go ne na le potso e ne re arabela ga nane re oo ne re bua ka dintho tse di talksang ke mane mo kela kare di ngata tse qalang ke tsane tse babang ke mo re buang ka bo mohalakane ke mo re buang ka legala ke mo re buang matswai e kang Himalayan pink salt ke letswai le basotho ba ngata ba se ba letse ba ba tsewa ke letswai leyane le lala tuma e ka ke letswai la batho ba high blood fela ke letswai le maatla ka tsela e ikgethang motlhamphile monyata ka le leng re tla ke re tlo bua ka matswai fela letswai leo ga o le kopanya le lemon juice ga o lenwa le a o tlhephisa le ntsha ditshila tsotlhe ka jwale lwana ebile le sebetsa ka pele go o lenkang le 30 minutes ntle la watšhe go thwe mala a ntho le kang ka go isa gore fela ke ntho e le gore motho a enwa fela e motswa ko pink salt le lemon e re ke ba fe gona ba ka ditswa ka jwang ka pele fela o nka gaba e kgolo ya Himalayan pink salt o e tswa ka le lemone e feletseng lemone ena o ka e tlhatswa fela wa e gabela la o sa e bola e bo ditshela ka gara metsi a lithara e seng a chesang a hantle fela metsi ano o di tlwele overnight e le go di tlwela bosibu ka kaofela o etsa mantsiboa o e tlwela bosibu one kaofela o sa no seng o ne motswa koo
1: o
2: soje go ga e bone motswa kwa pele e seng lithara kaofela half bonyane kopitse pedi o fapana ka batho bontate ka gamala bona na le gore a
1: diedile
2: go nwele mogala kane ga o sebetse mogala a jalo a nwe o fitlhela ma ka kgona gore a nwe motswa koono fela motswa koono ga se wa batho ba high blood mpe ke tlhalose obane letswai le se re le sebisa mono le lengata bana re se isa gabe golo e le gore motho a e bolata se ka bana motswa kona ho hanghang empa motho a senang wa tsokere gana bothata empa ntle le mono le dithotse di thusa ho hlokisa ka maleng dithotse tse tlwaleileng ha e mona ke dithotse tsa mokopu kapo chia seeds kapo flex seeds mofuta eo ya dithotse ga o kanwa gaba tse tharo tsa tsone o di tshetse ka gara metsi wa dinela ga o dinwa fela di lo fitlha di fiera di ntsha ditshila ka maleng ke ntho tse thotseng ke mpa ke re ke arabele le bareng ae mamadin he mohalakane he eng ke ntho tse re sokodisang ae di dithotse fela tse bang diteng gaufinyane oe o ka dinwa e bo kgona gore o tlhokise ka maleng tse dintšhe masegomona batho ba se batse ba di-moringa powder ba se batse ba di-spirolina ke diphofshwana tse tletseng ka manoni a thusang gore di ntshe ditshila ha bobebe
1: 2231649 plus 2665993 ke gona mo ka kenang e le gore go botlhokwa gore ga o qeta go sebisa o sebedisa dintho tsena ba lehe o ka kenya
2: charcoal ya ba jele e phethela gantle ntsha ditshila ka fe
1: o detoxa go ga ntho tse ke go le go ntsha le tsaletse bodileng dikgoneng
2: eke
1: jele taba e ya go detoxa go ge etse ga kae bonyane
2: kgweding ga o le motho a sa jeng gantle motho a jang ntho engwe le nngwe bonyane o be le matsatsi a beke goreng ke a detoxa empa ga e leng o tsebo gatšhe bogolo ba nako ke jela dijo tsa ka tse hine fibe ke jelela merogo ya ka ke jelela o ka etsa kotareng beke e le nngwe kotareng ya ba wa tlhokisa mmelo le wona o tla o jetsa ga o so se gantle ga o le motho a mamela mmelo o tla bona gatšhe se ke sokola ke ya ntlwane mane ke tlameng ke kenke nako ke khutlwe ka ntho e ka yatla fela ebe ga e tleo ke sebile ke disigne tsa gore fela o setlhoka o etsewang oko o lo phusha o lo theotheola dintho di se di dutse nako e telele ka mae. For detox, king using organic castor oil. When I'm yani castor oil no gamut sell on a caramiti, capocara juicy, into fellabo wine, anana, unuela, mitiga, unuela juicy, illumosli pisa hand like a maling, immosivita hand. Ilore a chacolona banaba, baba calabaca, I say, with same pacarilena, a himalayan, have a little ear wash, eat a bunyan, a lechemel, e le shimela metso medi ho ya ho di mo ba semba ah ha ngwe fela ino ao seng fela e ka pho fela e lengwe fela ho seng e ba ho holukile ba ne tlo sebetsa kana ko eno fela ka mo ga mona santse a hloka ho inela metsi fela ha hloka gore a inwe le ha ga le tshege ka pole ho sane hape
1: jelo hona le mofuto mongwa di toxin le lo
2: jelo ka ke la ka wa pele ke di jwa ke ke gore fela motho a ka ke sa tlo nka matsatsi a 21 ke ja merogo fela ke mo motho a re ke tlo ja bo di smoothie ke tlo na di juice ke tlo ja nthotsena le tofrets a ka ke te matsatsi nyana mmene ono lo ikala fatse o intsha fatse
1: ke le dumela
0: hey a nna le mo re amo a ke ka tsama na tega re re mane tega ho go ka nnete jale bo thata bo a mpa mbona ke bolana jale ke re ke tsama sala tena ha ke na tshele di ma ke jale ke ba ka ikutsa mo loga o no a tla ntsha di seta hantle pele a tswa ka mono go na ke a thutulung ke tsa wang ka ba ke tsa ba kantle ke a mashali ke tsa wang di bugile tsa molao o ba hona ha le go go bugile di tse ha ke go le tsa itse tsa go bugile ke re go mo tsoa go ha ke ndi jalo tani ke
1: go ba we pete
0: a go tsa ta hona ke ke tsa molao o le nwa a mme ba ba le nasi a ina jene ba nga a yo re ka a ntse go na ke tsa wang ba ke tsa go roga ke go ka ya di lona
2: Honale emo ka pagatswela pele. Okay. Ke sa ke la ka ithetsa hanyane qalong hore charcoal re reng ha se difate tsohle ka po ditlama tsohle tselo re ha re dibesitse diretse tsa molora o tlo re hlokisa. E le hore sefate sa papulire ha o ketwa se chesa so re se tlo etsetsa molora o tsanjwa e lo ba activated charcoal ka kotloho. E o nna ke buang ka ona ke tswa matla ona ke ena e kereng re ka batla tholwana e bitswang coconut. Diteng le ha mona ha re buka tholwana re reng ho le chela e sokole ya re so ile me hakalo. Fela coconut ha o e besitse makoko ao a yona. Yo fa charcoal ene re buang ka ona. Ka mora mono ha se weme ha so isitsi mologo ono o so fumana phofu eno ya teng o iketseditse activated charcoal ho arabela ntate
1: e le gore ntate ha ile hantle o hloka coconut o e beise ha se o meletse ba le mologo ono o masila o tso fumana ke hona ho etse
2: ho fihlela ho bana ha ke batle ke ga se buise sefate se le se seng e hlile ha se hona letse dintse ikgetha ke mpa ke tla hloka ge tle re lukise hantle re tsebo rena ke difinitse dintse ka le se buisa fela e bobebe ya haufinyane ke o ga se buise coconut se tholwana yeno ya teng
1: o hlakile mogatuwa molemong wa nako ke kopa re tle re fe ke kua ka ntho tsena tle dingata di ntse di batla re tle re di fe nako e nngwe gape nakong e tlang mme molemong wa nako re tle re fe mosotho o rena le fumanea go kae
2: e
1: dinomoro tsa mogala di-social pages
2: okay ke a leboa mme Eden Futsi e fumane ha masego mona Kinswe Mole Kinswe Mole ke mahawona wa dikgalase o pela ke mmalo wa pele ka lefteng o bitswa batho ba ne ba tlwaetse ka wone le faida ya gale ka ground floor room 11 ke mo baka re fumanang teng empa ntle le mono re supplyela dibaka tse ngata le gore ha e ba o mafeteng hlotse kae mogotlong ga o ka re tshwara dinomorong tsa rona re tla o tataisa gona o ka fumana le ditlhaiswa tsa rona dibakeng tse ding jwa ntle le mono marangrang ga o ka batla Eden Foods Facebook di social nthong ka ofela batho ba ka re fumane ka ba TikTok ka ba kae kapa ba kena le di website nya rona a etsa www.eden.co.ls o tla bona boholo ba dintho tseo re di sebetsa ka ithute ka bophelo bo botle bona bo pharaletseng bo fumanehang ditlameng dinomoro tsa bona tsa mohala ke 69

0: 0850125012. Ke a repeat. Ke 6908 5012. Ke tseo ba ka di letsetsa ka dinako tsa mosebetsi, ke tsa ofising Eden Money.
1: Ke lebohile haholo ka nako ya gao moratuwa tlhe. Ntse re tlo o bitsa ke utlwa kare ditaba tsa ebile le ditlama e ka re lona he.
0: A lebohileng haholo, ke nna tlhe ka monyetla ona, ke a leboha.
1: Ke se ka tlhe le nako e tlang ga re kokota le ka nna la tswela pele la re bulela mamati.
0: Ke a leboha tlhe.
1: Mabelo a sa masalosotho le na la botsangaka le fella mona, re tla boetse re le bona gape nakong e tlang. Go bile go tla go ba lona sentse ke re tlhe mo e bang re ile ra o gata toronphepi e goptswa e le maotomane. Re ine le matso madeng a morana Jason pa mo e bang re sebeditse ga monate. Thoriso e ise go ya matlotlhe e tswe e ya molokela. Ga ke etsa jena ke tswa go lena tlhe gopola le tlhophisitso fa loga ke Mmatshweni Rathulo mme wa lebelwa moyeng ke nna. Mme go tla re kopana gape bomamedi be ba monate ba maneno a tlang go latela. Ba bye.
2: I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.

Ditaba tsa hora ya boraro sealemoyeng sa Lesotho di balwa ke Puleng Sello Momamedi Kgotso. Letona la Matla le Merafo Mohlomphehi Lejone Mpotjoane o re ketelo ya baemedi ba Ghana, Canada le Germany ofising ya Mohlomphehi Tonakgolo ke e meng ya mehato e ntseng e tswela pele ya ho ntlafatsa dikamano tsa Lesotho dinaha tsena. Ka Roof of Africa ngwahola, sena se boletswe ke ofisiri ya diphatlalatso mokgatlong wa dithuthuthu Lesotho, Monghadi Ntau Tebereng. Mokeng wa baphatlalatsi ba ditaba Maseru kajeno mo a bontshitseng hore peiso ena e bohlokwa ka ha e tlatsetsa kgodisong ya moruo le ho ntlafatsa bohahlaudi. A re tlhodisano ena ke engwe boima le hoja e kgahla dipalami tsa matjhaba moo selemong sena a supileng hore ba lebelletse dipalami ho tswa dinaheng tse 12 le dipalami tse 13 tsa Lesotho. A re boemo ba lehodimo le tsela eo Lesotho le bopehileng ka yona di hohela bahahlaudi. Monghadi Bereng o re ba ikemiseditse ho kgutlisetsa molemo setjhabeng, haholo baahi ba metse eo peiso ena e fetang ka hara metse ya bona ka mekgwa e fapaneng e kenyeletsang phano ya ditshebeletso tsa bophelo tse sa lefellweng. Re a phethela. Dikgwebo tsa dihlahiswa tsa temo Lesotho, Lema AgriVest, di hloka menyetla e fumanehang ha bobebe ya ditjhelete molemong wa kgolo ya tsona le ho kenela ditlhodisano mebarakeng ya tikoloho le ya matjhaba. Sena se boletswe ke motsamaisi e moholo wa Lema AgriVest, Monghadi Motjhesane Mpadi, ka mora ho ba le seabo mmokeng wa 20 wa tlhodisano ya dijo Africa o neng o tshwaretswe Kigali, Rwanda, moo ho tshohlilweng mekgwa ya ho kgahlametsa dikgwebo tse nyenyane le tse mahareng tsa temo le tlhahiso ya dijo. Monghadi Mpadi o re le hoja ditjhelete di le teng bakeng sa dikgwebo tse nyenyane le tse qalang lefapheng la temo le dijo, dipehelo tse behilweng ke bafani ba ditjhelete hangata di thatafalla dikgwebo tse nyane hore di ka fumana tshehetso. A re Lesotho le na le menyetla mafapheng a temo ya meroho le ditholwana, mehlape, farelane le seiboko. Le ha ho le jwalo, a re naha e lokela ho ntlafatsa botsitso, boleng le pokello ya dintlha tsa tlhahiso ho fihlela ditlhoko tsa mebaraka ya matjhaba. Momamedi, ditaba tsa hora ya boraro re di beha kgutlo mona tse latelang tsena dihoreng ya bohlano.

activated.

gore ka nnete ba extend jalo first registration eno ya setlhagena sa 2026-2027 go fitlhela ka la tshelela kgweding ena e odimo wa bontshitse ka nnete gore ditaba tse jalo di ka boela di kwalwa ka gora ya botlhano e leng sontaga. Mme tabeng ka nnete e re system e butswe ebiletse gore ba e bang dihlophare ka nnete ba nentse ba na le mathata ba ka itswelela pele ka ditaba tsa bona. Mme ditaba tse dingwe ka ditaba tse dingwe ka nnete di ntse di tswela pele kwano ka ditlhokomelo. E nngwe ditaba ngwana mme ke ya gore e le mokgwa le monyetla wa go qualifyela jalo CAF Africa Cup of Nations 2027 qualifiers batlhokometse ka nnete mo e leng gore setlhopha sa rona sa naga Lesotho le Niger le Morocco ka nnete di grouping e le nngwe mo e leng gore tebelelo gore jalo ka tse di tsengwe tsa dipapadi tse ntseng di etsagala setlhopha sa rona sa dikwena kwano se lebeletswe ka nnete gore se seye jalo go a bapala le setlhopha sane sa Niger mo e leng gore ka nnete di-home game tsa Niger tsona tlaleo e bontsha gore ka mathata a ntseng a tshwana le naga ya rona ya Lesotho setlhopha sa Niger se tla bapalela jalo go tse dingwe tsa di-stadium tsa naga ya Ghana. Mme ka nnete rona jalo ka mehla re tlabe ntse re hostela jalo South Africa mo re tlabe re boele re hoste jalo naga ya Morocco. Mme tsena di bontsha ka nnete gore decision ena ya naga ya Niger e ntse gore ka nnete ka lebaka la ka morago gore go etse ditlhatlhobo tsa FIFA le CAF go fumanetse ka nnete dinaga tsena ka bobedi di ntse di tshwana Niger le yona ga ena di-stadium tse o kareng ka nnete di ka tshwara dipapadi tsa matšhaba. Mme ka tsene ka ditaba tse leng ka nnete ngwana mme re ntse re na le tsona kwano. E nngwe ditaba tse tlhokeng go finna ka tseno ebile le ditaba tse monate agolo kore ka nnete setlhopha sana sa difofane FC o tla gopola ka nnete ntle le gore se shapile jalo dintlha tse nne go gaoletho mafelong a beke se tlaeletse jalo ka nnete sekene tumelelanong e e leng gore ba bontsi jo gore e ne e le tumelelano e e qadileng e le kgolo ya ntlafatso. Mme ka nnete e se e le ntho re ka bitsang partnership dipakeng tsa bona le mogatlo wa LNIG Holland mo bakeneng tumelelanong ya dilemo tse tharo ka go fela e le go sebetsa mmogo. Mme ka nnete e sentse le tholetso gore dihlopha tse ding ka nnete di sentse di ka iphumanela botshietsi wa ntlha botlhokwa ke gore setlhopha sa rona sa difofane tshietso e jalo tebelelo ke gore ka nnete ba bontsi jo gore ke taba e tla ba tshwara gantle e thuse le go godisa setlhopha sa bona ka tebelelo e ntse le gore setlhopha sa bona se tle se gole. Setlhopha sa bona se tle se gole ngwana mme. Mme taba e nonong ka nnete e bia ditaba tse monate agolo bana tla gopola gore ke ditlhopha tse mmalwa tse re tsebang botshietsi ya tsona. Mme ka nnete a re bona setlhopha se e kang seno se seba le botshietsi le tsona ke ditaba tse bang monate agolo. Taba e nngwe ngwana mme re shebileng ke ya gore motlhankanane e le mafamore mogolo ka mora dilemolemo tse ngata ka go fela go tloga ka selemo sa 2005 a ne a le ka gara setlhopha sa diodi setlhopha sa diodi se bontshi dirante sentse tlaleo mo selemong sa gore se tla arogana le motlhankana ya jalo ka mora gore a bontshe a na le thaselelo ya wa papala jalo le setlhopha sa dilemela sane se e division. Mme taba eno ka metere mafa mre mogolo o bue jalo tumelelano le setlhopha sa diodi mo baneng ba re ka nnete ba mo kopa gore e be karolo ya setlhopha sa diodi mohlomong tabeng tsa di-technical kapa go developa jalo dihlopha tse nyenyana empa ka nnete yana bontsi jo gore o santse na ikutlwana le maatla gore a ke a yo bapalela setlhopha sa dilemela. Mme ka morago moo ba ka kena ditumelelanong tseo a reng di tla bonalana di tla mo tswela namane e tsheya dinaga. Mme ka tse dingwe tsa ditaba tse ntseng di le teng tafoleng ya rona tseo re ntseng re di bona e nngwe ditaba ngwana mme kore ka nnete ka morago gore dipapadi tsane tsa COSASA Games ebe ntse di tswela pele mana ga tlhokometse e nngwe ditaba tse teng kwano kore dihlopha tsa rona tse nneng e le karolo mono ka nnete re kenyeletsa jalo dishweshwe Bahlabani le bona ka nnete ga tlhokometse gore ba tlile ba iphumanetse jalo dishweshwe e tlile e fumane jalo Gauta ha Bahlabani e tla e tshwere jalo Silvere mme bana ba under 14 ba tlile ba tshwere jalo Bronx. Mme ke tsone tsa dipapadi tse e leng ka nnete di ne di bapalwa jalo naenyane ya Zimbabwe toropong ya Bulawayo. Mme ka nnete ditaba tse jalo di tlile di tletse setšhaba sa Basotho ditaba tse monate. Ha o sebe ngwana mme taba e nngwe e teng kwano tafoleng ya rona ke ya gore letsatsing la maobane re tlhokometse ka nnete ha setlhopha sane sa Mamelodi Sundowns se ne se bapala jalo le sa Milford mo beleng ba se tlhotse jalo ka ntlha tse pedi go gagoletho ka ntlha tseo tse ekeneng ke Rainers e ka se tsena jalo le Van Wyk. Mme re tlhokometse ka nnete gore mokotlisi wa setlhopha o bontshitse ka nnete

0: a kile ba etsa diphetoho tse mmalwa haholo haholo jalo ha re re lebile jalo mohope ona wa MTN 8 mo o ka tla kopana jalo le setlhopha sa Orlando Pirates o bontshitse ka metro dibapadi tseo a sebeditseng ka tsona letsatsing la maobane ke dibapadi tse a boneng ka nnete di ne di tiisitse haholo di ikitlaeditse haholo tla hopola ka nnete gore setlhopha sa Milford ka ha e le setlhopha se e hlang e le ngwetsi e ntšha kana re lebeleletse gore e ka nna ba setlhopha sa the Brazilians tla fela se feta fela empa ka nnete ebile papadi e seng bonolo haholo pakeng tsa ditlhopha tse pedi tseno pakeng tsa ditlhopha tse pedi tseno ngwana mme mme ke a tsentsa ditaba tse re tla nna re di shebe ka nnete re tle go utlwa gorena ebe ditaba di ntse di a tswa ga o sheba papading e nngwe e teng kwano le taba ya rona re tlhokometse mohlankana re re bue Mofokeng setlhopheng sane sa fa Royal Union Saint Gilloir sane sa naheng yane ya Belgium re bone ka nnete letsatsing la maobane ha hlaba ntlha mme ka nnete president ya ma2k e tshwaya jalo nalane e baka lebitso la gae letsebagale ka ra naga eno ya Belgium mme ka nnete ba motholeditse mo e leng gore ka nnete ene e le ntlha ya gae ya bobedi ebile e le boemong bo e leng gore papadi eo ko gona maileng a fitlhe a fumana jalo man of the match mo bane matlhola jalo setlhopha seno se reng ke sa STVV ka ntlha tse tharo go gagoletso mme ngwana mme president ya ma2k e bontsha etse ka nnete a bapetse ka tsela e kgotsofetse mo e leng gore go bona etse ka nnete le gore dikepteni tsa tlhopha setlhopha seno sa bona ba bontshitse ba motholetsa ka tsheditso ya gae e ba reng ka nnete ke tsheditso e ntle gagolo mme ngwana mme ga re ne re le mona ka nnete re metsotso ga e le mona gatere gae kgetsi ya rona e ne e phuthitse ka lo gotle re boela go kopana gape letsatsing lane la hosane
1: Anke tanke rapshen.
0: E taba su su.
1: Ai go hatsa no sa ne go ga.
0: E ya o tsa o sa ja di tsiba ngwana mme gore na di ka di ntshang.
1: Weekend aziwe ke. Weekend as jabule.
0: O tla bole no no.
1: Ai gere wa bona.
0: E taba su.

The first one and number one radio station, let's go!

I'm going to go to the house.

0: Bonyane o rolile modike ka nako.
1: Ka gona o ne ke boi.

lebang le na di khoro mo mo le fase.

0: me ka ntle lo senyana ko re hlere wele kgabong ya ditaba tsa rona tseo re di simololang ka taba e reng ke jana ka seno lenaneong la sebopeng re buisane le mokapedi wa sepolesa le dibohong la Maseru Superintendent Mohlaudi Dithebe. Re bola ra buisana jwalo le monghadithabo Mokgutshwane wa mokgatlo wa tshebediso empe ya tai le dithetefatsi e leng SAPA ka bokgutshwanyane, mmoho le radiphatlalatso wa mokgatlo wa batshwaruwa ba mehleng e leng Kurwa, mo re buisaneng jwalo le monghadi Gwaele Thinyane ka tshebediso empe ya dithetefatsi baneng ba sekolo. Moifo wa Tele Phirimaneng ya kasheno o kgahlilwe ke hona ho buisana le setsebi lefapheng la botswaki ba botswaki le tshebediso ya dihlare, monghadi Lehlohonolo Makanke. Ho utlwa hore na meriana e molaong e ka sebediswa hampe jwang hore e be dithethefatsi, le hore na e ka laolwa jwang hore e se fumanehe ha bobebe ditsing tsa thekiso ya meriana, le ho thatafaletsa hore e fumanehe. Sena ke hobane lenanong la sebopeng kajeno ho hlahelletse hore bana ba sekolo ba e sebedisa e le dithethefatsi, mme moetu wa rona o teng ka kwano ka matlong a kgaso hore re tlotla re tshohla ditaba tsena ka botebo. Ntate Makanke, ke o dumedise le hona ho amohela ntate ditabeng tsa rona letsatsing la kajeno.
1: Ke kopa ho dumedisa ntate Thabo, ke dumedise ba mamedi ba seyalemoya sa Lesotho, seyalemoya se seholo haholo ka rona ena ya Lesotho. Ya le dumedisang ke ntate Lehlohonolo Makanke. Ntate Lehlohonolo Makanke, jwalo ka ho so hlalositse, ke motho ya nang le mangolo a phahameng tabeng enana ya tsebo ya ditlhare. Ke re hangata re fetole lentswe botswaki, hobane botswaki bo batla bonyenyefatsa. Re tsebo, hobane ka re o tsebo ena ya rona re a ditswaka, re be re di etse, re be re bolelle bakudi rona ba di sebedisa jwang. Ka mantswe a mang, lentswe la sesekgowa ke re ke pharmacistic ka profession, mme ke teng kwano seyalemoyeng ho tlatla bua le Basotho ka taba tsenana tse bohlokwa tseo seng o di buile, tse amanang le taba ya dithethefatsi.
0: Re ya le wantate, re simolola ditaba tsa rona ka tlhaloso ya mantswe. Ntate, ha re bua ka dithethefatsi, re bua ka eng?
1: Nna le Thabo, dithethefatsi ke batla ke tlotla ke bua ka tsona ka tsela e reng go na le dintho tse o thweng ke dithethefatsi tse bang di a tlhokagala bakeng sa mmele ya rone ho thusa malwetse e bang re na le ona. Empa hape go na le tshebediso e ka fetelelang ya ditaba tsona tsenana e qeteletseng e se baka kotsi. E le ka mantswe a mang, tshebediso e feteletseng le e kotsi ya dintho tse kang bo matekwane.

0: bojwala, dipidisi, meriana, jwalo ka ha so hlalosetse, bo nyaope le dithethefatsi tse ding tse bang ha di molaong, tse qetelletseng jwale se di ama motho ka bomong, qetelletse jwale a sa wela bokgobeng ba tsona. Taba eno ke yona ntho ane re bitsang ka hore ke tshebediso e mpe ya dithethefatsi. E le hore sethethefatsi se kena ka hare ho mmele wa motho, ebe se fetola tsela eo mmele onana o sebetsang ka ona, ho latela hore na motho enwana o senwa ka matla a makae, le hore na qetelletse jwale se se amme karolo yane ya bohlokwa e re bitsang ka hore ke boko jwang. Jwale le hore tshebediso e mpe ya dithethefatsi ka mantswe a mang ke tshebediso e feteletseng le e kotsi ya dintho tse kang matekwane, jwala, dipidisi, nyaope, meriana le tse ding hape tse seng molaong tse Basotho ba di sebedisang. E le hore ka bokgutshwane ke tlhalose nka fanang ka yona ha re bua ka taba eno ya tshebediso eno e mpe ya dithethefatsi.
1: O se o qhaqholla taba ena ntate, dithethefatsi di ka ama boko jwang?
0: Tanki ntate Naleta.
2: Ya, tswela pele.
0: Alright. Dithethefatsi di ama boko ka mekgwa ena e latelang. Ke tlo tla ke hlalosetsa Basotho. Ke tlo hlalosetsa Basotho ka karolo ena e kgolo e re bitsang ka hore ke boko bo ne bo re thusang ho nahana. Yane re bitsang ka hore ke cerebrum. Cerebrum e na le karolo ka hare ho yona e re bitsang ka hore ke hippocampus. Ke se khuwa nna le thabo.
1: Yes.
0: Empa ke tlala ka ho senamana ma ho senamana
1: le ba le. Yeah.
0: Jole hippocampus ka ha ho ka go le nana e kgolo re bitseng ga ke cerebrum. E re thusa hore re boloke dintho tsohle tse bang ka di rutuwa ga re tle re sekira di lebala. Jole ha re sebedisa dithethefatsi. Re dithethefatsi tsena se tota se ama ka go lo yeno no e re thusang ho boloka ditaba tsa bohlokwa tse re ithutileng tsona. Ke lo ka mantswe a motho enwana a setse o tla ba motho o tla fumantshela hore ga kgone ho hopola hantle. O rutuwe ka sehlopheng ka manene dintho tse bonolo fela. Empa tsatsi le hlahlamang ka baka la tshebediso ya sethethefatsi sane se ammeng karolo enana ya boko e re bitsang ka hore ke hippocampus. Jwale o sitwa hore a ka nahana kapa ho hopola ntho eo titjhere ya hae e bua. Ke batla ke bue ka titjhere hobane ditaba boholo re tlotla re bua le bana ba sekolo hobane ke bona ba tla fumantshela hore ba qetelletse ba le ditekong tsa hore ba sebedise dithethefatsi tsena ebe di ama tsela e ba ithutang ka yona sekolong. Jwale ya pele ba lokela hore ba tsebe hore e tlotla e ama taba ya mohopolo. Ha ba tlotla ba kgona hore ba hopole hantle hobane karolo yane hippocampus e amehile. Ho ba thata hore ba tle ba hopole dintho tseo ba di rutuweng ka baka la tshebediso ena ya dithethefatsi. Ya bobedi ke taba ya hore ba sitwa ho tsepamisa motho mehopolo ya bona. Hobane ho na le karolo e senyehang hape ya boko e etsang diqeto tse nepahetseng. Jwale motho enwa ha a sa kgona ho tsepamisa mehopolo e nepahetseng ka tlelaseng ka manene. Titjhere ya ruta. Kelello ya hae ha e mona le monana. O ntsa nahana thothoko kwana le titjhere e rutang. Jwale le hore ha titjhere e tlotla mmotsa ke ntho e tla re ha titjhere e mmotsa Thabo. Ebe Thabo kona a makalang hebo. Fela ntsa a shebile titjhere. But mohopolo wa motho enwana o so le karolong e nngwe e bang ha e ka mono na ntsa rutwa ka yona. E le hore sethethefatsi se kgona hore se etse kelello ya motho e tlohe nthong eno a ntseng a e etsa ebe o inahanetse ka nthong yane ka thoko ka kwanana. Ke ntho enana le motho a ntse a kganna koloi e bang o ntse a sebedisa sethethefatsi o tla fumantshela hore a ntse a le ka tseleng ya hae o bona tsela ena ya hae e se ka kare ke e tshetshane kapo e tenya. Ke mane mo o tla kena leninyane e seng ya hae qeteletse a sa entsa diphoso. E le hore kelello ya motho e se e kgona hore e fetwe hanghang hore e tsepame nthong eno e nepahetseng e lokelang hore e tsepame ho yona. Ke bobe ba dithethefatsi. E nngwe ya boraro ke hore ho na le karolo ya boko e etsang hore re etse diqeto tse nepahetseng. Jwale sethethefatsi ka mokgutshwanang ha se fihla ka hare ho kelello eo ya motho se etsa hore karolo eo ya boko e etsang hore a etse diqeto tse nepahetseng ebe le yona ya ameya. Jwale motho o qeteletse a sa etsa diqeto tse mpe hobane ka kelellong ya hae ka mona ho tletse kahlolo. Ha o batlala dintho tse bang di molemo tse ka mo tswelang molemo. Ntho efe kapa efe a e bonang o bona e le kotsi bakeng sa bophelo ba hae. Ke nthona motho ya teng o tla bona nenneng wa lwana, nenneng o lerata fela o a omanya. E re ha o sheba o omanya le nthonyane hobane fela ka kelellong ya hae ka mane ene kelello ya hae e se tletse ka kahlolo. Ha ya tlala ka bophelo bo nepahetseng. So le yona eno ya ho etsa diqeto tse fosahetseng ka baka la hobane motho a le ka tlasa tshutshumetso enono ka batlasa bokgoba ba dithethefatsi le yona ke e nngwe e bana ba sekolo ba iphumana ba le tikong ya teng motho qeto tse kareng motho o fumantse ngwana sekolo o bona sa sa batlo ya bo sekolong o bona sa sa batlo wa gaba ka tlelaseng ke ngwana a cheki fela qeto tse enone ke obane di kene ka kelellong yang hai ho tlosa kelello yanene ya boikokobetso ke le sekeng ya kelello yanene e etsang hore a qetelele a sa telela

0: re bua ka tsona ha ntse re tswela pele ka puisano ena ya rona.
1: Ke ile wa ntate. Mabelo ka metsotso e dilang ke le ho mashumi a mabedi a metsotseletseng ka mora hora ya botshelela. Se a lemoha se le soto le nna na ke la ho tloa tele ho ya mechachana. Ka ntse re buisana ka le mong ha di le tsonolo makanke. Ke na yo ho ntse re buisana le ena mabapi le ditaba tsena tsa tshebediso empe ya dithethefatsi. Ntate makanke. E di ntsa dithethefatsi tsena ntate. Ke meriana eo re tsebang hore e bohlokwa. Me phumaneho ya tsona bona ba iphumanetse hore na ba di sebedisa jwang sebediso ya mpe ya meriana e jwalo ntate. Le ba qobisa jwang mohlomong e le ho thatafatsa taba ya phumaneho ya yona.
0: Ke a kgola ke hona mane mo haeba wa hopola hona le nako e kile ka tla ke bua ka taba ya ditsi tse nepahetseng tse fanang ka meriana. Hore lekala la bophelo le leka ka hohle hore Basotho ba utlwisise hore ba lokela ba fumane meriana ditsing tse ngodisitsweng ka molao. Hantle ha ke bua ka ditsi tsena, ke bua ka ditshebeletso tsena tsa bo di-chemisty, bo di-pharmacy, bo metseng monana. Tsena tse bang motho. Hobane hore ngwana enwa wa sekolo hore a tla fumane moriana onana, ke hobane a ile setsing senono a lo se reka. Jwale hangata ditsi tse ngodisitsweng ka molao di tla be di qobellwa hore ka hare ho sona ho sebetse batho be bang ke di-professional. Ha ke bua ka di-professional ke re ke batho be bang ba na le mangolo a boiphitlhelo hore ba ka fana ka ditshebeletso tseno tsa bophelo e leng bona ditsebi tsa ditlhare, di-pharmacist kapa di-pharmacy technician. Jwale hangata ha o fuwa tshebeletso setsing se bang se na le motho e leng mohlanka wa bophelo e leng yena pharmacist, o a tseba hore na o lokela ho sebedisa sethethefatsi seno ka mokgwa o jwang. Jwale haeba o ya o lo se sebedisa setsing se bang o lo fuwa ke motho fela a ikiseditseng kgwebo fela ba nna ba batla ho etsa tjhelete, ka nnete ha o fitlha monono haeba ba batla ha o le ho le meriana ene e tla be ena le bo codeine haholo, ba e rata bana ba sekolo. Di-cough syrup tsena tse tla be di na le bo codeine, bo promefacin, bo sulfetrine, dintho dithethefatsi tseno tse ntse ke di bolela tse etsang hore ha ba di sebedisa qetello ya mama qetello fumantshelo kelello tsa bona di a fetong. Jwale ha ba di reka ba di fumana di-chemist-ing, but ke yona ntho ke tshwang ke re tharollo ya mama tharollo ke hore ke a gola le mmuso o thusane le lekala la bophelo ho bona ho etsa bonnete ba hore ditsi tse bang ho sebetsa batho be seng qualified ka nnete di kwalwe, hobane ke tsona tse behang maphelo a Basotho ba bangata tlokotsing. So haeba se sa kwale setsi senana, motho enana o ipatla o iketsetsa tjhelete. Ha a fihla e tshwana le ha e kareka shopong fela, motho o tlo tla reka sopo kapa o tlo tla reka oli. Motho a fihla mane ke tlo tla ke batla moriana o nang le codeine, ke batle ke bitse di-brand hobane ke batla ho sireletsa di-company tsa teng. Eo fa motho enana moriana hobane yena o shebile fela hore di-sales tsa hao kapa thekiso ya hao ebe hodimo. Ebe o etsa 10,000 ka fela ntse o beya maphelo a batho ba bangata tlokotsing. Le go tharollo ya bohlokwa ke hore ka hare ho ditsi tse fanang ka meriana, ke kopa re ke rebe le batho ba nang le mangolo a fuweng ho tswa kwana le University e kgolo ya setšhaba le National University of Lesotho, hape ba ngodisitswe ke council ya rona ena e re bitsang ka go ke LMDPC. Ntle le monono go tlo tla re sebeletswa ke batho ba sa ithutelang taba tsenana, ba jotsweng fela gore nna ke batla ka letsatsi wa bo entse tšhelete e kana ke tsebe go patala salary. So motho e molemo wa kena ke ntse le ditlhare tsena tse fanang ka lengolo la ngaka. Motho a fitlha di batla fela o a di fuwa gobane fela motho o shebile gore a etse tšhelete e ngata ka letsatsi, gante ntse re beya maphelo a batho ba bangata tlokotsing dateng. Yadithabo. So Basotho ba lokela gore ba ba kena ka go setsi etsa bonnete ba go wa sheba gona mangolo a mangolo setsi seno se na le mangolo a ke bileng ka ona ke buang hangata ke tlile le sealemoe sena ke mangolo a 4 e ke reng ke authorization certificate o e fuwang ke lekala la bophelo, ke trader's license, tax clearance le ntho le retention certificate ya pharmacist. Mangolo ana a lokela gore a fumane a le 4 jwalo ka go pharmacy. Ha le siko a le jwalo o tsebe hore setsi senono ha se ya ngodiswa ka molao, se ntse se fana ka ditshebeletso fela e se ka tsela ya molao, mme se ntse e le boipiletso ba ka hore re thuse lekala la bophelo hore ka nnete taba tse kareng tsena le rona re le bamamedi re ka etse. E ka ra o fihla mono o bona taba tse kareng tsena di le siko, o na le tokelo ya ho tswa monyako hore aa rona le a sebetsa fela le ditlodi tsa molao gobane le sebetsa ka ntle le molao.
1: Ke yele wa ntate mabedi re petso sunye dilo ke le ho mashume magago ka mora hora ya botshelela. Se le mokisa Lesotho le nana o kela ho tloa tele ho ya mmetsa taba tsena di ngata ntate makanke. Re tlo tla re bua ka taba ya tshusumetso ya tsona ya tshebediso ena ya mpe ya dithethefatsi, mohlomong re bile re shebile taba ya botlodi ba molao.

0: mpapela re kena ho yona e re report le hanyane re rekise re a khutla mamedi.
1: Mona Express Credit re fana ka monyetla wa pheta tsa merero ka kadimo ya loketse tlhoko tsa hao hore na o rera lenyalo o ketika lengolo la thuto kapo ntjhafatsa ntlo ya hao. Re teng ho tshehetsa nakong tsena tse bohlokwa bophelong ba hao. Etsa kadimo ya ho fihlela 700,000 maluti o lefa ka nako ya dikgwedi tse 120. Etela www.expresscredit.co.ls. kadima ka boikarabelo, ho na le melawana le dipehelo.
2: Atamela ka tlo sebela Eco Cash e se ina le Eco Cash mogatlo. O se o ka bulela mogatlo wa lona Eco Cash mogatlo account. Ho sebetsa ka ponaletso ho bohlokwa. Ka hoo, setho ka seng se ka itjhebela balance ya pokello ya mogatlo ka fonong ya sona. Ho kenya kopo ya tjhelete, tsebiso e etswa ke ditho tse tharo. Ebe ya nanelwa ke setho se le seng. Ho romela tjhelete ho tswa pokellong ho ya ho setho, ha o sa hloka o ya Econet Shop. Ebile ke mahala. Ho ngodisa o tla hloka ID tsa ditho tse 4 le ho tlatsa di form Econet e haufi le wena. O bule mokgatlo account. Sasai Econet Financial Services. Simplified payments. Every day, everywhere.
3: Tlhokomediso ho bamamedi ba Seyalemoya. Re le Seyalemoya sa Lesotho. Re hlokomedisa bamamedi hore re ikamme ho hlompha melawana ya kgaso le dipehelo tsa dilaesense tsa rona tsa kgaso. Tse ding tsa dipehelo tsena ke tse latelang. Ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete. Ho hasa mananeo a ditaba a sa nkeng lehlakore. Ho fana ka mahlakore kaofela ditabeng tsa bohlokwa. Ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho buswe le ho senngwa lebitso mananeong a rona. Ho hasa mananeo a sa kgothalletseng kapa ho hlohlweletsa merusu. Le ho tshireletsa bana ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe. Haeba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipehelo tsena, ba ka ikopanya le bookamedi ba Seyalemoya sena. Moo re sa fihleleng tharollo ya ditletlebo, bamamedi ba ka lebisa boipelaetso ho Lekgotlana la Ditharollo la Ditaba tsa Kgaso, Broadcasting Disputes Resolution Panel. Ofisi ya Lekgotlana lena e fumaneha Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa bamamedi ba ka kenya boipiletso ka ho sebedisa methati e latelang. Ngola kapa ho ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya diqabang tsa kgaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101. Kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 62002021. Kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls. Kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
0: Ha go tla re le metso tsonye le lwang jolo ho ema shema mabedi a metso tsheletseng ka lebile ho kenyane ya ho supa. Ka bo khutshwenye bo boholo ntate a go kene ho yena ya botlhodi ba mola ho kana di susumetsa jwa mohlomo mo so bile o kenyeletsa le tshutsumetso ho se tshaba ka kakaretso mo ho le di gothaletso tsa lona di tabetsena.
4: Thank you na dita. Ke nana ena ya ditlolo tsa molao ya pele ke hore batho ba nana ba sebedisang dithethefatsi senana ya pele ba hloka hore ba tle ba di fumane ba hloka tjhelete. Hore ba tle ba di fumane ba hloka hore ba be le tjhelete. Mme ha ba sena tjhelete, hona ho bolela hore batho ba tle ba fumana matsapa a mang ka hore ba etse tjhelete ka ho tlola molao wa hore ba lo e utswa. Jwale e le hore ke qetelle ngwana e se le ngwana ya utswang. Se le leshudu. O sa ka kena bo matlong a batho. A ba tlana le tjhelete fela hore a lo reka coffee syrup ena. Jwale o qeteletse se ba le kgoba jwale ba boshudu. Jwale leshudu ke ho shudu ke tlola molao ntate. Ngwana mo a jwale o tla lokela ga sebetse ka molao. A yere. Ebe e mongwe ke batho ba qeteletse ba nkile dikahlolo tse fokolang. Motho ha a tailwe ke moriana oo, hangata o tla fumantshahala hore ba qeteletse ba nkile diqeto tse bang ha ba sheba qeto ena e ba nkile nako ba hlaphoelang wa ipotsa hore ebe obaneng ke nkile diqeto eo. E ka ba diqeto tsa ho bolaya, e ka ba diqeto tsa ho hlekefetsa motho yo mong ka motabo. A ke wa bona hobane jwale kelello ya hae ha e sebetse hantle. Jwale ngwanenana o sa qetiletse a sa hlekefetsa motho ka motabo kapa a beta. Jwale ha a beta ke tlolo ya molao, o tla lokela hore molao o lo

sebetsa ya ba fumanatsa le magotleng kwanana ye nngwe ke yone ena ya go kena magotleng ba bangwe o tla fumantshala gore ba rekisa meriana ena ka thoko go molao ba qala dikgwebo tsenana tsa go rekisa meriana ba ipatile jelo ya ke etse motlhala ka bo matekwane motho yo mongwe o bula business ya go rekisa matekwane yone ga e molaong ga ke go a tsebana le thapo jele ga e rekisa matekwane anana le yena o ipeya tlokotsing e le motho a rekisang gore o tlotla qeteletse iphumana a le magotleng go a fumana katlholo e tlotla etsa gore bophelo ba gae bo sulafalelwe ba tshwarwa ba lelekwa le bo sekolong bana banana ba kena ditšhankaneng gobane fela taba eno e le botlokotsebe e le gore ka bokhutshwane e etsa gore batho ba bolayane e etsa gore batho ba utswe e etsa gore batho ba sebetse ka ntle ka thoko molao qetelelong ba iphumana ba se ba le batšhankaneng bophelo ba bona bose bo sulafaleditswe jale ba iphumana ngwane eno ana a se a sena bokamoso bo tšhabileng mme kama go setšhaba ka kakaretso e kama malapa fumantshela gore malapa a senyeya ga o keke wa phela gantle le motho a sebedisang sethethefatsi gobane ga ana kgotso o dule le motho a utswang aka utswa le ntho tsa gago tsa botlhokwa ngwana ka tlong ka mone o bona fela dintho tsa gago tsa botlhokwa ntse di nyamela a lo di rekisa TV a ka e utswa ga o bona ga o sa mo fitšhelete go reka sethethefatsi a ka o bitsetsa boga e le ngwana wa gago gore metswalle ya gae e tla e beetsa e nna lelapeng maneno go na le TV banna ke nang le lo tlhaka le lo utswa TV eno go lo e rekisa re tshebo wa reka ntho sethethefatsi sena tsa rona jelo ngwana wa gago qeteletse a senya thepa ya gago o ntse o sa elelelwe le ditshenyegelo tsa sepetlele di anyolowanla le thabo gobane jale batshwanana ba benne re sa lokela gore e be re ntse re spenta tšhelete ya rona go ba rekela meriana e ne e mengata e ne e mmuso e ntse e reka go dipetlele jale ke bana ene ba se batla go tlo ba thusa jale re qeteletse jale le ditshenyegelo tse di senyeyang motho le go na le batho ba bangwe o tla fumantsha le gore le ba tshwere sepetlele mole ga kelelelwa ga e se tlhapoa ke motho wa maatla fela o sa lwana ka gare o ote ka mono a gaola dintho tse dintse teng ka monana e se ka kara ke motho e kelelelwa ga e se e sa sebetseng gantle nkile ka fumana kgolotso eno no ga ntse ke le sepetleleng sena se segolo ntse ke le attachmenteng sepetleleng sena se segolo sa Maseru District Hospital re le ka mono mokudu ke ene ka mono o tshwere mokudu yone a tshwere ntate ga o sa mo kate gantle dipethe tsena wa di harola le thepa enana e bohloko enana wa e gagola ditelefone tsena wa digago ke tshenyo fela e le fumantsha la gore sepetlele se tlotla se lokela gore se lokise tshenye eno obane ke waga motho eno a patala o tlo patala ka nga sena tšhelete mmuso o tlo tla o kenya ditshenyegelong tsa gore ka thepa eno ne turo eno ne tlo replacea tshenyo ena e ntsweng ke motho enana e a sa laolwa ke dintho ke dithethefatsi le taba ya bofuma gobane batho ba sebedisang dithethefatsi ba rekisa le makoloi ya bona ntate gore fela ba fumane taba enana ya gore ba le go sebedisa dithethefatsi ga o sena tšhelete ke yona ntho ane ya mekgwa e mengata o fumana tšhelete jelo o qeteletse jelo o se ona le bofuma bo bongata ka malapeng ka mono bana ba utswa ditšhelete ba utswa dintho tse ngata tse e tsang gore batswadi ba qeteletse ba le ditshenyegelong tsa gore ba lo replacea kapo ba replace dintho tsena tse bang bana bana ba di utswitse gobane ba batla gore fela ba lo tla ba le tšhelete ya gore ba lo reka dithethefatsi se karang tsena jele kgothaletso ya ka ke enana he gobane jale tabe tsena di ithutile gore dithethefatsi di kotsi ke na le dikgothaletso tse e bang di ka re thusa gore re fumane tharololo ya taba enana ke tla qala ka sekolong gobane bana bana ba sekolong ke kgothaletsa matitšhere ohle le bahlokomedi ba bana sekolong monono gore ba bitsetse bana ba ele gore ba be le boeletsi ntho tsena batho ba ne reng ke di-counselor ga se fela taba gore ngwana o ntse ya sekolong a ithuta o kore ne nneng bo gangwe kapo bo gangwe ka boselemo kapo bo gabedi o kobitse motho a tlotla tlapolola bana ka taba tse e tla etsa gore kelelelo tsa bona di utlwe di tlhaphoela ba utlwa bana le monagano o tsepameng o gantleng ntho ene re bitseng gore ke positive mindset gore ba ithute gore la ntse re tla sekolong ke nana bophelo bo go tshwaretse nthona le ena le ena le ena le ena le ena di counseling session tse enono di thusa bana gore ba tle ba qeteletse ga ba inwela ba tsebe gore a empa ke a tseba gore ke le ka joetswa gore bophelo ke tlo kopana le kgolotso tsena le tsena le tsena le tsena le tsena ga se fela gore re ba ruta ka mmetse x and y chromosome bo x and y bo science x and y chromosome se bo di find the value of x ke taba fela gore re tsebe gore taba tsena di tlhoka gore le kelelelo e be tšhatsi so batla mokgwa o mongata wa go tlabolola bana gore ba qeteletse ba le gantle dithutong tsa bone ka lapeng ka moo ke kopa re be le puisano

0: e bulelileng bakeng sa bana re seke ra etsa re seke ra ba tima monyetla wa gore re bue le bona. Ba bangwe ba batswadi o tla fumantshelwa ke batswadi ba thata, bana ga ba kgone gore ba ka bua diqholotso tse ba kopanang le tsona bophelong, gobane fela ntate monana ke ntate a sa kgoneng gore a ka atameleya ga bonolo, o dula e le ntate a tisitseng ka matlhong fela, o ntsa o supa ngwana fela ke tla ko o bone fela o etsa ntho itseng le itseng le itseng, empa ga ona motlha dudisang ngwana eno wa gae fatshe a mo etsa ngwana ka taba ya gore fela o ntse ya sekolong ke dikgolotso difeng tse o kopanang le tsona. Jele bana ga bana bolokolohi ba gore ba ka bua le batswadi ba bona gobane re ba tima monyetla ono wa gore ba bua le bona. So bana ke kopa re le batswadi re ba buleleng re buleng difuba tsa rone bakeng sa bona gore re ba fe dikeletso go utlwa rona bona bophelong ke ntse ba kopana le dikgolotso difeng. A ke re le gore re beye bana ba rone leitlho ke nngwe ya pele, re beye bana ba rone leitlho re bone diphetho tse bang di ka ba teng tse bang ga wa di tlwaela ngwaneng enwana, mme ga o e bona o seka ba mosupa ka monwana kapo ebe nka pene gobedi go motshwaya aa mo atamela mo etsa ngwana ka ke bona go le tsena o tsena o tsena o tsenana ke kopa o tlong etse gona go etsagalang, mme ngwana ena o tlo tla ba le ntho le bolokoli ba o etsa ga se a tsewa mmewa ka sekolong mane ne ke le ka kopana le motswalle a reng tsena le tsena le tsena le tsena le tsena jele motswadi ke ona ma o tlo tla kena re ngwanaka le nna metswalle ka reng eno ke a tseba empa etsa bonnete ba gore o nka qeto e nepaetseng e le gore ga o bulela ngwana wa gago
1: kesebile nako ena ntate e seseaaon la gona e re ka ba bulele o tla kena go tsona ba sentse ga re sentse re tswalamabedi ga o mema le mokwa mogala ke plus 266 5993 le 2231 6429 o ka kena ka tsona ka bobedi kgotsa mamedi ntate
2: alo
1: kgotsa ntate ke ntate ntate
2: tholong wa kao
1: ntate tholong
2: ga o sa ntseba
1: wa nyamela
2: ata ntate kanete ke mosebetsi anate kanete ke a leboa gana moeti wa goa ke mang ke ntate
1: ntate makanke
2: ntate makanke ke re mongakaka ka nnete e rataba ntate e sisa ke tla dula ke e bua le go sane ke tla nne ke e bua le ga nka ba ka faswa ka dianna bo nkele ka thola wa kwa ntate naga ena ya lesotho etsietseng e tshabeyang ke ye meng ya mekgatlho e ntseng e re bana ba fue tlhabololo bana ba fue eng ke tlotla ke botsang ntate fela gore na mofuta o teng wa batho o tloa ka ena ore e tlebe banna ba sebele jalo ba emele naga ke goba bane ba fua tlhabololo e ba buang ka yona ntate risa bana bana beo ka jeno gereng ba tsuba dithetefatsi ke lona legato le na le gothweng le dithupa di tswe sekolong mo ba seke ba shapua ba nne ba tlhabololwe ka nnete bana ba fue legato le ba lokelang le ga ngwane eno a iketsetsa bogata ngwana a fue legato le ba lokelang a fue tlhabololo ga tseba ntate risa ke tlo gana taba eno ke a gona motho a tshwanang le nna ke ntate magere fela ka gana ena ya lesotho na ga e tsamaiswa ka melao ntate risa mme molao o tloa ntlogolo o ya ntlwaneng mme taba ena e re ga e ba re na le melao ka ganaga ka mona e tla kara go rona ka le batswadi mme e tla qetelela baneng ba rona taba eno naga ya lesotho e ka tlhomtseya ntate wa ka e ka boela boeneng ba yona ena ya ditokelo tsa mantlha eo mekgatlho e ntseng e bua ka nnete ke a le jetsa beng ba ka le tlameletse thogolo se thoto mme ga gona motlhale ka la e tlorang godimodimo eno
1: ntate tholong ka lewa ntate ga re boelegeng ke mongwe gape go kwa gona yena o di bega ka tsela efe plus 266 5993 kgotsa mamedi ntate nnete
3: ya ntate ke ne ke re go moeti wa rona ka nnete mona ntshwagale ntate mona re le batho meriane mo ko go kutlwa a re beya tsietsing ga rere a rere gate ga re na mokgwa wa go gana gobane motho ga ile o reka moriana o tlabe a batla go a fola mme nna ke mpa ke le motho fela ya naganang ka mokgwa o sa tshwaneng le batho ba bangwe go ke sa batleng go reka meriana gotlhe mo le ona di-chemisting mo gobane ke tlwaetse di-chemisty wa tseba ka gare ya di-chemisty tse kgolo go na le ngaka mona ga o na ngaka mona jale e be ngaka e na le e sebetsa le batho bano ba ithutetseng meriana mona ga o na ngaka

0: se tseba dikhemisti ho na le miriana eo e rekwang jwalo ka ha tshu e rekwang ha o tla le lengolo la ngaka empa ha e mona ha ha o etsi jwa ka nnete o bane ge santane ge gata tshelete ho feta nna ke le motho basotho o gata tshelete ho ipheta ke yona bothata bo teng mona baneng bana re ntse re ba jwetsa fela leswai le nne le be teng ko empa e le phetoo ya mehlengyana eo o sa tsebeng gore na motho wa utlwa a shapile ngwana ngwana a ba ya sepetlele kore nna jale ke mmakete ke mokgona ke ebe ke qetelele ke thotse o se o tlhang utlwelediwa e le seng mona ke lebuileng
1: tatebakeaealeboantate ke ntate nnete ga re boele renke mong gape go ko gore na o di bjaiwang go tswa mamedi
2: Ndate.
1: Ndate
2: swa swikubedu ndate.
1: Ndate swoka kubedu ka mo.
2: Yego ke ke ala ndate makanje mo.
1: Ndate.
2: Ndate makanje ta ba zo rua ngi anu kwa. Di bo shogwa. Nela rua le. Ke nwe. Ya go go di di nyama ri ya gona ga le batho. Go bane ne bana bana go tuba a hlabollo. Ha ba tlameha go galengwa bana bana go ba e tlhabollo jale ke be bana ba ntle ya tlhabollo ha e tla re motho ga tswa ka moo ka tlhabollong ke be o ba tsapela o tlama mmokomokolo o moka wa solo ntapi makake jale e le go ka moo ka tlhabollong batho ba go na le ntho e ba tsitswatsitswang kapa go kobua le bona batho ba ka moo ka tlhabollong ha e le moo jale ente ya mategwane le mokgwa wa onwa jwala ka tsela e godimo o sa theoe ke e feteng ntate makanke o hlokometse gore batswadi ba bang e be tena ga e batlatla utlwagala potsena ka ga e ba o tla ya kapa mme le ntate ba sebetsa ngwana o sekolong mme ga ibo bona bana ngwana sekolong mane o mo siela tšhelete e fetang 200 a mo reketse tlhoko nkutlwatate makane ntate a ile bona ngwana sekolong le ena ka mogotshwanang o sia 400 a mo batletse ditlhoko e be bana ba jwalo ntate makanke bapa batswadi ba jwalo le ba atamela jwang bontate gore le ba hlokomedise gore le bona ba kentse letsogo gore bana ba qetelele ba
3: I get it.
1: Ra le wanda de ndo ba ganye tse ding tsa tsona ntate kana o tso kana o tso
4: kya le wanda de na re thabo hona le putso ya bohlokwa e hlaisitsweng ke ntate tholong ka kao ka mane a re na ha itsetseng taba ya tlhabollo lo gona hore ebe nna ke boemong bonana le ba bang ba bamphato gona re ile ra fumana tlhabollo taba ya tlhabollo e batla e tibile ke a go lempe le gona ke na re fana ka tharollo e ya gore batho ba tsebe gore tlhabollo e thusa fela go kelello ya ngwana e tlale ka tsepamiso ya maikutlo a nepaetseng taba ya tlhabollo e tlhile ke topic o tla fumantshela gore go na le batho ba khutliseditsweng gore ba ka fana ka yona go thusa go leka go thusa re tsebe re utlwisitse gore as much as motho a ka tlhabollo fela qeto ya motho e nkiwa ke yana ka bomong so nempa e le gore motho o tlhabollwa go fiwa tsela e nepaetseng le boinagano bo tšhatsi gore fela a qeteletse a nagana ka tsela e nepaetseng e tla tswela ena mo molemo le batho ba pela gae ka teng fele tlile tlhabollo e ntse le botlhokwa ntate tholong gobane ga ngwana ga a sa fumane tlhabollo e le ngwana a dulang a stresseile stress seno se tlotla se qeteletse se mmeile e tlokotsing yao koteletse a sa sebedisa tsona dithetefatse se kare tsenana ga le melo ke ntho ene ke nana potso ena ke tla etswaka le ya ndale setlhogo because ke bona ntse di tshwana ka taba ena.

0: ntwe ya tlhabollo le yana le tlhokiane buang ka ngwana a fuang tšhelete e ngata gona jale ga e mme e tokotsing ya ntho elo ka mantswe a mane ale setlhoo le ndale tholoi e tlile tlhabollo yona e thusa ngwana gore a qeteletse a ba le boinagano bo fapaneng empa qetelong ya maqetelelo qeto dinkiwa ke yena ngwana enono ke nthona batho ba bangata ba tla re e otlololo ya sa le metsi galemelo go tlwa ka lapeng e ntse le botlhokwa mme batswadi ba na le mekgwa e mengata ya go galemela bana ba bona ga ba bona gore boitshwaro ba bona bo tswa tseleng mme tabeng enono e matleng a batswadi ba tseba gona ba lokela gore ba thuse bana ba bona jwang le teng o thuseng mo nono re utlwisise gore re batla go thusa ngwana gore a be hantle e se re thuse ngwana gore e qeteletse ba ngwana e le legabele ke le ka bua ka taba ya ntho ya batswadi ba bangwe o tla fumantshela gore ka pela bana ba lwana ntate o tlhogisa motswadi o tlhogisa mofumadi wa gae ka pela ngwana o etsa ntho tse emo tse botlhoko o bua mantswe ya botlhoko ka pela ngwana kele mantswe a nana ga ntse wa bua a tšhentšha tsela eo ngwana e nona a etsang dintho ka teng e le gore e ka kgona e qale le go rona re le batswadi gore ge leke ka mekgwa yotlhe gore re etse dintho tse gantle ka pela bana ba rona gobane taba e nono bana ba ithuta go tswa go rona jele ke engwe e tla ba thusa le go ba tlhabolola mekgwa e mengata ya go tlhabolola gore ka tlhabolola ngwana ka tsela ya go phela bophelo bo gantle gore ngwana a bone ke sentate a tsubang matekwane ngwana a bone ke sentate ya nang jwala ngwana a bone ke sentate ya fitlhang bosibo e le gore ga a tseba motho wa ntate a o shebile bophelo bo bophelang a tsebe gore ntate wa ka ke batla go tshwana le ntate wa ka ga ke gola jale ntate o bile nate setlo ka kgobedika mo o bile taba botlhokwa ya batswadi ba fang bana tšhelete e ngata ena yona ntse ke tlotla ke e kopa ke le batswadi gore go fa ngwana tšhelete e ngata le yona ntse e qeteletse mme ya tlokotsing ya gore a ka fumana a e sebedisa go feta ka tsela a nna batla go tla e sebedisa ka teng gona ke na ngwana monyane wa 10 years ga mo fa tšhelete e kalo ka 400 e metlhena le metlhena naga ya bo sekolong gore ngwana a lo etsang ka tšhelete e ngata eo ke yona maana ga a bona e le ngata gobane ntho ke lelong ya ngwana ke gore a sebedise tšhelete o qeteletse jale a sa le tlokotsing ya go ba le metswalele yanene e mengata e bonang a na le tšhelete ebe jale eqeteletse se mmele tlokotsing ya gore le yena o tlo qeteletse a sa fumana a sebedisa dithetefatsi se kareng tsenana gobane metswalele ya gae pela gae e sebedisa tšhelete enana gore a nwe dithetefatsi e le gore a ke kgothaletse taba ya gore bana re ba fe tšhelete e ngata tseba tlhoko ya ngwana wa gago mo fe go lekaneng bakeng sa tlhoko eno e be ke phepho go bana le ba bangwe ba ka o thetsang ba re sekolong o itse go tle le di-400 se ka ba fana ka 400 pele o ka netefatsa gore etlhile fela taba eno e le nnete mme ga o kala o bona maitshwaro a kareng ano ngwaneng wa gago ke tsa bonnete ba gore o nka methati e nepaetseng go thusa ngwana gore a tla se ka qeteletse a tsamaya ka tsela enono e bang o batla go tsamaya ka yone nate nnete nate tlhodi nnete o buile ka taba ya go gana meriana ke a gola ga nkutlwelela ke itse ga o kena ka go setsi sa kokelo sa kapo setsi sa kapo ka chemisting wena ga o kena ka moo wena o bone o bona setsi sena se ngodisitswe ka molao mme ga eba se ngodisitswe ka molao ke qetong ya gao le wena o le motho ka bomong gore ga ke tlo fumana ditshebeletso setsing senana gobane ga sena mangolo e ba mmuso wa file gore se tle se fanang ka ditshebeletso e le gore ga ona mo kileng ka bua ka go gana ga meriana empa ke itse e tsa bonnete ba gore o fumana meriana setsing se nepaetseng mo o tla fumana thuto ka meriana ka moriana ono o batlang o nono mme ke gona mo o tla fumana gore o tla tswa ga se gangata o tla beya o ka ban tlokotsing ya gore o tlo qeteletse se o sebedisa moriana gampe gobane o fumane tlhabololo ka go fano ya ditlhare re tlhabolola batho ka meriana re ba jwetsa bona setlhare senana se tlo tla se sebetsa go etsang o se sebedisa ga kae ka letsatsi pele kapa ka mora dijo nako e kae jale tlhabololo eno ke wa e fumana ga e ba o fiwa setlhare ke motho e bang ga tsebe letho ka ditlhare e le gore nate letlhonolo nnete taba ya mantlha ke gore e nne ke bua ka yona ke gore meriana e nepaetse bate tsa bonnete ba go fiwa meriana ke motho a kotliseditsweng gore a o fe moriana ono a nang le lengolo le nepaetseng o na le tokelo ya go tseba le ena gore na etlhile motho eno fela e le motho a nepaetseng gore a ka o fa ditlhare mme se le kgethong ya gago ka mora gore o kutlwe mantswane ko etsang gona gore o tswele pele ka tshebeletso kapa e bo o kgetha gore aa ga ke tswele pele ka tshebeletso mme ke ratile taba ya gago ga gore etlhile wena wa tseba gore go na le ditsi tse bangwe ke ke wa ya go tsona tse bang o ka nna ba wa tseba gore ga di fane ka ditshebeletso gobane di se molaong mme taba yone ke yone ntse re kgotheletsa bamamedi gore ga re thusaneng ka gore re thuseng batho ba re fang ditshebeletso gore le bona ba re fe ditshebeletso ka tsela e nepaetseng.
1: a ka gaza ditaba tsa rona ntate re tla re tsebe ho arwana.
0: Eh ke a khola ka kare jwa ka ntate na le thabo ke hore ba mamedi ba ba se ale mo ya salosotho ba tsebe hore taba ya tshebediso ya mpi ya dithethefatsi ke ntho e teng mme e ama maphelo a bana ba rona ka tsela e e fapaneng etsa gore bana ba rona ba seke ba ba le bokamoso. Batho ba bangata ba lahletswe ke bokamoso ka baka la ba bane ba ile ba ba tlokotsing ya ho sebedisa dithethefatsi. Mme e ka kgona re tsebe re le batswadi hore ehlile bana ba rona ha ntse re ba lokolla ba ya sekolong, sekolong mane ba kopana le metswalle e mengata e fapaneng e etsang hore ba qetelletse ba ifumana ba le tshebedisong ena ya dithethefatsi. Ke jwale ke boikarabelo ba rona re le batswadi hore re dise bana ba rona, re ba shebe, o shebe mekgwa ya tsamao ya hae, o shebe ngwana ha fetuile, ngwana ena e ka nna ba o sa fetuile, o bue le ena, o dule fatshe mmotse, tseba ona ngwana wa hao sekolong ho etsaetseng ho entseng kore ba bula sefuba sa hao bakeng sa ngwana wa hao. Mme ha o se o bona ngwana a le jwalo, etsa bonnete ba go atamela setsi sa bophelo se nepahetseng ho thusa go leka hore re qetelletse re file ngwana ya lenwana bokamoso bo nepahetseng hore le yena a tla qetelletse e ba pharmacist jolo ka rona, e ba ngaka, e ba mooki le titjhere, dintho tse ngata. Gobane ha ntse a sebedisa dithethefatsi ngwana ena a tlo qetelletse a sa ntse a tsamaya seterateng e se e le ngwana a senang bokamoso, fele e fumantsha le gore o tlo tla a futsaneya a tswela ditlolong tse ngata tsa molao. Fele ebe jale re fa mapolesa mosebetsi o mongata wa go thiba ditlokotsebe. Ke a leboha ntate Thabo.
1: Ke a leboha ntate, ke lebohele seabo sa gago ditabeng tsa rona le kamoso.
0: Kannete ke lebohile a golo ntate Thabo, mme sentse ke re bamamedi ba bantho ba sealemoya sa Lesotho ba ipoloke, ba poloke le maphelo a bana ba bona dikgomo.
1: Ga leboha ntate. Mamedi ke ena moeti wa rona monghadi lehlonolo Makanke, ke ena yo re neng re buisana le ena. Yena re buisana le ena tje ke setsebi lefapheng la botswaki le tshebediso ya letlhare, mme o re fitlhisa pheletsong ya ditaba tsa rona letsatsing la kajeno. Ke a tshepa go ikgoletsetse molemo ditabeng tsa rona letsatsing la kajeno. La kajeno lana le tlhagisitswe jalo ke Diatile Ngatane mmogole ka Thabiteko, la tlhophisetswa kgaso ke Mmeko Potledi. O lebetse moeng ke Thabo Siza, ka metšhineng re sebetsekelo le Justice Lekopa Nkopa, ke ena yo re sebeditseng le ena. Re suthela lefapha la ditaba re se ebile re ntse go lakaletsa mmamedi bo monate ba mainao a ka latelang a sealemoya.

0: tla metso tso ya le shomela metso metlhano re furaletse jwa le hore ena ya rona ya botshelela ka motho ba di le khateng o tsoma metse se le moya sa le sotho o tsama ha mona ati le meja e di kwa paka ndi mama hetla e misetlelo ta sama ha ka le wena re ya hore nyane ya le show ha ke se ke phamisitse letso la ka le letso ona ke le adile ke re go tloa tele o ya tsama tsheka kibira ke khodise ile o le wena we ananetse ena tumediso e tswang hantle botibong ba pilo ya ngwana motho
1: ale ale
0: hari ke re kene jwalo ka hari go lieto le o ka lona re tla ngo fumana jwalo ditsebiso tsa mafu
1: ale ale
0: tsona di tla latelwa jwalo ke ditsebiso tse akaretsang ha nka mora ditsebiso tse akaretsang re tla fumana jwalo bane ba global kill ke la bone be kentle la bone la merapelo ke tseba hantle le o tshepa hore le ne le tswile ka megahlelo ho ya diphuthehong ka ho fapana wa rorisa ya re bophile o ya phatlalatsa matla le boholo ba gobane ka gobane fela re ya phela re bone mohau o re lekane gore re le batho re bolele lebitso lee halehala letswe lebitso la ke ga le bolelwe lebitso la ya magodi ga le bolelwe lebitso la ya re shwetse lelwe le bitso la ya dutsi le tso ho le le tona la mudi monta ya re rapellang ka mefielo yo re le tso ho nolo ka jeno ho bitswa bitswa baha ke modimo ha fetoe ena ha tshwane le motho motho ya tsetsweng ke mosadi o na le matsatsi a semakae mme o kgotse ditsietsi wa mela o gauha jwalo ka palesa o feta jwalo ka seriti mme ha hlole a iba teng ke ka maswabi le kutlwelo bohloko sealemoya sa Lesotho se tsebisang ka mafu a latelang. Lefu la nkgono Mankgahe Tlaleng Elizabeth Masopa ya hlokaeletseng ha tshosane letsatsing ka la 10 Phato. Nkgono Tlaleng Elizabeth Masopa o tla bolokwa ha Motshwene Berea ka la 5 Lwetse. Go tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke Nkwebele Pakwa. Lefu la Mmatieho Suping ya hlokaeletseng botleng ha Seodi ka la 10 le metso e tsheletseng Phato. Mofu Mmatieho o tla bolokwa hona botleng ha Seodi ka la 5 Lwetse. Go tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke Motshidisi Suping. Lefu la Colonel Khutlang Bernard Motshisane ya hlokaeletseng sepetlele sa Sesole Makwanyane ka la 20 a metso e mene Phato. O tla bolokwa ha Makgwathi Maseru ka la 5 Lwetse. Ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke Lefapha la Dikgokahanyo tsa Sesole le Setšhaba.

la kgwedi hona mona tsena tsa mafu le ha ho le jwalo re tla nka ka sekaja re tatamale re bone na re tshwara kae phefumoloho ya ka ya timela matsatsi a ka ona a tima lebitla linke tsamayang ka kgotso baratiwa ba rona phefumoloho e se e timetse dinkong tsa bone matsatsi a bona a se a timmeba emetswe ke lebitla tsamayang ka kgotso bana ba borona modimo o ne a adimile mme o boetse o latile hlathile ke yena ya tla tlamella maqeba a leng teng dipelong tsa rona.

baholoholo ba re senkhananga senthola morwalo e dula hantle metsotso e mashima mabedi ya metso e meraro re furaletse hora ya bosupa ntumelle ha re le mothating ona ke tle ko fefela jwalo ditsebiso tse akaritsanga tsebiso ya pele eo ke itshwereng diatlentsa ka yona e baleha tjena mona ho etsa tsebiso ya phutheho ya lelapa la majara wa mosheshe wa pele e akaretsang ditho tsohle tsa lelapa tse dilemo di le 18 ho ya hodimo phutheho e tla ba ka sontaha sa latshelela loetse selemong se hodimo sebakeng sa mine workers ho betswana Berea phutheho e tla qala ka hora ya 10 hoseng ho koptjwa bohle ba iponahatse tsebiso ena yetswa ke bana ba majara Setjhaba sa Basotho se tsebiswa ka thapelo e akaretsang naha. Thapelo ena ke e thakgolang diketsahalo tse etellang pele ketekelo ya dilemo tse 60 Lesotho le ipusa. Thapelo e tla qala ka motsamao wa kgotso o tla tloha paramenteng e ntjha ka hora ya 8 hoseng ho ya kgale moo tshebeletso ya thapelo e tla tshwarelwa teng ka laboraro la la 9 Lwetse selemong se hodimo ka hora ya 10 hoseng. Setjhaba sohle se memelwa ho ba le seabo thapelong ena ya naha. Ho ba kekeng ba atleha ho fihlela maseru teropong ba ka kgobokana diterekeng metseng le metsaneng ya bona ba rapela mmoho. Taba ena ebile e kgothaletswa le Basotho ba phelang ka ntle ho naha. Batho ba latelang ba koptjwa ho itlaleha ofising ya setereke maseru ya lekala la tekano batjha le ntshetsopele ya setjhaba hang ha ba fumana molaetsa ona. Bona ke re ya leboha le aowa wa hathetsane, Mafusi Mohaswa wa hathetsane le re lebohile Molepe wa Kgubetswana. Ofisi ya setereke e fumane ha Sea Point Maseru mabapi le gate ya Memorial Hall. Tsebiso ena yetswa ke ofisi ya setereke ya lekala la tekano. Batjha le ntshetsopele ya setereke e Maseru. Ntate Pabatso Letswela. Eleng monna wa Mosotho ya fumane ha maputswe ha mathata

koptjwa ho itlaleha ofising ya Legal Aid hang ha fumana lengolo lena. Ofisi ya koptjwang ho itlaleha ho yona ke Tsifadi Madi Hlotse Leribe ya etsang tsebiso ena ke yona, ke yena Chief Legal Aid Counsel. Ya uqetela yona ere ho tsebiswa ditho tsohle tsa mokgatlo wa Boloka Lerato ha Souru ka mokete wa teboho o tla tshwarelwa ha Souru moreneng ka la 26 Lwetse selemong se hodimo. Mme nako ya ho qala mosebetsi e tla ba hora ya 10:00. Ho tsebiswa bontate ba neng ba etetse Mme Masotho hore ba lebeletswe ho tlo bona bathehi ba mokgatlo ona o qadileng ka selemo sa 1969. Re tla leboha boteng ba lona. E ne le ha di se di re fihlisa jwalo pheletsong ya ditsebiso tse akaretsang nnete ya sala. Re tla boela re kopana le tsona. Boisa wa bona horeng ena ya bo 10 jwalo o tla di fumana ngwana mme tsena tse akaretsang ka mohlomong di tla be se bile di batla di le leshongwana ho feta ha jwale. Ntumelle ha o le tjena ke tswele mone. Ke bone hore na ho tshekemo ha kae ka ke bona Global Kio ka mo ba sentse ba matha le thoba ba re hey ha e wotla o dumela hlo fela o re fentwa rona e re ke ntumelle ke tle ke ba lukisetse ngwana mme ke ba fielle e sire ba tshwana ba jella matlakaleng ithu

0: pile ka po ho etsa la
1: a se le tsa boka jeno le ha ke le moetsa dibi tumela wena mamedi wa Global Radio ke Global Radio mona na bona ke patete
0: ke a radio ena ke a
1: hore hore ke le solo television ke tla tswa ha ke batla le teng ke le etsetsa favor go bana ka nna go rena ke patete e re nna we e re Global we wena mamedi wa Global Radio se ya le moya sala so Global Lady ke na pela ke ke bua nnete mme e ke
0: tsengona
1: ke ipatetse ena moratiwa waka ke o dumedise ke mma matlhoko mafega lebitso la ka bekeng e fetileng go laba monate batho ba mogotlong ba kena ke kobabobele ba kena gapetlhe ka jone ke batla go beeletse gape ke biwa le mongwamedi re na le dipidisi tsa Global Cure mme waka se re na le dipidisi dipidisi tsena ka gare ka mona di 60 ke 220 jolo ka Global Cure fela di fodisa mafu ohle container na rona ke 220 di sale masego mona fela mana di drinking di office tsa rona tse di drinking ha di shoka di fihla gona batho ba reng a tsena ke batla ho nwa moriana a ke betlo Global Cure ke tlamea ke futhumatse so a le ke mosebetsi mona ha ke gone ho futhumatse ha ke na se futhumatse tsa mara ka dipidisi tsa Global Cure magati wa ke 220 di 60 odinwa o ja pele o ja 30 minutes ka mara 30 minutes e be kona o tla dija moria o tla dinwa moriana ona a kere go nwana ka o tlela ge thewa bethe fela je thira futhumatsa ga yanwa gantsa ho pola ha go Global Cure o e tshala ka mahlong o tresa maqeba sa apetlang ha e bona maqeba apetlang hwena mono se medisa Global Cure o go thetse mono o ne o tlwa ntaba sa utla tsa mahantle Vaseline ya Global Cure e ga ka tsela e kgethele me ma Global ke ketile beke ena ke sebetse ofising ene e toropong mona he Vaseline ya ga e kwa mme waka Vaseline ya rekwa ka mogotlong ka mono ke a legata lona batho mpitseng ke tlo le tshakela ka mono ka mogotlong ke tlo nka mapaki ya lona a Vaseline le a moriana le ka moo ka thabatseka ke a tseba thabatseka mono le ya fitlha kgetswa ka qutinga ke re le a hopola nakong e fetileng jelo mokete yone ne go entse ka qutinga re ke re le o etsa ka thabatseka ka mogotlong le ka qasha snack le ka moo ka mahalesuku mahalesuku ga le so re beitse le go ka ena batho ba mahalesuku le ka mona ka bothabothe ga o ba mashamashebile batho ba bothabothele di a o jeka ga ke so utlwile mpitsa ga ngata he ka mona ka lebe ke a bitsa le ribe ha ba dina re
0: o itse o letsetswe ke ba ka fela
1: bo hle mme wa ka bo hle
0: a ke re nna ke rata go tloga go ba mogotlo
1: ne ba ba mogotlo a mogotlo mbe ke fetileng a ke re la go ba ga e kopa
0: la go ba ga e
1: kopa e jwale ba sa itshabeng ha ba kene mona ba tla kena ba le bangata fela se ba keng so ke tlo tla ke ya mono ka boithaopo ke fihle ke fane ka meriana ke fane ka vaseline ke fane ka khwase ke fane ka nthongwe lengwe monga ka batlang setse mo ka nku
0: ha fela ba ka etsa bang
1: ha fela ba ka kena mo baletsa ke ba ha ba hotla kena motseng wa khobedi mogotlo be ke tla mfela ga palama ga mogamo khotlong khobedi
0: ba tshedi mo go hela
1: tsa 22
0: e mo na mo batloletsa teng
1: 2231649 ai ntse le yona ai ntse le yona
0: ke no e fa ba skes ba
1: e ho wa ba skes
0: ba skes ba
1: 2231649 wena mamedi wa selemo ya sa lesotho ke na he o bue le nna ka Global Cure ka remedy e retelwang ke Dr. Mshatso hopola o ka November kgwedi eno ke o nna ke tlhaileng ka yona ke o Global Cure yona e tlhaileng ka yona jwale ka November di 28 re tlo bala mokete o mona wa rona o moge jang namatse supileng mane ha bo rona Global Guest House dinomoro tsa bo Global Cure mamedi dumela mamedi wa selemo ya sa lesotho kgotso dumela mme ke tsong ka dimame di wa ka mo se ke sa motlwe
0: e se mo nkile re o tla boela gotlhe
1: se kang kwang ke tsubalala a tla hla mona a re tlong ha e se mona re tla fihla re tlong ka bopaki la o le se re tla fihla re tlo fana ka thuto ka Global Cure medike okay mme ke a leboga
0: ehe le ka kena nomoro ya mohala ya +266 599 93 +266 599 93 wa boetse wa kena ho 2231649 ya ba jwale o fana ka bopaki bo botse bang le ka ditaba tsohle tse amanang le Global Cure mafere ke enwa mona mo ateng o go fela global o ntse Global gore ke tshwara ke tshwampheng
1: e ke bona
0: o tlhomane mmele ka o fela
1: mmele ka o fela
0: jwale o ka ithaba ho bua le motho a Global tena ka nnete ke ya o bolella mo mamedi khotso
2: Yego tso khotong tlwaeng ba khotong
1: khotso mme
2: ka mona ka botlwa di ka mona ka Malaleng.
1: Malaleng. Malaleng ke kae?
2: Ka mara ka Motswang. Le ka la Malaleng.
1: Ha Motswang se. O ha Motswang se hlabeng sa thuathe.
2: Ha monatizwang, ha monatizwang.
1: Bona, ka mono ka Malaleng ba bokanye o mpitse ke tle ke tlo fana ka mogiana le ka Vaseline le ka nthotsohle. Ba bokanye o mpitse ke tla fihla.
2: Global hantle
1: ha be yona ke ha motlwang ka nnete mme o bona ho kene mathu ba ha motlwang ke tlo uvetsa ho ketswa ha motlwang
0: o
1: tlo shakalo eh a ke re mme rona nomoro tsaka o tlo ntetsetsa ke ha motlwang ke lo ba famogiana fela
0: ha ke mme fela go kena le mong fela ha motlwang mo iba ha iso kwa speaking ba tla kena ba le baga go teng o tlo ha motlwang
1: ke tlo ha motlwang ke tlo speaking e mo le ma kena ma ke tlo motseng wa habo a ke re ha ke ha ke
0: tlo tlo le wele bogaba
1: eh ha ke tlo mona a ke re ntetsetseng ke tsiba go tla holona a sa ntetsetsang ha na taba a ntetseditseng na ke tla fitla ho yena
0: banga
1: ba ba speaking ba tla ke ba ha ba saletse
0: ke ba di nne o ke sentse ke ba buile a a ke go hlokala go ba be ba tle ka nama ba boka mogala
1: ke ba tlo ba palame sprint ba tla masi
0: wa me di khotsa o tse mo wa ke
1: mama le dumela
2: ba bane
1: khotsa magatu wa waka
2: le tsane
1: hantle hle re a globalize rona mona hanta te mchatso
2: nne a mashareke mo re ke swa global le mbana
1: o ho kae
2: ke calling ana mo ha sme thi harwa ndi
1: nyane ha sme thi
2: eh ya nne zwane
1: eh
2: mo bo ke teng
1: eh
2: ke soka global
1: calling ana striking sefeng
2: e ka cha
1: o e ka cha snack o stoka kae
2: ha ke khone ho ke soka ho ke be asian ke mona hae
1: oho ka cha e ya me
2: Jwale, ha ke re ke a founa ho tle ke ya Masego.
1: Ho tle Masego o etsang?
2: Ke lo joina teng.
1: Ah, e mogatu wa baka, eno ha e tlo etsahala ka tsela eno, re ke o hlalosetse. Ha o joine Masego, le ha eba tjhelete o tlo e patala difonong tsa Global Cure tse Masego, moriana o tla fihla ho wena. Ke a hopola ho na le motho e ileng ra fana ka moriana ka Christmas mona, re fane ka ona dikoloing tsa baidi wa fihla, le wa ha o tla fihla.
2: Tuse ha gona ke tse jang ho ba ke mmuni ke mo ge ke se hle ke a hloka global.
1: Nka di nomoro tsa ke tsena ke
2: 6688 0410.
1: Ke tla bona go thepe ha o ke isa dikoloi tsa qachamane e tla fihla ho wena.
2: Thank you Mark.
1: Thank you Mark ya leboa. Mohlomo a ke re media ke tseng ditlhaloso tsa rona ga le bogela ke a botswana. Me ha totlwa qachato ho wena masego. Dumela.
3: Hello.
1: Khotsa ntate.
3: Eh ntate ke ke tseng.
1: Nna ke mme mafire wa Global Cure.
3: Ke na le putso mo.
1: O botsa Global Cure, botsa ntate ke o yemetse.
3: Ntate wa ditse bona a se go gedi.
1: Ntate wa itletle wa khubedi, khubedi mogotlong.
3: Khubedi mogotlong.
1: Hoshe, hoshe, o motlokwa.
3: Ke motlokwa mme fela he. Ke ke na tiabeng ho bana ha ona ngagaba.
1: Ah, ke tlo bagaba, ke tlo bagabela keng?
3: Nna ma vere. A ke tsebe ka pa ke bitsa ka phoso a ke tsebe. O na le ho go fana.
1: Ka mehla, ka ntho tso hletsaka.
3: Ya le potso ya ka ke. Ba tlo ba thabela ho fuwa ke.
1: Eya.
3: Moriana ola o phewa kwe.
1: Eya.
3: Jwale na ona o fanwang, o loya jwalo ka ola o rekisitse.
1: Hantle haholo, hantle haholo ntate ke ntho e le nngwe.
3: Ke go ke katela.
1: Eya motlokwa.
3: O be se o bile ka dipirisi o ya tsena o se ba botla ka dipirisi.
1: Eya ntate.
3: Tsao. Tso teng.
1: Eya.
3: Jwale di masanga ke masi u fela.
1: Eya ntate.
3: Ebe mo wa ka ke di tse o go di tle di fihlele di tiriki ke ka pele ha ka e ba dube ba mba di soka ba di smane gona pidisi tse tsona o di rekile kapa le tsona o di entse
1: ke di entse ke di entse ka setlamatla masetse global kill
3: e re di gatele mafeti
1: o khotso fetse
3: a re di gatele
1: gatela
3: jale pidisi tsena o di entse ke a uka
1: ee
3: di hlahlojwa go kae
1: Di hlahlojwa mo global queue e hlahlubuen. Global queue mo e hlahlubuen teng hore ene pa itse nwe. Di dipidi se hlahlubuen ona teng. E hlile o keke wa phekola di todi sa hlahlojwa ho hang.
3: Ai ne ne ne ke ba

0: dipilisi mona ga bana dipilisi ke ntho e kotsi jale e tlamayang gore e fete ka pele
1: le moriana le moriana go a tshwana ntate ga o rekise fela o sa tlhatlhoba
0: a ke tsebe jale kala o tlhalosetsa bona ga bale seya le moya wa botlhokwa
1: wa se bona se seya le moya se botlhokwa ee ntate ga ona thepa e sa ga ona le thole nwang ke batho le phekolang kofile ntho tsotlhe kofile ntho tsotlhe tse o neng patla tsona ee ke a fana nna kgotso
2: osmafere
1: ke ena eno wa global key ntate motšhatso
2: ee tloba le motho global key
1: tloba le motho global key
2: ke o mogotlong moyae
1: ke tla mogotlong mpitse ntate kokoropa se ka jeno ke itsa mpitse ka mono o ntse a sheba kwana le kwana kapa kokoropa o boi ga ke tsebe
2: kokoropa ke go a tseba gore leseleketile le yena jale tlo maphelane
1: mpitse ke tlatla wena kopana le batho mono ba bokanye ebile o mphe letsatsi le morena a tsele ke tla fitlha ka ga motse ka mono nako yotlhe
2: ke tlakile ke masankano wa mogotlong
1: ntate masankano o nkile nomogo tsa ka o tlo ntetsetse
2: a ke go itseke double six double eighty
1: ee
2: 0410
1: ke tsa mme ba batlwa kwa tseo
2: a ko ukwe hawa ga ke nte thata
1: eng ga boe bonolo gampe ntate masankano
3: ke tlale ena mogompei
1: gona re robetse ga re tsamaile re robela dihoteleng jele go tlo mo patalela
3: kangmamadi
1: wa selema ya sala se didumela
4: nam
1: moratiwa waka
4: o tlatlaneng ka thabatseka ka morosego ke mangwele motho wa modimo
1: ka thabatseka
4: ee
1: ga le sompitse ntate selelwa se ka tseno ke mo kopile goga mpitse ga a sore letho
4: ao batho mme masege motho wa modimo ke tshwagole ke matlho ao
1: ke maare ke sa ntlo ba lekhio ga o file lona moo
4: ke ne ke tseba mme mongwe ba ke sebakeng sena sa mafunyapane ga ke toropo mono jale se ke sa tsebeantle obane o nakang bue tsa pele jale ke sena letho jale ga ke tsebe ona tsena e bena o ntsana le gona
1: a ebo batlana o ntsana le gona jale ge tsebe o tlatla ka mone go tlo lefa moriana ge le phekole
4: aa bo re batla go phekolwa motho wa modimo
1: ke a tseba le batla go phekolwa
4: ee yaka nnete re batla go fola mokatuwa
1: ke a leboga mme
4: ke lebuile ke mme wa gadi wa makgetha ka ngwana ka swaipane
1: tanki mme wa ga swaipane ka moo ka thabatseka ge na le metsotso ga makunya a pane dumela
5: masega dumela tlhamogatwa
1: dumela mme
5: a tseba ga ke bua ka global keo ka le go e sebedisa ka nako e le ya covid kore ke ne ke utlwa go ntho e ne ntshwereng e tlile ke covid-ing ewa ya ba ngwana ka wa fitlha o fitlha a re nne kile ka utlwa go ntse o thwe global keo ga tsamayaya ke metsing e ngwe jenane ke dula masego ka nako eno ga fitlha ga reka global keo ka nwa global keo ka fola ga o senyane ga o senyane jenana ke a gola ke pele le tla sepapala mo
1: eya mme
5: ngwana ka ona tshwere ke sefuba sena sena sena sena sena eba ke a gopola kere ntha ke global keo
1: o kane cremedy mampodi wa pheko
5: ga nwa botlolo tse pedi tsa global keo global keo nna ke setlhare sa ka ka tsenka mo
1: o go ka e tlhelegato
5: nna
1: ee
5: ke nne mama ka mmoeletse ke sepapala pontsheng
1: o sebapalapontsheng ga o ka batla ke eng mawena re tlile ka mokakutlhing re fane ka meriane mengata ga kaona
5: bona mme ana tenne skipa sa diphakwa o ditsipela ga wana dinao
1: o ne o le teng ka moo
5: ke mokena wa mona pontsheng
1: a ke a o gopola mme wa geleke ke a o gopola mosimadi ke a o gopola geleke obile o di tsipela ka
5: jenaa
1: mme di eketsengwe ga a kgole go geleke o kobine ana ga a tse o ka bina ona bele ka global key a ko tlwa
5: eoneka mo binela gona
1: bina ka ntate motšhatso mme wa ka bina
5: Ntate motšhatso re a leboga go gala le emetse letsatsi lena ene matlhokwana ka na sa fitlha ka go fela ka mo nna ga ke buswa ka nqena go tloa mona go ya dikela kwana metseng e mengwe ka go fela
1: ee yatlhe mofumadi ke a gopola wena moratiwa waka
5: a ne ba sa fitlhelela ba ntse ba batla go bona masea
1: mafega ke re le ka ngwodaga gape ya le ngwodage ke eng
5: ga gona bothata
1: go lokile mme ke a lebogatlhe badumedise mofumadi
5: wa tla dumela tlhamasege
1: tanke moratiwa waka
6: Thank you.
1: Thank you.
3: Ga
1: wena ha oda go ntuwa ka le o nkuiwa o kuiwa ela mo a tsepe ke se
7: le nngwe e
1: global kio
7: a wa global kio
1: hantle ha holo mogatuwa waka
7: ke nne ga di na ga mogotong ka mo na puri hadi
1: e ya mmegeji
7: ke bona mahlong ho ha no la kutlo bua ka tlo wa ke yo kutlo ka sentse ke tla fola bana ha ke tsene ke fumana kae
1: o go thetsa fela e batang ka mahlong ka mono a tla loma loma a shaqe shaqe jwang ka ba jwang doketeletse o bone
7: ke bona boni
1: boni boni
7: a sa ga tla re tla ke
1: a o na ke dinomoro tsa ha botlo ba le ke yo ke 5900 0013 le 62 820 820 le 5661 6014 tsaka ke le mma batlo kwa mafire ke double ke 6688 0410 le 5808 8750 mpitseng ke tlo lofa tlo ba ke mnga ka witse ha ba fole ha se leta
3: boka ha o shobletse ke mo go
1: jena ha re sa ke nang ba ga tuwa ke a leboga
3: e se tshaile mamedi wa selemo ya sa lesotho ha re etsa tjena global kio re ne se e se ile ha re re ya ka ne o entse ho lekane ngwana mme jwale o batla ho tswa ka nthena

Ke nako ya hore jwale o tlo fumane palo ya buka. President wa masemene o ntsha re fa jwalo buka e bitswang tšhaka a ko ikutlwele gore na kgaolo ene e re leng go yona e be go etsagala ditaba tsa mofuta ofe.

Alala, ere go dumedisa he wena moradi, mothasele, motholetsi, molatedi, motsiedzi. Wala nana ola palo ya buka, holela haufi hohle hohle mo mametseng sa lemo sa Lesotho o lona ding. Lebitso la ka nna he ke president Masimene mesenze go hwehla ka letsole mofuthu. Ka letsola moya ke ratamela hle nna lo ne re go gaba mo. Lenane o lo le ratang lenane ho la palo ya buka. Bukere tshwereng ke chaka. Bukere mo letsong ka bagabane bo boholo mono ke ntate Thomas Mofolo re le kepelane la mashumi a mararo le metso e mihlano tlasa sehlosa ne se re ntshaka o qwa ha bo ka paleo ke gaolo ya bohlano re go hopotse he kamela ya semekae mo nna lwena re ile ng ra arwana di hore ntate Mofolo mona he dingana ha fihla mono mo tshane no a utlwa ditaba ka mo di leng ka teng aba sa bona le mfokazana a le fatshe ya ba ya o sa lwantsha chaka ka go gola gore o kgathetse gore thoriso e kgolo ga e tlebe ya gae ga a bolaile jaaka le remisa ona mona mme nna le wena re tswela pele gore ntate Mofolo mona ga dingane a sebeletsa gore thoriso e kgolo e tlebe ya gae ge ga a bolaile jaaka mogale wa bagale ga golo ge ona bile a bona gore borena jwale e tla ba ba gae ga mfokazana le jaaka ba swele ne le Mofolo o tswela pele gore batho ba seng ba kae ba ngobe ba ema ka o jaaka ya lwana ntate ya batana haholo gabareng ga itsedi ya neng a nkilwe ke phiri he a tlhaba dingana leqeba le lebe le leng la mofokodisa haholo ka o tswa madi a ba a namalela fatshe nakong eo bosiu ba esa ba salela ruri sentsa ka kgona a fihla he le mafumahadi batho ba neng ba ile ba bolelela sentsa ka kgona ga ba ka ba bolela gore ke tšhaka e bolaileng phiri ba itse fela mora wa gago mme ga tuma gore ke mfokazana ke ka lebaka lena he mafumadi a ileng aya ba fitlha mo ntwa e qetang go lwana ya ba ba bona tšhaka a dutse duma phiri mme gona ga tlha ga ba pakela gore ke ena monga ditaba ba re ba santsane ba thalatsa ka matlho ba bona mfokazana dingana le ba bang mo ba japaletseng teng ba le madi gotlhe mme seboko sa re kguru ga ba bona phiri yona e swele empe e bolailwe ga mmo le bana ba bona le gona ke moranandi wa tseba ga ba bua ka galefa gore tšhaka bolawe sentse ka kgona a laela batho ba gae mono le ba ngwebe ka o fela a re molaeng ntate Mofolo mona gore mme ke gona moo re bonang gantle gore e fela tšhaka e ne se le mmutla kotlwa tsebe e le mogoka bagolo nna re ya seema nosi gobane botlhe ba mmonang ba ne ba mo lwantsha fela ka ntle go lebaka banna ba bangatanyana ge ba ngobe le batlhankana mo teng ge ba ikabela go swa le tšhaka basadi thaka tsa nandi ba binapina ya magomola kodi a malla ba e bina ka dillo ba le dikele dimarameng ya ba bareng hele hele le medimo le re hopole le tadime rona ba bolaelwang tjala le siong hele hele le badimo le dipaki tsa rona le dipaki tsa mohlama simong hele hele le morena hana nnete ke lempetse ho ja re motswalletse ngwane motona qhala bahale hele hele le sentsa ka khona o tshaba le hala o mathela morathi a ntate ntwa ya kopana tšhaka jale a folofela go lwana ga ikutlwela molomong wa ntatae go tho a bolawe a lwana jale o seo se letho ka nqane le wa lesiang leo a le tlhonephang e tswege ona gopotse gore ntatae o tla botsa moo molato o tswileng teng pele jale ga a utlwa ditaelo fela a itwanela ka sebelebele go fitlhela mona he o ne a ntse a kalela ka molamo fela jale he a qala go sebetsa ka lerumo la gae ntweng eno ge lerumo la gae la robeya gabareng le ona molamo wa robeya ya ba o tlola emelela thoko go bona mo a ka fumanang ditlhomo teng mme a iphumana ge a se a setse a le monto ba lefapha la gae ba lefatshe ka o fela ya re ge ga a tlola mošane eno ba mo bea merebele a baleya wa tseba a baleya ka sebele jwale e seng go baleela bogale ba lerumo fela e leng go baleya go itatlha go inea dinaga go ya moo a kekeng a tlhola a bonwa moo a kekeng a tlhola a gutla a baleya mošane eno a tseba a ba ya kena morung a ipata teng tengiso he ga a di utlwa ditaba tsena a ja sentsa ka kgona dikgomo a re o ruta bagale ba gae bokwala
a re a batla tshaka ka pele a be a mutlise o yena mono a phela e se setupo na re mo follower ga o longena he re fumana o re fela ruri tholwana ya sebe e le bohloko ka mogoma ka tsa go bana ga re bone tshitu ya tshaka tabentsena impela lo jolo henta tai o laela o rabolawe molato lato se sosa ke bona nandi ha mole senza ka khona ga nete ba ile ba etsa dintho tse Samuele he mme senza ka khona mo a tshabang ha ditaba tsa ditsejwa aba sa rera ho bola mora wa hae chaka ate ho ja senza ka khona a se itse ditaba tsena tse di hlompo chimba hae chaka ka ba le ha bono bamba ile ngwana wa mpuwane ngwana ya bohokwa haholo ho ntata khale o

0: fearless.
1: Tsela wethu re selela gaolong ya bokae gaolong ya botsirela leqephe mosho wa mararo le metso supileng se tlhoa sa ditaba se re chaka o tiana le isanosi o tlo utlwe chaka ha le morumane motsharo moholo seboko se hlomolang pelo sa tsuwa motseng ha nqobe a bona sephetephete sa batho banna le basadi le ba metse mathoko mono ba se ba le teng ba bitsitswe ke seboko seo ba se utlwileng bosio ha thamaneng ka motho gape he ba bitsitswe ke seboko mono sa bobedi se qaleileng ga bosio boela fatshe seboko seo chaka a se utlwang he e ne le sa basadi ba llelang banna ba bona ba shwileng ba llelang dikgaitsedi le batlhankana ba bona ba shwileng bao kaofela e le ba llelang bafu ba bona ba sena taba le senza ka kgona atho ba bangwe ga e ne le ba llelang yena chaka gore na ntate o loilwe ke motho ya mo tlhoileng ga kakang ga a tlabe a latlhe ngwana ga e fela-fela ka ntle go lebaka motsheare o mogolo he magomo dipudi tsa lla masakeng mono di lliswa ke tlala manamane le dipotsanyane tsona he di llela lebese la bomma tsone dintša tsa tlhaba molo a ramotse di llela beng ba tsona ba shweleng mme dikgogo le tsona he tsa tla tsa go lla le a tsona he ne di nkilwe ke modumo fela dikgogo lerata la dintho tsena kaofela he ga le kopana ya tlhae ba ntho a e selesele wa tseba ga gorumala fela ga re nti yaka motlha go shweleng morena e mogolo wa setšhaba gobane he ga o shwele notsi e kgolo le tsona diphoofolo di etlhe di tsebe chaka seboko sa dintho tsena kaofela a se utlwa mme motho wa o rata borena re tsena kaofela di etsaetse ka lebaka laka athe ke sale letlojwana le tetema go tla ba jwang mohla ke ba monna ke nka borena mona chaka ore ke sa tla iphetetsa mohla letsatsi le eno laka letšhaba kgele na le mofolo gore ditaba tsa bophelo bae kaofela o tloa bongwaneng a di bona mme a fumana di le mpe di tshabeya di sesimo sa mmele ya re ga a gopola tsa motlha a tswa thiba marole mme a fumana a se a konotilwe mono le tsa motlha bashimane ba mo kgaoletsang masimong le tsa taole phiri a fumana gore lefatsheng go phelwa ka dikgoka fela e seng ka toka a fumana gore lefatsheng motho ya botlhale ya maatla e motle ya lokileng ke ya tsebang go kalla fela yeo e reng he ga batho ba mo nganyisa e be o kgaola ditaba ka molamu fela mme a rera gore go tloa motlhang ono o tla etsa ka mo a ratang ka teng kapa motho a le molato kapa a senang ona o tla mmolaa fela ga a rata gobane ke yona molao wa batho jaaka e ne le motho wa meraro e tiileng ka mehla o ne a sa tsebe go tlwela taba tseleng e sa phethala ka moo a ratang ka teng la o le thata mošhane no na phelela diteba di be di etsale ka moo yena a ratang ka teng empa ga merero ya gae go fitlhela mona e ne le merero e metla ka nnete ka jeno morero wa gae wa e ba mong fela go etsa se ratwang ke ena le ga se le sebe le go iphetetsa ka boiphetetso bo tletseng bo tsejwang ke ena a le mong fela ga o phirima ge a tswa moru mošhane eno a phaphathea le dinaga a sa tsebe le mo a yang teng a tshela mohlathuse a tshela thukela mvoti a leba borwa fela mme palong ya gae a lebala morena ya mo ratang gagolo Tinkizwayo ka tsatsi le leng motsharo o mogolo a diriti di honyelela tlasa beng ba tsona bogale ba letsatsi ba mo tlokela mošhane eno a qhitsa dikgororo mobu a chesa fatshe ga hata yole a tlameya go batla moriti difatene di le ngata empa yole di qadikane gagolo mme ga ntse a qamaka a ba sa bona se sempele mane go le letse ding se ne se na le makala a batsi mono se ikemetse se notsi ya bao ya go sona sefate seno ne se phame gagolo go tloa fatshe bophamo boo he motho a kekeng a bo fitlhela ka letsoo se re pholatsi se tlhoka makala makala a pele a na qale ya gona bophamong bono mme a kobotelela fatshe a etsa masihlasihla jolo ka moduane makala a ka godimo ona he a phatlaletse jalo ka diatla tsa motho a entse moriti o mogolo o batsi kutung ya sona mono o bile go le sedibana se maphodi ga monate chaka a fitlha o sona ya kgathetse a fedile maatla ke o matha le ke tlala maoto a gagametse ke diphoka megopolo ya pelo ya ga e dubakane tlhoa e opa ke o nanago

kgolo. A fihla nwa metsi a sona he, a jana manyana yeo a ileng a e fumana metsing yeo a fetileng ho yona, a ba a theolela ka ona metsi a sedibana seno. Ka baka la mokgathala a otsela, ya ba wa ema, a qamaka kwana le kwana, a qamakisisa, a tadima hodimo makaleng a sefate, a ba a betsetsa lejweteng. Ya re ha bona ho sa bona le letho hohle, a itshetleha ka sona, ya ba hore pheu ke boroko. Ya re he mo wa phaphamang ha meriti itheha, a fumana monna wa ngaka a seme hona lehlakore la hae mona, a mo tadimile ka tshadimo ya mofuta. Jaaka motho wa mawala he ha a qala ho mmona, mmele wa re hlase, a re lerungwana la hae phamo moshaneng wa tseba a tlola, a emella thoko a tshwile hore o batlile a bolawa a santsane a ile le sephume sa boroko. Empa a phakisa a fumana hore yenwa ha se a ka mmolayang. E tsone bonala hore ha phaphama ho no se o le motsotso monna eno a le mono ho a kabeng a ile a mmolaya ho ja a rata ho etsa jwalo. Jaaka ha phaphama borokong ba hae mono, makgo a he a qala ho teana le a monna eno, a fumana sefahlo sa hae se sentse, melemo e ka ho ja ha e ntse nyeketheha mono, mme ka hare ka motsheho makgo a hae a bona lonya le sehloho se fetisang. A bona motho a pelo empe ho feta babolai hole, e le ralonya, rabollotsana, le hlaba phio. Khele, mmele wa hae wa re nyaro, a panya. Ee, ya re ha boela a mo tadima, a fihlela sefahlo sa monna eno, se mo swabetse, se mo qenetse wa tseba, se mo hlomohetse. Mme ha mo tadima ka hare ho thaka tsa mahlo, a fumana mohau o tibileng, pelo e utlwelang batho bohloko, e lerato la sebele, sefahlo sela sa pele, se le siyo. Khele, e re remisa ona mona hle, monna eno a sa ntse a fetu wa jena, re tlo utlwa rona hantlentle ke mang monna eno. Lebitso la ka nna he ke President Masimane, ho fihlela re kopana hape ka nako eo e tshweu kgotso. Bye bye.

tabetso tso ya le shemele metso e robedi fela re fraletse jwa le hore na ya rona ya bo robedi ka mo tabadile nka te more antenna le wena ke hore nyane ya borobong a re fitla hore nya borobong re tlo fumana jwa lo ditaba tse phethelang tsa lesatsi ka re nke ke hopole morao ka re nke ke hopole morao mo re tswang teng da lom kids ba ke ba re fela God of Mercy ka di shapa ngwana mme thula mabota hai God of Mercy di etsa se so hle ka ofela tsena ke la bona hlebekeng go dine o di mo ihlalo jalo fela matsatsi a le mararo re go dinya lwetse selemong sa dikitse pedi mashe mama bedi a metse tsile tsenya a re tlo tsama le wena ha mona ate re dinye na ya lupo go dinye na ya lwetse ga be re lotho ha fela mo dimontse hore a dimile bophe so di mo wa me ha u hello yo she shalom kid Jenriena kiona ya old school. Mare tsama jalo ha mona ate. O mpolelle he ngwana mme re utlile hore na boemo ba le godimo bo re bo lebeletsenya ho latela ho batho ba nang le ko ba bohadi ditabeng tsena tsa boemo ba le godimo hore na ba itse ho tla bo huetsa hala. Jwale ke batla hle ke utlwe ka wena he ngwana mme hore na sebakeng seo leng ho sona ha jwale e be boemo ke bofe na sebakeng seo leng ho sona ba bang kila ka utlwa ba re ya fafatsa nenneng ba re ya fafatsa mona mo re leng teng ba bang a ka nnete ha ona letho le jwalo ba bang jwalo jwalo ke batla ho utlwa ho tswa ho wena mona mo re leng teng hore na wena sebaka seo leng ho sona kapo ha eno mono ngwana mme e be boemo ba le godimo boreng ha o le tse bojwang bojwang

0: moya o tla hlo o be moya o matla o ka lebellwa ka labone la la tharolwetse ke bua ka kajeng ke labone la la tharo hle o boetse go na le monyetla wa o kgethea hwa le hlwa dibakeng tse dintse phahameng ka maloting la bohlano la la nne hlwa dibakeng tse dintse phahameng Jeno ne re lebeletse hore e be le hodimo le kwahetse ka o kgetha dibaka ho be mahareng ho isa ho futhumale moya o foke o le matla ho hlaha le boya bophirimi pula e lebeletse hore le yona jwalo e fumane mafafatsane mane le mane ho isa ho a akaretsang a kgemang le diaduma ha morao le bosiu ka jene ke ka hona ke batlang ho utlwa hore na mo le ntemo mo na ibe boemo ba le hodimo ke bo fena ibe mo mo le ntenye ibe boemo ba le hodimo ke bo feka jeno 2231642 9+266599 3 ke no mora mahala mo ka kena ntenye jwale ya ba re bua ditaba go bane be ke ntsa ho feta kapo kgwedi ena ya re satswa e furalla ngwana mmere ya hopola gona le liketsa halo se ile ntsa etsa halo ha ba le difefo mono wa foka ka matla matlo a batho a tsamaya jwalo le moya o no ile ngwa ba mana re tla tsheru ke mo mamedi khoso
1: o ngombe
0: hey mhlompe waka
1: I'm going to be high guy ga ho ta buya fatshe ngombe
0: hey mhlompe
1: ka ke ne go tla tsho ha ke di mhlompe
0: Ke a tseba tsa mkhampi wa ka ke a tseba. O sa ka bo tla mkhampi wa ka.
1: Mo rombe ile sile le bo mbanda de ntja kwa.
0: Ah, e bo ka ti mkhampi. Le sile ha ona le ho ha ona letho.
1: Le bo mbanda de ntja fela mo tsiya go u la ga wa foka foka moya isi ya go batla isi o so baetsa ho lo tsino.
0: Moya o no batla ho foka tsa tsinya le sa chaba. Kapo ne le chabile.
1: Ne le chabile haholo.
0: Oh, ne le chabile.
1: Ke bile re apere phatlo tse setshana haholo.
0: Ai ba mhlompe wa ka o tshwabalo.
1: Go ba le hono o tshisa.
0: Le ha jwa le ha ona le thole hlopang, ha ona le thole bontshanye ka le hlo tla kgethia.
1: Ke yo le bo hemba nda de ntja.
0: Le ona pula fela ha e mhlompe wa.
1: Le le o fela ke dina yo di fela tsha ha ke tle ha ba ebe. Ka ha ho feletse motho ya o se bona dinaledi hore ke ke mo rwa masesane fela ke a di tseba dinaledi
0: a dinaledi tsona wa tseba mkhophe
1: a me ho ke yo ho be
0: thank you sham sham pay work thank you sham sham
1: pay
0: thank you sham pay a re ka mane ka mogotlong ha hona le tho le bontshanye ka hona le ditaba tsena tsa ka ba ntentsa o kgethea hwa lehlwa ka poche a ga hona letho re utlwa ka nqena mo mme di khotso
2: khotso
0: khotso ntate
2: o le ntate mo di go tsopa se bere kwa la mashekela
0: ntate ka se bere kwane
2: nda ne wa
0: ei
2: ha a mo le ni se re bo mba nja mala ga le dimo
0: se bere kwane ke se tsikeng se fe
2: di mafte
0: mafte mo ha hona letho ha le ho di mo ha le bontse ka e kare
2: na ka tse di ka e kare go le ka o le ho di mo tla kwa ka o khotsa di ba ka o jwa
0: Oh, ikile ka mono ka sebele kwane, ha hona letho.
2: Thank you, Noah.
0: Thank you, ntate. E ka re le hlwa lena ha lena le bona ka jeno. Jo. Ibe le tla hlaka e bane. Ka nnete nna mona mo ke leng teng, ke tla tla go utwetsa. Bona ha wena o so mpoleletse hore na le jwang. Ah, ke tla o bulella le nna hore na mona mo ke leng teng. Ke bonang. Mo mame di dumela.
3: Nna di ke teng.
0: Dumela ntate.
3: O phela ga nne.
0: Ah, o ka mo ha o ke phetse ntate o ya jwang.
3: O bua le ntate re tshedisitse thabana morena wa ste.
0: Ka thabana morena ntate re tshedisitse o bona jwang?
3: A tsela mme ye ke teng e ya ga hae nya be ke ne re phepa go bana maru a kwela.
0: Ee.
3: Ka ntse ya ga ke ho ya bo bo. Ka bore ho re ntse bo bo ga go ta nete pula ka ya fafatsa.
0: Eke.
3: Ya fafatsa ka nete ya ga go re ya ka le le go ta ena ga ba le phepa. A o ne ke ne ya metse fela ke mo ya monga ta fela ha ona letho.
0: Ho nya metse nya me fela moya ona o fuka ka matla.
3: A o fuka ka matla ka mona na maru mona ha o fasaela mona ha ona letho.
0: Ho
3: ga le sile le mo hen ba nje.

0: re tla bona ka jeno bosiu re na ebe ditaba di tla tshentsha na
1: a mbe he ke di ka re be ke na na e taba be ke e mona di ka ba go pula mane le mane le shwa
0: o ke bi ke re tshwere matso a ke lebelle
1: ka nnete re lebelle le fatse ne re go dire medie ke ke
0: e ya hlentate
1: ka nnete re kopa pula morena ka re bone ka pula hle
0: o tla re bona ena o tseba o mamela thapelo tsa rona
1: ke le bona
0: tanking tate tanking tate tanking tate ka mono ka sebele kwane ya gatshe le nna mona mo ke leng teng ke ho foka moya o matla o hlabo le buya bophirima mo mamela kgotso
2: o tsone ye ke zi
0: kgotso ntate
2: ba ba ba wa pela
0: ka mo ha o ke phetse ntate o ya jwang
2: Achile swae le lona ga sa lo shoka ka nnete.
0: Le ho le kane ka lona, ha le batle mongobo.
2: Ai. Mongobo ga o shoka fela ga hloki wa leswa.
0: Oh, le hloka pula.
2: Le hloka pula mme ha e ba ba go bala ba ga eng di tsa tsa buli. Ke ba ke botse nna ntse ke tsa ke bona. Ka nnete ba mpa ba itse ya selnis.
0: Ka nnete. Ta tra ke tlo.
2: Ta tra ke ke.
0: O sore ka le tempe ba tsene. Hai ba ke bona ba tse ba nna ho etse.
2: Ke di di se le ka wa ro ta tra ke ke se.
0: Ta tra ke ke bo.
2: A tse ba ke se lo o mpala ke ba ha monati. Ke bona ke belaela hore ka re ka ruta a sa tshintse e bile le yena se ya le bile.
0: A bo batla puleng sello a bala ditaba gore engwe le engwe.
2: Ka nnete o bala ka tsela kore o paqamisa leleme.
0: Leleme lena la ha e le paqame ngwanane na wa le tebele.
2: Ka nnete ya Modimo o paqamisa leleme le o bua ntho e utlwa.
0: Atjhe ke a mo leboela o mo fe ntho a hae a sa phela ka nnete.
2: A nnete ya Modimo o feta mono a ke utlwa ke yena ka keo se ntse re ka morao moo.
0: Ee ya ntate.
2: Ho ya ona lo ho le bala go go tsore. Yebo. Nate ke ke tse ke no e. Ola ro go fara o jo go fara go tsore. Yebo.
0: Ke ka mo re tsa puleng sello ka ho ga ya bo bo nkena re fa ntsona.
2: E ona ka tla o tswa bona ke.
0: Eh ya ntate, ho jwalo.
2: Ye zo ntla le teng ka mo ga ho bo ru tota ke tota phethe.
0: Jwale bo khotlo mo teng ha hona le thona je.
2: Ajena deri ke seng ha le bua ke ukwa hore ka nna wa fafatsana ya teng ya ba ka o tswa ke le tswalo ha ke sa ke se ba le nna ke tsama ka ha ke ke bona o ga di na le di kanne di di se share ka mo gwapi
0: thank you tata ga tletle bo
2: o tswa ile ke
0: thank you tata thank you tata o di na le di share di tse na le tsiba mabitso a di na le di je mo mamedi kgotso
3: Ntate Modikeng Kgwane ka mona ka Thabatse ka motseng wa Thabana Mahlala.
0: Ntate Modikeng Kgwane ka Thabatse ka lagato laka.
3: A ikholetse ka thata.
0: O ikholetse ka thata ntate Modikeng Kgwane.
3: Ba tseba ka mona ka Thabatse.
0: Eh ntate.
3: La ntse go utlwa o thole tlhale ya tla ka politeng ka bohale teng. Ka nnete nna le di sa le go tswa. Ba tseba ntho tseo di fihla go siwe go letse.
0: Eh.
3: Motho a se ka ba le bella go a le sileletse o seng o tla bona o se ufa semona ka ntle le baleng a tso
0: a fumane hore ha e kae ka re tse ne ntse re re
3: o tle ha a futa ri di so bana go
0: kana kwano ha go lla le sasile o bana o bone dina le di kana go ena
3: ke tla di tse tlo
0: he he la ho tla
3: wa ya se o se a ga ne tso tla ma ga police a di eta ga le
0: ka nnete ntate mo di mo be a ga satse bana reng kang re ikopanya leng
3: a re sa kwa panya le kwa panya sa ga tshika bana phofuro tsela sa mothora le o fula ga ya ka pofuko ha iyo a ke a re bo ke nda de mo ke ngwa bana ka taba se
0: o mo dumedise nne ane a tsibile ngo botsa tele ja
3: o thurumela na ka mholo anna ke
0: ka nnete ke yena thank you tate mo ke ngwa bana ka taba se ka ke tla u betsa taba tsa ha mo mamedi dumela
4: Khotso
0: khotso legato la kahle khotso mkwena

0: matebele fela
1: mme mme mashepisadi ke le tebele
0: gantle gagolo
1: e batho ba modimo le o gola le tebele le le ya godimo
0: gantle gagoloatsebagala go ke lona fela lesothomone
1: e bana ba banka go fela ba ka nna ba iketseletsa
0: ai gona go ituletse ebile re sentse re sa apara dimha sona re sentse re itholetse gantle re re ra le boane a fitlha koo ba rona re lebeletse pula fela mafafatsane e ne le le go lenyana motsheyare le moenyana o sesanyanenyana empa ga a tshana jana ga thotsitse tu o monate fela ka kwano ka botlhabo otlha ke ga tsaya sekikela ke a shepisedi ke itlhaete teng
1: aenke
0: nkgolo ma shepisedi ka nako e
1: na ke tsebe na ke mang nkgolo ma shepisedi a ke tsebe na ke mang
0: go na le ngaka ka sebile sa tsebe le bitso la ka ukwa sentse gae le bua ka manjane ga batho ka mme motho sela gae ke mme mashepisedi
1: a re tsebe mme motho sele re tseba mme mashepisedi
0: fela le wena o sa e kgwatha ka nako ya
1: aokwadepe ao kwadeso re tla etse
0: jang
1: ao gabedi ya gago re tlhapholo tlhao le gore le maemo a na a le ka ntle ka mona a re fere ka ntse re sa
0: tseafafafatsa dikepe di tlae re tseba o sheba
1: ke tse re tseba o heba gantle kwa dabe
0: ke setse ke dutse
1: daki wena ka tolaka dula gona moo obe mme dula gona moo mo mamedi kgotso ka imamela monatse ya kalo dumela ka tolaka
2: kgotso wena mme waka
1: kgotso ntate
2: ra phela ka mogaue
1: ka nnete o re bolokile
2: ka nnete ruri ae gone ka mona ka bo gone ge ukwa fela o ntse o tho go tla etsalang fela balege ge ne re bona moya fela o mongata fela motsheya go foka le bosiu bona o fokela o seng
1: lesetswe ke moya ka nako eno
2: ka nnete la ba moya fela gona ke na re bone letho o thositse tule sele
1: fela jaleng data ke wa tseba gore ka nako ngwe o tla utlwa gothe um moya ga o ka foka o tlhaa le boya bophirima ke a tseba gore pula e tlona bakeng sena sa bo rona moya o le utlwe kae ka go ke moya fela kapo o tlisa se seng
2: gatshe le nna nebile ke nana go gangata ke bofetlha ntho e kang bona bo letlhwa bano empa bala ke sheba kgodina ke bona kgodina sa dumelele go letlhwa le ka
1: theogobane jale lwetse a se kgwedi e leng gore letlhwa le eke lekgethee ka lona
2: ee ke kgwedi ya pula tsena gona tsena se le nako tsa go rema simong re lo lena
1: e le gona tsena re lebeletse pula
2: ge lebeletse pula mme yona jenana
1: e le gore le a e lakatsa etlhile le a e batla
2: ka nnete yona ge a e batla bane o se ba thata masimong gona jenana ka baka la moya o ne a ke go seng ga o foka ka thata tse onka mongobo
1: onka mongwe ba leisa mongobo jwale
2: eeempa
1: le teng o tho letlho ga lije la kgethe ya jalo ka o etsaetse tsena e ba mongobo o ba mongata gobane ngwana tee re sa e masimong a phethola re emetse pula e ne pele
2: go ba go thata
1: o sole thata empa re itse mongwabo wa mongata letlhwa le le kgethile ga ofinyanenyana moo
2: o ka nnete dibaka tsena tsa bogone tse dingke seloko ebale di thata ka pelenyana ga moya o fitlhaka
1: pelenyana ntate
2: eya mme empa lona ka nnete a leka la kgethia le tlotla letsa mongwe bo o tlang ka nako e telele o fitlhela kgweding ya lesome ntse re lema monate
1: jale mongwabo kapo letlhwa mongwabo pula kapo letlhwa
2: se re re lona letlhwa le a leka la fitlha gona je le tla tlaletsa mongwe bo o tla di ya go tswa
1: jale gona tsena ne ke re na le batla ka go ya ka wena re batla pula ka poletlhwa
2: a pula o ya ka nna ona
1: e seng letlhwa e letlhwa le tla ka dintho tse ngata fela ga le ka la kgethia a o thata
2: ga nketa le bata botlhoko letlhwa le na le lona ba le tla le matsa diphoofolo tsa gona
1: ntate o e tlhaba diphoofolo magetlana tanki tate
2: ke a leboae
1: tanki wena ka tolaka tanki ntate a ra tšhe kanete moya ehlile ona o batla go foka ka maatla mo mamedi kgotso
3: waya mongaka go yaiwang
1: ae waya mongakatle ebe o ya jwang ka
3: moo
1: ee go jwang ka mmantshebo ka moo
3: sesegoseleo sa batla se tsukutsa mola ka bogao ga ya bone ngwane so yaka ya thoa ga ya feta
1: e
3: gona olenele dibitsang te ditema fela dikagamago
1: o dinaledi tsena le di bona ka gagamago
3: ee dikamagong o kana wa senyea

0: ahela o tshwanetse ya se ba tshepa a na bua le tlang ga amana mamone tsa gage e bua a tlhaela ka ntla fela botsenyeng
1: gobane ebile ga a kena ona jena o tsebe o tla tswa oseng
0: motlhopheaa jenagore sa tla jena oseng a nna ka dinaledi
1: a nna ge ke leka gobala dinaledi di ke di bona mona ebile o itse wa pere ka bobebe
0: ela ha ba ke mo mo na ke di bona ka ga mago ka ga mago ga mo
1: a itlhokomela e se ka ga ole tsena be ya matsotlong ela mhlophe ke ya o eletsa
0: ela monga ga e
1: ya mpusa
0: ha ga we go go se tlo ke ti o le ribe ka pa go ka bonzo tlo nna mo
1: le ribe ka ya a o wa o sasa ai ona wa o sasa o ya le ribe kwana empa wa ni wa ka lwena ai mo ga ntse ya go kunya bana ba mohala banka bua
0: ke ga ba masala ga bitse ga le khelo wa ngwana nne
1: a she ha ke so utlwe ka ka nda ke molo o sa bitse tele khelo wa ke ntse ga ba mahali shuku bana ba ya le bi ya ba ile ri ya re
0: o ndolo ma jantse
1: e ntse le ma jantse mongaka
0: o a bua le wa le ribe tso tso ke ya re le ibe kwa
1: e o kona ona wa le ribe ona ha ba wa ha o tsebe mokete o solo o sasa ka tshenya le ka ona so ntse o fitile o tla o fa itukisetsa o tla ngwa mali suku
0: mokete o solo o tsebe ka tswa ka ga bona mokete o solo o tsebe
1: ba ba ke a u tla na o la tswa ka ishe ai khintse ri ya gege
0: e ke ntate ngwe wa nne o lutsi
1: o ntate ngwe
0: ntate ngwe wa nne yeso
1: e mmala mala
0: e thai ka ngwana yeso
1: tanki ntate nkwe ka ga maguka mo no no bone mphatlalatsane he
0: e thai ka ya mukwena
1: o mukwena thai ka wa muya mukwena
0: ke mukwena ngwana
1: tanki ta
0: a tsa mansupina a tsa mashela wa ta sikwena
1: a ke ba kwena ke magena jwale ka ke ya bona
0: tanki mogadu
1: tanki mungaka tanki mungaka ntse ke buseya miso tsio na idula hantle fela ho ya le shobele metso medi re re bile hantle man ho re yana ya borobong gore nya borobong o pula ba re tla fumana jalo ditaba tse phethelang tsa letsatsi ha nka morago ra ya borobong ya ditaba tse phethelang tsa letsatsi ge tla thagola jwale le leholo mo mamedi dumela
2: eya ya ka mo ga mahedi
1: mo e kwa pala ga tola ka
2: tla ke tsepe go khala bua le ndege
1: a bo ka nete molato a o katela galetse ho bua le dikwapa
2: a ke no wa tsiba go bona mme mo ka ne o nka dipeke di di gaga futhi
1: a ke a tsiba hle ga tola ka ke a tsiba ga tola ka ga se ka bo
2: ke thata o kena moeng a ke nne se pa ka futhi
1: ka nnete a modimo mme matshepang
2: e o di mo le yona ha bo yona
1: ha bo yona hantle gore mo bona ntsohle
2: ke ntse ko memela go go fitla pelong kgolo go sena ke mwana o hlaile matatiele kwa
1: nke ke bona matatiele ke eme mona ke re ke matatiele ka mo
2: Ee.
1: Ke re nka kena fela ke sa tshabele thomona.
2: Eh. Eh. Le ke ke seng ho moya o mathanka pula ke sa itsebe nna e ke. A ke seng ho ihlalo.
1: Ko tabene o e bona ka ntle ka mona ha ihlalo sei.
2: Ha ihlalo sei ba no tsena le dileno ya ya nthuthumetsa e tla ba. Ao jo ke a thuthumela gona ma kwa mona ngwana mme.
1: Eh.
2: Ha ga se bo tsamaya pula ha ina. Tla rona ke e ke thimola dimeleke.
1: Thimola dimeleke. Ao batho ba modimo.
2: Wee, a sa le furu go di tshwa go se.
1: Ka nnete lo ra le ivano. Bo, fela
2: ke. Ke tshwana jalo o kwate tsetsa ka nnete se ka se ntse na e ntse.
1: Ke sa nolo. O fela fela ha le batle pula ha le ba le batla le hlwa le beteng. Ho betere keng?
2: A ke nna le hlwa ke le batho ba ne ke ya kula. Ya nkudi.
1: Go go bela bana bana tsena o ipatla ha ntse o le tsena go go le tsena.
2: Ke le moya le ona a tshehe o di kaputa.
1: Ke bona ba tsena go moya hona tse ka ntle ka mo.
2: Ke bona o tata o thula o no fukela ntse ke sa itsebeng. O mathaka pula e mathamane. Ha bo ntate nne ke ke ka mmitse ka lebitso. Ba ne mathibane ma.
1: Ke a bona mo, ke a bona bono.
2: O mathema ka ntse mo gagatsa bo ga ke mane ke sa itsebe ka ba yena na ke itseng.
1: Ke swane.
2: Ke hoata ka se. Go go tsimpe ke khane di ntutumpa ntutumpa.
1: Ka nnete ke era hona ke na ifita.
2: Ai yo hona ke na o kete ha go saka ntle ka mana kutlwa. Ka le go thotse go le mo futu.
1: Hai bo, e ka ba ho etsa lang hantle mo batho ba modimo.
2: Ah, go go tle ka dilego go go futhumetsa ka le. Ya.
1: Oh, e ha o kala ho le tsena ke lebelle lehlwa.
2: a ka ne tla tla tswa thala di

0: sa sa di rate ya
1: yeah
0: ah ha go ka tswa di tine go tsela nne wa kae di tsho di go ha
1: e lo re ba sha ba go ba wa le le sa sile jena motho a ska nna
0: ni ka di tsena di tedi ba tsaba go tswe motho o bua ke
1: go re di fedi he le le khithile le hlwa mariengana
0: a tshe le khithile le hlwa mariengana le khithile nne wa ka ha ke tsena tsantsa le ba tsantsa teng phutsa kana ka
1: ai ka nnete wa utlwa ha le kana go e ka nnete
0: e ka nnete fa teng phutse di ye di tsala a ke le tsie mona
1: ha le tsie mona ba bele timura di ba meleke tla mono
0: timura ha ke wa nna go di tsoa se di je a ke le tsela go ne e khabile ka ka ntho tsentle
1: e di
0: ya ka ba ne le le mong so to tla ka tega ka lwena o to laisa pa ke bona ba ithibile ba ka tile ka nyetse ke gore mona ba etsa kotsi ba bona ke tsa toro go tshela ya se le thibile ka dithuta ka ditso ba sele
1: go nna we
0: le thugile batho ba makwa ga itshebeletsa o se ha go sa itira ka le a go lwa ga toro go bana ga tsela go le seletsa
1: go di bontate ya batho ba makwa a wa ka nnete ke le kopela mohau he
0: bona we le mpo kopela ka le na mohau
1: a la palena ke le kopela mohau go bolelle hey
0: ya la go a se e kwa pa
1: danke le gato la ka danke ntate danke hle ka tsheka me ma tshepang ka mono ka ha makwa ya ga tsheka nete go di molena ka mogoleleng ka teng tlona e hlile ku utlwa le mpherepere ka ntse jene a re ku utlwa le mpherepere ka ntse jene a ke tsebe o le hlalosa ho tena motsotsu ona ho tena wane bua le bothata ko hona bele tena e hlile ho futhumetse ene ha ka la ho futhumetse teng a ke a tsebe go le nna ke a tsebe go khile le bel mamedi khotso
2: le la pale na re le kopela mohau
1: ene kopela mohau
2: la pale na re le kopela mohau
1: re le kopela mohau
2: mohau
1: re le kopela mohau
2: ene
1: kopela mohau
2: mohau
1: re le kopela mohau ene
2: na ye La palena la bomme ma ana ke mang
1: me
2: ma tshepang re lo kopela mohau
1: mohau
2: na ha bye
1: o hopotse kae mwana niko
2: ke hopotse tibelo
1: ke a uka mwana niko pele
2: sekwena
1: wa ipaka taba e ya ntate nkwe
2: o tsamaya sekwena
1: yona
2: ke kgaitsedi yaka
1: ga tsamaye sekwena kgaitsedi ena ya gago fela jale a lebelele gore na bosiung bona e be ya ke bafu a tšhetšha ena o jwetsitse motlhomphei ore a lebelele
2: Bye,
1: ngwana Nico. Tango, ngwana Nico. Ele shumele betse betlano metso tso pele ho horwa ya borobong. Re ya re libile goreng ya borobong ho tla fumana ditaba tse phethelang tsa letsatsi. Puleng sello wa litebele o malalala otse. Ya tega diketliwa re lemelana la ha ile pakame ha monate. A bala mona o ka gahlwa.
3: Seri koti marame Siponono
1: Ibe ke siponono
3: Seri koti marame
1: Kabere ya kamo boemo ba le godimo ke bofe ha bo dinare bo emo ba le godimo ke lefe mafiteng se go tlile qothinga mogotlongwa bothabothe walala wasala
3: mwaname
1: mamedi khatso
4: a mohlomphei
1: wa ka
4: a dikola di fatshe
1: ho etsa la mohlomphei hle dikola tse di ba fatshe ke njwale
4: a ye ye se ka hueta ka ga ho se ho tlhofa makokolo le mong kwa tshe o tsela ntlhata go teng di ya tsamaya
1: ho etsa se di ile
4: Au wa ka bogao ga botshelela kwa ena.
1: Au mohlomphei ya yo ntwetena.
4: Ku bona tena tsa go mametse ka tshotshina potsa go gona ha ka re fi. Na ke tlo ile ka lo ile tachi.
1: Mwana mme ka ba ka bona o yentseng o so sa ile da. Ha

0: o tla khutla
1: ha mo something ya tso pita ba tsena
0: ka nete ona o tla tlamea o etse valo yena na ya go bela o tla tsama ebe ka nete re dutse ka lififi ya se yona ka nete mtlompe wa
1: mo sompe ho mo e faela o bata ga ke re ile re fa fa fa ya sa ya nna ya tsela mo wa le ya ka nete re tsena e sa emisitse
0: o e emisitse ona vele tsena fela mo ya ko o ba dance ga be se kenella masapo
1: eya
0: oh sompe e kena ka dikobong go gohle
1: ke tla be go gohle hle mo sompe fela ga le o
0: gohle o mo gohle hle mo sompe wa ka
1: a tshe fela o go ke tla tiwa
0: eo a tsa le teng a mo nato go gohlela o sa gati
1: a go o re sa batla ke bua ka ona o se le di
0: a nna go bana ke a tsa ke la ka betsa ka ntotsa ka ke la ka betsa ka ntotsa ka ka ke batla ka ke batla wa tsana ke la ka ke batla ho etsang
1: o ya reng
0: ke la ka ke batla ho sabogaisa a ke batla ho sabogaisa mo tlompe ke mo sabogaisa sa sana hana ko sabogaisi
1: Ola kile mhlompei.
0: Tanki mhlompei waka, tanki mhlompei waka. Ka motlwela masego, e metse mo mamedi khoso.
2: Ntate di eketse.
0: Mogati wa waka.
2: Ka jeno ha ona sehlo se tlabollang.
0: Ke sona sene.
2: Se re neng.
0: Se re na ha ino mono boemo ba le go di mo ke bofe.
2: Ah, ka nnete, ka bona ka le re go ho thutse fitse tu.
0: Ah, ne ke batla ke utlwa yona tabena gona. Le re be ho etsala jwang?
2: Ah, ho thutse fitse tu ka nnete. Se ga menyana se se nyana se utlwa la go skana sa tsa ba teng. Sala ha ile ga gona gore ho santana ho thutse ho itse tu.
0: Ho thutse ho bane ho sena moya, ho sena mau.
2: Ha hona moya, ha hona moya, mahu yona a teng fa ha hona moya.
0: Oh, mahu yona a kwaetse.
2: Eh ya nne wa nati.
0: Oh oh le ribe.
2: Eh ya
0: ka. O ka ile ribe mo.
2: Ba tlo o sabule le batho yo le batho ba se ba dipere tso go te ge go tso tsa. Yo le ha ba tso tsa sa ba.
0: Ah le lukile ale le tsena tlo. Le a bitsa.
2: Thank
0: you mogatsi wa ka. Thank you thank you thank you thank you. E le shume metso tso re a le bile hantle man hore nya rena. Ya borobong a re a ke batla go ke re bua ka tsa. Masazi a tsama ka o fapana ka le ke ka bono. O ka silena a le ke ke la tshwana le bao ba. A je no re bua ditaba tsa bophelo go utlwa ge tse ba go lla le sase. O mogwana mono se ka re ha o re hips. O mana go mogwana e ja ditlhokwa o so sa tsebena. O tshela le kae ngwana mme. Dalom kids.

0: e supile fela metsotso re a re libile hore nya bo robongwa hora ya mamedi khotso o moya nga tsaka
1: ne ba nye ke teng
0: dumela ntate
1: e o vela
0: ka mo ha u ntate ke phetse wena ya jwang
1: ah ya le bo wa hlemme
0: ntate
1: antse ku mametsi ke le ka mogotlong ka mo
0: mogotlong ka ha ihle
1: mogotlo mola togo mme
0: abang
1: a nne wa ka mona le khopo
0: o le khopo mo no taba di jwang bo ya mo bujwa le khopo mo
1: a nne wa ka tsaba o magwa le te mo tsaya ga nyana a tsaba ba taba ba sa ra tsena ha yo ka ne di hu hu le mo ya o e mimisi
0: nke ngwe le ngwe e batla e tsitsitse ona jwale
1: a ntongwe lengwe ba tla tsitsa ona jwa mme ya ketse
0: a o ntate ha re lebelle hore na ha masiu a ntse a gwalellana e ba hotla ba jwang
1: e ba hotla ba jwang ga ntse ke mametse ka le ntsone tse tse mino mo nate
0: wa o tseba mino ntate o no le kai
1: a o le ke le se yo fela go kwa ile mino go gatang ha ho
0: a mino na mo nate ntate hle o hopotsa go fose mwa botsa wa rona
1: a o mme wa ka le ntate la ke tube hle go go e ka o ka letsetsa mo mo
0: o wa ka mo re nye la ke tube
1: ke ba tla mona ma re remember me
0: e ka e se ka motho a gale tse ke nna lwena
1: ah wa ke motho a gale fela ye motho a gata o mmino a gale
0: ke tla o letsetsa la ke tube a ke re ke batla ha o thabile
1: ee ya mme ke ntate mahonko ka mogotlong
0: ntate mahonko ke a leboa ka tolaka
1: tanki mme
0: tanki ntate mahonko ka mono ka mogotlong a ga a um ha o le tjena e ka e ka re o

0: bona he ke tla fitla ke mo qete qetela la kidube na konyane ya rona he ga itsedi aka ire o le tsena re tle re lebe ka mane ka ditabentse phethelang tsa hora ya borobonga empa he ire pele re kena ditabeng mona nke kidumedise tebele lena ntate ga ke tlebo o na le taba tsa haitse monate puli puli
1: Dadedi eketseng.
0: O ya hantle ngwana mme.
1: Ha monate wena.
0: Wa tseba ko vetse re taba e ke sa tsebe na o utlwile ka po ha wa utlwa. Ntate ga ditle ba hore ha o bala ditaba mona o nka moseme o wala fatshe mona. A re le lebelena le pakane ka tsela e nngwe tjena a o nka mo mamela ka seke ka kgathala.
1: Ha o bonyane ntate ga ditletle bo ha tletle be re a leboa wa
0: tseba. Ntate ga ditle bo ha ka jeno ha tletle. Tata ga ditletle mo ka jeno ha tletle be ene re ya o leboa go ebe wentse go tata ga ditletle wa ska tletle.
1: O bua ditaba tse monate.
0: Go bana o na tlo tletle ba ke mo tseba ke re ke ntata waka.
1: Tata ga ditletle bo ga leboa bua ditaba tse monate ka mehla he.
0: Tsa ke ga tola ka e re ye ka ditabeng tse phethelang tsa letsatsi.

taba metso tse dula hantle fela ho ya le shebele motso mong re fura letse ho right now ya rona ya borobong a re etsa tjena ngwana mme o tsebe a re jiga tjena jaifa tjena jaifa ka yona tsela ke na jalo ka hare ho lena ne o le leholo lena ne o ke la ne la tseba ka e se ka kena ka tsela yo ane dipiko ko ngwana mme le ba ka kuba ni jwale ha o sa tsana le mihlenyane mo re neng re itshela ka dikgang o re neng re bua ka taba ha re

0: yaka HIV re neng re ibitsa godu modu se fetile dina ko se o tsa o phela ka letswana se fetile dina ko se o tsa o phela a tabo
1: au se botu le manoni ba ya tsa
0: bona jwa le re bua ka ntere tse bang a ntle o rena hana ha re tshere kae o etsa halang ha re tshere kae o etsa halang sengwane ya re sa tsebe re ntse re phopholetsa re ya hodimo re ya tlase re etsa ntho tsena kaofela re khapha re peita re etsa ntho tsena mehlolo fela re ya rubela re ntse re leka o bolaya kokwanatlhoko ya HIV and AIDS not anymore ke na le malome skipa kwano the right honorable minister of HIV ke yena a ka re bolelelang ditaba tse ngata gore na ebe mehleng ya kajeno di na di felele kae taba tse ga re sa e khapha re sa ikobola ga re sa Malume Skipa Dumela, the Right Honorable Minister of HIV. What wrong, Shepiri Malenya Kajenu?
2: Ai, joy gera, oi zaiza, then tera wazo, oi zaiza.
0: Ah, joy.
2: Don't go home, put a Nishenya Kakwana Kisaja, who do I give you?
0: Nishenya, how, Malume Skipa? How's a Pila Marina?
2: Yeah, that's if I ever come to New England to live.
0: E ka re ke a bona, e ka re ke a bona ke o entse tjeng a ke wa bona. Ho le monate ntho di kopane.
2: Ho le monate ngwana mme ka ha ke ja fa mona o bo bone ka se nna batho ba ne ba re ke kumane la gae.
0: Eh, ba sa bona hore motho ena na e hlile wa ya fatshe mo wa ikisa.
2: Mpa ha ntse ke le jwa lona jwa la o ka fitla mo ba tshaba ntse ba matla o gitsa o e ntse le kopi ka dance. Di khaba ka lekoro a le ntate go bona ka lekoro le benye jwale re tla tshoge gatshe e hlile mona re a tsebana re bua kang malume skipa shepe le go wela ditabeng tsa rona ke kopa ho fa ona monyetla le wena o dumedise ba sotho phamisa letso la ole le tona jwale ka ha ke tseba hore jwale ka mohlankana ya hodisitseng sesotho ha e sule ha e no mona le sotho dumediso ke le lomolo ha e fele ba dumedise ga tolaka ba utlwa go kgotso e teng le ka hlakore la ha o jwale re tsebe wela ditabeng tsa rona tse kgolo tse matla tse bohlokwa letsatsing lena le bu ya golo tle mme ka lebitso la ka ke ga gantsha le hlwibi ga e so ke mogajantse mmane ke oletse thabeng tse maputsing kwana mofokeng ka sebokwa ke le gona ke ngwana wa botlalane ke polana ka kedinkudinyelo sa mokgwaong e moga wa bamamedi ba redio ena e kgolo ka gona motshayane a phela le kokwanatlhoko ya HIV ya sa tshabeng letho ya ka tsamayang a shebile odimo fela ya ga bua ka HIV motho a ka ba ukwa e ka ka bana le yone jolo ke gola ke tetileng le letela
0: wankgolotsa wa tseba jwale wankgolotsa malume skipa ka utlwa ke batla go tseba gore na matla le sebete se se kana sekolola kae wena ha batho ba tshaba ba ipata tlasa tafole ba bang ba tabola dibukana ba bang motho a tšhentšha setsea ya kwana a ntse a baleana le ntho e leng teng yone o a balea fela o e jere ka madi a gae wena o

0: tlile jwang o tsamaye ka phatla e phameng thate o bue ka tsela yona e
1: o jalo mme altera ke nnete ka nna ba go na le ba fitlhang ba sa tsebeng gore re tlile ra ditshwara tsena tsa gore na ke fitlhile jwang mo naeng phaanyane kore fela le nna nkile ka ba e mongwe wa batho ba tshabang go bua ka boemo ba gae le nna nkile wa ba e mongwe wa batho ba tlwaelang ditlhage le nna nkile ka ba e mongwe wa batho ba sa eng check-up-ong ga e lokela go ka ebe ke a check-up-ong le nna nkile ka ba e mongwe wa batho ba lekang go ipolaya ka baka la gobane ba fumane go baphela le HIV empa go tloa ka selemo sane sa 2019 Mofokeng ena e motona ke gage ae go gontse ga o santse o gotse ke gatetse ko iketswa bontsi ya botlhe le palangwang e ka batse ka kwana fela ba re ntho ena ya HIV nenneng ba o bitse ARV container ba re ka go nna ka mona ga ke ditsa ka botlolong ya teng ke ditsela ka go nna jale e le gore nna le botlolo ga ona mo ga
0: phapaneng Halala Mofokeng, ke a utlwa taba dingata. Re tletle re kene ditabeng tsa tsatsi la kajeno hobane ke a utlwa gore o santse o di lelekeletse. Mme o tsebe ga o bua fela, go na le ntho engwe e tshigunyang ka gare go nna ka mona gore ke re go wena malome skipa man, empa fela o le jalo ga di nowe dipidisi tsena tsa gago ga di nowe malome wa ka la o le jalo ga tola ka kajeno go ile gwa gatlha jalo moifo ona wa botlhophisi ba lenaneo le natse ba ka aids gore ge ke re tlo tla re tshotlha ditaba tseo e leng gore ka kotlologo tlhe ka kotlologo re tlo tla re bua ka ditaba tsena tsa gore ebile wa re ke kile ka ba e mong wa batho ba sa tsamayeng di-check-up ga ke baletse gore ke yenga keng ka tsatsi le itseng e be ga ke ga ke long ka ditlhare tsa ka tsatsi le itseng e be ga ke jalo jalo mme re tla utlwa ka jeno gore na taba eno fela re tlatlhe ke dule goduma yona e le nngwe ka jeno re tla utlwa fela gore na taba eno fela ka boyona taba eno fela ka boyona ditholwana tsa yona ke tsa mofuta ofe a na ke ditholwana tse hlabosang a na ke ditholwana tse babang a na ke ditholwana tse ka re tlisetsang boemo bo re tla beya matsohlong a na ke ditholwana tse tla ga re sheba morao re boso sele re bonye Aye, the Right Honourable Minister of HIV, ke yena a tlatla a re duetsa ditaba tsena kaofela jalo ka ga bile a ipoletse gore o thatshola o na le ko ba bogadi ditabeng tsena tsotlhe kaofela mme wena o phelang le tshwaetso o nkang ditlhare tsa bophelo botlhe sena sethala ke sa gao sa gore o dule fatshe o theetsebe o mamele o ikgolele tse ntletse molemo di sekebe tsa felela go wena fela empa o bo dibesetse le o bana beno ka nqane ga ke tsebe naya ka tsela ya mofuta o fempa marangrang a botlhale ka tsela e makatsang o ka nna a bonana o etsa jwang le ba bangwe ga ba tle o mamela sealemoya ka jeno ba tla se utlwa ka tsaba tseno ba tla se utlwa ba tla utlwa taba tsena tse malome skipa a buang ka tsona malome wa ka ga ke ntse tsena ke nkile legala wa tse ba tlhile ke dutse pela gago mona ke nkile metsi ya ka ke a beile mona ntse ke re thwa ga goga ya nene e otla yane ya go nwa a ke yang ka ntho a ka ke re re nna wena o sonoletse ka pomo motho a o seng
1: ke re se ke otlile o tsa o ga ile yane ya mogobong ya mogobedi ya o ya ba ke a fahlamang
0: wena o fahlamanya ka hore ya bogobedi
1: ka ga e fitlha fela ke tshokere go ja phone ena ka e ne le teachera e ne tla ba teachera ya dipalo gobane teachera ya dipalo ga e kala e ba period ya teng fela e kena e matha pula ena ka fo mafana fela ga e le nako ya teng ya kena phone ena ka ga e kgethe gore na ke o kae ke mogotlong ke o kae ga o ga e le yago gobedi fela o tlanjetsa o tla e utlwa le wena e tla o boetsege minister ke nako ya gago ya go ntšhafatse bophelo mme ge ke kene ditabeng tsena tse o se o botsitse gore na gantlentle go se ye di-check-up-ong go se ne ditlhage na ditlamorago tsa teng ke tse jwang ga ke tsebe ga ya mamedi o lakanwa bo segalagala sa matlaka fela ke a tseba gore se ba ba le go feta mogalakane gore se ba ba go yerelela go tlatsitse pitsa ka sesepa sa tlhaphofo ebe ga o phaile o kaetse o ba ba fela ditlamorago tseno di
0: jwangmme
1: ditlamorago tsa gore ebeneneng ga o tle di-check-up-ong tsa gago ke tsane tsa gore qetelelong ya maqetelelo ga o sa tlhonwa ditlhaga gantle ka fo e tlhile ga o sa dinowang ga e ba ga o sa tlhokomela le gore nako ya gago ya di-check-up o ise fitlhile
0: Yo.
1: Ya o be di ya o re, ta ba ene ya o ya o se ne di tlhaga hantle, e tlo

0: mana se di teng tseno o so gohlela e ge ge maketse go na wa gohlela mosafele
1: molato ke
0: molato ke bale e ke re ka mehla gore nna ke fitie da rentena ka ofela ho se di tsaka pongwa ka handle ho ka ga tsatsi ke lang le a dikela empa ho dikela ho letsa tsi a so ho sa sala no tshaba ya ba ne neng ke hlokomela ho ha ba ne neng dipitsi tsene ntse ke di nwa yo le la sekere ke ba mo ngwana ya itshegeng handle ya nwa dipitsi ha di sa sebetsa bo mphatwa ka ba ga ga na le letheka ka ha o neng jo hana ene le nngwe ge go fitisetse o tsena tse hlano ke tswana tse sita go le tsamona ke la ga tanya ho ikamoela le bo mo bono ke ke fitile dipitsi tse hlano tsena na go ba ne neng ke sa rata ho mamela ka fo ke sa rata ho etsa sene paetseng ka fo ke sa ka ba sa ba le thuto e ne paetseng ka nako e ne paetseng
1: ha ga hlere toboketse ho duma taba ha o hle honorable minister hore na wena se ntseng hore ebe ka nako eno o no sane dipidisi ka tsela eo ngaka ya hao ineng o eleditse ho inwe ka yona hobaneng
0: a pele melterane ke ikutlwa ke tsetse hantle ebile ke bona lapeng heso e le nna fela a dinwang koo ke tse di tsa mantlha tse ka godimo tse ding ke tsa go tlhoka thuto e nepaetseng go bona hantle ntho e na ke eng e sebetsa jwang
1: ka go tlhoka thuto e nepaetseng malome skipper o bolela jwang gobane ga o ya tliliniking ne le fumana thuto ke a dumela le pele o ka fuwa dipidisi tsena ga o ne o qalagetlwa la pele thuto e feletseng le fuwe ga o bua ka o tlhoka thuto o ko etse gore ke utlwisise gore na o bolelang
0: ke a leboa meletela thuto e nepaetseng e ka ba ya gore ka gola o pitleng wa ka masego mona e la ba gona ke tlhakelwang gore na gantle ga o ntse gobane ga ntse ke le ga kwanang kile ka ukwa go ntse o kwe yaka eitse fela gore eitse keo eitse keo but jele ka lebaka la gore ne ke le dilemong tse tlase e ne gana go tlhophothela because tsela e ne ke tseba eitse ka yona ne ke tseba e le ntho e tshwagang batho ba bagolo gagolo ba ne ba tswang moseo moo kage gobane jale go tho e ba tshethe makwana jale e ne gana go nkena gore na jale nna ke so phethe mekomokwana magoe nna ebijale ke etswa kae nthona ke sa tshwetswe gantle gore ga o e fumane go tswa motswadi ka fa go tshwere o nkile legare ya bare sita go thusa ka nako gore ka mekgwa yotlhe e ne e leng gore e tshwaetsana ka yona nnaga
1: ebile go tho e itse ke e utlwa fela na e tshabaiša
0: jangaa
1: ena fikaga ujantlhe
0: o na le eitse fela balotse ne ba ukwana le nna mpe a ke tswa phaka empa ga ditaba tsa teng ga se mo dileng teng nwaka ditaba bogolo ka jeno re tlo bua ka taba ena ya olofa di-check-a polo gore na malome skipa ona ke nagantle o sa sebetsa jwang le taba ena ya olofa di-check up malome skipa ga a bua jenana ke mongwe wa batho ba e leng gore ba thalo mogaong ya batho ba sa tsamayeng di-check up tsa bona gantle
1: a malome skipa ga o tlo ntšhita ga o tlo fetela mono re sa ka ra utlwisisa gore na ka morago go tloele ditlhare tsena tsa gago go fitlhela o tla lenda mona mo o sonwa tse tlhano leeto le re tsamaise leeto leno la o tloa mono mo o le wa se ka dinwa gantle go fitlhela o fitlha mona mo bomphato balabaga a re na le tharololo le boemong bona tse tlhano ke sa ise
0: leeto la ka mme le tela e labala gore ke ne ke utlwa ke le botlhale ke ne ile ka bona gore ga ne ke di isitse le noka ka ga ne ke tshela noka ga ne ke ya di-check-up-ong ga ne ka sia tse nne ne ke tseba gore ke tlatlhe ke fuwe pokoma ya ntho ya ngwana ke fuwe go gontsi na go ka ka mpina batha ke fuwe dimele ga e sotho e ngwana a na ditlhaga gantle jale ne se ke utlwa ke le botlhale ka yona nako eno ebile a ke etsa ntho e tshwanang nako ena kao
1: felago
0: nonopela teng ka nnete ke ne ke sa nonopela go nobile aga jale wa tseba batho ba golo batlaka a o nkile lesapo la mamang aga motho a fokotse gane ke utlwa e sentshentshwenyang eno o fitlheletse ke a gola ke tlama sekokwano ke tla sekolotse magareng e le ga ke fumana go ka abo ke utlwa ke botswa ka thata gore dipidisi di kae o ntse o nwa dipidisi jang ke re tsa eng jale go tho e tlanne bo ntse o nwa dipidisi ao batho ba modimo le mpolelelang ka pidisi tseno ne ke di tloele kwana e le ga gale e ne ga ke bale ke thuthua ke batla go tsebana pidisi tsena tse dilang ke dilatsa ke tsa eng le thuto e ke raka.

0: di sebetsa dihora tse 12. Ke mokgona o tla beya nako e tshwanang ya o feele mantsibua e le gore ke tsiwe go kopana tseleng gore ga e ba ke nwa ka 6 useng ke nwa ka 6 mantsibua kokwanatlhoko e ne e nnetsile ya kobetsi jale ga e ba ne neng katsing ena o tla nwa ka 8 o sasa o nwa ka 9 wa o buisetsa gore nako e dipilisi tsago di felelwang ke maatla a mangata ka 8 go ya 9 kokwanatlhoko e ka nna ba e se eketa o phamisa tlhogo jale ebile ke re e nyonyolola leoto jale o tlo ka nagana motho a sa lebetse lodinwa a emetse le o sane a etseng ka go a sa kedie nako e telele a sa kogeesetseng gore na ke phama ka segatlha se se kae
1: kore ya tlhapoelwa mane mo eteng
0: gape gape ga e baneneng o nwa dipilisi ka 8 jale ke nnete o ntse o kare hai ka 8 tla o tla ke le sikwa o ga e nwa enwa empa ga rere e be ntho ametlhae gobaneneng ga o se o etsa ntho ametlhae na rere pilisi ga e ba e felelwa ke maatla ka moka dihora tse 24 jale o nwa pilisi yao ka 8 o se e nwa ka 6 wa ua e santse e na le dihora tse 2 wa utlwa na o emetsa mmele wa gago ga kae ka dipilisi re gopola gore dipilisi tsena ke dithethefatsi tse thethefatsang eng kokwanatlhoko and-e ke tse sebetsanang kae mmeleng wa
1: rona
0: bona bohlokwa ba go nwa dipilisi tsa gago ka nako hebo bohlokwa ba gago ba gore o ge madi ke ba gore go tsejwa gore na dipilisi dingwe tse di tshwerelwang e ka ba gololosheba gore na dipilisi tsa gago sebeteng di ntse di tsamaya jwang diphiong ke mokgona o tla tlhogenwe metsi le gore na kokwanatlhoko ya gago eme jwang le gore na sole sa gago sa mmele se eme jwang ee
1: jwale gona tjena ore o le malome skipper mosebetsi wa mantlha o o seng o etsa gobane mosotho ore ngwana tšheleng o tshaba mollo o kile wa tšha wa utlwa mme ka nnete gona fele tjena o sotlhile o tsamaya
0: se lile ke tsamaya meletela ke a tloa beila mo onono ke pote masebuenana ke kototse ga ke fumana ga e ka ga ke fitlha o seng ka fumana gore maobane meletela ga a tla empa se ke se etsang ke gore ga ke fumana gore o a tla ke tla letsa and-e meletela o nkutlwe mosebetsi wa ka wa mantlha ke wa gore ga ke fumana mokudi a sa tla checkup-ong ke a moletse then go letsa gono ke etsa bonnete ba gore ke buile le ena ka fo ke buile le motho a tlhileng a tsebang ditaba tsa gae ka bonepo gore meletela o lotlhela e bona le teng checkup-ong ga ke utlwa ke sa utlwe gantle ka nnete ke a utlwela ke tla itlisa kaka mabedi
1: jale ga e ba ke motho a mogalesekuku a wena o tloa masego moo wa ikisa ka ga wa mabedi ka ga malesuku
0: a nneletela taba tsenana ke tla o tswela kao fela ga e le motho wa mogalesuku ke tlo a gabela gore na motho ona ga a le mogalesuku tjena ke sebetsa jwang
1: okay
0: jale gape ke tlhalositse gore ga ke utlwa ke sa ukore na ko wena ka fo go etsalawang ke a tloela e le ntane ya go boloka lekunutu la ta motho wa
1: gona
0: e nngwe ga ke letsa ke batla go utlwisisa gore na ga o a tla keng se be re be le tumelelano ya gore na bone e ka o tlatlaneng mesebetsi e ne ke gone e megolo ya mantlha jale ga ke sa o fumana mogaleng ke rwala dieta ke a totoba ga o tla gona se ke re balakatha mesebetsi e megolo ya mantlha ka fo melemo e megolo ya mantlha ya mosebetsi o na ka koetsa bonnete ba gore mokudi bogolo ba nako o gokela setsing e le o fumana ditlhare mosebetsi o mongwe o mogolo ke gore o ka fumana gore mokudi ga se obane a sa tla obane a ne a sa batle empa go ile wa ba le mathata ke gore ke fumana gore na mathata a jalo ke a feng mosebetsi o mongwe o mogolo ke gore go be le puisano pakeng tsa setsi le mokudi se tlo etsa gore basebeletsi ba setsi ba tsebe gore na bakudi ba bona ba kopana le diqholotso difeng ga ba lokela go tla di-checkup-ong tsa bona le gore ba polene gore na diqholotso tseno di ka fetiwa jwang
1: jale malome skipper ka e rata taba ena wa e tlhalosa le go e toloka ka sesotho se monate se re tlhaketseng ba botlhe ke tshepa jwalo empa ke tla ka tsa fela gore o kore qaqisetse gore na ke mabaka feng a weng wa fumane a banka setlhogong a etse gore mokudi o fumane gore jwale ga a tla go tlala.

0: ditlhare tsa hae. O baka reng a le ke a tlwaeleileng ho bakudi ba rona?
1: Mabaka a pele meletela ha re no iphapanyetsa hore ha re na mesebetsi, ha re nang, mme ha re na tjhelete. Re na le batho be leng hore nako nngwe e ka ba ke motho a sa le moholo a dulang bohathetsane kwana, ha o shebabeile a fumana hore ha na tjhelete ya hore a nna palame a e beile haholo le ha di-transport-o di ntse di nyoloha tjena.
0: E jwalo.
1: Lebaka la bobedi e ka ba hore jwale motho wa rona o fumane ona mosebetsi onono wa sono ha ke ka o fumana, ha o na le off wa e fumana. Therefore, ha o wa sheba mona mo a sebetsang o fumana hore batho ba mona le ha ba bua ka taba tsa bophelo fela ke batho ba nyedisang, ha nka re ke a bua fela hore ke phela le kokwanahloko ke kgutlela setsing, ke ka ba ke ha mosebetsi o sobile o fedile a nghanya matitjhere ka opanya hwantse. Lebaka le leng ke la hore ho dula ho ntse o na le mafositsa a ntseng a etsahala, e leng hore batho ba bang e tlo hore nako nngwe ha ba se ba kgutle o tlo fumana e mong ka kgola wene le ha a qala, ebe ha a sa lokela ho kgutlela setsing kgetlho sa bobedi, ha a sa kgutlela go latela mafositsa a mang a ntseng a fihla ditsebeng tsa hae, ho duma kelello e ferekaneng ya hore na bo HIV o inkile ka e leng ntho tse sa tlhokagaleng.
0: Y puso ese sabor, puso ese...

0: ke nka ditaba tsena ke ditikisetsa o mphato wa ka be ke sebetsang le bona ba ba hlabulle ba tla palama le bona ba ikisa ba re batlo ba neneng go so tlholeile go motho enwa gape ba tla palama ba ikise mme ba neneng o tlo fumana ba banyehlile ka batla ba bole ba dikafo ba banye ka ba ore o ketsetse bosheba diutlwana gale ba bangwe ga ba sana difounu jale o ne a sa sesho ba bangwe o ne a dula a leletela jale yaka ba tsabana seya ntho tsa gae go setse dibukana go setseng ke re e gotla bukana tseno tsa gago o ne re na le ditaba tsa gago ka difaeleng tsa gago kgona re tlhatsela pele so o tlo fumana gore taba tsa mofuta ono gang a re kopana le tsona ka tlhalosetsa bakudi ba rona ba gotla ka nne
1: bophelo bona
0: bo isa odimo le tlase mme le tela ene taba ena jolo ka motšha e mongwe a santse a phela le kokwanatlhoko ya HIV empa le monyetla wa gore gotlhe mo ke fitlhang ga ke ukweka ditsebo di a thekesela mabapi le kokwanatlhoko e na HIV wa e motla kua sa re ntho e ne a lone ga e tloa fela e seko go wena malome sepa dipolele mofokeng
1: ipolele
0: motho enwa a utlwa gore o tlo ratwa ke motho a tsebang gore na gobaneng a satla ebe ke tla itlhalosa o bone motho a tsamaisa ditshebe yaka a go sa sa tlhogala diketsa ke a tsamaya ore o bone mongwe gore o ne a sena le transport empa ga a ketsa utlwa molemo wa gore a gotlele tleliniking ya gore o sa sa ketsewa ko le bokalo ka pokoma ke a fitlha ka beila ka mono ka fpa seven ga o kalwa mosebetsi ke a thusa ke a gotla
1: ke lo lwanela bophelo baka
0: ba jetse kere ke nnete mosebetsi ra e tlhoka bate mosebetsi o tlo o etsa gore bophelo ba gago be tlokotsing ka nnete ga se mosebetsi o
1: nepaetsengobaneneng
0: o tla o siya mosebetsi mosebetsi oo ga o ne o sebetsa ga fela o sa phela gantle mmeleng le kelelong gore o tlo o sia lona o le jalo kafo o ntse ore bana ba gago ba tlile bao batla ga o phela
1: mokgona
0: o lokelang go nwa dipidisi ore o ba phelela
1: +26659933 ke nomoro ya mogala mo o ka kenang teng ya ba le wena o latlhela wa gago molangwana godumo a taba ena ya batho be ande ke dumela le gore basebeletsi ba tsa bophelo ena taba yona e batla e le ka tlhakore lela lona gagolo e na ba le sekodisa le lona metseng moo le le basebeletsi be ba le motho so sa mmone yantle o amene ka kielwa mola wa kwidiata o amene ka sekamagabe +26659933 ke nomoro ya mogala mo o ka kenang teng ya ba le wena wa gago molangwana wa o latlhela e ka ba dikeletso ditlatsetso jalo ka mokgwa o nang le bokgoni ka teng godumo ditaba tsena tseo re di tshwatlhang phirimaneng ya ka jeno mme bophelo ya ba ba gona bontse bo ikela pele jelo kaekae kare ga o a e tsala leto +26659933 go yeno fela ke teng mo o tla tleya gore o tlo finyelele kwano go rona +26659933 ke yona fela mo o tla fitlha pela rona mona ka yona ga e le 2231649 yona a ngwana mme o lebale ka yona e gatue jalo ke letona la HIV and AIDS le malome skipper wa bandwana ga o le tjena malome skipper e re nne ga ntse re ba emetse gore ba ithukise ge ke re kene tabeng ena ya gore na jale ko ene eno ko ene
0: aba ka matshwao a mangata a tlo o bontsha gore mmele wa gae so sa kgone go itwanela ke mo e leng gore ditsebi le dingaka di tla etsa di-study tsa bona gore na e fela ditlhare tse di sebetsa motho wa gone nako e o tlhare ga madi ko kgona tlhoko e ntseng e le ona ga re sheba motho o itlhile o ntse nwa dipidisi ke gore ba ka etsa di-test tsotlhe ke gopola ba mphiletsa beke tse pedi jale nna date ke e fuweng e le ya kgwedi ya ba ke gotlela ka moka kgwedi ke a batla etsa qeto ya gore a malome skipper ena ga o itshelelo kaanong o a
1: e re reke mo mamedi he ga dinowe
2: nka ya tleliniking ga nngwe ka kgodi tse pedi o fodisa gantsi ga sebe gore ntho tsena oke ke bophelo boke yana ga e tla dino ga nngwe fela gabedi o sa go jale ke kora ke fodile
1: ko gone a ke maa ba itse o fodile
2: mme
1: ke mang a ba itse o fodile
2: yena bophelong ba gae ko maikutlong a gae
1: o yena ga itheba a ikutlwa a utlwa a fodile
2: yena fela nako ano na ile ka bothata ga ilo thefeta mane
1: go jalo ntate
2: ga thefeta mane o tlatse nako itse o ne o seng kapo o nwe mantsibua o sasa ga a sa ratabasa gona

0: hoba mme ne ke tsamaya le ena a ikarabelelang gagolo gokaganya lefuba leng kao fela o ba bone batho ba sebeletswang ke mamatšhititsedi ke itsabeetsebe ya ale a tsamayamele ga nako e ne e fitlha gona mosebetsi one go entseng le ena motshego one wa ka jeno na re bua ka ona retse eng ke ba kgothatse ne re sa see letho ne re dinka kao fela ebile re fue lethepa e sentse re ba tlhatlhoba ka ena re fa motho self test re wa e amele motho a ntse a ga mphe ba bangwe motho a re mphe le botloleno ke tshele ke itse bo go ipone mong a re ke tsa setseng ke sebile ntse ke beiwe gantle ko go kile ka ke motenya ke kopa seke ka ikgethela bana beso ko kore ke fetise molaetsa ke ona mong a ta gontumela
1: fetisa me mašhipisedi
0: o beke e fetileng ka ena nako ena ene gantse re bua lenaanong ba ne ba thabile golo basotho ba gaeso ba ne ba itseng re the groupu ya gore re tsebane gantle nameng ke ra tsebana moyeng mona bo ntate pity ke a tseba sale a kgolotsa bo mme masimane sale ba kgolotsa bo mme e ba bangata ke a ba tseba fela ke a tseba ba mametse ba ile ba bua tabe ngwe kileng ka se ke sita ke nako go kena gore ke a e amogela tabe ena ba re na mme ke eketseng ga re tlotla bo mme na re reng ka ena tlele ke re ke a le araba bo mme le bo ntate
1: haibo
0: notolo saka e ne ntse ke mametse fela belo sna go se hana go tsikela no mogo ya ka o khuye na kitse no mogo ya ka ke 57 59 75 77 ba ntlo hona mo jele re bueng e ska bua fela mo yemana ga e phathatse bana re tla kopa le se ya le mo ya pono ba reng ke ba bona halo ke a motlotla mme batho ba bangata ba phela o utlwa ga ke tlhathabatse ka stanteng kwana ke lotshwa go ntse ke tsaya matselong o ntse otho ga o fumana mme mašhipisedi o re ntse batho re a phela
1: wow ditaba tsena di monatetlha gore mašhipisedi di a thabisa e ka le gapu
0: ke a leboa ke a tsaya beng batho ga ba soka ba lekoko ma ntse ba mamele
1: thank you wena lerato laka hela malome skipper metsotso ya rona e sebile e setse e le metlhano fela empala o le jalo a ka tlhamo kwano le ena pele re phethela ditaba tsa rona gobane ga ke a utlwa e kae ka go na le ya botsitseng fitlhela ga jwale ka nnete re ka monka ra monanola ra mobeya mona ga utlwa gore na ditaba e tlhile dintse di tsamaya jwang empa hela o le jalo o ne o le mane mo o ntse o tlhalosa taba yane ya gore na jwale ga e le mona a sa latue kwana ka moga dikgwedi-kgwedi kwa kwana tlhoko ya HIV and AIDS e se e le ena e qamisitse ditsebe e qamisitse matlho ya botsi a ke gona te re shapile a ekeke re ga o batla o e bona gore na e jwang o tle ka mona ke ena mo ga e tsebe o sheba ga e tsebe o bula matlho go dutla fela go ntse gore moriri ga o tlhomele ke gore o ka bona megago bele ga e se e iphotlhiphotlhile e se e na le dibopeong yana go e tsaalang ka yona
2: wa tsaba ha e go betse jwalo
1: eh
2: go kwana hlukwe
1: mhm
2: ah malume se tsa ona mo a fa pane le mo tsa re ngana go kwana hlukwe
1: go go phela ka go tshwana
2: o phela ka go tshwana malume se tsa la ka fa mo tsa tshwana le yena e fela he ke se kina le mo tlhip la ka fa mo tsa tshwana le yena mwana bona o go itjela sna le ha e le phophi ya go kwana hlukwe
1: ha fela a late tse dikeletso
2: hantle o kwana thuku e gobeng
1: monate o mokalo tlhe malume skipper
2: monate o mokalo mme ke re ona ke nana se ke na le nako le eno wa ka wa ditepa ai o a go etlatlhoba ke ga o bethola nthena ke yaka ke le bo
1: ke neng a no hulela ba gae wa bona butle malume skipper a butle
2: kela
1: dile ntsa ka fa
2: ba ka kwa ai wa we na tani le ka ivan ke sa tsi bi ya
1: tsila ka tsena malume wa ka le o le valo he ditaba tsena tseding re tla hle re nne re di bua le gato laka wa utlwa go ke ba tlontlotla
2: ee
1: ha ona taba ha re fete rona re tsa mahire kwana mo re yante
2: taba ena e bofa kwa ho lo mme ke itsho ke yo lo ka ha ke le motho wa batho ke itsirisi ka mantswe a reng ha ke tloa mo sebetsing ke tsa o ne tloa o ke fihla mokudi
1: mhm
2: a ke fihla mokudi ke a mamela
1: yes
2: o ke tla o mamela ke a

0: utlwisisa.
1: Mhm.
0: Go utlwisisa wa ka ke fana ka support ha ke khobose ha ke nyinyi fa.
1: Ha wa hlole.
0: Ha ke a hlole.
1: Malume wa.
0: Le fana ka support ho nwa ka o tlo nthusa hore ke hokahanye e ka ba le ba sebetsi mo le nna ka go e ka ba le ba sebetsi mo ba ditsitseding. Empa kgokahanyo e ke tlo e tlameha go etsa ke ya gore ke tsewa gona motho o a ka a kese a emale o sebeleditse jwang o tsamaile jwang o sa tlo tsamaya moo nako e kae ke tla nne ke etsa thalomorago e jwang mme tle ebila ke tsho batho botlhe ke re batho ba yang ditsing ga e ba o botswa taba tsa gore na gore go fitlhela penna go tsamauwa jwang o eletle bana ka di-direction tse nepagetseng gobane go ka o thusa le motlha o sa kgoneng gore o ye seteng opola e mongwe wa kodi ba gone e tlile a sa kgone a sa kgone a ja fumana kotsi ya koloi ga monkela tsona gobane o na fane ka direction e nepagetseng ga monkela ga mo iseng mme ga o fane ka direction e nepagetseng o fane ka dinomoro tse nepagetseng gore go o tshwara ka mogala ka fo ga re tla go fumane e taba eno go na le motlha e tla o thusa mmete ka nna motho mongwe ga ke batle le gore ba mfumane empa taba ke gore malome sekita ga a sa go batla gantle o ga ke fitlha kere ke a tsebana a kereng ba tlanketsa o na le o tlale shopong en ga o potela moo ke a be ke tlo ke ena yaka gore wa fumana ke re balakata ke re ga ke jege wa tseba.
1: Hai, ke a leboga tlhe malome skipper le ka moso wena ga tolaka o botlhokwa modimo a mpolokele wena a mpolokele le ngwetsi eo yaka ga e ba ke nnete ke tla tlameya o bona ke etsa jwa empa a otlhe letho thank you wena ga tolaka tlhe o bile monate o ba le wena o tlwa mane mo rileng ga simolola la ka jeno teng o fitlhela mona mo re lebeyang teng ngogatla go ite a re sentse re re fela tlhe ha o itse o ne ditlhare ke tsa bophelo botlhe e tsa bonnete ba gore o a dina ga ona motlhang o tlo gathala ko godimo ga o gathala ko godino o tsebe o gathala ke ophela ore ha o tse o dinwe ka gora ya borobedi e tsa jwalo gobane go na le mabaka a tsejwang ke bona le wena ga o na le monyetla ga o ile setsing bo o tsa gore na gobaneng di lokela go dinwa ka gora e tshwana metlha e tsa bonnete ba gore o dinwa ka metsi fela jolo ka ga o laele se ke ga iketsetsang ditaba tse ratwang ke rona fela ge se ditsebi mafapheng a bophelo a le mo re leng ditsebi teng a nna ke a tsoma kwano ebe tadi a ke la ka echea ikeke ba ba phela le gale ke phitlha gona gona gona gona o ke sa tsebeng ke ananela gore ga ke tsebe fitlhela re kopana nakong e tlang tatedi eketseng wa o ratatlhe ga dinowe

na ne o lena la bo ramanyetse na le bitso la ka ke tebalonte pelle hle mosuthu e motle mo e ba ngila ka tsama tsama ka le kekeje ya ba go hata ditorong o ntshwagele o nkinele matsong metsing a mogena Jesu o nkinele matso mading a mogena Jesu ye be se ka bomo ga be re rile o tla o thabisa le sepheo sa waele se ko o thabisa ba mamedi ba yona jwale gona re mpe re etse diphoso fela batho ba moyeng jwale mosi yo makintano na re phoso e tsamaya le mohatisi kapo e tsamaya le sebodi se moyeng empa sebodi se moyeng a se tsamaya le phoso ga be ntse re leka gore re se ka ga di etsa re tla kopana beke e tlang modimo a o boloke o ipaballe go fitlhela nako eo e tshweu kgotso.

0: ntate.
1: Ho jwalo.
0: Madume ha a fele.
1: Helele mme wa ka.
0: Lebitso la ka ke nkgono Kgale. Ke lela o letsa Thulane. Ke leboha boteng ba hao ntate Majaitlhakola. Ke lebohe chapelo e re buletsweng ka yona. Ke ntate Mojakgomo o ja lefureng. Ya ba ntate Binela Morena sephila se setjha wa leboha le nna ke a kena ke leboha thapelo. Ke nkgono Kgale ke lela o letsa Thulane. Danke ntate.
1: Hela?
2: Ke tshwana sa go.
1: Nare.
2: A le te ha le wetsa taba tsa feeling of people. O re tsa tsela ka jeno kwena tota a khoba bina kuloi.
1: Aha.
2: Ke buen tate mga khomo o ja lefureng e ileng a ba yena a re bulelang ka thapelo e monate. Ntate Binela Morena sehlela se sešwa a ya kala a e leboga. Nkgono Kgale ke llela go letsa Thulane ka nnete le ena a e leboga. Ka nnete le nna ke a e leboga ka lebitso ke ntate wa madi ba ke thabola re thabeng e ntse se batane ke ditetsere ke tsetsa ke ba le wena letšhaga le bitso ke makajeno.
1: Ke a o leboga nare e ntle.
2: Taki.
1: Taki, dadi. Semo he, ke bao he, ba e lebohile thapelo. Shebana kwa ntle ke metsotso e leshome le metso e mene fela re fura letsi jwa lehora yane ya leshome le metso e medi. Bona, nako ye he, ke nako yane ya batho ba kokotang, ba ipitikang, ba emetse mabitso. Moho le di tsebiso ke a ipheta ke re nako e ntlentle go leba mola o reng ya pele ke a batho ba kokotang ba ipitikang ba emetse mabitso moho le di tsebiso nomoro di pedi fela qha a tsa di pedi fela tso tla kena ka tsona kwana. Ha hona e nngwe ntle le tsona. Ha hona tse di ntle le tsona. Mme nomoro tseo ke 2231 64 29. Ke a ipheta le yona. Ke re ke 2231. Ke ipheta hape le yona. Ke re ke +2 66 99 33. Ache ke hlakile ke dipitse ke ketleje a ka nnete ha ile a chantsi o tshelentsi u balile ga bona ka mona ha ile ka
3: ka tle ka mahlet
1: ka o fela
3: e sa sa go montate
1: ke nnete
3: dumela ntate ma ja ithakwa
1: dumela ma tuwa wa ka
3: wa phela tatwa
1: ma kana o sa mpa baletsi ba bona ntse ya jwa misonyi.
3: Ke a phela ntate wa ka. Ya ntate. Ntate lebitso la ka ke nkgono mamo inki sipamo.
1: Eya nkgono.
3: Mona moria letlapeng ha ka ntshala. Ntate wa ka ke kopa ipitika thotobong ya bosupa.
1: Eya madu.
3: Eya ntate.
1: Thotobolong ya bosupa ka jeno.
3: Ee, ntate wa ka.
1: Ke a o leboga ka tola ka o kena ka o kae?
3: Ke la ditswakotleng.
1: Ka ditswakotleng.
3: Ee, ntate.
1: Ke a o leboga mohamoratuwa wa ka.
3: Ke a leboga ntate.
1: Tanki nkgono, tanko. Shome le metso e supileng ke metsotso re furaletse hora yane ya leshome le metso e medi. O go ipitika thotobolong ya hae. Ya bo supa a chehe o sala mo putswa ke di o tle o shapetse. A tsa ba uisitse ka mmo. Aya ya bo putswa bona la je mo sheba fela ja bona hore mm. I tle je ba motho ile horeng o theuwetse. Lo hona o ipitikile hore go gawe mo gwehla.

Ema shoma mabedi ya metso robong hantle metsotso re foraletse jwa le gore ya ne ya le shome le metso e medi ke tsena kwena ke batho ba ne ba kokotang ba ipitikang ba emetse mabitso mmoho le ditsebiso nomoro ntse pedi fela tsa mohala 2231 6429 mmoho le plus 2665 599 33 hey lan ho jala kokota na le tlhokometse ga mo ke teng mohala suku ho jala ikaga.

o mong hantle motsotso ebile ke ane kgitla mmedi re foraletse jalo hora yane ya pele e le gore nako ya batho bane ba kokotang le ba ipitikang nnete e sale e fedile he nako ya lona eo ke neng ke le abetse yona bagatuwa ba ka lona batho ba kokotang le ba ipitikang nako ya lona eo ke neng ke le abetse yona e se e fedile a e se e le mona gore ya pele e se e otlile tjena jale he ke nako gore ge tsamaya ka mo go ne weng ebe ga o sheba o sebakeng seo leng o sona gobane mona ke bone gore e sa le gona pula mona masego mona sa le gona pula leo ja ona jale ke bone gore e ka re batla e eme emisitse jale ke re ke utlwa gona ebe wena mo leng gona teng motlho mong boemo ba legodimo ke bo fenlele go ne o itseletlhwa le tlo kgetheya bosimong ba kajeno a na le fela le kgetheya qasha snake mogotlong thabatseka semonkong qutheng eo e ka odimo ka moo na le ntse le kgetheya kapa go etsagala jwang gona jwale.

0: ha go go na ka mo na lentse le kgethia ka pa ho itsala jang ka o bane ke tsa ka la kgethia fela le tlo ba ke la mosebetsi ono ha isala
1: le tle tla go tsa ke pa ka tsa ke se ke tsa ka ntle le ga ta fela ruru wa huana a shuntso ho di ho ma go a tibile
0: e ya ndate
1: ke ga tla ma go fela a ha ha se go thimo
0: o ha se
1: di go thodi fela le sobiti
0: ho hangangang
1: ho hangangangangangang ho ha
0: ile mona ini le hore ho ga we mo gwehla
1: ke direla re ka nna mohlomo e ka nna re tlo bana go kile ga tla ke ba ka tsela ka ntle ka se mona ha ke eh ho jwa lo fela ka go ga tla le le pele tsa sela mpana ha ka le ga ona letho
0: ke
1: ka nna ba ba ke tsiri se ka nna ba se ntse o tla
0: o ntate
1: ya di tlhaka le bo
0: re ba nna ya lo tse ya tshwa wena yo le tlo ba ke la mosebetsi ya tsela ha ibile ina ka mo ya lo mona ini le ka moya ya le ke a se tlo ba ke la mosebetsi ya
1: ha ka ba ye tsore sela ba ka di tsata ke ka ba mo tsetsa le ho jwa ho go go tsa ke la ba ka
0: Asimo ya American that wa madiba. Hai ka ya tsana ka tsela yone e nang ka tinya moya. Yone e tlo mo kenya khalle gathatsu. E tlo makela mosebetsi o mongata. Hona hona ho setse rapela hle ho ka notice ka ya kutletsini le ka tsela yone di wa kentseding bana. Hai ka se na ka moya. Mona ke la ka go ihlono le moya a tsena le motse ya ga ihlono le moya. Mantsibuya tsena la ntse na ho nontso le moya di wena mo le nteng he motsotho motla ke go opola gore taba ya ne ya thibelo le taolo le tontsho ya dikoduwa ke boikagabello ba gona ka ofela jwale mo le mongwa hore ga tse ba bona batho maemo a bophelo ka pa mabaka a bophelo a o tlama gore nako nngwe o iphumane o leba dibakeng tse ding mme le ga e le gore ga go tsamaye jwale o fumana gore ga wa tseba molaetsa ka nako jwale ge re utlwa gore na e le gore go ntse o tsamaya ga o sheba sebakeng se o lengwe sona go ntse o sa ne pula motlhomong kapa o ntse o sa kgethe e letlhwa jwale ka ga o ne o ile batho letlhwa le tla kgetheya ke bane ba bolepi ba boemo ba le godimo tlamane moshoshowane bane bela bontsha gore bosupi ba ka jeno jwang kapa jwang letlhwa le tla kgetheya ana e be o bona e ka sebakeng seo le sona se o leng go sona re shebile gagolo ke a go a dibakeng tsane tsa boum bothabothiane ka godimo ka mane le le re ibelang le ka godimo ka mane le ribele ka odimo ka mona re bua jalo ka ba ga o nyolwa bo mane bo mphosong jalo o dikela bo ka ha le june ka kwana ke a le
2: ka ga jalo ka magete
0: ka o fela
2: ga tshwana sa go
0: ke nnete
2: mme a di ma ja ithako
0: moholo wa ka gotso
2: o phela ba
0: mo ga na sa mpapa le tsiba lo ntse ya jwa misonyi
2: a sa re ke ndate mmatla se lo se bona mo gotlong
0: ka mo gotlong le ntse le sa kgethe ka mo
2: Bika pida a tsela wa kwa tisa.
0: Ibe se ke hatile ka le bathaka e jwale.
2: Hai. O ke ne ka se ka grace si le kwana.
0: Eh.
2: Hai.
0: Tu pa e sa pa vatse bana ke ba ha.
2: Hai. Le ha o ndo ka kana nge ra yo a.
0: O ga se.
2: Ke tla me ho. Ke tla ke tla me ho itukisa o santana o o sa o sa man ngamba se a tshe ye ye se ga wa eta kwa
0: se tse ye go tla tswangelo
2: ga ngira re ya le o a nna de ka mo khotlong ka mona itse a nda tswa mariwa ha a le bua ile go gula ka tswa ka ntle le dilo le bo mba nda teng ja
0: e ya tat
2: e ya tshe ha ba mo khomo ye ba huisa di khomo kwa ka nda teng ja ga ga ga ka di khamna ga di ja le si
0: o tate
2: ke ha re tsebe na go nyetla ha ile mono o go masego ile yana ho tsontse o bona hala hore e tlile ntse e tla le kwa
0: ya o masego ga ne di tlile la tsaya thewa ka matla
2: e ya se mo tlo mo ndu re ntse bo hotlela bo ga tsa ga go ya ho bo ya bona ka pa nimvela au ke ndo ho fa hore ma tsaba ha ba tlo ga ge be se ge se ge ga shapanya ge ge botlanya tupa le lefatshe
0: ke nnete
2: ke re ba ke ndate mmatla se se bona mo khotlo
0: ke o le bo ha mongaka
2: ka ingi nda ha le tsende le tikita tsina
0: o
2: ha re tata bua ka le tikita tsina
0: e lo re ihlele ka nna la kgethe ya la the bona jwale
2: e tlile ga a tlo ndi mo tshepisa nyana ka taba ke
0: ho ya bo horeng ya boga go mane bo horeng ya bone ha ka nna ga be se re bua ho hong
2: a tsha ka thata la

0: ke a leboga mongaka.
1: Thank you.
0: E robong gantle metsotso go fogaletse jalo hora yane ya pele. Ga ke tsebe na e be wena mo leng gona teng e be boemo o bo bona bo le ka tsela ya mofuta o feng, na se ntse le kgethi ya kapa tšhe ntse le pula fela kapa go ntse go etsagala jwang sebakeng seo o leng go sona. Sebakeng seo o leng go sona o bona maemo a leodimo e le a feng? Goba ke bontshitse gore nako nngwe o ka tlo a fumana motho mongwe ga ache go itse letlhwa le tlo kgethea fela jale ga ke bone kae ka re ka nnete go ka ba go bega kalo e be o nka leeto a the ke mane mo ile lo qetelela le mokwalela tseleng wa e bona ke jale ke yona taba e re lekang gore e qobe eno e le gore tlhe re ba qobise go hanghanghanghang dikotsi tse ka ba tlhaelang gore e dulang magae dulang dibakeng tse le leng go tsona le tla nne le tsamaye house go tsamaya wa e bona ke.

0: leletwe
1: ka legato le ka makgethe
0: ao fela
1: setšhabana sa kgomo
0: setšhabana sa kgomo selala
1: ao ka kena ka kenantse ke ge ralo ralo
0: ralo
1: ba tseba ka moo ka tlhabatsege ka moo hei kukwa o wa ikwa wa ikwa ntho kukwa ntse hulanya makoko fela

0: haeletwe. E batho seke wa bale ha seke wa bale ha ke tsonyagela nna ka ntle ka mane ke bone ka nnete go ntle ho ntso batla go le ka tselanya na eno ile hore hai ha go tshepise le ka nna la kgethe a tle ke a bona go ka nna ha etsa hala ho ho ha eletwe
1: ka ba ga tsore ka magete
0: ka o fela
1: ke tsamana fa go
0: ke nnete
1: o phela ka ntle molele
0: molele ke sa ikela yona o ntse ya jwa misonye
1: a tsa ka nnete ga ha o hetse
0: aha
1: e tsela ba ngata ha ba bang ha ba e bona ho ga ina
0: ka nnete ha se bohle ge e bone
1: ka nnete ha se ba ha se bohle
0: aha
1: hee e mane le tine e bile ke manyo
0: oh

0: ke motho a bitswang Sifiso Ncwane.
1: E bitswang?
0: E bitswang Dikhokhele.
1: Hey. Ena yona e tsamaisa motho thuteng tse tshileng.
0: E bitswang Dikhokhele molele.
1: Le yona e batla radio e nang le... Le ntho ya boteng.
0: Ana je mang a ne ya re ena ga o le tseo sa tlhile a ntshitse dipikaga di beile ka ntle.
1: Ntate o ne o itse o tlamang.
0: Se re le ka garapadiane ya dietsagalaele.
1: Ko o tsea ga o tsamengwa ache o tlamewa semongko o mphogogong.
0: O lokela o etsa bonnete ba go goetse o iteng a o finya.
1: E kapa goetseng. Ga o tsena mo mengwangwe tsela gore ga ona le tlhomo.
0: Ke lebelelana le wena molele.
1: Gao, ka koro tse ngata ka lekale batho ba le bangata ka ba fula mogolo.
0: Hele. Ga ka sheba se se ngata kana-kana.
1: Kana-kana se se ngata kana-kana sa ntate.
0: Nna ke motho a sa mengwe a imeme molele.
1: Hey, ao sa mengwa o imema.
0: Aha.
1: Wa tseba o go tla o kule o go feta.
0: O ba o tima qatso.
1: Ke ye. Se kwa tla so feta mo le se ka mo ga o ka pa se ya pela.
0: Se feta ntse bona ntse ke feta fela ka pela mahlo a mo.
1: Ne le o bona re ya tsheka kholwa. Bana tsheni le ba re tsheng. E re tsheke kwele.
0: Kana so se tsolo mo o sa fumane le
1: to wa nge rupa ha o sa tsigalo o rena ya le
0: o e re teng se o ke ba ba botsa o hela fa le nna
1: hey ka tsa tso se ba ga ufa ka tswana ba o meme.
0: Aha.
1: Ah, ba ke na ofa mabodola le magodiko.
0: Unje tsa ya le molele.
1: Hey, tsene ni tsaka baka.
0: Oh.
1: O mama tsene ka o mama ha bobebe.
0: Aha.
1: Ah, tsa go sotsi. A go tla ha mama ga o nyana. Ha ga tsika e ka ba itse swa swa.
0: Ke tla bona.
1: Ke tla bona.
0: Aha.
1: Ke tla bona ba ro. Ba ne ba ka tlung ka mane ha o so ka re theo so ikopisa metsi.
0: Ka ba khonyaneng ka.
1: Mehleng ena ha gwale.
0: Se di le kotsi. Ha o
1: jo tshe. Se se le di kotsi mme.
0: Di kotsi
1: go. O se mo le bona le ye o ikang e ka re o kgethetse hore a tlisetse wena di.
0: Wena o le mo.
1: Ke le tsena. A bo jo tshe a tsena ke tsa di zo tsena.
0: A ke.
1: Ho ba ne itse ha se ke tlileng ke le tshisa ngwe.
0: Aha.
1: Ah molele. Hey, batho ba na ba matsatsing yana ha o sa ba hlokomele hantle. Ba o fapanya le pula ba ntse ba tshwenye.
0: Ke tla ke di tsamang. Ha ke kwa tsala ke se ke tsapa lo ga a butle ke tshwagala ene mme mo ke leng bangata.
1: Ha bona tsela.
0: Ha hona mogwa go motho a ka mpota ka ihlong le sa bonwe mong.
1: Leletho.
0: Ka nnete.
1: Kapa o mo sa tsiring hantle.
0: A ke nka mpaka ikela mo ke sa tsijung
1: hantle. E mo sa tsiring hantle teng ya. Ha ona ditaba tsengata. Mo mo o khethe ba dilo. O ka mo go le the. Le na mo fa se thuthumela ha mo lokela. A tsela ya. Ba tlhola ka wena ba shut.
0: Ah, o tse ha pula e wa wena wa nyolowa. Ka nnete ba o fapanya le yona.
1: Asa, motho ya ka fosa ga motho ya wa ke.
0: Wa.
1: Ke ba sa ka ke bula wa.
0: Wena.
1: Wow.
0: Ka nnete mole. Ka nnete ona sa fosa ga motswalle wa ka se ga saka.
1: Ke
0: wa ke we.
1: Ke tla ka re ka ke tsena tsa di zwe na ke.
0: Mhm.
1: O ka tsa di fuwe ke nna.
0: Aha.
1: A o ka ba o tsena la motho go ga ba mo pile. Ko ba tsa motho.
0: O kwata hona hona hona hona.
1: Hona hona hona hona.

0: Hai, ah, una mathata una molele.
1: Hai. O ba ga ke me ke dimme. Gente ya o ile. O ka go kwata motho.
0: Mhm.
1: Ba nne tena motho a ka go tlantsa le tlo le le mo ma wa le ge ha a le ke kwata mang.
0: O tsaka ka la duma fela le nna se ke bana le bo. O ka le la maobane.
1: Ya ba ba.
0: E se ke le ka ona hana gona. Hana ke manye ke mokolota.
1: Ee, o nana na o kolota ma.
0: Ka nnete.
1: Hai. Ba tsara ba nne na ya ba sana mo gapelo ba ne.
0: Ba ya gapelo
1: ba sa ntse fatshe.
0: He la ba ya hampe mo. Ke ba tsana bo nya o feta o nolo monate bonyane le tolo ne le ka mpala fitlalang ka phofu e bo fuwe tonking etswa le lwaleng.
1: Wa tsena.
0: Ya le bana bona tsena ihle
1: botlo. Ba fapanya le pula
0: ba. Ba fapanya le pula bana ba ya hampe ho.
1: Mama o go mela mfuta futa tshisa moswa le nyalo le mong fela ka utubu.
0: Ko go go kwefela. Futa futa di ka tshisa moswa le nyalo
1: le ka utubu.
0: Ai ai wa tsana wa anti bana. Masale a bona.
1: Ai ba tsepe sa talent.
0: Eh ya ba tsepe sa talent tsa bona ka nnete molele.
1: Ah molele ntse ke nalo ya ntse ke le nne ke peka nya ntse ke le nne sa nna ile mo kontse ke bua go lo fela ga le fela mo gana a seng tati ka ntse ke re ve ve
0: itso itso itso go bua go sa babe molele
1: go re

0: letwe
1: ka le gatwa le ka magethe
0: a ka o fela
1: ge tsaba na sa khomo
0: ke nnete
1: ela ela ela a ke se ke swabe se ka seng ke sa tsati
0: ka nnete
1: mola ka le tlhofa se se nyametse ke lang ha ke sa tsiba bana ba sunja le le king o tikinga we dinga king
0: au ibe ho tikinga la we dinga king jali
1: a ba o ka ke ke sabe se ka seng ke sa tsati motho a modimo jale o ga ke se ka ke ditla ke ha ile magaleng ha kana
0: a se eh o tsagidi tawa ile kae
1: makhale motho mo di bo ha yo o ka bana motho mo nga ri tsela yo nga ri phethe a sa u ka lo go tsana tsela nga sa ntsa tsitlana a sa ntsa tsitlana o tlo a ile makhale Ha mo ja ka motho a le o khune nga ka ka ka le ena wa tsitla me se ja go ba ka tsela ha kwa le tso se ja ni
0: o se o ja le tso la lu kile
1: a o se na le tso sa la o mana re na tsile mo wa ya ile magaleng empa sa mo hlale ke tsa ke le me so re tsena ka tsa ka sa la tshe se ke sa bile ya le se tla le phefo ke se o sinyametse Ala la le songwe ya se khutle.
0: A ka nnete ha se khutle, ha se khutle.
1: A go tla se ba dinthabang ba le.
0: Ka nnete ya le nna se mpe ya tsietsing jwale. Ibe ke
1: tla. A go ba nna ga be nna go tsamba ke go go utlwa so phela ka nna tsona ka mane se le mogande.
0: Go so di ke no mo ma tswana mo.
1: Ka ona le sa ye mo ka bona lo go lela ha re sa tsiba.
0: Ni putana mazwana ha ile badisana fa ile diphofolo
1: ha ha ha ha ha le ne ke wanga nna ka batho sa la sa bula bula la hantle ha o tsetsa ya le bona re ba ya tsapolo
0: ya le bona
1: ra lo go bona le ha tshe se ke le tsietse ka ne ka go ke sa ukwa letho ke kena ke phopoletsa ha bana motho a phopoletsa ga mo le le jalo ka nna ke ya ka nna go nne le sebo
0: acha la nake se bua le se nyametse ka mona ke dimela ka nna ba ke taba ya boemo bo botengwa tsa ba lodi mo ka mona taba ye ya le hlwale le ntse le tsheng le ka nna la gethea jalo bona go hona dipula mona ho moya fela jalo ka nna ba ei taba tse ka ntseno ke tsona tse dintse ka nna ntsa kenya letso

0: Hailed.
1: Hailed.
0: Kaofela.

0: ya itagura
1: moholo wa ka
0: o hala ke le ditse se le ntate motlale motlale ritia
1: ndat nete a go ri wena he we o tle botseki o tseba
0: motlale ritia
1: o tseba nna antle
0: a tsare me me se ga le tlo ditse fa go sare sa mina ding ka botla o tika
1: o yentse bang
0: o tle ditse se fa go sa mina ding ka botla o di a se fa go sa o talang ka bula
1: Ntso tho wa sefako na jala ka botlhabothi.
0: Ai, fa go se nang go putla o te bua gela go se. A go utlwa hantle ora ba se tswa.
1: Ah, a bo mong a ka mpolella njwale.
0: A le ntse de bo re mo go mal tatu ja.
1: Heli, heli, heli.
0: Mawe, mawe ara ma ditla tsa ba. Ku, u di ba ntlo.
1: Ai, se o fela ho hobe.
0: Ai
1: ke ntate wa ya jago. Ke a Thank you ntate. Arai ka botlhabothe ka mono hona majwe. O go fa go se thewa mono. Ke sena sa di nehellwa. Thusang he, lona ba tsebang o supa kwana le kwana. Le supe kwana le kwana. Thiwe fa go seo. Se tlapolle be metsi.

0: Elite.
1: Ka me atola ka magetha.
0: Ka o fela.
1: Re tsawa na fa go.
0: Ke nnete.
1: Ha ke re molele mabala buka. A ka o eta gore ntho e pedi ke tsa kgale.
0: Oh.
1: Eya.
0: Ba ga di sa sebetsa mehlenye.
1: Ba ga di sa sebetsa tsena.
0: Bana ba ba hlaitse kae ba holetse kae?
1: O sheba ngwetsi ha o ntse o ite. Hey. Se fa go sa tsama kwa ke ntse tsenga ta ha ke. Ba re hona je kgwedite di se dire ba shimane ba le ba shimane le bona.
0: Aha.
1: Eh a shanyana bana ba yang kwana. Kwana sekolo ntsena sa sa moshi.
0: Mhm.
1: Ba le hape o tlo fumana hore ha ke re.
0: Aha.
1: E ba ya ukwa e ntate o tla re bulela ka sefako se.
0: Sena. Hele.
1: E ba re wa ukwa.
0: Ke ukwa hantle mole.
1: Haj. O se bo nne le kwa le gethe ya fela ha le ba tla matsatsinya.
0: Ya, o ha hore le gethe ya fela le go na ke go dinya le
1: somo le motsomo. Ke go dinya le somo le motsomo le a fitla.
0: Nete ya go nne.
1: Haj. Ai. Ne sa re re fetwetse na ntle me sa fetile ka ba o fetile gona ka ba hona lo fetu fetu wa
0: bo fetu fetu wa hona ho teng mono gona me sa re fetwetse ka ba gona re fetwetse ka ba gona re fetwetse me me sa fela ho fetu fetu wa gona ho teng mono
1: e tsi tsi e e tsaba tsi tsaba tsi ba ke na ya fihla na bele sentse re fahla fahla ha motlwa mona na tsena plane.
0: Nna e lo itse ka nna ba healthy le ntse le fela le gethe ya ka o dimo ka kwa.
1: Go go wa ukwa.
0: Mm.
1: O tsake tata lo ke nya stop sa tama a tima o banyana mona. Yo le ukwa ka tlalo ke ba ke ndana le isu.
0: Ah, se tla le pa la molila je ke pula ho tshe mona ha o gethe le.
1: Ha ke re ba le le kwa le ha le gethe ya kwa. O
0: tla
1: le se fa go ke fela. Tsagame.
0: Mm, ba ja tso yo na tli e tsaba sagame.
1: Ah, ho fitla e sele ba la re fa tlo kwa na molila.
0: Isale sefako. Isale sefako lo wena.
1: A ke pula wena ke re le se khonya.
0: O isale matla o ke a le ba molele.
1: A le le bua ke bue.
0: Thank you molele. Thank you. A ga o yalo ha fitla isile. Ine ntse ena hantle ho tsena ntotsena jwale. Ha ke tsebena jwale ho so.

Antle hore mahlo ho ra ke a bobedi ha ba ntso so tswe le ka ntle tsona ka ntle. O kolo di nyarela. Ha ke go hopola go ba mo ba matso a malelele ba nka mo ba sabe ya ntimba nka monyetla ha maemo a lo di mo le tshe. Ya le matsatsi ngana la o ka ba go utolatela mohlala wa tsona. Hey, ha o sala bonolo ba se ba dipalemisa dikoloi.